0: 25 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: May tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18, ngadto Mayo 26, alas 8 aga, tugto alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ang imo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: Igin pamaybaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
7: Hingiap pa ninyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya ang print options Tacloban, namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
3: Mga KK5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adina, it's Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family. couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
8: ng K5, magpipindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
9: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
10: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
14: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
13: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
14: Mm.
13: Impotence o sterility.
14: Mm.
13: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
14: Di makahimog bata.
13: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
14: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
13: Gusto.
14: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
13: Kadaghana.
14: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
13: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
14: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
13: O kana.
14: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
10: DTX 500!
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo, nanay DTX 500, ako gitry o ginduha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500!
12: Mapali sa mga butika.
13: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
14: Correct.
13: Para makabuhat og bata ang lalaki.
14: Mm.
13: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
14: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
13: Kini
14: pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
13: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo, sama ng pag-inom, pag-alak,
14: pag-panigarilyo,
13: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
14: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
13: nya
14: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress, ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
13: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
14: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
13: Kana, kuha na dito panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
14: O ako
13: na
14: sab si Doc Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
13: Ayaw, abusuhan.
10: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
8: Puro Belos Pueblo!
15: Oras mga K5, alas 8:12 na, balik tayo nga doon ang programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Oras naging padangat tayuhan na Klinika DTX 500. Ngadiyan kita kan Major Layog hiton police office atong Tacloban. Partihan na tad-an nga lawas nga naglilinaw lutaw kakulup didhi ka bayunan ha usa nga barangay hinin Tacloban. May dinagat nagagawas nga mga information partihan baga pangilalan hini nga an mga circumstances ba ano nga nagpapaluyo hini nga persona but mas murupay nga iton mga taga PNP maghatag-haton hini information partihini. So aton kita ta okay ano ini ma telepono la busy ha a messenger okay sige. So unahon naton nanay anay unahon naton hi Major Layog hining istoryahon okay but while waiting mga kakipep okay na ito na to linya. While waiting, karoyag ko lang i-relate, makarelate ka mo ba ang istorya kanina ni Kakipep Kevin na Susana, no, nga hining nga mga paisan-isan hinimpog na takusog ba? So, ganito na palaron pambansa, for example. Nakugod nga bagay, inin ekonomiya, ngan poverty incidents, rin usang rehiyon, kung imo i-coconnect, nga ito magiging performance ba itong aton mga atleta? Ha mga sugad na hining nga mga national competition. Na-mention kanina ni Kakipep Kevin Susana nga na-obserbaran niya nga bagad may mga atleta kita nga mga pirupigos. Sabi rin ka nga ni nga pigos, inin may kalabutan ni alang man igang kukumpara natin hinin mga baboy, mga Kakipep, kay anak baboy ng anak. O sa kaadlaw, duha nga baboy, anak ng anak, mga Kakipep, dito umano. Inin, diri malik yan nga may mga pigos kay an usa dusi gayud an anak. An usa baga nagkuanleran oras. An aga ud alauna ano no an dinan adlaw alauna pasado nag-anak. An usa gabi. Alas 12 han katut nga ngadhan maagahon pagkabuwas. May mga pigos kay mami kalan usa 12 anak an usa 11. Magkabubuhingan ini. Nga tanan mga kakipay. Damugod mga karemedyo gihapon ninyo mga kakipay. Anyway, inin mga baboy, labi na kung nagkakaedad na, nga, sigit pag inanak, okay? Or damot anak, may mga pigos kung tawagon. So, maring ka nga ni nga pigos, baga good tihiya kumparahan iya mga kabugtuan. Amo gihapon nini inin mga panganganak kinin tawo, okay? Depende hiton sustansya kay kun itbaboy pag tinubungan mo iton buntol mga K5. Samtang nagbuburod, di ka good makaka-expect ito. Mga dagko nga mga anak, or damo nga anak, or mga himsog nga panlawas at mga anak. Labi na kung di rin mo hiya, you know, ipupurgahon. Di mo hiya tatagan hinin eksakto nga sustansya. Pagkakaon hinin eksakto. Inintaw, amo itong gihapon mga kakipipe. Di kang dinat pagburod hiton nanay. Nga dahil itong pag-abot hinin 1,000 days. Tikang hit conception din hitong tiyan mga kakipay. Masyado itong kakritikal din na hitong growth hitong bata. Kay kung ang nanay while ginbuburod niya ang iya anak, kulang hin sustansya ang kinakaon hin nanay. Ang nanay, labi na kung nabisyo pa. Or may na mga psychological nga mga bagay nga nakaapektuhan na iya pagburod mga kakipay. Very good nalilikyan na manifest good iton katatawo mga kakipay hiton bata. Bisan naman lainin baga pagpapailaro hinin prenatal check mga kakipay. Amo ito at baga nagiging problema. So nasa rin kakipay Kevin, ha mga ball games, nga iba pa nga mga event dito hininga palarong pambansa. Kay, pero nakabeses nga nag-cover hiya, okay? Last year nakatuhi Ilocos Norte. Di good nakakumpit itong aton pirang mga atleta. Darat ka good take nira. Di rira na bagay. Hinin pirang mga event kay inin good take hira. Baga siring panika kay Pab Kevin pero pigos. But you know, na-reflect ito kung ano itong sitwasyon, itong poverty incidents din niya sinirangan Visayas. Kay kung mas damo pa nga pamilya itong pobre, okay? Though hinahinay nga naibanan na at kadamoon itong mga pobre din niya sinirangan Visayas. But kung ikumpara mo ang national average sa taas paghihapon, itong aton poverty incidence din niya. As a matter of fact, in Eastern Visayas, ada top 5 ng mga pobre ng mga rehiyon habugos nga Pilipinas. So kung damot pobre ng mga pamilya, matra-translate ito into guruguti nga yung mga ipapakaon, nga na, itong quality ba't pagkaon nga imo ginahatag, nga itong imo mga sulod balay, upod na itong imo mga anak. So kung pobre, dit malilik yan nga matrat labi na kung baga horohobi ang mga kakipay, may mga pwede tamnan din rin naman magtanong. Sa itong epekto, maapektuhan good inin growth inin kabataan. Okay? Sanglit, though din Eastern Visayas in fairness itong aton mga, you know, local and national government functionaries, itong prevalence it is stunting din niya Eastern Visayas mga kakipay na iban-ibanan na paglabay hinin panahon, okay? So kung gurukutin at mga stunted nga mga kabataan, korang singon, natatagan ni rin, nagpapakakaon ni rin na maupay, eksakto, masustansya, and it epekto ito magiging himsog mga kakipay itong era mga panlawas. Okay, but gingikinita ko didi inin stunting in a childhood stunting ba din Region 8 Eastern Visayas. Though gradually, steady ito niya decline mga kakipay. But as per information, tigang National Nutrition Council, din aton region. Okay? Nagpapabilin lagi hapon nga may mga kabataan nga nakaka-experience and chronic malnutrition. Okay? May tungod itong problema at atong public health concern due to high food insecurity, labi na nga to summer provinces. Take note ka mo, did ha summer, ha? Oh. Didi, kikinita ko itong regional stunting profile, kasumpa itong DOST FNRI National Nutrition Survey findings nga igin pagawas sa ato ng mga taga-media, okay? Hatakloban City, may the 43.9% itong households. Eastern Visayas nga yan. Habugos nga Eastern Visayas, 43.9% ng mga households or mga pamilya in food insecure. So maringgangani nga food insecure mga kakipay. Kulang inin, diri laki kulang inin pagkaon. Kung may naman pagkaon, diri sufficient at mga sustansya nga nakukuha. Kay, kung pagpipinainumon mula ito permihin kape, itong kape ibabahog mo dito itong bahaw. or pagpipinakaunon mula ito pirmi hinin noodles or pancit canton. Bispat gina-advertise nga may damang mga vitamin ng mineralis, kung amo nila ito pirmi pagkikinaunon, you cannot expect our children nga maging healthy or diri maging stunted. Okay? 43.9% hiton households din na Eastern Visayas are food insecure. In an given hiton nga data mga kakipaib, itong Region 8 is the second most food insecure region in the Philippines. Naging ikaduha kita hiton Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mamay kala hiton mga kakipaib. Of the 17 region, habugos nga Pilipinas, ha? In Eastern Visayas, nag-iikaduha hiton Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga damo it pamilya nga napailarong matinatawag nga food insecure classification. Amo ito, itong dapat pagtiiran natin nga tanan mga kakipay. Kay na-depende ito kung ano nga klase mga leader at yung pipili natin nga nagrerendaha aton ngan kung ano itira mga vision para aton nga mga taga-sinirangan Visayas. O sakit at mga pobre nga rehiyon na Pilipinas. So we cannot expect nga malulupigan nato niton, you know, aton mga amyaw nga mga province, nga mga region din na Visayas. Saan ko pa kanina kang kakipaib Kevin, may na upat nga mga rehiyon inin Visayas. Had tututulula ini. Central Visayas, naglalaki pan Cebu, Bohol, and iba pa nga mga probinsya. Western Visayas, naglalaki pan Bacolod, Iloilo, the entire Panay, Antique, Capiz. Powerhouse ni kung paghingadayan natin, tira ekonomiya, in Western Visayas, naglalaki pa doon Iloilo, Bacolod. Nabulag man ini, tigang matindugan na Negros Island Region. Sa Negros Island Region, naglakip nahan inin Bacolod, Amot Sentro. Okay? Negros, in Negros Island Region. Dumaguete, opod na ang Sikihor, mga kakipay. So, naibulag inihira, didahan na Western Visayas. So, itong Western Visayas yan na mga kakipay. Itong Western Visayas, naglalakip na lain eh itong the entire Panay, Iloilo as the capital, the provinces of Guimaras, Capiz, and Aklan. Di tira mapapirdiha aton mga kakipay. Ano? Itong Central Visayas, o powerhouse liwat ini, Cebu. Itong sentro hini, itong Cebu City, Cebu Province, Bohol, ngan iba pa nga mga probinsya nga nasasako pa Central Visayas. Hain naman itong Eastern Visayas hini. Ami ito nga dapat maniguro kita din, hey, upod nga paniniguruhan nato pagpilin eksakto at mga leader nga magririnda aton. Labi na din Eastern Visayas, ginahadian, hinindamo nga ginahadian, hinin mga political dynasty, mga kakipay. Anyway, adinahalin niya, he Major Layog. Okay, pakihatag ng full name ni Major Layog kay pakikwan din eh, Major Shena Layog. Wow, Ma'am Shena nga yan. Itong station commander, itong police station 2, itong Tacloban City Police Office. Ma'am Layog, good morning Ma'am Layog.
16: Hello sir, good morning po. Sugad gyapon na mamaratian na K5 mo pay nga aghaton nga tanan.
15: Asya ito. Ano an baga may hatag mo nga report parte nag patay nga lawas ini babae nga naglilino taw lutaw kakulop di diha Tacloban based on EU investigation.
16: Bali sir kakulop ano di diha may bandarawis anibong in may daigin tawag amon na may da founded body o may patay nga lawas nga nakitaan nga naglulutaw-lutaw di diha kadagatan han anibong. So dayon nakipag-coordinate gihapon ginagkandakin retrieval operation and maritime police and upon the conduct of investigation it was found out na ininga lifeless body ninga biktima in ginkilala nga hi alias Lynn 49 years old ininga taga barangay 106 Santo Niño Tacloban. So further investigation na baruan namon na iya bugto mismo since hampag retrieve kasi waray pa kami identity talaga and waray gihapon ini panulot waray ni Bado Hayalawas nga nakitaan. So nagkandak gihapon, nagrequest gihapon kami Hasoko para i-process dito ang crime scene, and nakitaan gihapon na nabilingan gihapon namo ni ang bugto ini nga biktima, and iya mismo gin disclose nga ini nga biktima in may da mental illness since 2004 pa po.
15: Mm. Okay.
16: So na opo.
15: So at least na identify na ini niya mga relatives nga amin niya, and iragin confirm nga may din mentally illness since 2004.
16: Yes sir.
15: Okay. So anong mga circumstances daw nga nahingad doy ni hiya kadagatan?
16: Actually, kasi sir, basehan pagkuan namon ha pamakian han iya bugto, bagan sige man la talaga ko na inlakat-lakat ba ini nga era magurang, and wari maghapon ini pamilya, wari gihapon ini baga nakapag-atiman. So amo maghihapon ang panginabuhi, di maghihapon sugad ka suficiente para makakuan hini nga biktima ano. Bagat din ato gi kuan nga napabay-an, pero waray medical intervention bagat suwa dito.
15: Okay.
16: Nahitabo.
15: Okay. So ano man, na-examine diba patay nga lawas ini just to make sure that natural cause abangin nalumos ini samtang nakarigo, or waray ba mga ibang panigamnan ha iya lawas nga bangin na maltrato niya and again labog nga to ha kabaybayunan didi ani bong major?
16: Yes sir, since nag-request po kami in Soko, base yan era investigation gihapon ginpankuanan lawas, and waray kita nakita nga mga labag or any or mga samad ha iya panlawas, and it was confirmed by the doctor who proclaimed hading patay nga lawas ano nga ang cause niya death is acute respiratory failure type 1 from alleged drowning.
15: So, nalu-
16: submersion incident or drowning.
15: Nalumos.
16: Nalumos. Oo.
15: Okay. At least worry foul play.
16: Yes sir.
15: Okay. Now, ginaano niyo pag-address inin sugad hini nga mga problema hini natin sa syudad nga may na ba ka mukapasin eh, or gahom nga inhira in panirukon, and then i-turn over nga to ha mga ahinsa ng gobyerno nga hitutungdan, like for example Department of Social Welfare and Development major.
16: Actually sir, and when it comes to mga suwa din nga problema no, all we can do is to endorse talaga ni DSWD, since waray man kita din niya takloban in facility na magki-cater hindi nga may da mga mentally challenge na mga tao. So gini-endorse talaga naman ni DSWD for proper treatment era or intervention na era.
15: Okay. But ginbubuhat ba niyo ni on a regular basis, o kung may mga nareklamo la? Labi na kung nagiging violent na, for example, inin may diferensya pa nuna huna nga magiging kausanahin na, you know, pakadarahi ginin ni mga tao, major?
16: Actually, sir, ang igin ko kwa nito, so pag may gintatawag talaga din niya mo na violente or adiakarsada, nanununtok na, nagpapakadistruso na, igin ko kwa namo nito dahil na makuha and ma-endorse sa proper agency.
15: Okay. Oo, okay. Waray ba yung criminal liability ni may difference itong ulo ko nakakadisgrasya? Matatank you lang baga mabibiktimahin ni Major?
16: Yes po, yes po.
15: Okay. What is important, hininga panhita mo, is waray foul play, and makakonsidera na niyo nga this is a case closed na.
16: Yes, sir.
15: Okay. Ano dalo kung aminid nakikita ko dahil nga nagsisunodiso, doon din kakasadahan nga waray panapto? Amo din hinga babae?
16: Actually, sir, honestly, kumita gihapon kasi akin nga babae, I think last week la siguro, or last week. Pero diri man hiya, maglalahoy-lahoy-lahoy di diha downtown, diri hilwat hiya nang didistroso.
15: Okay. But anyway, what is important is na-identify na inihiya, waray reklamo itong pamilya, iragin confirm nga ira ini kaparyente nira, may diferensya pa nun na huna, and subay na investigation ng Soko, waray panigamnan nga hiya ingin maltrato, saan niya namatay, kundi ang resulta nira investigation in nalumos hiya.
16: Precisely, sir.
15: Okay. That is why, para hiyo, this is, close na ini nga kaso.
16: Yes, sir.
15: Okay. But anyway, I have no further question. Major Sien Alayog, thank you very much. Hininghe kayo ni Amo ka nakaupo dyan ng adlaw. Thank you very much, Major.
16: Thank you so much, sir.
17: K5 News FM Live Report. Puro Delos Pueblo.
15: Oras mga ka-K5, alas 8:30 na. Salamat, Major Sienna Layog. Itong Tacloban City Police Office na ko-open nato para at least maklaro naton ang iba pang mga detalye hininga natan-an nga patay nga lawas yung babae nga naglilinutaw lutaw kakulop. Dito ha kabaybayunan na may rawis sa anibong nasayod kita mga ka-K5, nakilala nahan mga kapamilya, waray panigamnan nga iniinggin maltrato. Kay waray mga panigamnan dinahan niya lawas nga bangin ginsuntok ini, ginbono, pinosil or whatever. So para ha mga kapulisan din Tacloban, closed na ini nga kaso.
17: Puro Delos Pueblo.
15: Amin to't problema ha aton din hi, ano, kay waray kita mga institusyon nga para hinsuga din niya era. Labi na inin mga nagiging violente na ba, nga nagiging peligro na ba para itong mga tao, nga mga propiedad, labi na kung nagiging violente na ano. Waray kita ito din hi mga facility. But you know, it ironic ini, amoy ni, kaya may nagkita existing law nga mag-a-address unta hini. It nagiging problema. Ini nato mga magbabalaod ba, they keep on in passing legislation nga tikang lahat, I mean, you know, igin papasa lang nga balaod ba, katapos waray support. Bis nga ni ini nga mga children in conflict with the law. Okay, ini nga mga kabataan bang nagbubuhat hin na krimen takay may tungod nga mga bata pa, depende ng ira edad na waray pa hiram criminal liability. Ang problema, kadadakop, igin to turn over ha Department of Social Welfare and Development, it question liwat hini, waray kita din hi establisado nga mga facility nga manginginano hiton ira mga kaso. Bis nga ni itong facility nga may limitado itong DSWD, kangangad to kuno hindi dito nga mga kabataan, nagpapakagawas, kabis nga ni ultimo alad mga kakipay, waray.
17: Puro Delos Pueblo.
15: Pero, may dakit itong balaod nga ang author hini, Kiko Pangilinan mga kakipay, ang juvenile justice system nato hindi na Pilipinas, ang question, waray suporta kay unta anat mga local government units amon hintuinan nga mag-iestablisar hinin mga inin facility nga manginginano itsugan hini nga mga inin kabataan nga in conflict with the law. So kay waray man katapos mga pasibaya liwatan mga kaganak igin kakadian ni DSWD kahuman igin to turn over nga to mga kaganak. So ang mga kaganak liwat ng mga pasibayangan, danay makuri na makorek ang kabataan mga kakipay. Itong natatabo, balik na liwat hirang. At doon ira ginihimo nga diri maupay. Anyway, waray man nananabungan ni haton. Nakakakawat, guhaon itong polis, ita-turn over nga dakpunit polis, ita-turn over na DSWD. Waray man facility, good nga sufficient in DSWD. Di ito turn over nga doon mga kag-anak. Kaya mong numero uno nga may da responsibilidad nga masiguro ini kabataan nga diri magbubuhatin maupay. Ada kawari man mga facility ang mga kag-anak liwat nga iba pabaya. Amo ito mga kakibay, ito na hinanabo. Dapat untano, kung baga maghihimon mga kaining in Juvenile Justice Act, nakalimot lang kung eksakto nga balaod parte ni ano, but it was authored by Kiko Pangilinan, itawag nga ni Nira, stupid law. But you know, maupay ang panuyong ma-protektaran ba ang interes ng kabataan, labi na if may mga panahon nga nagkakadahin conflict with the law nga ma-rehabilitate hirangan, magkadahin normal nga kinabuhi. Maupay ang spirit ng balaod, ang panuyong balaod, ang question na itong dida, itong support. Ano, ini nga itong mga magbabalaod, kaya hiramat may gahong pag gahin-gahin ni pundong at paggastos ni mga kakipay. Kita only what near in the exercise of their oversight function. Anay daw, naghimo kita hining Juvenile Welfare Act. Katapos, wari man liwat sufficient in support nga ginahatag nato na local government units or national government agency like DSWD. Nga makakuan, you know, supportaran nato pagtindog kitahin mga establishment or mga institution nga that will take care of them here and ma-rehabilitate. And ipagbutang it institution, dirito kay mabutang kalahin building, may mga kwarto, may mess hall, irakaraunan, may lotoan, may lugar for recreation. For an institution, for a rehabilitation institution to be functional, na kinahanglan ito, hinsuporta nga ego. Okay, may building ka na, you have the facilities, you have the system. Kinahanglan nga mag-provide kay ito mga kakipaib, hin mga staff. Okay, mag-hire kay mga tao nga magdudumara itong institution. Kay kung maghihimo ka lang building, mga facility, waray director ito nida, waray mga social worker or ano nga mga in profession nga makakabulig ba pag-address ni mga problema, waray gihap gamit. Nga dapat para maging sustainable hiya, eh balaod naman ini, kada tuig pupunduhan good mga gagipay bito national government. At tumanlahira hinin mga flood control project, at durahinin mga iba pa nga mga infrastructure development project, kay makakakwarta man hira dito, madali pagod itong era pagkakwarta mga gagipay. Kay amo nga nito nasirin kita, dapat mamiling na kita ng mga leader, o sa nga, you know, maghihingadayan ni Raini nga mga bagay if they're really concerned about the future generation of Filipinos. Labi na't paghurma ning mga kabataan nga magiging future leader naton pag-abot itong era panahon. Diri man sugan at pag-prioritize itong aton gobyerno, labi na't at mga magbabalaod mga kakipayb nga may dagahong paghatag hinin, katugutan paggahin-gahin ngan paggastos at pundod gobyerno. Kay pagkikakwarta man lat ira mga kakipayb, again, mabalik kita kay hirahin naman mga pinanmili naton nga mga leader. Ano ba nga klase ng mga leader? Because we always deserve the kind of leader nga gini-elect naton ha, anuman nga opisina at gobyerno kada election. Every 3 years and 6 years respectively. Amo to problema, may balaod, Juvenile Welfare Act. Waray luat suporta mga kakipayb itong gobyerno. Sayang. Balikan natin ang issue kanina ni Kakipayb Kevin ng mga perupigos kunot at mga inin atleta nga diri kita ma-excel inin pira nga mga event kay gurugudti kita. Di man lang kuno liwat din aton. May mga ibang region ng mga perupigos gihapon it iba. Pero kung 43.9% hit at mga panimalay, pamilya, ha Eastern Visayas in food insecure and number two kita at BARM. Okay? Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Diri itong orosahon nga damot istanted din hi aton nga mga kabataan. Though, umurubos na ini, nagiinubos ini gradually, but oho, aadi itong iya datos. Okay? Itong stunting prevalence ba ha Eastern Visayas? Northern Samar, 11.82% pa. Hit kabataan, stunted. Leyte, 11.62%. Samar, 11.41%. Bisnganit Tacloban, Regional Capital at Eastern Visayas Region, Center of the of Trade and Commerce, 11.01%. Southern Leyte, consistent inihirang habubo, 8.30%. Patit ira poverty incidence, ngan Ormoc City, 7.14%. Sumaring ka nga nga food insecure inin usang pamilya. They lack reliable access to enough and affordable nutritious food for a healthy life. Okay? Kulang hinka tatapuran o... Oh, kulang hin access ba? Di rin na makapamalit. Okay? Hinsupisyente, barato, masustansya nga pagkaon para magkadain healthy life, hira, nga nitong ira mga anak, mga kakipay. Pero, kung waray ka trabaho, kung may trabaho ka man, diri permanente, job order, okay, nga pandrabaho, or na trabaho ka, job order ka nga nila, binaha mga local government unit nga karuyag hiton nalingkod nga mayor ngan mga opisyal permi ra magdidinaog, okay? I-accommodate ni rin damo nga mga tao at the expense ni damo nga mga proyekto nga pwede mahimo. Kaya ano, pagdaro na mo nga matatagan, hintrabaho nga matatagan, himpabor, pag-abot eleksyon, maos, pinanagan namon kamong trabaho. Bisa naman latag, 3 months. Nasakripisyo itong tinuod nga public service kung sobra-sobrahan na inyong mga empleyado itong munisipyo. Or empleyado itong city hall, for example. So,

insecure, kay apektado ito itong era well-being. Okay, now, kung kulang pat-support at gobyerno atong sports development program, problema gihapon ito, issue gihapon ito. Okay? Bisan pa may desuporta pero ging kukurakot. Kay, for example, Didihalate Academic Center, ako nakikita ko yung mga kabataan na mamag-jogging. Dane nga ni siguro, ang iraging katurog nga panapton, amo pati iraging nagamit, hindi pag-jogging, hindi kakalsadahan. Makaluluwi, gano'n, gano'n. But, may dakita, sanggunian panalawigan ordinance nga nag-establish itong Leyte Sports Center or Leyte Sports Academic Center. And since it's a law, local law, nga iginpasahan aton mga miyembro ng sanggunian panalawigan, obligado hira nga punduhan ini parat operation, okay? Kung may da ka na may scout nga pagkita mo ma-open nga mga talent sports, siyempre, ga-house mo ito sa nga lugar. So, dapat it orokyan nira conducive para hiton ira training and para hiton ira pag-aram. So, diri lang itatagan mo hirahin orokyan, okay? Pagkakaunon mo hira, okay? Pagkakaunon mo hira, eksakto ba't ira pinangangaon? May dapat nira nutritionist, may dapat nira dietitian, kay... Kung pagpipinakaunon mula itong hotdog nganhin mano, nganhin bunay, adlaw-adlaw, hanag gym pa ako, di diha, may danira gym, ugaring laki, mga tao yun, nanira mga gamit, di diha, provincial government, Leyte Academic Center. Hambaga ka human ng pag-walking, di diha, grandstand. May nira gym, but you know, anka-maintain, waray good. Bis nga din mga CR, di rin nimi-maintain maupay, di diha, Leyte Academic Center. Na danay gakakirita ko ang mga kabataan nga nangangaon, ang mga atleta ba. Damulan kanon, okay to kay carbohydrates, energy rich ito niya. But kung pirmi lang ito amot pagkikinaonon, tapos may bunay naman nga baga hotdog, inin hotdog nga ni, it's a processed food. Mga preservative, iba nga mga chemical nga gimbubutang para maging marasa, nga mayroihat shelf life. So may nga nga shelf life, maihat yung pag-stock na dirhiya madadaot. So, may netong mga chemicals, mga preservative, para, pati mga extender, okay? Kaya diri magunito yung karni nga. Kung sumarin ka nga hotdog, diri magunito puro nga karni, okay? May mga extender nga igin bubutang para dumako, dumamo hiya mga kapitan. So, itbunay, okay gihapon ito, okay? Source and damo nga vitamina, but kung pirmin na lalawad bunay ni pagkikinaonon, bis nga ni Agdanes, nasusuman ako at pag kinaangkot po na adlaw-adlaw. Kay high protein diet man ako yan, mga kakipad. So, ginpapaiba-iba ko nga nitong kaluto. Okay? Akong gini-scramble naman, lilibortos ko. May daliwat sunny side up. Kumpleto pa itong mula-pula nga yellow net color, mga kakipad. Danay gintotoon ko liwat. Or, naghihimo akong omelette. Okay? Ginhaluan ko yung tuna fish. And then, igin sasahog ko din na itong bunay. Now, kung mag-atleta ka nga pirmi na lahat dog at bunay at pagkikinaonon mo, lugar, makakada ka ba sufisyente nga sustansya? Nga, kung kulang ka sustansya, ma-excel ka ba hinin mga, hinin, paisan isan hinin poog na ting kusog, mga kakipan. Ay, nako. Oras, alas 8:44 na. Pag-again relate ko lang to kay Diri Pirmi kada bulan nagkakaadahin palarong pambansa nga naistoryahan ini nga mga bagay ano. So we cannot expect our athletes nga maperdenir at National Capital Region, Western Visayas Region, din hindi Visayas, at Central Visayas Region, ito Negros Island Region kay inihira mas nakakaangat kung paghihingadayan naton itong poverty incidence. Guruguti it mga pobre dito ha ira. Daroda ko, itong ira gross domestic product. Itong produkto ba, itong pagsukol ba produkto ng services ng ira na pro-produce, amo ito tinatawag nga gross domestic product. So, diri natin itong magkukumpara itong Eastern Visayas. Sering nakakipay, Kevin, bangin number 9 or number 12 kita among the 17 regions participating hining palarong pambansa kay amo ito nga mga factor it at ginihingadayan. Okay, may mga talent kita wari question, but may na ba kita institution nga mag-train haira? Diri kay magiging tournament athlete la. Anong botsing ng tournament athlete? Nagpra-practice ka lang, pinapakaon ka ng masustansya, konti ka haranin na in tournament. You know,
Inin mga atleta nga

0: kung tipo na nurang nga nagigin makarit mga ka-K5, gina-apply ito science. And it pagkaon dako iton nga bagay mga ka-K5. Ha? Oo. Inin ko kay ano nga may mga Olympians nga you know, Pilipino, may pakianhan mo ito ra ito na hira Hedelin Diaz sa weightlifting. Hira Manny Pacquiao, ha, larangan boxing. Okay, hira Alex Iala, ha, you know, tennis. Ngan iba pa nga mga nag-excel nga mga Pilipino ha mga international competition. It ira kondis pagkondisyon palat lawas, okay? Upon it training nito pagkaon mga gagawin and food supplement, gina-apply itong science. Diri kay barabara lang mga ka-K-5. Puro Delos Pueblos. It mga professional. Oh. So kung din niya aton pagkakaonon mula baga maupay, kung baga usan nalang kasimana sa no itong tournament, maka-expect ka ba maupay ang accomplishment? Diri kita magka-expect mga ka-K-5 and maupay ang accomplishment ay ra. Kung itraining, bisan 1 month before, diri sufisiente. Or pagkakaonon mula baga masustansya, 1 month before the tournament, diri kay pito sufisiente. Kay dapat, it should be a year-round thing. Okay? At anyway, kitaon natin baga magiging resulta niya. Puro Delos Pueblos. Oras alas 8:47 na nga di kita niya nasyonal before kita magtapos yung ato programa yan ang adlaw. Kay nagkakasunod-sunod na ini nga mga ginpa-filean, hinin kaso, and diri ordinaryo nga mga kaso. Okay? Hijinko Estrada, papasakahan na hinplander. Okay? Inimplander, waray hini piyansa. Kit mananabuhin ni kitaon naton kung ipapailarong ba nila, kumbaga may arrest warrant na, kumbaga ipapailarong ba niya, ha, protective custody, hinin Alan Peters Cayetano, nga leadership, hinin Senado. So, ganun natabukan, inin Bato de la Rosa, nga ipapailarong nila, hinin protective custody, nga papaiskapuhon lang nila, di dan maagahon, common ng shooting incident mga kakitayin. Ano nung ira baga paghihimoon hini nga rason kung baga may arrest warrant na kan Jingo Estrada kan Rodante Marcoleta kay plunder gihapon ngan indirect bribery kung baga may arrest warrant ano na kung baga pag-questionan pa nira jurisdiction itong korte ni so kasan ira pag-questionan jurisdiction ng ICC ya Pilipinas. But you know, believe akuhan mga senador nga pinangarestuhan unang waray mag-intervene early what ang iraig kasi senador like Trillanes. Ginaristo ito during his incumbency as senator. Naging senador hiya, portion ng iya term na katuya prisuhan. Okay, inihira Jingoy, inihira Ramon Bongrevilla. Okay, waray man inipailaram ang protective custody ng senado. I mean, nag-cooperar man hira, Laila de Lima, Juan Ponce Enrile. Waray na niratagi yung problema, niraig kasi senador. Ngan ang senado as an institution, nga madumitan pa, nga aadi, may baratunon ka nga asunto, kay kausa ka, sarangkay ka mo, gamhanan ka mo, protektaran tayo ni diri ito dapat sugad. Puro Delos Pueblos. Okay, diri ni Harumamay nga mga kaso nga ginfile na ira. Kandodante Marcoleta, plunder, and indirect bribery. Okay? Nalakip pa hira Mike Defensor hini nga nanduha pa nga iba nga pribado nga citizen. Kinanhatag hirang kwarta. Nga to kandodante Marcoleta. 5 days before the start of the campaign period and last election. Okay, nga sireng ni inin Marcoleta. Waray gato kaso ako. Tama ito, kaya na-dismiss niya kaso. Waray niya paghiupo dito nga kwarta nga ginatagaya nga 75 million. Kaya niya i-deklara dito han susi statement of contribution of expenditures. Kay nga tanan nga mga nakandidato, winner or loser, hakada election, obligado ka nga mag-file in susi. Statement of contribution and expenditures. So, ginangkon ini ni Marcoleta nga gintagan hiya, hin 75 million, hininira Mike Defensor, ganin duha pa nga iba. Pero, na-dismiss ini nga kaso, ha, Comelec, waray hiya liability kay ang pagkarawat niya, hininga 75 million, nga i-acknowledge. Kinarawat niya prior pa to the start of the campaign period. So di pa inisakop hanhatag paghatagi ha iya bisan ini campaign funds mga ka-K5. Kawari pa magtitikang ang kampanya ang pagkasenador. Sanglit, waray na absolte ito niya Comelec, dinan iya waray pahideklara itong akwartang hatag iya. Highest statement of contribution and expenditures. Kaya ano? Ano yung rason? Waray pa magtitikang ang kampanya ang pagdalagan niya pagkasenador. Adin naging sistihin eh. Kaya iya gin angkon nga nakakarawat niya ito nga 75 million. Ine. Kaya wari ito niya i-deklara, didahan iya statement of assets, liabilities, and net worth nga may dahito niya nga 75 million. Amod at problema yan na. Ngan, bisan pa waray, I mean, bisan ang pagkarawat niya ito nga kwarta in masaring iya, kaya wari pa mamagtitikang ang kampanya pagkasenador 5 days pa before the campaign period. Diri inisakop itong pagkatalapas kot election law. Ang question hini, kaya pagkarawat ni itong kwarta nga 75 million in his capacity pa as member of the House of Representatives. Di ba? Kay dati man nga naging congressman anay ni Rodante Marcoleta, saan uya naging senador? So, ang iya pagkarawat han 75 million, tikang kanda Mike Defensor nga duha pa nga pribado nga mga tao, mga kakipay. In nahingad to, hiningkaso nga indirect bribery. Kay ngan kay hadto ang pagkarawat niya ni nga 75 million, nga yagin acknowledge nga nakarawat na niya. Okay? Panahon pa nga hiya in official hiton aton gobyerno. Waray man siguro, amo nga naging indirect bribery ini kay waray man kabalyo han iya pagkarawat itong kwarta, taykan kan Mike Defensor, ngan iba pa nga mga personalidad. Oh, kay amin ito nga naging indirect bribery, kay waray man kabalyo, or igin saad niya nga, okay, makarawton ko ito, pero amin at iyo, amin at himuon ko, kay amin at iyo ginahangyo. In the exercise of my official function and duty as member of the House of Representatives. Waray man kabalyo. Waray man isyu nga bagaginihingadayan nga di na niya tratrataron kaya nakakarawat yan 75 million. Amo ito nga nagin indirect bribery. Nakatalapas yan usang provision itong presidential decree nga igindidirin pagkarawat yung mga regalo. Actually, kung baga sa sumahon ko, damot magkakakasuan hining nga mga opisyal itong gobyerno, both local and national, nga nangangarawat hining mga gift. Tikang hinin mga tao nga may mga interests at irap mga pwesto. Amo ito mga kakipay, mga ginakasuhan niyan, indirect bribery. Nga naging plunder mahitungod kay 75 million, kay 50 million itubtuban para makasuhan ka hinin plunder kung ikaw nadadabin o sa nga corruption issue. Ay, wala na kita oras mga kakipay, sana makabalik na kita radyo. Ay naku, pasensya na ninyo baga mga mensahe yan ng adlaw. May nagbawari ko kabasa kay matatapos na ning ato na programa do adila kita ha social media but okay gihapon. Bantay niyo itong live Ebra versus Ilocos Region Basketball Boys Secondary. Live na yan na mga K5 ha. Live na yan na ha aton Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Okay, Sir Edward, may clinic at alternatibo di body di hakat balogan actually waray. Okay, Henry Albesa, Kuya Ward, waray ba kamuha radyo? Waray kasi radyo nim nga ginhatag. Balita, may da kami problema, may technical problem. Waray na kita oras, mga kakipay. Matulani, simparado nga pagsasadhanin nga doon na programa. Forum de los Pueblos, the People's Forum. Yan ang adlaw, hiton, Miyerkules. Sangaran to na itong mga nakaubo niya ng adlaw, Engineering Ray Varona, ang sugad man kan Robert Graciano. Inyanyo ka K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan ha siyudad na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Health! Health! Alert!
3: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
5: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
3: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: Health! Health! Alert!
5: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
1: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
12: Alert na, DTX 500 Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert.

0: Welcome as always sa ating programang Health Alert! Saan mga kaibigan, live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalaman pang kalusugan. Siyempre, atin sa atin yan ng mga pinalakas at superior antioxidant na mga kombinasyon na mga produkto ng Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre, sa mga gustong sumali sa ating programa, pwede kayo mag-text sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At mamaya, bibigyan natin yan ng time ang pagsagot sa inyong mga katanungan. Good morning muna sa lahat na abot ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live dito po sa K5 News FM Palawan. At lalo na sa lahat na abot ngayon sa pamagitan po ng mga nakasimulcast sa ating programa. At syempre pa makaibigan sa lahat na naabot ng pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Lalo sa K5 News FM Palawan. Sa lahat ng mga relay station, especially sa Nara, good morning sa mga kaibigan natin dito sa Ruhas, sa Brooks Point, sa Kuyo, at lalo-lalo na dito sa Taytay, Palawan. Good morning din ha sa mga taga Tacloban na naka-hook up sa atin ngayon sa pagitan po ng K5 News FM Tacloban at K5 News FM Santiago naman, isang malusog na pakikinig sa ating lahat. Health Alert Program. At syempre pa makaibigan, mga suking tagapakinig, ano? Lalong-lalo na sa mga kabayan natin para protektado ang ating katawan. Huwag kalimutang inumin na ang inyong mga superior antioxidant combination, the DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Especially sa mga kabataan natin ngayon, no? Especially kapag kulang ka na sa tinatawag nating activity. Inactive ka na masyado kasi naalipin ka na sa iyong mga gadgets. Minsan naman, naging inactive po ang ating mga kababayan dahil naman sa mga karamdaman. Na meron silang iniinang karamdaman kaya hindi sila na magiging physically active, makaibigan. Alam nyo ba, na according sa pag-aaral ng mga eksperto, ika-apat na pinakamalaking risk factor ng global cardiovascular mortality ay ang mga kabataang below 40 na hindi regular na nag-e-exercise. Na ako din sa pag-aaral, nagpapakita po yan ng arterial stiffness at endothelial dysfunction, makaibigan, na kung saan kapag ikaw ay kulang sa activity, kulang ka sa exercise, kahit walking, wala kang ginagawa, yan po makaibigan, precursors po yan ng coronary artery disease na dating exclusive lang po yan sa 60 years old pataas. Ay naku, kaya yun ang dahilan makaibigan na pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng coronary artery disease dahil sige na lang kalaro ng mga mobile games. Hindi na lumalabas ng bahay. Kahit nga magbili sa tindahan, nakamotor pa. Pwede namang lakarin, makaibigan. Kaya mas mainam, huwag kalimutan talagang protektahan ang mga puso. Protektahan ang mga selula sa ating puso at buong katawan. Inuman araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, especially kung inactive ka na. Dahil nga po makaibigan, sa pag-aaral pa ng mga eksperto, mga suking tagapakinig, especially kung naka-exercise ka, especially itong mga aerobic exercise, ay nagpapataas po yan ng HDL, cholesterol o good cholesterol, at nagpapababa naman yan ng LDL. Ano man yung LDL? Low density lipoprotein o bad cholesterol. Kaya kung naka-exercise ka araw-araw, nagpapababa po yan ng triglycerides, nagpapabuti po ng insulin sensitivity, at nagpapababa po yan ng systemic inflammation, at lahat ng major cardiovascular risk factor ay bumababa kapag ikaw ay active. Kaya nga yung mga nasa ano, nasa farm, yung nasa ano lagi, yung mga trabaho nila ay lagi nasa labas. Ay naku, mga healthy ang mga taong ito. Blood pressure and cardiovascular, napakaganda dahil po makaibigan, active ang kanilang lifestyle. Actually makaibigan, ang mga inactive naman, ayan yung unang nararamdaman, no? Sa siging kaupo, kain, upo, bibigat ang dibdib. Yun pala, tumaas ng blood pressure, nagkakaroon na ng inflammation sa puso. Kaya, protektahan po yan ha, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty City Alkaline Vitamin C. Yan po ay isang superior antioxidant na tumutulong po yan, protektahan atin pong mga puso at lalong-lalo na ang ating mga selula. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan sa ating programa, Sir GR, no? Pakinggan po muna natin ang isang kababayan po natin, no? Sir GR, na meron pong iniindang karamdaman na natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Na meron pong mga iniindang karamdaman. Ay, para naman makaibigan, makita natin na ang DTX 500 Herbal Capsule hindi lang po according sa research ito ay epektibo, kundi dahil naramdaman din po ng mga umiinim nito. Pakinggan po muna natin ang isang live interview. Nay, magandang hapon po. Ano nga po pangalan natin?
1: Lydia.
0: Taga saan
1: Lydia
0: po?
1: Lydia Bakumuim. Taga San Miguel.
0: Ah, listener kayo ng K5 News FM?
1: Opo.
0: Sa radyo?
1: Opo.
0: Nay, bumili po kayo ngayon ng DTX 500. Sino po ang umiinom ng DTX 500?
1: Yung mister ko.
0: Ano palang naramdaman ng mister mo?
1: Yung ano, high blood at saka yung ano niya.
0: Diabetes?
1: Diabetes.
0: Opo.
1: Diabetes at saka yung kidney niya.
0: Kidney.
1: May difference yan ang gawin sabi ng doktor yung kabila.
0: Opo. So yan ang iniinom niya. Anong nakita yan mo ang na epekto ng DTX 500 sa kanya, Nay?
1: Na ano, nakuha yung namaga ito yung paan niya. Tapos at saka parang maano niya yung katawan na nakalalakad-lakad
0: na. So dati namamaga ang paa, hirap makalakad.
1: Opo.
0: Pero nung nag-DTX 500 siya, nakakalakad na.
1: Nakalakad na.
0: Katanggal pa yung maga ng paa. Ano masasabi mo na yung sa mga hindi pa nakatry sa DTX 500?
1: Mag-try sila. Maganda talaga. Ayan, sinasabi ko sa kanila talaga. Ayan, maganda yung DTX.
0: Ano ulit pangalan natin?
1: Lydia.
0: Lydia na?
1: Lydia Bakumuim.
0: Bakumuim. Taga saan niya po?
1: San Miguel.
0: San Miguel Rojas.
1: Thank you, ma'am.
0: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga katutuo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule, mga mas pinalakas na produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at lalo-lalo na mga superior antioxidant na mga kapsula, DTX 500 and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang SRP po natin, mga kaibigan, ha, 410 pesos lang po, mga kaibigan. Tulong silang po yan na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Oh, yan po yan. Mataas ba ang blood pressure mo? May maintenance ka na, pero ang blood pressure mo mataas pa rin. Oh, subukan mong sabayan ng DTX 500. Oh, di ba, uminom ka ng maintenance mo after meal. O inumin mo ang DTX 500 30 minutes bago kumain. Mm-hmm. Yan po yung tamang pag-inom, ha. Mighty C, makaibigan, pwede ka mag-take 1 capsule 2 times a day. Pero kung gusto mong pang-maintain lang para malakas lagi ang immune system, pwede kang mag 1 capsule a day. Atin pong Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero pag meron pong nararamdaman, mas maganda, DTX 500 and Mighty C, 1 capsule 3 times a day na po yan. Health Alert! Yan po ang tama pag-inom, mga kaibigan, ha, 30 minutes before or after meal. Pero kung may mga maintenance kayo sa after, inumin nyo po yan ng before meal. Now, when we talk about ano, healthy body, isa sa na dapat nating alagaan talaga ay ang ating tiyan. O, bakit? Kasi nga po, mga kaibigan, sa pag-aaral natin mga eksperto, 70% ng immune system ay nasa ating bituka. Nasa ating tiyan. No, that's why, kapag ikaw ay constipated, meron kang gastrointestinal problem, humihina talaga ang resistensya. Kahit nga, ano, maging constipated ka lang, hindi ka makakadumi ng normal araw-araw. Alam niyo ang nangyari, makaibigan? Magiging ano ka, bloated, tapos groggy, masakit ang dibdib, masakit ang ulo. Ayan po ang mga nararamdaman, ha? Hindi ka lang makadumi. Dahil po, makaibigan, 70% ng immune system natin nasa ating bituka. At according nga sa pag-aaral, the second brain is the stomach. No, pangalawang utak ng tao ay nasa tiyan. Kasi nga po mga kaibigan, dinidiktahan tayo kung ano po ang pinapasok natin sa ating tiyan. O, birayon mo, halimbawa, addict ka na sa kape. O, pag hindi ka makainom ng kape, ano, sasakit na ang ulo mo. O, ibig sabihin, nakontrol ka na ng kape. O, di ba? O, nakontrol ka na ng kape. Kaya inipalitan niya ng healthy coffee. No? Ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Actually, mga kaibigan, dahil nga 70% ng ating immune system ay nasa bituka. Kaya nilagyan po yan, nung ginawa ng Panginoon ang human body, nilagyan niya ng good bacteria ang atin pong tiyan. Good bacteria. At alam mo ba, no, na para maging balanse at para magkaroon tayo ng healthy gastrointestinal function, kailangan na mas marami ang good kaysa bad. O, kahit naman siguro sa ano, population, no? Mas mabuti talaga pag marami ang good kaysa bad, even sa ating stomach. Kasi pag tumaas yung bad, yan yung dahilan ng gastrointestinal problem, tapos bumababa ang good bacteria. So, kailangan paramihin ang good bacteria. Paano magdami ang good bacteria? Paano, makaibigan? Pakainin mo. At alam mo ba ano ang pagkain ng good bacteria? Ang pagkain ng good bacteria ay fiber. Oh, take note ha, makaibigan ha. Ang pagkain ng good bacteria ay fiber. At yan ang dahilan. Si Doc Ramil, nung ginawa niya ang Clinica DTX Coffee Mix, nung pinormulate niya, nilagyan niya talaga ng mataas na fiber. Oh, bakit? Kasi ang fiber, yan yung pagkain ng good bacteria. Pag nakakain ng good bacteria, siyempre, dadami yan. Pag dadami ang good bacteria, mga kaibigan, ang mangyari, mawawala ang mga bad bacteria. At pag mawawala ang mga bad bacteria, magkaroon ka ng healthy gastrointestinal function. At pag meron kang healthy gastrointestinal function, lagi sinabi ko nga kanina, sa bungad, 70% ng immune system ay nasa bituka. So, ibig sabihin, 70% ng lakas ng immune system mo ay sigurado. Kasi healthy man ang iyong gastrointestinal area. Kasi napapakain mo man yung mga good bacteria. Napaparami mo man. O, kaya yun ang dahilan, mga kaibigan. Clinica DTX Coffee Mix, hindi po yan ordinary coffee. Kasi yan po ang nag-iisang kape. May psyllium husk, may chia seeds, na napakataas ang fiber, na yan po ang nag-aalaga sa mga good bacteria sa iyong tiyan. Kaya pag marami ang good bacteria sa tiyan, ay nako, hindi yan tatagal yung mga toxins sa iyong tiyan. Kaya pag nakainom ka ng Clinica DTX Coffee Mix, mararamdaman mo, ay nako makaibigan, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Narito na ang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C, kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C, ang hari ng vitamin C. Mapibili sa mga suking butika

0: nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mapibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
1: Available na po yan ha sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Especially DTX 500 Herbal Capsule, the Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating klinika DTX Copper Mix. At lalong-lalo na pag meron ng nararamdaman sa katawan. Ano? Halimbawa mga kaibigan, natamaan na talaga. Hindi nakadepensa. Humina yung depensa dahil lagi kang puyat. Lagi kang kumakain ng mga matatamis, no? Take note ha sa mga mahilig kumain ng matatamis. Tapos merong inflammation, ha? Take note ha. Meron pong inflammation sa inyong prostate, sa baga ba 'yan? Namamaga ba ang inyong atay, ang inyong puso? Ay matatamis talaga, mas lalong nagpapamaga 'yan. Okay, sa clinic natin, pag ganyan ang problema, ay pinapaiwas natin sa mga matatamis. Okay? Sa mga kaibigan pala natin ha, na mayroong mga iniindang karamdaman na mabigat na, ang ating schedule sa free consultation, especially dito sa mga taga-bayan ng Ruhas, araw po ng Monday, andyan po tayo lagi para sa inyong lahat. At lalong naman sa mga taga-taytay ha, ngayong May 30, oy, nandito tayo sa taytay ha, sa Abungan Taytay, dito mismo sa Abungan Covered Court. Kita-kita tayo para sa libreng consultation sa Health Caravan ng K5 News FM, Clinica di Alternative Medicina and Wellness Center and Nature's Healing Naturopathic Center. O saan makaibigan, libre ang mga konsultasyon na ating ibibigay sa inyong lahat. Libreng random blood sugar test. May health forum pa tayo. May pre-taste pa tayo makaibigan para yung dala nyo ng budget. Kapag meron kang nararamdaman, ay pambili na lang yan ng specific na kombinasyon, especially kung meron ka ng iniindang karamdaman. Meron ng sakit, mga kaibigan, no? Para doon na kagad. At syempre, malaking discount sa lahat ng product. Especially DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix, D3 Bio, at lahat ng produkto po natin, mga suking tagapakinig. At speaking of clinic natin, ang reopening po natin sa bayan po ng Nara, uy, i-reopen natin makaibigan para naman ano, para naman malaman niyo yung napakagandang location natin o mabagong location ng clinic dito po sa bayan ng Nara. Nandiyan lang po tayo sa Furcon Building. Ngayon po yung June 14. Oh, take note ha, sa mga taga Nara, June 14, marami po tayong mga libreng serbisyo na ibibigay po sa inyong lahat. Libreng ipamimigay, especially ang K5 Radio. Pamigay po natin yan sa first 30 na darating. At lalo na po makaibigan, mga libreng konsultasyon, dietary guidelines makaibigan, at marami pa. Kita-kita tayo sa June 14. Ito naman sa bayan po ng Nara, Palawan. Ating text line number ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
2: Tiramail ng kabutuan Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio, makaibigan. Yan yung the antiviral and antibacterial specialist. Napakalakas po yan. And even sa ating mga clients sa clinic natin na daily consultation. Ay, speaking of daily consultation ha, ngayong araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City. Located lang tayo sa BM Road, K5 News Compound. Para sa libreng konsultasyon, mga kaibigan, andito ngayon. Andito tayo ngayon sa buong araw. Kasi ang schedule natin sa Puerto, dito sa bago nating location, ay every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa pag-aaral, mga kaibigan, ng ating mga eksperto, para ang immune system po natin makafocus sa repairing ng ating mga katawan, kailangan pala, mga kaibigan, less ang infection o pressure. Halimbawa, makaibigan, ang immune system natin, para hindi mabaling ang kanya, kasi ang trabaho ng immune system, kapag may problema, doon niya nakafocus, no? So ibig sabihin, kapag wala kang infection, mas nakakagawa ang ating immune system sa mga dapat gawin para ma-maintain na healthy po tayo. At yun po ang dahilan bakit andyan ang D3 Bio. At yan po ang dahilan bakit ang D3 Bio ang nilagay ng Clinica di Alternativo ay ang BCO o lauric acid na nandyan sa BCO. Kasi nga po, according sa Department of Science and the Technology, ang lauric acid na makukuha na po natin sa BCO na isa sa main ingredients ha ng D3 Bio ay pagpasok sa katawan niyan, no? Diba, pag inom mo niyan, pagpasok niyan sa katawan, makakonvert po yan into monolaurin, ha, sa atin pong katawan. Na kung saan ang monolaurin, yan yung napakalakas at may kakayahan na component na sirain ang outer layer ng ilang bakterya at lalong-lalo na ang virus.
0: Health Alert Program.
1: So ibig sabihin, makaibigan, kapag ikaw ay naka D3 Bio, mas less ang infection. So mas nakakapagtrabaho ang iyong immune system. Yan po, makaibigan. Ibig sabihin, pagpasok ng bakterya, bawa nakapasok talaga, no? Nakapasok talaga yung bakterya sa katawan, pagpasok ng lauric acid, naging monolaurin, pagdikit ng bakterya, ayun. Tanggal yung balat, no? Kaya pag natatanggal ang balat, unti-unting namamatay at hindi na po yan nakakapagparami. Ganyan ang trabaho ng monolaurin na nandyan po sa BCO na isa sa main ingredients ng D3 Bio. Kaya po, sa mga kaibigan natin, gusto mong protektahan ang iyong katawan sa mga nagkakaedad na, nagkakaroon na po, tinatawag po natin na yung paghina ng immune system dahil sa dami na po ng nararamdaman, sa dami na po ng maintenance, at lalong-lalo na dahil hindi ka na inactive dahil sa iyong edad. Ang kailangan mo, D3 Bio. Kasi kahit nakaupo ka, no, protektado ka sa mga virus at bakterya kapag ikaw ay naka D3 Bio dahil po sa monolaurin na makukuha po natin dyan. Good morning ha sa mga taga Cuyo, Palawan. Naka-hook up tayo ngayon, mga kaibigan, ha, dito po sa Cuyo, Palawan, na kung saan mga suking tagapakinig, ang ating mga produkto available hat sa clinic ng Nature's Healing Naturopathic Center. At sa mga gustong magpakonsulta dito naman sa island ng Cuyo, puntahan lang po ang clinic natin. Located lang po tayo, makaibigan, ang ating clinic. Nandito lang tayo sa Barangay Tinga-Tinga. Tapat lang po ng fishery office na pwede nyo pong puntahan araw-araw para sa libreng konsultasyon, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Daily po yan. Daily po yan na pwede nyo pong puntahan para sa libreng consultation. Ayan, available po lahat ng product natin dyan, ha. Good morning kay Sir Wing Hara Elevera. Good morning, K5 Doc June. Good morning, sir. Di ba Taganara ka, sir? Kita-kita tayo, sir, sa June 14. Reopening po ng Nature's Healing Naturopathic Center dyan po sa bayan ng Nara, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kaibigan naman po natin na meron namang problema sa bata. Yeah, lagi natin sinasabi, ano, kahit napakalakas na yung immune system, kahit makaibigan ay hindi mataas ang iyong blood pressure, kahit na ang sugar mo ay normal, pero kung malabo ang iyong mata, ay nako, parang hindi pa rin natin ma-enjoy ang buhay. Kasi nga po, makaibigan, according nga sa Bible, the eye is the windows of the body. O, ibig sabihin, pag wala yung ating mata, wala tayong pintuan. Hindi kasi natin nakikita yung mga lalang ng ating Panginoon. Hindi natin makita kung gaano kaganda ang ating asawa, ang ating anak, at saka mga creation ng ating Panginoon. Ano? Kapag malabo ang ating mata. Kaya nga po, makaibigan, meron tayong Eye Care Gold. Ang mas pinalakas na Eye Care Capsule. Ang mas pinabisa na Eye Care Capsule. Dahil po, yan ay pinagsamang lutein, mataas na lutein. No? Tapos, makaibigan, andyan pa ang vitamins, gaya ng vitamin A, vitamin E, andyan pa ang minerals na zinc. Oh, actually, sabi nila, ano bang trabaho ng zinc? No? Hindi lang po yan nagpapalakas ng immune system. Napakakailangan po yan ng mata. Dahil ang zinc, makaibigan, pag kumain tayo ng mga beta-carotene, mga orange and yellow foods, ang beta-carotene niyan, i-imbak po yan sa atay. Pagdating sa atay, nangangailangan po yan ng zinc para naman makaabot ng mabilis sa ating mga mata. Yan ang trabaho niyan. Kaya, kailangan talaga kumpleto, mabilis ang action. Ma, makaibigan, kapag may zinc, kaya nilagyan natin ng zinc at pinalakas pa yan ng bellberry berry extract, mga kaibigan. Ang nag-iisang kapsula, yan po ang nag-iisang kapsula na pinagsama na po ang mga malalakas na mga herbal para po sa mata. Try nyo i-search, mga kaibigan, bellberry berry extract. O, paano nakakatulong sa mata? Even cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, napakainam talaga na aid o tulong sa mga problema sa mata. Bellberry berry extract, mga suking tagapakinig. Kaya pinagsama natin yan. No? Yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Kung nang lalabo na ang mga mata, ayan, inuman po ng Eye Care Gold Herbal Capsule. Pero kung nanunuyo yung mata mo, nangangati, namumula, at yung pakiramdam ba na, no? Yung pakiramdam na parang may buhangin na nakapasok, laging makate, ay nako, patakan nyo po ng Eye Care Drops. Kasi ang Eye Care Drops, mga kaibigan, yan po ang nag-iisang pangpatak na FDA approved, Japan made, na may taglay na hyaluronic acid. Ang trabaho naman ng hyaluronic acid, yan naman yung nag-maintain ng tamang lubrication ng inyong mga mata. At yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, at lalo na sa Nature Healing Naturopathic Center, sa Shopee at mga online store, makaibigan. Ayan po yung mga pinalakas na kapsula para naman sa inyong mga mata. Sa makaibigan natin na gusto sumali, ha, sa ating programa, ating po text line number 0919-0028-0919-0028-117. Galing po kay 945. Sa Doc, paano po ba inumin ang DTX Rebounded Herbal Capsule at Mighty C? Meron ako diabetes. Sa mga may diabetes, no, kung meron kayong maintenance, after meal nyo ba yung tinitake? Inumin nyo ng before meal. No, kung gusto mo namang inumin ng after meal si DTX, kapag umiinom kayo ng maintenance, lagyan nyo lang ng isang oras na pagitan. Para, makaibigan, yung napakagandang epekto ng superior antioxidant ay makukuha mo talaga kapag iniinom mo ang DTX 500 Herbal Capsule. Okay? Galing po kay 634 Eye Care Gold, Doc. Available na rin sa Drugman. Drugman Drug House, makaibigan. O, puntahan nyo lang po, mga suking tagapakinig. Available po yan sa Nars Care. No? Kung wala sa Drugman, punta lang kayo sa Nars Care. Punta kayo sa Ching's Drugstore. No, puntahan nyo lang po ang ibang pharmacy. Baka naubusan sila, mga kaibigan, ha, na atin pong Eye Care Gold and Eye Care Drugs. Sa bayan naman po ng Nara, puntahan lang po ang Ching's Drugstore. Puntahan po ang Drugman Nara. At lalong lalo, mga kaibigan, ang TGP Nara. Available po yan. Free consultation natin pala sa Espanyola every araw po ng Martes at saka ay Linggo at Miyerkules. No? Ngayon, nandito si Doc Romeo, ha, sa bayan ng Espanyola, para naman sa libreng konsultasyon sa mga taga-Espanyola. At sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City Clinic. Located na po tayo sa BM Road, K5 News FM Compound, para sa libreng konsultasyon. Good morning, ha, sa lahat ng abot ng ating programa sa buong Pilipinas, sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas na lang sa ating programa. God bless sa ating lahat at naman po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sumuli, abangan ang Health Alert.
3: Mga mahal, ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: opening soon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras habugos nga Pilipinas, impunto alas 10.
3: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mahiburuan. Ikang hanpamunuan, ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Good morning, Radio Unite. Maupay nga Udto, Pilipinas, sa Metro Tacloban. Maupay nga Udto. Ay, Udto nga yan, ano? Yan na. Udto na kita. Maupay nga Udto. Hayong atanan. Ito na itong mga kabugtuan ni Nasyonal Tacloban. Maupay nga Udto, Eastern Visayas, Leyte, Samar. Probinsya itong biliran. Welcome ito na itong programa, Oras San Tacloban. Nababaguhan ka mo. Mababaguhan ka mo kay diri iton yo regular nga anchorman. Iton magkakapot iton atong programa pagkina. Iton Oras San Tacloban. Ako iton temporaryo iyo kakausa asakobin uska oras para iton programa Oras San Tacloban. Ako he Henry Gadaingan, obdia ko niyo mga kabugtuhan para iton atong programa Oras San Tacloban. So inin ni Jerome ito naton regular anchor in hapagyan may da mga personal nga ginaasikaso. So mga next week siguro makabalik kiya nganiya iton magpapadayon iton programa Oras San Tacloban ni Haki 5 kay ikita liwat may da gihapon kita kinakaptan nya programa halo yung istasyon oras gihapon iton Tacloban ha pagpadangat iton mga impormasyon og mga programa proyekto iton City Government of Tacloban para iton mga mulupyo habugos ng Eastern Visayas ilabi na aton mga taga Tacloban aton mga Tacloban. So anyway, kumusta kamo mga kabugtuan? Ini ngayubos nga sangkay, siring pamandiri gihapon kita bago hininga profesyon kay dati gihapon kita nagtrabaho ha broadcast media pero nakatuig ito nakalabay. Naging kausa ko nga ni ito ni UK K5, Station Manager Eduard Sanyaga, ang uskod man ito ang pipirang ang taga Anya K5. Dati ha, daan niya, hadto nga sasyon ang Bombo Radio. Uskod man, before Bombo Radio, nagtrabaho, nakasulit niya po kita, Radio Diwa, uskod man, ha IBC6, ha DYMP, ha Palo Leyte. So, ito natin mga eksperensya, ha broadcast, medyo nawara kita ha kanginan, itong pira katuig tungod nga natagang kita in oportunidad nga magtrabaho ha Philippine Statistic Authority ha Central Office for almost 5 years ano pero natagang gihapon in panahon in chance makabalik nga ni akon yutang natawan itong syudad ng Tacloban ha ini natagang kita na siguro mga 3 years ago natagang kita in chance panahon oportunidad para magkapot itong special project hiton Philippine Statistic Authority ang tinatawag na Birth Registration Assistance Program. Ha, ini mga programa hiton PSA para hiton aton mga unregistered nga mga kabugtuan habugos nga Pilipinas. Kay maramba ka mo mga kabugtuan nga as of today, ha? As of yana nga panahon, damo paghihapon iton mga unregistered nga mga kabugtuan naton dinhi ha Metro Tacloban og bugos nga Region 8. Kundi ra kun sa sayop the last time nga nakadto pa ako happy sa dinya region ako man ito nagkakapot ito nga nasabi nga special project itong PSA nga panrehistro aton mga unregistered maabot pa hin sobra 60,000 nga mga taga Eastern Visayas itong waray mga rehistro. Oh, so maram naman kita nga kun ano ka importante iton rehistro iton sa katao. Kay considering pa man ha, amon happy say nakatupa ko kun baga kalain na tao dinababawa kalibutan, lumagos ka itong kalibutan nga waray ka pagkakakilanlan, oh. So waray ka rehistro. So kare sigon pag waray ka birth certificate, definitely diri ka maisuan hindi certificate. So amo ito mga kabugtuan, itong paningkamot, itong ahinsya itong gobyerno, nga bilngon, ini nga aton mga kabugtuan, labi na aton mga public kaupay, nga mga kabugtuan, nga diri mga resado. Although okay la, aton mga medyo may kaya, no? Aton mga kabugtuan aton yung baga nakakaangat na kinabuhay kay pwede anytime, hirain magparehistro, magbayad, magparehistro kay medyo may dagihapon ni corresponding kabaraydan para hiton late registration. Matatawag manggod ito sa katao na late registration, ito sa nga magpaparehistro kung ininatao, inilahos na 30 days nga igintalaan ito na itong balaod. So amo ito, after 30 days, nga umanig anak, ito sa nga bata, inin
after 30 days nga diri ka makaparehistro, so makukonsiderar na ito nga late registration. So may dali ito mga corresponding fee nga paaroon itong mga local civil registrar para itong pagreso. Pero ini nga programa, itong kanan PC nga kung gingkaptan dati, dida, ito nga opisina, amo inin paghatag hin chansa para itong aton mga indigent individuals, ang aton mga waray kapasintalon niya mga kabugtuan para hirain matagan itong oportunidad nga mariso hin libre, ipinagi o kunhay laro mining programa. Kay siring paman, diri basta rumahamay, binabayaran kung pananglitan magpapalate registration ka. So, ada itong mga requirements kung pananglitan, mag-under ka itong tinatawag na BIRAP o kung Birth Registration Assistance Project, mag-pailarong kayo niya programa, libre nga tanan. Ha? Ani mula kinanglan, pag-andamon itong imo baptismal certificate, itong Certificate of Indigency, nganti kang nganhin barangay certification nga nagpapamatuod nga ikaw naguukoy itong barangay ngang kilala kaliwat hiton mga barangay officials hiton nga barangay. So amo iton mga primary documents nga gigikinanglan iton usang individual nga karuyag magpalit register. Ini nga programa mga kabugtuan, gingklaklaro nato na no, nga iniin para hadto naton mga indigent nga kabugtuan. Pero iton mga sinisir nga may dakapas, pagbayad, ha? Magbayad, alaka mo. Kay magiging an disadvantage sa manggon, kay medyo na take time, ito nag-undergo itong BIRAP. Kay may din sinisiring nga verification. Kay diri kalot, basta-basta, pwede magparehistro. Makadto ka mga local civil register. Masiring ka nga maparehistro ka tungod kay unregistered ka. Pero diri ka ngayon maram. Ito ni mo mga kaganak, labi na ito mga waray na mga kaganak, ano? Inin masiring nga diri maram kung ikaw na registro. So amo ito nga may dito gindudumara nga verification ito na Philippine Statistic pagkita ha database kung talaga good ba nga tinuod nga ikaw hindi registrado nga tao. So amo ito. Pero kung pananglitan ikaw in magpapaagi itong registration, late registration in may bayad ha local civil registrar kung din ka na tao, magiging madagmit ang proseso. Kay o sa itong ginaaro nga dokumento, makuha ka laha PSA, itong sinisir niya negative certification. Nagpapamatuon nga diri ka registrado. Pag may da ka na ito negative certification, may da mula dapat i-comply nga mga requirements sa local civil registrar. So amo ito itong baga inin nagiging madagmit kung ikaw in magbabayad, ikaw in may da sinisiring nga nakakaangat sa kinabuhi, may da ka kapas pagbayad para ito ni mulate registration. Pero ini nga programa nga kanang BIRAP in para ini hadton mga indigent natong nga kabugtuan nga baga siring paman ministiblis itong pakabuhi, ha? Kulang itong baga pundo para magpariso. Kaya mo ito sa nga nakikita namo nya problema labi na diha mga tayo nga mga barangays. Kay damo ito na itong mga kabugtuan niya, medyo kulang good. Siring paman, kulang, bisan nga niya pagkaon, medyo nagkukuri. So magbabayad ka pahit pagproseso, ito na imo pagpariso. So amo ini panuyo ini programa nga kanan Philippine Statistic, itong pagbiling, ginkakadto ini, ito na itong mga BIRAP coordinators, mga provincial coordinators, ginkakadto ini namon itong mga tayaw ng mga barangay personal. Ako nga ito nga time nga nakadapa ako nasabi nga opisina, ay sa itong gobyerno naupod kita itong mga hagrayong barangay, natalabok kita ng mga sapa, ha? Natalabok kita ng dagat, nga itong mga isla pagbiling hindi ang mga tao ng mga unregistered. Kay mahinungdanon importante ka upay mga kabugtuan, di ba? Ito na itong mga live birth certificate. So inin mga vital documents nga ginaaro labi na itong kabataan, itong mga mangingiskwila, labi na yan na nga usay itong requirements, ito ka ng PSA birth certificate. So amo itong mga kabugtuan, itong may pagisumpay hininga gintatawag nato niya programa para itong mga late registrants. So amo ini anaton yung kaptan samtang hanakada kita itong ayon sa itong gobyerno. Sahit amo itong siring paman, nawara kita hakahanginan for almost
siguro mga sobradis anyos. No? So yan na, nakabalik kita na tagang kita ng oportunidad na makasulod kita nga diha City Government of Tacloban, ha, City Information Office, para buligan itong city government, ipaabot nga na ito natin mga mulupyo, ito natin mga kabugtuan, itong mga programa, itong city government. Kaya I understand nga diri nga tanan nga mga Taclobanon, ha, labi na itong mga tagad ni Hitaaton, ni Tacloban, nga may da ngayon mga programa itong City Government of Tacloban nga libre, nga pwede tagamtaman ito naton mga Tacloban, no? So amo init mga panuyo ini nga programa itong oras sa Tacloban, nagkaurusa kami di diha City Information Office, pagpasabot, pagpadangat itong magkarlain nga mga programa, aktibidades nga ginbubuhat ito niyo mga elected officials di diha City Government of Tacloban, ug sugan man aton mga ginbabayaran ani mga buhis aton mga empleyado ha City Government. Lakip na ako. Ginbabayaran niyo ito niyo mga sinisinga taxpayers money, ha? So amo inito naton panoyon niya programa. So amo ini ako gyapon may dako ging kakaptan niya programa itong oras sa Tacloban ha ibang istasyon. So ito niyo regular host din ha K5 amo hi Mr. Jiron Ponperada. So durungo diton mga personal ng mga rasones may daya personal nga lakat amo ito nga temporary ikita iton ma take over hininga programa oras sa Tacloban diniya K5 FM. So amo ini mga kabugtuan, damong ito naton mga nakatalaan paghingadayan yana nga adlaw yan ang oras ito naton programa. In aton yana gino-focus, naka-focus itong City Government of Tacloban itong preparation, ano? Maram ako nga tanan, dirila ako, dirila kami. Kita nga tanan na arungot na ina itong sobrang kamapasok itong panahon. So inimang kun mga kabugtuan itong naguhulga nga tinatawag nga Super El Nino, di ba? Inin pero pag-asa diri ra nagamit hini nga termino nga Super El Nino, kundi tinatawag ininira nga Extreme El Nino. So sumiring na nga ni extreme mga kabugtuan, baga medyo makrokusog na niya, no? Medyo mapaso. So maglalaong kita, may possibility nga apektado kita nga tanan kun hapananglitan aton goodman ini pag-abaton nga tinatawag nga Extreme El Nino. Kaya pagkay nangali nga sobra na itong temperatura itong aton ginaabat, imagine naabot na siguro mga 40 plus itong temperature itong aton kapasok nga inaabat din ya sinirangan Bisayas, baga na arungot la kita, oh? So amo ito itong city government kabugtuan hindi rin nagpasibaya. May ada mga programa ang ginaandam na hapag kaya na as of this moment, as of this time, para mapudngan itong magiging dakong epekto ni dirila ang mga mulupyo, kundi kabugusan itong aton lugar, itong ni Sir Visayas. May ada preparasyon itong City Agriculture's Office. Kaya maram naman kita nga number one ini nga affected hauras nga aton pag-abaton ini nga ging kakabarakaan nga Extreme El Nino. So waray kita ni mahihimo mga kabugtuan, ha? Mga kasangkayan, kay in condition in ito nato klima, ha? Kay siring pa man ito tagapag-asa, ada kita ha 82%, ha? 82% nga mag-onset itong aton Extreme El Nino, yan na nga bulan itong Mayo, Hunyo, or July, May, June, July. So amoy ito nato baga possible nga mag-onset itong kapasok itong El Nino pagabatong ko din haton. Usually mga kabugtuan naabot inihin na 2 to 7 years ugsa kita maka-experience itong sunod nga El Nino. Kay kun aton manunuluban pero katuig na kalabay, ha, nakaabot gyud mga 2020 siguro to, pero dire masyado ka makusog adto nga nasabi nga El Nino nga aton ginaabat. So medyo diri gud sugad ka dako ang naginipekto ato nga kathuraw ato nga El Nino, unlike ha ko di ko compare haton nakalabay nga 1877 ngan 1878. Maram ako diri pa ka mubuhi, diri pa kita mga buhi ato nga mga panahon, hmm? Pero base sa record, base sa history, ha, ito nga kapaso nga ginabat haton nga mga panahon, imposible daw nga parehas nga kapaso ito naton abaton yana nga pag abot itong Extreme El Nino din hiya aton nasod. So
amo itong ang kaibahan la nga dako manggudad to ang mga naging casualties damo to ng biktima nagkada tinatawag nga global famine kay tungod mga kabugtuan hadto nga mga panahon diri man parehos ka sugal dito na aton teknolohiya na nga nakaka maram na kita kung anot mga angay pagbuhaton na pre-pre na aton na didetect nga may datirabot nga El Nino. So atong mga panahon waray ito sa sugal dito ng mga teknolohiya, ha, waray hira sugal dito ng makabagong ang mga teknolohiya para ma-detect ma aton mga sugal hini nga klase hin weather disturbance. So amo ito nga usa siguro ito ha naginigayo apa rason para aton aton mga tao atong mga panahon damo ito naging casualties. Pero with yana nga panahon nga ada na sinisiring kita ito na makabagong nga teknolohiya. So kaya na naton ma-detect itong mga sugal hini nga mga weather disturbance. So nakakag-andam ito natong gobyerno, makakag-andam kita nga mga mulupyo para itong tiarabot nga tinatawag nga extreme El Nino, ha? Kay bisan nga itong Office of the Civil Defense, damo itong pangandaman tikang itong ginaandam na itong mga ahinsa itong gobyerno, ha? Tikang itong food security naton, ha? Kinanglan ginbabantayan na nira, andam na ito naton OCD para itong food security. Siyempre, numero uno nga apektado, ito na, sorry ko pa man, ito naton mga agricultural products. Kay amo ini itong dako itong distroso, nga na ito naton mga pananom, labi naton mga humay. Nga amo ito naton pangunang produkto, ito naton mga agricultural products, naging kukonsume ito naton mga katawhan, ha? So amo ito itong number one nga ginaandaman labi na din haton. I am talking about the city government, itong city agriculturist office in may adana gindudumara nga pangandaman hapanahon nga magudman ini nga panahon itong katsira kay maram kita damo itong magkakamatay nga mga aton mga palay. So mo pay nala nga may dagihapon andam ito naton city government nga mga pananom nga madurar o kumailob magiging resilient para hindi nga nasabi nga panahon itong katsirat. Okay? So amo itong mga kabugtuan, itong mga preparasyon ha agricultural side kay apektado pati gayapon niya ito naton mga marine resources, ha. Inin apektado gihapon itong paglasurbo itong El Nino kay siyempre numero uno nga apektado gihapon ito naton mga kaisdaan kay ato na itong mga kaisdaan, mamimiling manta hin mga lugar, magmamigrate ini, nga ito itong mga lugar, itong mga kadagatan, kundi medyo mahagkot. Ha, diri pareho yan na, nga kung pananglitan ito na itong kadagatan mapaso, ito na itong mga isda, ato na palaod. Napakanto, naglarong aparte ito na itong kadagatan. So nagiging makuri na ato na itong mga kabugtuan, nga mga puro pangisda, hinpagdakop. Itong ira, panadlaw-adlaw nga panginabuhi. So kinanglan pati kita, hikita nga mga mulupyo, hikita nga mga manmaralit inapektado. Ito naton magiging supply ito naton mga isda, mga marine products in magtitika minus na haton mga merkado publiko. So amo ini iton ginbabantayan to naton gobyerno iton food security. O sa gihapon nga ginbabantayan ito naton city government, health department, naka-activate na yan. Itong city government, city health office, ito nira sinatawag white code alert. Ha? So ini mga kabugtuan, itong mga magkaroon health centers, din niya palibot itong siyudad ng Tacloban, naka-activate na, naka-white red alert, para itong madagmit nga pag-responde, itong mga magkaka-bibiktima, or itong mga makaka-experiensya, itong mga heat related nga mga sakit. So ano yung mga sakit? Itong mga heat stroke, sugal itong kapapaso. So amo itong ginpapangandaman itong aton Liwat Health Department. Kay siring paman itong aton nagmamangulo sa City Health Office, si Dr. Opinion, nga posible gihapon maglarab itong kaso itong dingi. Mapapausa ka mo. Kaya nung mahalarab man itong kaso itong dingin, ang katsirak man, may the possibility man good mga kabugtuan. Nga bisan kita nagyaka-experience hin mapaso ng panahon, may da kita El Nino, may da gihapon mga possibilities hin makusog ng pag-uran nga abaton
dinhiha aton parte dinhi sa Visayas. So once nga may eda mga matabo nga paguran indi ra luwat harumamay kay iniin pwede magdurutin mga pagbaha hiton pipira nga parte hiton Eastern Visayas. So adam possibility nga maglarab magsarang iton sakit nga dinggi. So usa gyapon ini nga ginaandaman gipapahimat kunan ito naton mga kabugtuan og mga magkarlaing nga respiratory nga mga sakit. So amo ini iton mga possibilities iton mga sakit nga aton okay inin aton na ma-experiencehan durante hininga nasabi nga paglasurbo o kun aton pagabaton hiton gitatawag nga extreme El Nino. So labot ini mga kabugtuan ada gyapon iton mga regular nga inaabat nato nya sakit during iton summer season durante iton kapapaso iton mga sore eyes, ha? Iton mga chickenpox, siling ko pangani, iamoy niya mga sakitin. Masyado. Masyado ko din niya mga sakitin ka mga lovable. Kano kung nga lovable? Kay hauras nga niya sumakay ni hibalay, ha? Di rin mantit malusad, kundi rin ka magsarahin, ha? Iton sore eyes, ha? Tingnan, kita niyo. Kung makasulod niya niya panimalay, iton sore eyes. At kay ubos ka munida, di rin ni malusad niya sakit. Kundi rin ka maubos, iton chickenpox. Iton bikag o kon mumps. So amoy niton mga sakit nga kumun durante iton summer season, iton kamapasa itong panahon. Ngan pwede gyapon, aton mga food poisoning, so amoy nit angay pagbantayan gyapon nga ginpapangandaman iton aton City Health Department diniya siyudad ng Tacloban. So amoy ni makabugtuan, waray diri ni karisigo niya, waray ginbubuhat nga preparasyon iton aton mga nagmamangulo iton siyudad. Mayada, andam iton city government para iton mga inisuka din nga klase ng sakit. So agrikultura, sering ko pa man, andam iton city agriculture's office. Health department, andam iton aton health department. Pero kauluan naman, andam iton, may ginaandaman iton power supply naton. Ginpatabod nga ni iton, tawag iton atensyon, by the way, ito na itong mga NGCP, ito na itong mga power plants na kinanglan, mamintiner, matagan kita, hin additional nga kurinte, nga niya itong kay maram naman kita nga nakaka-experience kita, hindi natawag nga yellow alert, paghingulang, pagnipis, ito na itong supply itong kuryente. So maaram kita kung durante itong mapaso itong panahon, damo itong aton na gamit itong elektrisidad. Numero no, itong electric fan. Kay diri itong aton mga tao yan na, diri na kita mabubuhi kung waray mga electric fan. Ha? Makuri talaga. Labi na itong panahon yung kamapaso. So electric fan ito na aton numero no. Labot la. Aton mga mayadaada, aton mga ada middle class na kaya makapalitin mga aircon. So at least, mao pa yahera. Pero amoy ni, ito ni pikto gihapon ni, in nagtitikahatas itong demand, hito na itong kuryente. Ha? So amoy ito nga, di rin na itong kita nga tanan, nagsasarahin kay inin tungod niya may damang mga pipira nga makusog nga nagamit itong kuryente. So amoy ni ginbabantayan, ito na itong supply to gihapon itong kuryente durante hininga paglasurbo, o kung hininga paka abot naton pagabot hininga tinatawag nga extreme El Nino. So ini mga bagay mga kabugtuan inhinay-hinay nga ginaandaman hiton aton gobyerno labi na iton city government of Tacloban. So diri ini karigsingon pag cause in panic nga ito naton mga kabugtuan. Ito naton mga mulupyo magpanic kundi maginandam la kita. Diri ini hingaday naton para magpanic kamo, no? So ito naton ini maging preparado kita kay iba kabugtuan kasangkayan itong preparado kontahit baga pasibaya kala baga wari-wari kala, ha? So amo ito itong city government siri ko pa man mayada kita mga ginbubuhat para maibanan itong posibleng epekto hininga aton extreme El Nino. Okay, so amo ito ito naton papasabot yan ito naton publiko. Hoy, ito na itong mga kabugtuan niya na may merkado. May iba kita liwat, ha? Kay kanina, nakanto kita merkado publiko ang siyudad sa Tacloban. Baka medyo na itong... Okay, iwanay niya itong... Okay, na nasulod, ha? Okay, kanina, nakanto kita city government itong Tacloban. Merkado publiko.
Sorry, kaya di paedaman ko din na rita cellphone. Anyway, so ito na itong mga kabugtuhan. Ayoko mo kapausan. Awara ito na itong mga porogtinda. Itong isda, didaha Tacloban Fish Market, ha? Ito ni Rapuesto. Kay hapag kayo na igin-transfer na ito na itong mga puro pangisa, mga magtirinda din isda, aadto na hera na mumutang hiton luyo hiton building along Quezon Boulevard, ha? Kay nakadto mismo ako personal. Nakadto ako kanina, inin nanginano kita, pagkita itong sitwasyon ito naton mga puro pangisda. So adto na inihirang atanan, samtang ipapailarong hinpaghingayad ito naton Tacloban Supermarket. Ito labi na, in particular, ito naton fish section. Ano? So ipapailarong ito yung paghingayad, ngan sumala itong kontraktor, hini, mga 1 to 2 months, itong iga-iha, itong construction. Kaya baga, paghingayaron mga kabugtuan, kay kung yung makikita ito naton na supermarket, ito naton baraligyan itong mga isda, masyadohin ka tinatawag nga malamiri. Okay, karagsipta rin naton, malamiri. Mahugaw na ko talaga. Kayo una, nga talan, daan na ko dito nga itong merkado publiko. Makikita naton, pera na ito katuig, nasuga dito. Maupay nga, mga few months ago, ginhingayad iton atop ito naton merkado publiko. Ha? Kaya nato, makaluluin kabutangan naton mga puro pangisda dida, ang nagbabaligyan isda. Kay intalon, ang mga adira mga atop, mga buho-buho. So pag-uuran, pati ito na namamalitin isda, may nagpakapayong. So yan na, igin pailarom inihin paghingayan nga aton merkado, iton baraligyan ito naton isda. So ayaw ka mga pausa, iton mapakanto merkado, ato iton luyo, ito naton mga nagbabaligya iton isda. So 144 nira nga itemporaryo nga igin balhin nito samtang ginihingayad. So pag-aidon iton ira larayan, ha? Itong murutangan ito ni Raisda, di rin na magiging parehos itong yana, nga kanya-kanya labisa. So baga ito na akong pakabaro, itong era, mga itong plano ito dida, halaba nga labisa la, nga paglalarayan, pagbuutangan ito ni Raisda. So amo ito, itong magiging kabutangan. Ngan hinaot, itong taliwat, ito na itong mga purupang isda, kun hapanahon, nga inin maayos na, mayad na, iyugan man baga, i-maintain itong kalimpyo. Kay yan na porbida, makikita mo kung mga kabugtuhan, masyado yung kamalamiri. Imagine, ako mismo personal, kay adawa daw niya nga iubos nga sangkay, tungod kakablas kaya po na, waray kita ng mga kabulig, kita at naglulugaring, pamimerkado, nakita kita, itong mga hingbis, mga hasang itong isda, patakala, iginlalabog nga itong mga drainage, di dahil itong Tacloban Supermarket. Hinungdan, nga nagbaba, pagbabaha, ani, duro na itiriklamo. Pagreklamo, damo nagpabati nga dito si government, itong Tacloban, nga waray daw ginihimo, nga waray ginbubuhat. When in fact, hino mo, ito naghimo itong rason para magkababara mga drainage sida. Diba? Ito natong naghihapon mga nanwabaligyan ida. Tungod itong waray wantas, nga waray disiplina, nga panlabog itong iyong mga basura nida. Ha? So, hinautunta nga, hapag kaya na, inin aton ini pag-minti na ron. Kinang lang gihapon itong kooperasyon niyo. Di rila kay, bakay naman na dito na city government, dito naton na gobyerno, amot iyo itatapon ng atanan. May dagihapon kamu responsibilidad para igmintinar itong kalimpyo itong aton merkado publiko. Nganyan na, may dako na babatian yung mga reklamo. Kay kuno daw, mahugaw yan na kinamumutangan itong aton temporary nga mga larayan ito naton mga purpangisda. Relax lang kamo. Kay natural ganda ito, kay temporary balita o temporary, alang man tila magmalimpyo. Kay waray man ito, klaro nila nga drainage system nga iyo ginbubutangan na pagkena. Kay kanina, baga napabati, may dako, ibabatihan na kanto ako merkado, nasa rin, purbida ko no, kamalamiri ko no, among kinamumutangan niya na, masyado ko no mabaha. Kay hino man tagpapabaha, kamo man lagyapon, pataka ka mun huwad niya tinoy mga tubig. Nga dito nga, iyo pinamumutangan niya na, in temporary la ito. Dirito intended para dida kamu magtinda. So waray pa ito dida klaro nga drainage system nga iyo paguhuara dito ni mga tubig. So kung mahimo, dito kamu turunan. Dito kamu baga medyo may da drainage para diri magbabaha ito ni area. Kay ako mismo, nakasiring ko pa man, nakakita-kita, ito nira problema nga medyo malasaw, good man. Pero
Sir, ikaw bon, ilobilanay. Kay di rin man ka mo ito permanente da. Temporary la ka mo di da nga magtitinda. Pagkabot ito ng mga 1 to 2 months, balik ka mo. Hayahay ito niyo kabutang. Ha? So, amo ito taton igin papadangat nga da ito naton mga kabugtuan. Labi na ito naton mga magtirinda nga dagos la magreneklamo nga kuno nagbababa. Signaliwat ito yung mga ida mga kausa nga diri kamo sawaya itong mga napatakan huwad da tira tubig ginuwad da tira tungod so singaliwat sawaya niyo kay hinum at magsasakmo mo kamo lagyapo ida ngan siyempre aton mga iyo mga soki nga mga manmaralit okay so amo ito mga kabugtuan kinanglan kada ini sinisir nga disiplina kay kinanglan siri ko pa man nga diri ini responsibilidad. Ito na mo itong mga opisyalis niyo ng gobyerno, itong taga city government, ito niyo mga elected officials, dire ito nira la obligasyon, iyo gyap ito obligasyon, labi na nga akamo itong adlaw-adlaw nga aada dida ha merkado publiko, kamot permanente nga aada nagpapakaboy, aada niyo ginkukuha at iyo tinatawag nga bread and butter. Ha? Inin iyo luat ito dida ati manon. Okay? So, hinautunda nga inin ikpadayo niyo itong kamalimpyo gihapon ito niyo temporary naging mumutangan nganto naton mga taklobanon nga nanmi merkado buying ka seri ko pa man buying ka mawara malipat ka mo kuna hingay na naton first section ato dito raluyo hamay Quezon Boulevard okay so ngali kita mga kabugtuan han ginumara ka kulublot nga adlaw han kanan city agriculturist office ha inin gipagundahan ka kulub han city government of Tacloban han pinagiton agricultural o kon agriculture office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and Distribution han fuel discount cards para iton maabot 143 nga mga fisher folks nga nagtitika nga mga coastal barangays dini sa siyudad ng Tacloban. So ini nga mga aton puro pangisda inakakarawat mga kabugtuan hintag 3,000 nga fuel discount card kakulop igindistribuer dito ha opisina han City Sports Office. So nakantidad ini hin 3,000 pesos an kada usa nga puro pangisda nga pwede nira i-redeem nga dahiton magkadulaan niya gasoline station din niya siyudad ng Tacloban. Okay? So ini mga kabugtuan amo itong first batch pala. Ay, ito diba nga waray katagi kakulop hulat-hulat lang kamo. Kay ini an kanan mga first batch ini han mga beneficiaryo han para yan ang first semester yan ang tuig kay ini nga fuel discount card in regular nga subsidy ini hayla romahan programa ang kanan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR nga gintikangan hadton tuig o kon nakalabay nga tuig 2005 iba ini mga kabugtuan ha klaro naton iba ini nga 3000 nga ginhatag kakulop nga adlaw hadton tag 2000 liwat nga subsidy, fuel subsidy para haton aton mga fisher folks ano? Inin gintagan nira han kanan may pagsupay adtuhan hatag nga subsidiya itong gobyerno, itong city government para haton mga natabungan nga oil price hike. So bulig gyapon ng gobyerno para baga medyo dirigan man siri pa man maura-urahan ang epekto hadton pag hinataasan naton presyon lana. So may daginhatag nga tag 2000 anandi nga subsidy para gihapon diri lahaton mga transport sectors pati gihapon an aton mga puro pangisda nga nananagat gintagang gihapon nila hadto nga sabi nga subsidiya tikang ha gobyerno. So amo to sering paman diri baga mahulop, diri naman magbinagulbol ha. Ay naman kamun reklamo, aton waray magkatatagi. Kay siring paman, diri pa man niya na iton panhatag. May da pa ini tinatawag nga second batch. Aton waray matagi ka kulob, inin may da kamo pa chance, may da pa kamo chance iton sunod iton second batch matatagan. Ang gintagan in pure butcher amo ang mga ristrado ha. Klaro naton. Kay bangin may da naman kita panhibatian nga mga reklamo. Ito ni pa naman, baga dagos la magposta social media. Kung baga may problema man, siring pa man, diretso social media tiyo ang ay reklamuhan. Diretso kamungan to iton, ayon siya ito natong gobyerno nga intutuinan. So, ani, taro naton, at ito gipanagan kin discount card, fuel discount card, at ito mga puro pangisda,
nga mayada mga motor, ha, motor nga sakayan. Ato na itong mga fishing boats nga mga registrado. Hiton kanan Bureau of Fisheries. Diri nga tanan, gita tatagan. Atulan mga registrado kay kung kamu, karoid yung inin matagan liwat, kinanglan na di kung baga may da kamu mga pamboats, may da kamu mga sakayan pandagan na ginagamit para hiton pangisda, inin ikparehistro gihapon. Kay sigit pag pinanawagan, ito naton mga taga City Tacloban Fisheries Sector, sugad man ito na Bureau of Fisheries, nga para hato na ito mga kabugtuan niya, puro pangisda, nga nga tanan ka mo, igparehistro itong iyong mga sakayang pandagat at itong mga dimotor. Ha? Igparehistro. Kaya ining panuoy yung mga kabugtuan. Itong aton ayon sa itong gobyerno nga nagkakaputin yung programa nga mamonitor aton aton mga kabugtuan nga puro pangisda. Mamonitor og maprotehir ang gihapon naton. On the other hand, mabantayan ang ato kadagatan. Kaya maram naman kita nga may dagihapon mga kaso nga nagpapatsarang hini illegal fishing along San Pedro Bay, Akang Cabato Bay, labi na ini nga mga dynamite fishing. May dagihapon ito mga natatabo pagkena nga diri nalilikayan. Ha? May dagihapon ato mga pipira nga puro pangisda nga nagamit in sugal ito. Nga gindidiri ito itong aton balaod na panagat. Ang mga troll fishing. Aton pagtutrol, igindi dire ito mga kabugtuan. Kaya nagamit ini, hatun mga gudti nga klasin pukot nga nakakadistruso, nakakaguba hanatun mga corals, sugad man atun mga pagkadadakupan, atun mga gudti nga sayang, nga mananagkupunta nga mga isda. Labi na ini nga troll fishing, kay pati itun mga atun mga bahura, ito nang tawag ini, mga ato hilarum ito na itong dagat, nadadamage. Na didistroso tungod hit pag danas ini nga mga dagko kaupay nga mga pukot, so kanan mga troll fishing ini, so amo ito kabugtuan, itong panuyo nga igristro ito naton mga puro pangisda nga nagamit hadton mga sakayang pandagat, labi ito mga dimotor kinanglan ni maristro para maprotehiran gyapon adton aton kadagatan, ilabi na dinha nasasakupan hiton Tacloban area itong Kang Cabato Bay kutub ng tuluyo may San Pedro Bay, ha? So amo ito ito naton pasabot tayo nga kung karuyag niyo makaabil makatagamtam in mga bulig pinansyal itong gobyerno, labi na sugad din ang mga krisis ato bang ito naton naso din magkaroon ng krisis itong supply itong petroleum products, so may dagyapon mga subsidiya nga gin hatag ito natong gobyerno. Yan na kay adi, maka-explain sa kita yung superin ninyo. May dagyapon mga plano ito naton city government. Ito naton mga adaha fishery sector in mga programa para medyo mabulig-buligan nga maka-alinggawa, o kung ano yung tawag ini, maka-buligan itong ira panginabuhi ha, ginaatubang nga mga krisis nga mag-relain nga naabat din haton. Ha? So amo iton, ayaw ka mo pagkabaraka itong mga waray pa matagi kay matatagang ka mo hiton second batch. Ang siring ko pa man, inuotro naton, kung naton mga puro pangisa naton, nga ada hiton kaligiran, coastal areas itong Tacloban, kung may da ka mo mga sakayan pandagat, iparehistro niyo. Pakanto ka mo. Aton na hinsa itong gobyerno, the city government, iparehistro ito niyo mga sakayan. Sumati nga, may da kami sakayan, puro pangisa na kami, sugalini. Para, kung baka may daman mga ayuda, lakip ka mo na matatagan hiton aton gobyerno. Okay, nga di naman kita mga kabugtuhan, ito nagpapadayon nga 20 pesos, o kung ang tinatawag nga 20 pesos rice program itong kanan city government of Tacloban. Nagpapadayon pagyapon ini mga kabugtuhan, ha? Ito na ito mga Taclobanon, ato naghihinulat, madamo ito namon nakakarawat nga mga text message, hay nakuno, ano yung tag 20 pesos nga rice nga ginbabaligya, para nga itong mga Taclobanon, angan-angan la, itong pasabot itong City Agriculture's Office, angan-angan la kamo, kay inin gin prepare na atong mga barangays nga pagtatagan o kung masunod nga mag babaligya, kay didisibiri niya kada barangay din niya siyudad Tacloban. Kung nato manunduman kabugtuan, kasangkayan nga gin panawag ang mga barangay, gingikita kung hino aton mga barangays
Nina Tacloban nga preparado na. May da mga lugar, may da mga kwar o in pwede pag-istakan hadton mga bugas nga ibabalig hatag kantila niya 20 pesos. Kay kun hadton naton nakalabay nga duha ka semana, uskalibo adto nga mga beneficiaries, adto mga nakatagamtam hadto nga tag 20 pesos nga ang kada kilo hanaton bugas ha. Katon ginuna adto mga vulnerable sectors. So ayo kamo kabaraka kay siri paman nga tanan kita nga mga taga-Tacloban makakapalit kita hantag 20 pesos ang kada kilo anato bugas. Kay kada usa aton intended kita kada bulan nga makapalit kutob 30 kilos. So iningin papatag-batag ini kay di rin pwede pagdudrunganon ano. So una nga nakaabilhad to ang mga tinatawag nga vulnerable sectors naton ng mga Tacloban. Ito nga nga mga PWD, ato naton mga solo parents, ato naton mga indigent. So, amo to nira ang mga naiuna nga nakatagamtam hadto nga aton 20 pesos rice program. Ngay, waray kita ang ikabarakan, kay damo ini nga supply, hiton aton bugas. Nga siri pa man, may da mga reklamo nga bangin ko no ito nga yung ginbabaligya. Itong city government, katag 20 pesos,

0: pabaligya nga to mga LGUs nga amulo tingin pabaligya nga dahiton publiko nga tag 20 pesos ang kada kilo. Inin masigur bay danira sinisiring nga quality control, ha? Para masiguro adton di kalidad nga klase og diri bukbukon nga klase bukas. Kay kumbaga sirin pa man ni Direktor Lintag, kung pananglitan, may dahayo ibaligya itong LGU nga bukbukon niya klaseng bugas. Ha? Inin, i-report nga dihamon, ikadihamon, kay amon ito papanginanong. Kung talaga, tingang goodbye ito dihamon. Kay as far hayton NFA is concerned, ha? Itong irang mga bugas in mga bago nga pinalit nga mga umay, tikang gihapon nga dahil itong mga parag-uma din hiya ito na sa Visayas. Ha? Pinapalitin ini kauman hira iton NFA iton nag gigiling nga igin papasag ibabaligaluhat nga doha mga LGUs pagkabaro ini gisasubsidize pa nga ni iton mga LGUs kay medyo may presyo gyapin ini dire lang ni 20 pesos ipalit kan sasayo pa da mga 37 siguro itong kada kilo ha dila ko sure pero amo ito pero pagbaligya nga dayton mga mulupyo ada na lang ni hatag 20 pesos ano. So, siring pa man, agun masiguro nga quality rice ang ira maproduce, may dira gintatawag nga maintenance ng pest control para masiguro itong quality, itong bugas na ginbabaligya, itong NFA. Ngan itong NFA, mga kabugtuan, ginpapalit nira presko pa ini. Napalit itong NFA in mga presko bago nga harvest nga umay, tikang ang mga paraguma. So, hira na itong nagbubulad kay may day ni mga makinarya na nga diretso na itong pagbulad itong NFA o hira na gihapon itong NFA ito nagigiling ha. So medyo inin nagiging madagmit na dire na napaagi itong mga typical nga klasihin pagbulad nga iginbubutang nila itong lidkarsada ha. Usahay nagpapakabalaong pa ini nga dahiton man nga ragi na mga dahakakarsadaan kay iginbibitad ba naman itong mga humay pagbulad yan kakarsadaan. Pero yan na, waray na ito sugat ng mga kabugtuhan. Anato ni NFA, direkta nga napalitin bugas, nga ito na itong mga paraguma, nga ito mga kooperatiba, itong mga paraguma. Nga ang kahuman, dito na ha NFA, iginbabaligya itong bugas, I mean, ginbubulad, o diretso na gingigiling. At itong mga bago, ng quality rice, amuliwat, at itong iginbabaligya, ngadto ha mga LGUs para mabaligya nga daytong publiko ha kantidad nga 20 pesos per kilo nga kanan BBM rice ini ha. So amo ito mga kabugtuan. Anyway, kadagmitit oras ha, kinakablas kita ng oras ng panahon ha, buwas yawat kita magkakaurusa at paguswag han usang ang komunidad indiri la responsibilidad hiton nangunguluhan syudad kooperasyon ngan naton nga tanan padayong pag-uswagahan Tacloban. Inihinri ka daingan hailarom ang programa Oras ang Tacloban. Damo nga salamat kutubuas nga adlaw among oras among sesyon maupay nga udto aton nga tanan
1: hasyudad ang Tacloban. Paurahan ka mo nga mga solo parents kay ano tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance number 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance number 2024-15-11? Ini an ordinansa nga gintatawag nga Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso

o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos san poverty threshold nga ginestablisara National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag-assessan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod din physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senomar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang komo solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024. Mga angay hibaruan kabahin ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam komo packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilaroman ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini.
Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailaro man ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang kintutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o sudoglan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, komo pahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unong kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: Iyo himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man! Nationwide!

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:01.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, up of the hour news.
1: Maupay nga aga mga ka-K5. Adi na nato na magpasungo notisya, yan ang atak na. Nagantosin kasamdanan usa nga 60 anyos nga babay mahuman hiyatig bason han usa pang senior citizen sa kulupan alas 9 hanaga Mayo 26 sa Barangay Camporog Villabalite. Ginkilalahan mga kapulisanan biktima kan alias Miring samtang ang 63 anyos naman nga suspect ang ginkilala kan alias Noya usa nga paraguma. Sumalahan report han Villaba MPS personal pang pumakadtoha ira istasyon ang biktima mahuman ang krimen. Naligaran biktima nga gintig basiya han suspek gamit ang sundang nga naigo ang luyo han iya ulo. Hintagan anay han mga kapulisan ang biktima hinpauna nga pagtambala ug sa dadona o ug sa hiyagin dara ha Villaba Community Hospital para hakadugangan nga medical nga atensyon. Sumurender naman ang suspek ha mga otoridad pero waray na niya maitubyan ang sundang nga iya gingamit ha krimen. Ini nga mabalita yung duro tayo ha na DTX Coffee Mix na kapagkapi ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras. Sundingan bantayan naman mga magpaso nga balita. I-like na ni-follow na naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako'y ka-K5 Kim Soriano, para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga siniraan Bisaya sa K5 News FM.
0: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:07.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay nga aga mga K5, maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito naton taramdan 11 Mbps. Mga balita at public service sa naton oras ka K5. Alas 11:00 na ang oras sa Durota Ihan DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hito no, Miyerkules. Nagpupurula na itong K5. Magpurula na nga ni Miyerkules na ito. Balita, kumusta ka mo? Yan ang adlaw itong Miyerkules. Today is May 27, 2026. So, oy, happy, happy fiesta to my beloved hometown. Balita, happy fiesta, Hadagami, Leyte. Nahuman nala or nagpatron nala itong Dagami. Baga waray gudak makapamasyada in talon. Waray gudak makapamasyada nga tuhay ito na amo na bungto. Okay. Busy mangud kita itong trabaho. Baga talag sala kita makauli nga tuha Dagami. Tungod itong aton gihapon trabaho. And of course, ano ba birthday gihapon yan nga adlaw? Itong ako ni partner. Shout out kan Kevin Colminar. Happy, happy birthday. And of course, mga K5. Ako naman, ito na yung makakaupo ni yan ang adlaw. Hito na Miyerkules. Ka-K5, Carol Medino, makakaupo niyo. Tinikangan alas 11. Kutub alauna, hito na kulopa. Baga, maram akong inmimingaw na kamukan ka K5 Kevin. K5 Kevin Shosana. Kami gihapon din naging mimingaw na kan ka K5 Kevin. Pero syempre, magintagan natin yung oras liwat. Ito, yung special coverage on K5 News FM Philippines. Dito ha, a Prosperidad, Agusan del Sur. Para ito ang Palarong Pambansa 2026. Speaking of Palarong Pambansa, ka K5, noron yan, maghatag kitahin latest update. May pag-isumpay ito na partial ngan unofficial medal tally para ito na Palarong Pambansa 2026. Ngayon, noron yan, kuhaw nato ito na report ano, ni Kakifeb Kevin kung medyo busy hira kanina ito na aga, pero timprano pa ano, inin kanina nga ni pagtawag ni Kakifeb Edward para ito na report ni Kakifeb Kevin. Ay talo, nanmamahaw pala yung ka-K5 Kevin. Pero sa ring paman, hangaran hito na public service. Magalat politiko. Hangaran hito na pagservisyo nato na di ano ha, K5. And syempre, bisan in talo, nanmamahaw or ano paman ginbubuhat. Basta oras na nga rin hito report. Report anay. Balito. Oralagin naman ito ka-K5. Sa ring paman, nagka-istorya kami nga dinira K5 Jaime, ganahan Sunday. Itong mga special occasions, itong atong tagsa-tagsa ang mga pamilya or haton mga panimalay. Dari din na kita nakakatambong ano. Matungod na gihapon itong atong mga priorities. Matungod na gihapon itong atong na trabaho. Siyempre, sa ring pamana, bisan ko na si ring hirap, na itrabaho aadala ito na. Pero itong mga selebrasyon, kada tuig ba? Oo, kada tuig. Bangin sunoy na baga makakuha kita ni Higayon na makatambong liwat kita hiton mga patron. Wow, patron gunan inuna, ano? Ay, damoy, itagpa-patron niya na din hiyata Cloban City. Hi, batong patron niya na kaka-K5 Ray. Sabaga na hingalimot ako kay Kakulop. Waray yan na din hiyata Cloban. Kakulop ha, Anibong. Oo. Habarangay 103, Anibong. Palanog! Oo, pasensya na po. Palanog, barangay 103 Palanog, dili sa syudad itong Tacloban. Ito ng fiesta kakulop nga adlaw. May 26 2026. Hapag kayo na ano ka K5, ginsisilibrar yan nga adlaw. May 27 2026 itong Eid al-Adha. O sa ining selebrasyon ni hiton aton mga kabugtuan nga Muslim. Salit waray yan na opisina. Sana all. Waray yan na trabaho. Ito na aton mga kasangkayan. Kaya nagtatrabaho ha. Gobyerno. Pero syempre ha aton trabaho. Maray maninigisisin ng holiday. Karen ato ng mga kausa ni Diha K5. Magam na napansin ko kanina, nagmimingaw man din Diha sa Koba. Oh, may nagihapon mga nakakuha ni Higayon na makag-leave yan ng adlaw ito. Miyerkules. Pero syempre kita ha K5, double pay kita yan ka K5, ano? Yan yung maaraw. Hakon pagkahibaro, double pay ka tayo today. Ay, yung mga pumasok. Pero yung iba na hindi pumasok, wala lang muna. Pabalita o ano, sering paman. Gini ha K5, warang yun si sering nga salamat. Double pay tayo today dahil holiday. Ano na niyan, ano, inilamot lahat itong paghatag na ito nitong kanugangan nga update. Hadpalarong pambansa 2026. Igpapahamtang liwat namon ha iyo ka K5. Kay ano ba ito na adhaluyuhin nga selebrasyon ito naton kabugtuan nga mga Muslim? Iton Eid al-Adha. O ang gitatawag ini ka K5 nga Feast of Sacrifice o Pista ng Sakripisyo. O ano ba, kaya ano ba nira nga ginsisilibrar ining Eid al-Adha? Ano ba ito nira? Sugad mahaaton nga mga Katoliko ano? Iton, may naghihapon nira for sure mga traditions. O ini nga era celebration. Ano ba ito nira mga tradisyon? Sugad haaton pag-silibrar ito ng mga kapatronan. May ada kita mga gintatawag nga mga kultura or mga tradisyon na gihapon. So kung gihapon din ito natin mga kabugtuan nga Muslim. May naghihapon din nga gintatawag nga tradisyon. Kaya ano nga era inigin sa celebrara. Kaya ano ito nga mga ginbubuhat durante ito na celebration. Doon niya ni Kakeife Bato ng Papahamtang Haiyo. And of course, haton mga kadugangan nga balita oy update kita ka K5 adun natad-an kakulop nga usa nga babayi nga waray na kinabuhi. Natad-an ini ka K5 nga waray inin panapton nga naglulutaw-lutaw na ha kadagata ni Hiton Anibong. DJ Rini on the mix. Ini ka K5 hasyo na nitong Tacloban. And then, may ada kita interview kanina. Programa nga Foro de los Pueblos. And update, hining incidente, ano, hining natadaan nga patay nga lawas, hito, na nasabi nga babayi. Damo pa ito naton mga iga-update tayo mga K5. Anong balita, national nga balita, halangyaw nga labnasan. For the meantime ka K5, adi na haton linya. Okay, wariyan na, hika K. Februel Monteza. Para ito na itong weather update. Kaniyong taanay itong linya ni Kakefeb Kevin Shosana, live and direct, tikang ha Prosperidad Agusan del Sur.
1: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, Special Coverage.
0: Kakefeb Kevin, kumusta? Ano itong pinakabagong update? May pagisumpay ito, nagpapadayon nga Palarong Pambansa 2026. Good morning!
2: K5 Carol, good morning. Mm-hmm. Ininadik tayo na itong nation, itong basketball, itong ball. Ang defending champion Davao ng home team na Caraga Region. Ini nagdaog, siyempre, ang Llamado. Mm-hmm. Ang Davao Region, 69-59. So, ang Davao Region, masulod nga to itong quarter-final round. Ang secondary boys basketball. Earlier, kanina, antes ito nga mulay, nagkamayadahin game ang Eastern Visayas ng Ilocos Region. Agoy, kay tub-tub man ladidahan first half nga umilob ang Eastern Visayas. Mm-hmm. 43-40 ang score, katiman first half. Pero kahumanhan mulay, ada kay 18 puntos ang kalamangan ang Ilocos Region. Ganamod to ni kaduhanga perde ang Eastern Visayas, duhanga daog ng duhanga perde. So meaning, diri makakasulod ito ang Eastern Visayas boys basketball team ngadto hiton quarterfinals ka K5 Carol. Pero maro pa ini nga improvement kay hanuna, waray na dahira pag daog bis makausa. Okay. And dito ha Ilocos Norte nga palarong pambansa at least yan ha.
0: Nakaduha
2: rin daog. Dali na pagod din perde ang Llamado nga Central Luzon. Dinan era bracket. So, mas maropain niya ang performance ang boys secondary. Yan na naman ng mga alauna or alas dos. May daliwat laban ang girls secondary volleyball team. Kinahanglan magdaog ito hirap to stay alive for the quarterfinal slot. Mm-hmm. Kaya kung maperde hirap, matuto ito nira Kartada. Kapag kaya na 2-1 ang volleyball girls secondary. Amot marantayan ni niya na itong wrestling. Ada pala ha elimination ng semifinals, buwas pa itong finals, waray pa kita magkakakuha, mga resulta kay Harayo Enduro, 40 kilometers. Ito ang kinabubutangan ng venue itong wrestling. Di kang dito itong main sports complex. So, madepende lang kita yun, di ba matuhaton ng mga report. Itatot mga kauro sa K5 News FM. Di ba nga mga istasyon nga waray yan na ang mga movements itong medal tally.
0: Okay.
2: Tugtog yan ang mga panahon kung may adaman pipira-pira la tungod kay waray man magparumlay kanina ang athletics sa naga kay iginpost mo yan nga kulungan mga events ang athletics tungod panggundin ang pagtigaman ng inulanha nagundiin. Di kang kaninan maagahon, tumtum alas 8 na aga, diri pwede magmulay ang mga Muslim ng mga atleta, na diri wat pwede sumalida ang mga Muslim ng mga coach tungod ng ira tradisyon ng Idul Adha.
0: Okay.
2: So, ang natabo kanina, damuan din postponed ng mga mulay athletics, meron niyan na lang kulop. Mag-o-overtime niyan, bangin tumtum ito na alas 8 at gabi, amo itong murumlay din itong athletics, ganitong athletics, magpapandayon ito tub-tub nga dahiton Biyernes nga adlaw itong kulob. Itong swimming padayon niya na nga nagpapadayon itong swimming competition. Unfortunately, waray pa kita nakukuha nga maopay nga resulta ikang aquatic center. Waray pa ngani mag-text haakon, waray ngani tumawag haakon nga coach ikang aquatic center. But singon, waray ito na hidudugang nga medalya para haaton. Amon-amon itong mga sinyalis. Kay kung nakakakuhin medalya, diretso itong hira nagpapasabot ako kay Parko Kantoon para makaghimo kitahin in interview.
0: Mm-hmm.
2: Di ba kita maramliwat itong ibaya na ang mga sitwasyon, itong baseball, softball, kung ano na itong mga kabutangan tungod Goodman kay nagbago kitahin unlike kanoon nga palarong pambansa nga pwede kami magkapropasyada nga doon iba nga mga games, bubot lang kami pero yan na. Kaurugan, adila ako itong main sports center. Tungod kay naglalive kita yung mga basketball ng volleyball. Nga importante nga mga games nga patumpik-tumpik lang nga diha track and field. Itong aga nga kulok. So na-depende kita. Ito na ito ni ibang mga reporters. Kung may na-update, tikang itong iba nga mga mulay. Nga napagkaya na ika-third straight day nga waray uran-uran. Durohin ka mapaso itong panahon. Bisa na adi ka sulod itong mga playing venues na dire air condition, durohin ka mapaso. Labi na. Dito agawa sa adi, titinanawang kudrit bintana, tikang itong gymnasium, itong basketball, pastilan. Hin ka mapaso-paso nga nagtra-traffic, nagbubugiot, iti pagawa sa gymnasium, kay damo man na nagkita ang basketball kay naglaban man ang home team na Karaga, ang mga taga-diding player kontra ang Davao Region. Itong gymnastics, nagpapadayon paghihapon. Itong dance sport, matikang palabuas. Nandamo pa yun ang mga medalya actually. Ging kikinitaan ko ito itong medal tally, nga kundi may napulo pala ng medalya itong National Capital Region, tapos itong iba tag-uno, may tag-lima, may tag-tulo, waray pa nga ni ito mag 15%. Kita akong estimate. Ada pala ito yung mga 10 nga daha 12% itong medal nga nahidistribute. Waray pa ito ang bulk, yung mga medalya kay damuan pa nga mga event. Kay kuwan pa man ini, yan ang adlaw, buwas, Biyernes, tub-tub Sabado. Damo-damoan ko na ibig pagmumula yon. Okay. It is scheduled mga games. Tumtum pa itong Sabado nga adlaw. May 30. Din itong May 31 itaga, relax lang atanan din itong Sunday. Pagka May 31 itong kulup, amon it aton closing ceremony. So, hikami didi nga coverage team, tub-tub lang kami din hit May 30. But sin ngon, na tanan nga games, amon pa nga makakaber, tub-tub itong May 30. Pagka May 31 itong maagahon, magkakalakat na kami. Ay waray naman itong mga games, di naman itong magbabago itong medal tali, magbago man nga ni, usa or duhan nalang itong mga medalya, na mangunguli na kami tamong tagsa-tagsa ng mga mother station. Amot instruction sa amon kay para liwat, makarelax-relax pa yung usang kaadlaw. Pagkaabot ka si tamong tagsa-tagsa ng mga local station. Ngan so far, waray mga major nga mga problema nga ginaabat didi. Nga mga aksidente or ano may dagat mga minor accident involving in mga delegation pero mga panggus-panggus la. Mm-hmm. Kaurogan, hit mga injury. Kakulop, nagkikinita ako han tally board. Kay manira tally board, didi di rila medal tally. Manira tally board, hit mga injuries.
0: Okay.
2: Both spectators ngan kanan mga atleta. Iyara gintataram po. It kakulop na abot na hin 287 ang nahilista nga injuries.
0: Ba?
2: Kasagaran, didihan mo rumlay mga atleta. Mm. Siringhan doktor, natural lay ni, kay nga tanan nga, basta kuhaon hiton medics, diriton mulay, ira itiglilista as injury. Igin bubutang hitira tinatawag nga incident report. So far so good, nga ita ko na obserbaran ka K5 Carol, didi. May daman hinira didi sinisiring na techno park. Ada ito nga mga booth, nga mamaligyahin mga pagkaon,
0: okay,
2: mga souvenir items. Hala ba ito hinduro nga kalsada, tiba ka dito kapitulyo. Tika nga na akong pagka di, mga tulo na kabeses ka pumakanto ito, pagkakakulop. Waray kungod na kitaan nga namamanlimos. Waray nagpipinan hubit nga kabataan, waray nagpipinan labot nga may idaran. Basta waray kungod na kitaan nga nanlilimos so far. Siguro ambot kong pinanago ini or bangin among gudla didi nga waray makililimos ini nga party. Haluag ini hinduro ini nga era Capitol Grounds na abot inihin 35 hectares. So far malakat man ako naningad ko na kin magkalain-lain nga party kada palaro tapos sa natrabaho ako hapag-ibig. So far, amo init gya haluagi nga Capitol Complex. Habugos nga Pilipinas nga ako nakitaan. Hinkaupay nitong arrangement din itong mga opisina. Damo pagod itong kahoy nga mga tag-ihan nga maupa itong ka-arrange. Nandiri naguhuroot it mga opisina. Kada opisina may compound. Ang haluag diri sugad it ibang mga opisina it mga kapitulyo nga naguhuroot. Aadi, hinkahaluagan hininga compound. Nga salit nakapatakas sira pag pinanmutang hini nga mga additional venues para ang palarong pambansa kay duro hing kahaluag ini nga provincial complex ito Agusan del Sur. Okay, 5 Carol.
0: Amo ito ginsisiring ka K-Fab Kevin nga diri makaarawod nga venue.
2: Ay ragod din andaman ka K-Fab Carol. Klaro ko era gin andaman. Very minor light mga glitches. Iton era pag-administer, pag-dumara, hininga murumlay. Nga tanan good in atimbiran. Kagabi nga ni K-5 Carol, kay may dako pa man gin trabaho din, nakikistorya pa kin mga coaches. Nakasakay ako ng libreng takay.
0: Oy.
2: Kay didi hiton main venue, kay haluag man ni nga Capitol Grounds, damit mga venue, may ada ito mga tricycle, ngay toyo, nagitinuyok tuyok la. Tikang it alas 7 it aga ngadit kalas 8 gabi magtitinuyok tuyok la ito nga mga tricycle libreng sakay pagbabarabal hini mo nga dit venue basta adi la hini nga Capitol Grounds kay damo damo anit venue. Now kung tipakadto ka naman hiton nearby town hiton San Francisco nga mga electric jeepney it nabiyahi na libreng sakay.
0: Ano ini ka K-Fab Kevin? Kanan LGU ini nga libreng sakay?
2: Maupay sa K-Fab Carol ini nga era murumlay.
0: Ka K-Fab Kevin, ini nga libreng sakay kanan LGU ini na?
2: Maari nga sa nandini ka K-Fab Carol. Para pagkakamatitin mo kakiana.
0: O sige, ibahon na lang natin tatpakiana. May da kasi napakiana didi ka K-Fab Kevin. May ada kita had to ano iton kanan basketball and secondary girls.
2: Ang ako nakuha nga impormasyon ka gabi, 3-0 na permelata kitira kalaban tang sobrahin 40-50 tira laban. Kitira lata, kumpletira kalaban. 3-0 na to, sigurado na to na masunod na quarterfinals.
0: Okay.
2: Ang ako nila ginihinu, answering nga NCR itong kalaban niya ng adlaw. Sa akong pa inig verify kung nahuman na or kung waray pa or kung nahuman na kung ano ang naging resulta. Basta sigurado ini nga masulod kay 3-0 na to ang record ng basketball secondary girls para ng Eastern Visayas.
0: So dako ito naton chance nga makadaog gihapon din or makakuha kitahin medalya ini nga kategory kay Feb Kevin na.
2: Siyempre mabugat itong kalaban nira ng National Capital Region. Pero makaduklat kita. Kung maperdi man, sigurado lang ito nga masulod ha quarterfinals. Nga na quarterfinals, ito importante nga diri kita yung kakaatbang, hinduro, hinkamakusog na team para makasulod-sulod kita semifinals. Makasemifinals nga ni kita, upat na lang ito nga team. Ada ni chance nga makakamedalya.
0: Kakifib Kevin, klaruhun ko la, ang wrestling, kaapi ba aduhan regular sports or demonstration lay niya?
2: Itong wrestling ka K5 Carol, maihan na ini nga regular sports.
0: Okay.
2: Siguro mga upat or lima na katuig na itong wrestling, kaapi na itong regular sports. Ang adtohan last year na nakakuha kitahin unom or pitong gold medal. Mm-hmm. Ang mga magburulay hini in nag-training Haliti Sports Academy nga nangingiskoy lahatan awan National High School.
0: Okay.
2: Itong mga player itong wrestling, mga taga-Palo, a barangay Santa Cruz San Miguel ngan taga Matag Oblate. Amo yung mga player wrestling. Kilala na ito yung Rabugos ng Pilipinas kay one of the powerhouses in wrestling competition apularong pambansa tikang Region 8 tungod dito ng mga atleta ng tikang Haliti Sports Academy.
0: Alright, kakaisip Kevin. Yan ang kulo pa. Ano itong mga kategory na magmumula? Yan ang para ito na palarong pambansa 2026. Ano ito na ito na? Ang abangan na din niya K5 News FM Tacloban na coverage.
2: Okay. Adamo ini, it nakalatag yan na siguro adin mga 25 gold medals.
0: Mm-hmm.
2: 25 gold medals na pag-aagragawan. Didi ha, track and field. Maupay naman lang tawon. Bisa naman lang duhay ato nito dida kung magamagakakuha kita. Tapos, ang nagpapadayon ng mga ball games.
0: Okay.
2: Pero taton mga ball games, may kapit medal round dito. Ato pa hiton Sabado. Iton mga ball games. Ato pa hiton Sabado. So, waray pet nato niya ng mga medalya. It nagpapadayon la ang mga individual sport. Just like swimming, athletics, gymnastics, arnis. Sige ito, it distributed mga medalya. Kay diretso man natatapos. Unlike handball games, nga ada pa itong medal round itong Sabado ng adlaw.
0: Alright, kakifib Kevin, damo nga salamat itong imo update. Tikang hito na tikang ha Prosperidad Agusan del Sur. May pagisumpay hito na palarong pambansa 2026.
2: Okay, mabalik kita ni Ronian. Hato ni Bang mga sports program. Nga naton mga post. Dito na aton Facebook page. Live and direct, tikang Didia Prosperidad Agusan del Sur paran palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos na sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage, special coverage.
0: Alright, damo nga salamat kan ka K5 Kevin Susana, tikang nga Prosperidad Agusan del Sur. So pagbantay la ko maha K5 para hiton mga latest update. Hito na medal tally and partial ngan unofficial medal tally. Hito nagpapadayon nga palarong pambansa 2026. As of the moment ano, may nakita nga di naman na medal tally. Hanya na nga alas 9 hito na aga. Baga humarayo an Region 8. Pero unofficial pa yun ni K5. Amoy ni partial and unofficial. Ngayon, nangunguna na yan na K5 itong NCR, a National Capital Region, na may adadusing gold medal, limang silver, nga may adapitong bronze. Nasunod ka K5, itong Region 6, Western Visayas, nga may adapitong gold medal, limang silver, unom nga bronze. Ngayon, itong Calabar Zone o itong Region 4, Region 4A. Unom nga gold medal, pito nga silver, nga unom nga bronze medal. And Negros Island Region nga amo ito nangunguna kakulopa na ikaupat na iniyan nga K5 nga may ada unom nga gold medal, upat nga silver, nga duha nga bronze medal. Samtang iton Eastern Visayas, iton Eastern Visayas na ikapito ka K5 nga may ada tulo nga gold medal, duha nga silver, nga tulo nga bronze medal. Pero sering ko paman ka K5 in na partial pala iningan unofficial. Hala mapahinduro dako pa itong lanaton kutob nga dahiton ika-30. O kutob pa Sabado ito na mga mulay. Ganiton closing at dahiton Domingo ito na May 31, 2026. So abangan natin mga K5 para itong mga latest update. Iton palarong pambansa 2026 sa Totok Ladin niya K5 News FM Tacloban. Kay papadangat natin haiyo mga K5. Iton mga bag-ong nga balita. O, para mahibaro liwat ka mo, maging updated ka mo, iton medal tally. Ilabi na kung may da ka mo mga pamilya or pariente nga partisipanting at iton palarong pambansa. Sugod na lang adahan, the other day may adakumani nga usang nanay ha K5. Usaya nga nanay hito na usahan mga atleta nga narepresentar hito ng Eastern Visayas dito ha palarong pambansa 2026. Ngayon, bagay na araw yan update. Oo, sugod ka dako itong irapagtapod ha ito. Ilabi na nga may adakita mga reporters nga ginpadarang ito Agusan del Sur para makag-live or makag-cover live ito'y na palarong pambansa. DJ Rini on the... Alright, mga K5. At aton oras, alas 11.37 na. Diretso na kita, di rin na kita ma-break. Adin ha aton linya, Hika K5 Roger Tilana. O may da-report Hika K5 Roger Tilana, may pag-isumpay ito'y na agin si Silibraria na ito na aton mga kabugtuan ng Muslim. Iton Ed al-Adha. Ka-K5 Roger, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger, i-K5 mo.
3: Yes, I'm K5 Carol. Yan na yung oras. Sali kita di diha lula-tula, no? Dinisyon na dito dahil Tacloba. Dahil kung diin, adigihan ko na himumutang ito ng isang mosque o simbahan nito na ito na pamituan na mga Muslim. Ngayon na hindi sisilibrar itong Eid al-Adha. Also, ang fiesta ini itong pag-sakripisyo. Itong era gitutuhan ang propeta Abraham, ano, nga nag-sakripisyo pani kalugaringo na nag-usahan niya anak para ipakita ganito na Diyos. Nga ang dami ang sakripisyo niya anak para ipakita nga matinumanon niya nga ito niya faith o pagtuo nga dahito na Diyos ang dami ang sakripisyo niya anak. So same gihapon no, kumbaga di diha kanang Katoliko, maganda pareho gihapon ito istorya di ka na Abraham. So yan na ani ito usahan na mga eman ano, ustad ito na tawag teacher, kumbaga ano, magturot do kon hatong pag mga pinulungan aton na kakaistorya ho na yan na. Okay, so adi Kakipaib Carol ako tayo.
4: Kakipaib Carol, kumusta mo?
3: Also, Ustad, ano yung fiesta or fest of sacrifice? Eid al-Adha, ano yung
4: ha? So, ini po nga nahinabuyan na atlaw. So, bitatawag po yung Eid al-Adha. So, ang karagsig po, kapistahan niya ang pagsakripisyo. So, din na sa salinguro giniyan ng adlaw, kay tungod nga amo ini anika 10th day han buwan ng Dulhijja. So, ang Dulhijja po sa ini nga bulan ha Islamic calendar. So, nahihinabu po ini nga ito lang ha every 10th day han Dulhijja. So, sa salinguro gini nga kapistahan, batay din tuhan na pagsakripisyo ni Propeta Abraham ni anak ni Ismail na ginatugon niya yung panawagan ng kanyang Panginoon at pinakita niya sa kanyang Panginoon yung lakas ng kanyang pananampalataya. At nangyari nga na pinalitan ito ng malaking hayop at hindi niya nakatay yung kanyang anak. Ang nakatay niya ay isang hayop. Pinalitan ito ng ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang pag-alala sa kanya at pag-respeto at pagmamahal sa nagkilang propeta na ito, ay din sa salimuro ka niya naman niya na hiling ito na anak.
5: So atong mga kabugtuan ng Muslim, ano itong ibubuhat yan?
4: So siguro may kitang tayo na tamang ibubuhat. Pagitan natin na ganyan. So nagkukuhan kami, nagkakatay kami ng mga kupa, mga kambing, baka, dinga ni Camilio. So aton man nga niya Pilipinas, waray man nga ni kita pa Camilio. So amo na init aton ginagatay din. So kada usang tao nga Muslim nga may nakaya, nagsasacrifice ito hiyain usang nga kambing o baka. So it rules kasi haamon nga usang nga baka, usang nga tao it nagsasacrifice upod itiya pamilya. So it baka, usang nga tupa, usang nga tao upod itiya pamilya, nga init baka, pitong tao nagtuturo nga para pagbayad ito nga baka.
5: As a petition. Pero baka is dakon niya, no? Hindi kaya kauna ito pito katawa. Ano din bubuhat ito?
4: So actually, obheya, ini pong sacrifice animal, gintutunga-tunga ini niya.
5: Mm-hmm.
4: Ito sa para sa pamilya, ito sa para sa mga sangkay, nangat, ginaligan, ito sa ipapanhatag na community, ang mga kamusliman. So iti ba, gin bubuhat niya po namon, once na may naganahatag, gin sa sacrifice,

0: kanin, usa, nauna naman nga ginkatay natin. So, ginuluto na namon. Para niyan, may da namon salo-salo. Yan. It is, ito yung traditional way ng pagluto. Merong, may turmeric, lalagyan ng gata, tapos yun, may sabaw siya.
1: So, usa na kaluto, usa na putahe?
0: Depende sa ano. Pwede usa nga kambing, duha ka putahe. So, nagdidepende ito hit mga tao. Sabi na hit magluluto.
1: So, a community may naghapon na niyo celebration?
0: Oh, may na namang celebration, pero niyan nga gabi.
1: Oh.
0: Ito nga yan na humanun na mo ng mga pag-sacrifice. Kaya tinilamay niyo, patinira. May na pagani na sa salit nga itong ausa. So, unahon na niya namang pag-ihaw, pagtatagtaron, dahil na itiba, igdi-distribute sa pamilya, mga 2 kilo pa kada ausa.
1: Kakano nag-start? Anong activity yan yung dimbuhat?
0: So, first thing na dimbuhat namon, hining adlaw, is nag-prepare kami. Kanina, people center, nakatitiro kami, tanan ng mga kamusliman ng Liyata Globan, nakatitiro kami ha, people center. 6:30 na start ang amon prayer, ngayon may the sermon. So, amo talaga ito, pati Idil Peter gihapon, amo gihapon ito amo dimbuhat. First thing na dimbuhat namon is nag-prepare kami. Tapos pagkatapos, nag-shake hands, nag-biso-biso, nag-repasay, luganda o sa. So, nag-celebrate kami.
1: So, pirakadlaw, usan?
0: Ini nga itong celebration is, puto bini 3 days. Yan na.
1: 3 days.
0: Almost 4 days. Yan ang adlaw, ngayon may napatulong adlaw. So, ini nga mga adlaw, puro ini pag-angihaw, puro pagkaon, mga karni, nga ginihaw.
1: So, everyday what, magkakada ka mo prayers?
0: Actually kami nga mga Muslim, 5 times a day nagpe-pray kami kanila kada kuwan. Pero ang pagsalingurog nga prayer han Idil Fitr ay Idil Adha talaga ang kanina lang.
1: Ang makakausa lang damo, tandaan.
0: Tandaan kami.
1: Okay, kakay 5 ba Carol?
2: Ininig pa kaya na kulakan sir ano. Iton ba nga upat ka adlaw nga selebrasyon ito na Idil Adha? In pareho ba gihapon itong era ginbubuhat ta kada adlaw, like ha, pinaakasyahan ito early in the morning, nag-aampo, tapos pagkasunod liwat nagiihaw lagi hapon ni rahin nga mga hayo pini nga baka or iton kanding.
0: Dere po ma'am kay Karol. So itamon ginbubuhat daily namon nga panginabuhi siring panira. Nagpe-pray kami talaga 5 times a day. Early morning, nagpe-pray mga Muslim. Siguro kung harani kami itamong simbahan, permin yung mababatian nga may edad nag-call to prayer. So, umagahon, yan ang udto, yan nga alas 3, tapos alas 6, ngayon mga alas 7. So, 5 times a day po kami nagpe-pray. Pero, anyan ang celebration naman, han, Idil Adha, is kausa kami mag-pray nga, titirong kami nga to, people center.
2: Sugad so, yan na sir nga may ada ka mo mga ginihaw nga baka or kanding. Itong mga Katolik ko ba pwede ba hinigihapon kumaon?
0: Yes po ma'am. Welcome po ka mo di Amon. Open celebration po ini. Pero amay ito kay tungod nga ang celebration ha-amon, ginuunaan din Amon ang Amon mga ikasi Muslim.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung may ito kung maga makadighamon yan nga kay Five Carol, pwede welcome ka. Kadi may danamon nga din ginuluto.
2: Sige, matry kita hiton nga ko, Ana. Actually, iton baka kasi nakakaon na ako, pero iton kanding, amo iton, bagawaray pak makakaon. Bangin niya na pala, sir, makatilaw.
0: Pagbukod namin nga karaon nun, hindi nga kambing, kay danay lang kami nakakaon, so kanina nga may na mga celebration namon, may na mga kwan. Actually, dere niya daily nga ginkakaon namon, kay tungod na una, dere good niya may adangan niya aton, dere ba niya available permit, so bibiling pa ito namon ng mga grayong nga lugar. So, sugan hindi ang mga celebration namon, ang mula taong pakakaudalhin ng mga kambing, so hindi may nag-aanak, nag-aakika, may nagpapakaon, so amon-amon baga ginahanda.
2: So, klaruhon ko lang, sir, ano, not necessarily nga tanan nga Muslim in mag-iihaw hindi nga kanding or baka. At doon may, kumbaga, may adala kapas nga makag-ihaw. Amo ito mag-iihaw.
1: Okay, so not necessarily ko nung nga tanan niya mga Muslim mag-iihaw. At doon may kaya.
0: So hamon religion.

0: sa waray igobliga ha mga tao nga waray kaya. So ang mga tao nga may kaya, amula talaga at nagkupuan hira. So diri obligado ha waray talaga niya kaya.
1: May dana pa kaya na didi sir kung pwede ko no kumaon, pwede gihapon ko no mag-bring home ah.
2: Pwede ka na mag-bring home.
0: Atang ito hindi ka. Pwede ka mag-bring home, ma'am. So, i-share ko lang po, ma'am, nga kay tungod nga itong may na mga kaya, siring pa, kada tagsa aton, baga higugmaong gulit tao itong iya, kayamanan. So, siring pa nga sacrifice, kay tungod nga ito sa nga may anakaya, ginsasacrifice niya, hindi nga iya kayamanan, parahan, para kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon na niya mga kabukuhan ng mga Muslim na waray kaya, nakakaunhira, hinkarni, nakakaunhira, nakasherhira. So, amoy in essence, it's sacrifice, hininga adlaw. Mm-hmm. So, may mga kaya, nagsasakripisyo nira, anira buting kaya, so, gisishan nira, hay mga tao.
1: Mm-hmm. All right, Kakifeb Roger, sir, da mga salamat.
0: Salamat po, Kakifeb Carlos.
2: Okay, so, thank you. Okay, kay Five Carol, ini damo manggud niya din itong ginihaw nga karnero, kanding, pero halos parehi ano, but makikita mo ito na karnero ng kanding, depende ito niya barahibo. Ano. So after hini nga bon pag ihaw, i-share ko tini niya dito na mga kabugtuan natin ng mga Muslim. So ganun talaga yung kakifeb Carol.
1: Ikaw kakifeb Roger, ikaw pwede ka itong kumaon.
2: Yes, may nakununira soup number 5. Parang tambutin kay Nero soup number 5. Marasa nga pong kuno itong ano, itong para kilawin. Ayan, oh. Ayan, para kilawin. Ayan. Oh. Adi ko nun ulo, bahing gusto nimo. Man.
1: Baka nang uloyin ano ini baka.
2: Karnero?
0: Karnero.
2: Karnero.
1: Ah, uloyin ko an karnero. Baka kay libre
2: ha. Ito yung ano ito ginsasabawan.
1: Ano, kakifeb Roger, ano itong kasagaran nga kaluto, marasa nga kaluto hiton kanding?
2: Usually, ano, kaldereta talaga. Ngayon, kilawin, marasa. So, ganun eh. Iragin itong ulo, itong tiyan. Depende yung hapon. Naangay man lang yung hapon. Depende ito na pag luluto. Oh. Ah, okay.
1: Sige, kakifeb Roger, kay para makakaong kaliwat itong kandingan bakan.
2: Adi nagtatawag ilihin na pag-ampo parito ka ng alas 12 ano? Kanato na mga kabutuan ng Muslim naman ba't yaman nato na no? Kiniin pagtawag para itong pag-ampo ito na unto ito nato mga kabutuan ng Muslim si Sugarong Talana yan Kakifeb Carol kapon punilikan na Kakifeb Raya Vittorio Kakifeb Roger Tilana para kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ng Kaliawan Nasyonal at Tacloban yung buko sa Sinarayang Visayas K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Damo nga salamat ka K5 Roger Tilana para han imo report. Art mga K5, so amo ato ano ito na celebrasyon. Hito na ito mga kabugtuan ng Muslim hiton Idul Adha. Yan ang adlaw hiton May 27. So usay ni nga celebrasyon hiton mga Muslim. Ngayon, amo kuno ini iton era pag-ampo or iton era tradisyon. May damang guna kini, hanuna pa, may dana kini namabatian nga ining istorya hini nga era celebrasyon ito na Idul Adha. Kay may dah mga nabatian ato nga mga istoryahan kanan Islam nga iginhahalad kuno ni Ibrahim iton iya anaka amoy ni an iya sakripisyon ta ano amo kuno ay na mando hanira gintatawag nga ala pero antes pa man inin matabo nga iya paghalad han iya kalugaringon nga anak ka K5 ginap balyuan han ala at anak ni Ibrahim Hin usang nga hayop. Oo, hayop ang nga dahil nagtikan ka K5 nga hayop na iton ira igin sa sakripisyo. Amo ini na nga kada selebrasyon iton Idel Adha lagi ihaw hira ka K5 hin baka nga na kanding or iton karnero. Ganito na kumbaga gitatawag nila itong mga simbolo hiton era pagselebrar hiton Idel Adha amo ito na pagampo pagsunod hiton era ala hiton na sakripisyo gana pagbulig gihapon hiton era igka si Muslima. So amo ito ka K5 nga kataliwan nila pag-ihaw hiton na abaka or kanding igin papasaro inin nira igin share nira inin gato hiton ira mga kabugtuan nga Muslim nga waray kapas nga makag-ihaw liwata. So ato nagdiri nira ginoobligar ano nga ngatanan nga Muslim mag-ihaw. So ato na may kaya lakuno nga Muslim amo iton mag-iihaw hinbaka or kanding tats igin share liwat inin ka K5 nga nahiton ira mga kabugtuan nga Muslim. So amo ito na ite istorya hini nga selebrasyon iton Idel Adha. Ay nagkakaurusa iton ira pamilya. O ginagtuturungan ira iton karne nga iton ira pamilya kasangkayan nga gantuhan ton waray mga kapas nga makag-ihaw. So iton Idel Adha gitatawag ini ka K5 nga Feast of Sacrifice. O saling pa kaya ni sir nga pista hito na pagsakripisyo. O sa ini nga importante nga selebrasyon iton aton mga kabugtuan nga Muslim. So gisa selebrar ini niya nga adlaw hito na Miyerkules, Mayo 27 tuig 2026. Amo nga baga ni pausa kamo, waray yan na trabaho or waray yan na opisina hito na gobyerno. Iton mga empleyado ha gobyerno. Holiday ka K5. Alright, na aton oras, alas 11:54 na. Magamalak sila itong oras ka K5. Duro niya na pagigadayan nato na ito na hindi ka pag-aatubangon nga kaso nga plunder nga malversation ni Senadora Jinggoy Estrada. Nga sugat man, ito nagsasampa nga reklamo hito ni CIDG kan Senadora Robin Padilla nga naiba pa at mga bumulig nga maka-escap or makalakat ha Senado inihi Senador Bato de la Rosa. Babalikan tayo ng aton programa ka K5. Standby lakamo kay masunod na itong aton Mighty C Network News. Aton makakaupo ni ka K5 Clarissa Berha. Babalikan tayo ng aton programa 11 Mbps sa kataliwan itong pipira ng mga pahinumdom.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon.
5: Utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanawon nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
3: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
6: Gadahan ko ng tulog sayo.
5: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 ug
6: Mighty C.
5: Oh, aron mataas imong antioxidant.
6: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Mao say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung wise ka sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto sir JP. Mo nang sa katapusan wala nay mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunsay mahitabo, mabankrupt sir JP.
5: Bankrupt jud.
6: So sama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidant sing gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagayin nung mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MITC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kang inom o DTX 500 o MITC.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: mula sa bulwagang pambalitaan ng kampeon na istasyon K5 in Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. MyGC Network News. MyGC Network News.
1: At sa ulo na managbabagang balita, public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malay itatakda. Pinakamataas sa kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Pribadong sasakyan, sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalo, Mantique. Mga sakay, nagtamo ng minor injuries. Bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa dagat sa Tacloban City. Samantala, ginang sa kapisugatan sa tama ng bala. Job hire ng Iloilo City Hall, nakuha na ng mahigit 1,000,000 halaga ng illegal na droga. DILG bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon ng gumuhong siyam na palapaga na gusali sa Angeles, Pampanga. At pag-asa, pinaghahanda ng publiko sa pagpasok ng El Nino phenomenon at habagat.
0: MyGC Network News. MyGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malaya itatakda. Ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Leonard Veray.
2: Magdaraos ng public hearing ang Malay Tricycle Operators and Drivers Association or MATODA kaugnay sa planong pansamantalang pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle sa mainland Malaya Klane. Sa isinagawang committee hearing, sinabi ni MATODA Head Teddy Oxon na kinakailangan ang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa MATODA, huli silang nagtaas ng pasahe noong 2022 kung kailan na sa 55 pesos hanggang 60 pesos pa ang kada litro ng gasolina. Ngunit ngayon, umabot naman ito sa halos 100 pesos kada litro sa ilang gasoline station sa Katiklan, Malay. Batay sa kanilang panukala, pansamantalang magdadagdag ng 6 pesos sa bawat tariff rate ng mga tricycle. Nakadakda ang public hearing sa Mayo 29 ngayong taon sa Conference Hall ng Poblasyon, Malay, kasama ang mga opisyal ng MATODA, MTRO, Committee on Transportation at mga barangay captain. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyGC Network News. MyGC Network News.
1: Samantala, pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
3: Mula sa dating 482 noong May 18, 2026, pumalo na sa 515 confirmed malaria cases ang naitala sa bayan ng Rizal, Palawan, batay sa huling tala nitong May 25. Sa datos ng Rizal Municipal Health Office, pinakamataas ang kaso sa barangay Ransang na may 126 infections, sinundan ng Puntabaha na may 81 at Taburi na may 64 cases. Ayon sa Municipal Health Office, halos 49,000 na ang isinagawang examinations habang patuloy ang monitoring at surveillance operations upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Bagamat wala pang naitatalang reported deaths, nananatiling mataas ang banta ng malaria sa ilang barangay dahilan upang paigtingin ng health authorities ang prevention at early detection measures sa komunidad. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyGC Network News.
1: MyGC Network News. Tuloy-tuloy pa rin rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bilang naman nasawi sa karambola sa Alicia Isabella, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Justin Kiss.
4: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa madugong karambola ng isang trailer truck, multi-purpose vehicle at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizal Luna, Alicia Isabella, na naganap noong Lunes, Mayo 25. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang Foro de los Pueblos, kinumpirma ngayong Miyerkules, Mayo 27 ni Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Municipal Police Station.
5: Yes sir, actually sir, yung nasa hospital, kung dinala natin sa hospital na dalawa, sa anong palad po is namatay po yung bata sir, so isa na lang po yung survival natin sir.
4: Ang biktima ay unang naisugo sa hospital matapos ang insidente, ngunit nalugutan din ng hininga kinagabihan. Ayon sa paunang imbestigasyon, patungong Ilagan City ang magkakapamilyang sakay ng isang Toyota Avanza nang umano'y umagaw ito ng linya at sumalubong sa paparating na trailer truck. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay din ang isang motorsiklong lula ng isang empleyadong papasok sana ng trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sinuri naman ng mga otoridad ang dashcam ng Avanza, ngunit ayon kay Police Major Mendoza, nakaangat ang angulo ng kamera kaya hindi nito nakuhanan ng mismong segundo ng banggaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck. Nai-refer na rin ang kaso sa prosecutor's office para naman sa kaukulang assessment at formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso.
6: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jessing His, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
0: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
1: Pribadong sasakyan sumalpok sa rotonda sa bahay ng Sibalom Antique. Mga saka ay nagtamo ng major injuries. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2026. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilalang mga imbulbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal, at alias Dan, 40 taong gulang, na nagtamo naman ng spine injury. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News Team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan, ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan ang ma-rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
1: Gawin din bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa daga sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay ka K5 Carol Medino.
9: Walang saplot at bangkay na nagmatagpuan ang isang babaeng palutang-lutang sa dagata sa Anibong, Tacloban City kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina, 49 na taong gulang at residente ng Barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ayon sa kapulisan, kinumpirma mismo ng kapatid ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa kanya, ang nasabing biktima ay may problema umano sa pag-iisip at palaboy-laboy lang sa kalsada. Ayon naman sa imbestigasyon ng PNP, wala namang foul play sa pagkamatay ng biktima at hinihinalang aksidente itong nalunod sa dagata na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
1: Samantala, ginang sa kapi, sugatan sa tama ng bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
10: Sugat sa binti dahil sa tama ng bala ang natamo ng isang ginang sa Barangay West Villa Flores maayon sa lalawigin ng Capiz matapos matamaan ng bala. Sa initial investigasyon ng mga otoridad, nadaanan ang biktima ang suspect na kinilalang si Noel Miranda, nagtatrabaho sa nasabing ginang na nakahiga sa gilid ng daan at may sukbit na baril. Tinangka itong kunin ng biktima, ngunit naramdaman ng suspect at nagkagawan na sinundan pa ng aksidente ang pagputok nito na agad naman na tumama sa nasabing ginang. Sa ngayon, nakapit na sa Mayon Municipal Police Station ang suspect. Samantala, patuloy naman na ginagamot sa ospital ang biktima. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: IDC Network News. IDC Network News.
1: Garden Job Bar ng Iloilo City Hall, nakuhanan ng mahigit 1 million pesos na halaga ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Di Umanoy Job Hire ng Iloilo City Government sa Barangay Zamora Meliesa City Proper, Iloilo City, pasado las 7 ng gabi, Mayo Viente 6. Ang subject ay kinilala kay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang 4 na nut tied at sham na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya rin kinumpirma. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
7: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bumuo ng fact-finding team, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa nangyaring pagguho sa siyam na palapag-nagusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kalihim na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasabing investigasyon. Una nang sinabi ni Remulla na kanilang tinitignan mabuti kung sino ang posibleng mayroong pagkukunan sa nasabing insidente. Magugunitang umabot na sa 4 na bangkay ang natagpuan habang mayroong 18 iba pa ang naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng gusali nitong madaling araw ng Linggo.
7: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, hinimok naman ang pag-asa mga mamamayan o publiko na paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagata. Ito'y ayon kay Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng pag-asa upang agarang makagawa ng paraan ng publiko sa inaasahang epekto ng El Nino at habagat na may kaakibat na malakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon at inaasahang rito ang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay humihina naman ang panahon ng tag-init kaya't unti-unti nang matatapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Samantala, abot naman anya sa 10 hanggang 15 bagyo ang posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito.
7: IDC Network News. IDC Network News.
1: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ipinatawag ng European Union at ilang bansa naman sa Europa ang mga ginatawa ng Russia matapos magbanta ang Moscow ng posibleng pag-atake sa Kiev at pag-udyok sa mga dayuhan at kabilang mga diplomat na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine. Kabilang sa mga nagsama ng Russia na envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland at Sweden kasunod ng pahayag ng Russia na target nito ang mga military facility at decision-making centers. Samantala, itinanggi ng Russian Embassy sa Germany ang mga paratang at iginiit na surgical strikes lamang kanilang isinasagawa laban sa mga target na militar. Ayon sa Moscow, ang plano operasyon ay tugon sa umano'y terrorist attacks ng Kiev kabilang insidente sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao. Isang pahayag na itinanggi naman ng Ukraine na sinabing ang target ay isang Russian drone unit.
7: YTC Network News.
1: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod, antabayanan ang pagpabalik ni KK5 Belmar de la Cruz, KK5 Romy Cahili at KK5 Elmer Ubaldo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, KK5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
12: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayug Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayug City along Kalbayug Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayug. BetterHelp Pharmacy along Kalbayug Highway, Barangay Obrero, Kalbayug City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayug beside LBC.
13: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayug at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayug City.
12: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayug, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
14: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home. Mga KK5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
15: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.

0: opening soon.
1: Higin pa may marohan, Liceo del Verbo Divino Incorporated, nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 hamang masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
2: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
4: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
7: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya and print options Tacloban namumutang Ariali Street Corner Sampaguita Village at Tubangan and Alberto's Pizza Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page Print Options Tacloban.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior High School with ABM and General Academic Strands. CPA Review Program. CPA and JD Refresher Courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
0: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga D3
11: Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
14: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
15: Uy.
14: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
15: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
14: Oho.
15: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
14: ay!
15: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
14: Mo
15: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
14: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
15: Yes.
14: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
15: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
14: Correct.
15: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
14: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
15: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniod to, merinda na pod, nya manihapon na pod.
14: Ah.
11: D3 Bio.
16: Rizal, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
14: O naa.
15: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
14: O.
15: Unya, kanang cake.
14: Unya nang cake.
15: Unya nang cake.
14: O.
15: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na na ipikto.
14: O, siyempre.
15: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
14: O.
15: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
14: O.
15: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na nimo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
14: Pero, wala na dyan siya choice. kung nag-D3bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
15: So mas nindot, unahon imong inom ang D3bio kaysa imong gikaong kanon.
14: Matagbuntag.
15: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose, unya ang ketones sa D3bio jod ang unahon imong gamit.
14: Oh, ang ketones, gahatag jod og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jod ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Mao jod na pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3bio, daog na ka.
15: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
14: Ay.
15: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
14: Oh.
15: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang D3bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako kung nga naman nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3bio na, Sir GP.
14: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
14: Dili, abusuho.
13: D3bio.
17: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
13: D3bio.
11: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
11: D3bio.
13: D3bio.
11: Health news.
19: Para sa malinis na dugo.
11: DGX 500.
19: Para sa malusog na tay.
11: DGX 500.
19: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
19: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DGX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soul.
21: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
19: DTX Beauty Soul.
18: Mapalit sa mga butika.
11: Xtend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! Mike Kumso!

0: All right, mga K5, nabalik at itong aton taramdan, 11 Mbps. Mga balita at public service sa natong oras ka K5. Alas 12:32 na ng oras sa Durotayuhan DTX 500. Anepektibo nga pangontra han high blood pressure ng diabetes. Kadiuntaan ito natong comment section. Shoutout anay, kanka K5 Tristan Wyatt V. Gulay. Maupay nga udto ka K5 Carol. And of course, a shoutout gihapon ha ako in family Hadagami Leyte. Medino family and of course, a call in our family Habasay Samar. Yan na ato yan ang nagkakatitiro ka ito na ako in family Hadagami kay Patron Mangod yan na Hadagami Leyte. Alright, mga K-Fab, din na natin panugayon. Diretso kita, ito ang report ni ka K-Fab Carlo Arisgado. Yan ang adlaw. Ka K-Fab Carlo, stand by.
1: K-5 News FM Live Report.
0: Ka K-Fab Carlo, i-K-Fab mo.
2: Yes, ka K5 Carol, iniin may pag-isumpay gihapon hiton aton mga na-report din hiton mga naglapay nga adlaw. Matugon magod ka K5 Carol nga actually yan na magod nga semana or yan na nga bulan is matikang na ito na pag-urana or iton rainy season pero kay matugon magod nga nakaka-experience kita hiton ilinyo nga na sumalay ito na DOSTN mauugsod iton aton rainy season or iton mapag-urana nga mga panahon. It's either hiton mas sunod pa nga mga bulan or di na pa hiton Agusto ro ka K5 Carol. So that's why nga dako-dako or dako iton panahon nga nahatag hiton aton mga otorida. Iton aton mga natutuinan iton paglimpyo hiton aton mga drainage kanal kay matungod manggod nga yes waray pag-uuran so waray mga pagbaha iton na i-report di na hiton mga naglabay nga bulan. So that's why opportunity ini para hiton aton mga natutuinan nga magdiklaging or maglimpyo hiton aton mga drainage canal para kung if ever man nga maabot na iton panahon iton pag-uuran in andam nga nasugad gihapon na diri kita makaka-experience hiton na baha. Pero hindi ka K5 Carol din hiton gindumara nung inisyatibo mismo hiton na DPWH Tacloban ngayon kasugbong ito na City Engineering Office in kakulop hiton aton pakigimangraw nagpahayag hiton pagkadismaya hinihi engineer Chito Nelson Usores hiton officer in charge han DPWH Tacloban City District Engineering Office or DPWH Tacdeo. Kundi na ka K5 Carol nga hakaluyo iton ira paningkamot nga mamintinari iton kalimpyuhan mga drainage kanal and may dalagi hapon mga residente iton irresponsable ha paglabuhin basura nga apo ini iton gintutudlok nga rason or kausa kan kay ano nga nagkakamayada kitahin pagbabaha nga dihito na syudad. So actually iton iyagi hapon gintagan hini diri la iton basura iton rason. Kundi although aminado gihapon hira nga iton ira mga drainage system kay matungod manggon nga pinanag gihapon katuig and may ada ng mga development nga nahimo or nahinabong nga di iton Tacloban. So that's why danay iton aton mga drainage system is natatabunan danay gihapon in nakipot na gihapon kay matungod ito na tuna nga natatabunan nga dugay-dugay na gihapon nga waray kalilimpyo. Pero iton hangyo la iton aton na actually papira na gihapon ini nga hangyo iton aton mga natutuinan nga maging responsable la iton aton mga residente paglabog iton mga basura nga diri unta iton mga drainage canal kay that's why nga iton tubig baha ina nagpapanlapwas kon makusog iton pag-uuran kay matungod manggod nga puno ini hiton mga basura. So dida hiton mga naglabay nga semana sunod-sunod iton iragin himo nga inisyatibo pag check nga na paglimpyo hiton mga drainage canal diri lang at hiton na downtown area kundi pati naghihapon nga diton Maharlika Highway nga sugad gihapon iton mga bago nga kakalsadahan labi na hiton mga pabahay kundi in mostly nga mga na-record dida iton naglabay nga bulan hindi na mismo nagtitikang iton halarom nga tubig matungod nga diri nakakaakusar iton mga drainage canal. Ngayon kakulop iton aton pagkikimangraw usala iton hangyo iton na DPW Tacloban nga dihiton mga residente nga sugad gihapon iton mga barangay. Ariman ka K5 Carol may ada ini hi engineer Usores may ada ini suggestion nga dihiton aton mga residente nga sugad gihapon iton lokal nga panggobernuhan kun iton na koordinasyon nga inisyatibo gihapon naton nga mahihimo kumo mga residente nga diton syudad agun nga diri maging problema iton pagbabaha kun mauran iton panahon.
3: In addition nga nito dapat may lang kasi proper waste disposal. Yes. ultimo barangay dapat nila na ipukon na kung kasi hindi na nga nila na nadidisiplina sa ato pa ni pagkutubing bigla tumakuan. So it's a matter of kunting discipline and kwalita ng mga nangungupoy. So ito between coordination dyan nga barangay sana sugarun tayo na para may proper waste disposal. Tapos kami liwat, itamon liwat nila, makakaagi kami, kaya para itamon kami remove. Kasi kung mo rin nagagawa, pabalik lagi ha. Yes. So sana maaaruhin kami nga, itong good nga, agian, itry to be, itong mga makina. Actually, may nangangagawin ko siya para din nila. Pero baga konting patundo, baga inulat ko. Para this, makabuling-buling itong tatlooban kaya kung mo rin itong mga removal itong kuwan, silting, itong mga bullet waste, itong mga
4: dirt. Oh, so time goes by, dahil man talaga itong mga development nga na yun na po.
3: Hindi ka naman ako yun. Kailan na lang ito nagtatrabaho. Igamit na lang itong mga naagman ba sa tumigda publicly what magiging niya dito yung rapuan. Kaya mo lang panoy, yung akarsada, meeting kita nga, dito yung akarsada, free of obstruction, mapitira pag-aagi. So, bata di silting at mga drainage utilities, dapat liwat para dito mo mamabaha. So, again, get natin. Tapos, may dapat kami sa issue kung
2: Amo ato ano ka K5 Carol nga sumala iton kan engineer Yusores nga kinahanglan gihapon ano iton kooperasyon na han mga mga mulupyo agud nga masolusyonan iton pagbabaha pinaagi ito pagbubligay han mga residente nga nito nga gobyerno lokal. Hapag kay ano ka K5 Carol kay may ada namang good yan na mga projects ano nga dito ang DPWH Tacloban pero waray pa ini na implementar kundi gin propose pala ini ha ka K5 Carol kay waray pa mangud kita ano funds sa sumala itong DPWH. Ngan by 2027 may adahira mga proposed projects so ganito mga master's canal nga igahihimo nga ditong Tacloban para dito maagi harus nga tanan nga mga tubig baha ano para mangadto ito na kadagatan nga diri gud makaka-experience itong Tacloban hinduro nga pagbabaha kay sumala pa ano itong DPWH Tacloban nga iton aton lugar nga ditong Tacloban in medyo hamubo so comparing ano itong ibang lugar so that's why nga normal nala talaga itong pagbabaha pero iton ato nala mabubuhat in maminusan ini nga masolusyonan nga diri gud maduro pa ano itong mga pagbabaha han masunod nga mga panahon.
0: Actually, ka K-Fib Carlo, maihan na ining concern hiton mga Taklobano na ining na bisan nga ni Guti ay la itong uran na in nagbababaha itong syudada. Ilabi na nga di nga party hiton may VNG nga kaibaan. Kay maihan na itong concern na nga diri nga ni nadidiklag itong ira mga drainage canal. Bisan pa man ano, sidgon nga masunod itong mga mulupyo yes, nga diri maglabog hina basura kung diin-diin la or maging responsable nga mulupyo hiton komunidad may adagod talaga mga instances maihan na ini nga concern sa rin ko pa kanina nga problema liwat gihapon iton maintenance or iton regular nga paglimpyo hininga mga drainage canal. Actually, may adad to pirang reklamo nga DVNG nga kaibaan nga pagbuhat nira handi clogging or ginbuksan nira iton mga drainage canal puno inihin mga tuna kay ano napupunuhin tuna kay kulang manhin maintenance.
2: Yes. Oo, amog gihapon ito niya gintagan ano ka kulupin highlight ano ka K5 Carol ka dito na VNG ngan bisan ngani nga di ano ito usang kilaladong private property ano kay din hi talaga itong lugar nga pag bisan lang guti ayer or talaga guti nga pag uran in dagmit nga nahilarom itong level itong tubig so usa itong ira naging rason din ka K5 Carol ka kulup ano is mali nga sayop itong pagbuhat or pagbutang mismo itong drainage kaya siring paman nga ni Engineer Yusores kay pira lagi hapon or pira pala hiya kabulan nga di ano nga nakadestino nga dito DPWH Tacloban nga basar iton iya pag studio gihapon ito niya nakikitaan ka K5 Carol in may ada talaga kuno pipira nga mga drainage system nga sayup iton kabutang nga diri dapat angay butangan so that's why nga kumbaga pa iton usan nirang era ethics ano gagin hihibo in igfollow nira kun hain or kain nga ina na daloy ano iton tubig so that's why nga magiging maupay iton waterways nga sugad gihapon iton mga drainage canal nga maging functional ini pag abot iton mga pag-uuran.
0: tinuod itong ka-KFIB Carlo, kaya in iba nga ni, di ba ining mga widening? Ano instances ini may mga natatabong nakakarsada na atun mga drainage kanal, salit diri na ininaabrihan. So, ang tendency, kung naura na napupuno yes. Hito

0: nsugad iton hitsura ano iton kahimo mismo iton drainage canal kay diri naman ini nasusulod nga to iton ilarom kay bangin kuno mapareho iton nahinabo nga gitkabarakan nga natrap lugod ito naglimpyo iton drainage system nga di ano iton na dapit hamay Astrodome kundi in gimbubligan pa intalon adto pag lukat or pagguba mismo iton nasabi nga semento kay para makagawas ito naglilimpyo nga among gihapon iton iya problema kay paiba-iba manggod indo nakadestino nga may ada mga project nga na implement nga na wargin pag gin istudyohan hin maupay ini inso mala ano kan engineer Usores.
1: Karoy kung pakiala gihapon ka kay Feb Carlo, naghatag bahin reaksyon, maibala ako ano yung topic, naghatag bahin reaksyon ito na DPWH Takdeo, may pag-isumpay ito naging proyekto liwat, Han City Engineering Office, ini nga mga railings, ano ito nira komento, ano ito nira say ka kay Feb Carlo?
0: Actually kay Kayfeb Carol amo ini iton ako na usa ano iton mga pamakiana kay di na iton panahon nga naging viral ini nga himang rawon ini nga steel railings nga di iton downtown mostly iton mga comment and waray kuno coordination ito na City Engineering Office nga diton DPWH Tacloban so yan na ito na akong pamakiana no kay Kayfeb Carol kung tuod ba or gaano ba ka tuod nga waray koordinasyon ito na DPWH Tacloban nga TCD at CEO kay kumbaga pareho man nira ano itong Tacloban based nga mga government agencies nga mga public works itong ira nakasentro so itong reaction lalo ka Kayfeb Carol no comment amo ito na siring ni Engineer Usores kay may ada ko no gap nga may ada ko no kumbaga pa wala ko no problema itong coordination pero itong implementation itong mga project kay Kayfeb Carol diri ko no labot itong DPWH Tacloban had mga proyekto itong city kay kumbaga pa itong DPWH Tacloban in usala inihiyang branch itong region 8 nga DPWH nga Tacloban base so itong ira ginhatagan hin punto or itong ira la priorities nga mga proyekto ng kay Kayfeb Carol itong sakop itong mga national project pero itong mga local projects suga dito na steel railings nga bisan nga ni iton mga drainage canal nga ada mismo iton sentrohan Tacloban in na coordinate ra para diri kuno mag overlap pero diri kuno inihira sakop iton ira mga proyekto or jurisdiction ka Kayfeb Carol so amo la iton iyagin ano nga no comment iton na pagtaga railings nga dito na downtown na.
1: Alright, kay Kayfeb Carlo, wari nagpakian na damo nga salamat ito na imo report. Go ahead.
0: Alright, kay Kayfeb Carlo, ini nga notisya ay dur tayo ha, day TX 500 ang makusog ng pangontran high blood pressure and diabetes. Parang 11 Mbps, ini kay Kayfeb Carlo Arisgado, parang kampir mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan, haso na Tacloban ng bugos nga sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Damo nga salamat ka Kayfeb Carlo Arisgado para han imo report. Ay naton oras ka Kayfeb alas 12:46 na padayon kita ito aton mga himangrawon na yan nga adlaw hito na Miyerkules. Kadiyo naton ka K5 ay na
2: DJ Rini.
1: Update. Mo kanina han interview ano ka na Police Major Shina Layog dito Tacloban City Police Station 2 may pagisumpay aton natad-an nga patay nga lawa sino sa kababayi nga naglulutaw-lutaw didiha kadagatan hito na animong didiha siya na dito na Tacloban. O subay hito na impormasyon nga aton nakuha tikang ha Tacloban City Police Station 2. Natad-an ini nga biktima nga waray inin panapton nga naglulutaw-lutaw dito kadagatan hito na animong didiha siya na dito na Tacloban kakulup inin nga adlaw. So ini nga biktima ka K5, gin kilala inikan alias Lynn, ada 49 anyos iton pangidaron. Ngayon, subah iton impormasyon na ini nga biktima ay naguukoy ha barangay 106 Santo Niño din hiha syudad. Siring gihapon na ni Major Layong nga ini nga biktima ka K5, gin kumpirmar mismo iton iya bugto iton pangilalan hinina. So iya bugto ngan iya gihapon gin kumpirmar ka K5 na may ada inin problema hapan huna-huna or may ada mental illness ini nga biktima ngan papalaboy-laboy la kuno ini nga dihiton kakalsadahan. So kakulup nga adlaw natadanin nga waray na kinabuhi ano nga di may anibong nga no waray ininsulot nga panaptona pero subay hiton investigasyon

0: Ang kapulisan nga waray nakita nga foul play nga rehton pagkamatayhan biktima. So subay ito nira impormasyon ano or ito nira investigasyon nga posible kuno aksidente lainin nga nalumos. Amoy nit problema ano ka K5 kay may nakita mga nababatian nga impormasyon or may mga komento gihapon nga inikunuhiya nga biktima in danay nagiging bayulente. Amo itong problema, ano ka K5? Kaya itong sugad hini nga may mga problema hapan huna-huna. Diri man inin nimo, pwede may reklamo. Diri man inin pwede makasuhan. Bisan kapag kastiguhon, pagbatakon kahin kung ano-ano, diri ka makakagreklamo. Pero si ring hito na Tacloban City Police Station 2, ano, nga nakikigsumpayan hira, nga di hito na ang mga natutungdan nga ahensya hiton gobyerno, ilabi na partikular na ka K5, nga dihito na DSWD ira igin re-refer ilabi na kung nagiging violente na ito na mga sugadhini na nga may problema yung talo nitong panhuna-huna kaya na syempre makakaperwisyo liwat ini nga dihito mga mulupyo or itong mga residente nga dihasyo na dito na Tacloban ilabi na mga ka K5 kumbaga nalabay ka la pagbatigda ka la pagbabata ko na or may daliwat iba nga nararabot na la. May datuusa nga ang palaboy di Tacloban nga kilala na ni Kaki Febrayan. O kilala ko nun ni Kaki Febrayan nga ano to Kaki Febrayan anim nakitana. May dinihiyagin sumat nga iya nakitana. Nangalimot la ka niya istorya. So much for that mga K5. Kadiyo na to yung himang rawon may pag-isumpay ito na kaso. Napag-atubangon na ni Senador Jinggoy Estrada ini nga kasi nga plunder hanggang na malversation. Kung manunumduman naton ka K5, dirila ini ito nag-isasyahan ni nga kaso nga aatubangon or yung kaatubang ni Senador Jinggoy Estrada. Kay nga dahan 2014, una na inihiyang napreso gihapon. O matungod dito na kaso nga graft. 2014, ang kanana pork barrel scam. Nalalambigit inihito niya nga rin na hana pork barrel scam. Nga niya naliwant. Papasakahan hiyahi na kaso nga plunder nga malversation itong Office of the Ombudsman. Nga na lakip gihapon ay ginrekomendar hito na DOJ nga magsalawad gihapon hina kaso ala kontra kan senadora Joel Villanueva nga napirapah nga anay mga opisyales hito na Department of Public Works and Highways o kon DPWH chali damo ininhira nga angay kulkulo na hindi nga pagtaga kontrobersyala nga issue kini nga mga maanomalia nga flood control project. Umaihan na ini actually nga mga kaso. Kay ini nga akin sisi nga pork barrel scam or ito na PDAF scam. Nga da ini na gabumutho nga dahan 2013 na kundi ako nagsasayo pa. May kalabutan ini ka K5 hiton paggamit hana. Ana priority development assistance the assistance fund o kon PDAF. Han mga peke nga na, mga peke nga proyekto nga NGO nga konektado ini na kan Janet Lima Napoles. O amoy ni Ana an utok ka hani ra gintutudlok nga utok iton pork barrel scam. So ginkasuhan ini hi Jinggoy Estrada matungod han ginaaligara pagkarawat niya ay na por lo menos 183 milyones pesos nga kickbacks. Pero lagid la iniya na hito na flood control anomalies. Ay na kickbacks liwat hadto nga proyekto nga ginpunduhan itong PDAF. Tikang han 2004, kutub han 2010. Medyo maihan na inin nga kaso ka K5. Nga na matungod hini ano ginkasuhan niya hina plunder nga draft Hasandigan Bayan na didahan 2014 na. Excuse me po. Ginaresto ini si Jinggoy Estrada nga na igina preso ini ha kam krami hatun 2014 nga na nakagbiyansa la or ini yung tungo talaga ni magbiyansa nga dahil 2017 na nakagbiyansa hiya samtang presa agin dudumara ito na hearing haniya kaso pero nga dahil na 2024 nagpagawas in decision ito ng Sandigan Bayan nga naabsuelto hiya haniya kaso nga plunder matungod ha reasonable doubt. So, waray pa ay napamatudan ano hindi nga iya kaso. Pero na sirutan liwat hiya nga guilty han iya kaso nga plunder. I mean, han iya kaso nga direct bribery nga duha nga kaso han in the, indirect bribery. Pero una pa hindi nga PDAF case ka K5 na naging kaparte na gihapon ni Jinggoy ito na siyahan nga plunder case. Ala kontra itong iya tatay nga hi Joseph ay anay presidente Joseph Estrada. Ay naton oras ka K5 baga na nabuelo basta amunat oras. Alas sa 12:54 na damo nga salamat itong ato na kaugod hindi nga programa ka K5 Carlo Arasgado ka K5 Roger Tila nga ng course sa aton gihapon Engineering Department ka K5 Ray Varona ngan ka K5 Robert Dobert Garciano. Hangaran ni ka K5 Kevin Shosana ako naman ni ka K5 Carol Medino parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan ha syudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
1: K5 News FM Tacloban City 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA. American Naturopathic Association.
4: GTX 500 Health Alert. GTX 500.
5: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto umabot sa 1.3 million in ORAC scale. Ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na hanggang ngayon. Okay na yung aking high blood, nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
4: DTX 500.
8: Naka-obis po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
4: DTX 500.
9: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mitesin na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
4: DTX 500!
10: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
4: DTX 500!
5: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mitesin, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
4: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500!
12: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant?
4: Mag-DTX 500 ka
12: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
4: DTX 500! Araw-araw!
12: Bibili sa mga butika.
4: DTX 500!
13: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500!
12: Bibili sa mga butika.
4: DTX 500! DTX 500!
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Paghagos hangkada oras.
15: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
14: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
15: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
14: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
15: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
14: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
15: K-5 Diaries.

0: Ay, sige naman no, June, kaon na. Igintimda ko ikaw nga daanin kape, aso ka rin nala kung kulang pa haimoy itong tamis.
1: Kumaon na ko balay, Silya. Alin na da ko nga kape kay kanugon kundiri ko, imo.
0: Oy, paghinay lamano kay mapasupada itong duro itong linaso.
1: Lingkod God. Mapakian ako bahin kan biya kung kay ano nga naisuro naman niya otro hospital. Kalugod itong kaon kay bangin o rin kapapamahaw.
0: Ay, tapos na ako. Sige, malingkod lang anay.
1: Hala, sige. Ano good ba na yung tabo nga? Nasulod naman liwat sa ospital eh, Beatrice Silya.
0: Ano siringan niya ka opisina nga suok niya nga sangkay? Nadismayo ko no. Kung waray pa kuno niya masalo, nido niya opisina para pasandigo na iya, bada kay natutumba ko no sa lugibiya.
1: Kaparti ba ito hit iya sakit? Hitun iya depresyon, Silya?
0: Diri ako sayod mano, June. Pero ang mga nakalabay nga adlaw, masulubo niya, nagtitinuok permi, nga nanhupong niya mga mata. Pamati ko nga ni, waray tutumaran iya medisina. Gintatagan ko, ginkakarawat man liwat, pero di rin niya gintutumar.
2: Amo to nga bahin na natong inbayaan ha nakalabay. Usan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kinasingkasing nga gimpapadangat hayon ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dako igi-istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakang at manok. Garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: DTX Beauty Salon.
5: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag o gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
2: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan Roy Chris Abrasaldo han Dumaguete City, kan Opeña Virgilio ngan Roger Fabe. Sugad man kan Ramil Tamaka han Barangay 84 Villarita Subdivision, San Jose, Tacloban. Ngan kan Alomar Sunga ha Barangay 74 Lower Nulatula, Tacloban City. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ng eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan ang simana. Usay iya nga babae nga taga-Rawis Anibong, Tacloban City. Nga niya ay nagpapatawag hangaran nga Bea. Al mga paipayhan niya kinabuhi iniyay kinpadarangan niya aton. Nga nigin paangbit, basi may patik ha aton.
6: K5 Diaries.

0: Naibaro na yung pagbuha ako ni Dennis. Makaupo lang niya Raisa, nga asyan babae nga naghahatag ay yung kalipay. Itiji naman nga akong ex-boyfriend, asyan nakakabulig para magpagana na akong kabugat na ginaamat na natabo haka akong kinabuhi. Alin ikatulo ka adlaw na akong pagsaysay, mga K5 Diaries. What I'd give if I could see.
1: Pwede na kita gumawas. Bisan daw yan ha. Kaya nabayaran ko ng hospital bill. Kumanin naman lot kanina ang doktor. Nagka-istorya na kamo.
2: Salamat, Ana. Pasansya ka na ako na.
1: Ayaw gan po pinangaroon dispensa. Wari mo mo nabuhat ng sala. Sering mo pa. Diri man nimo karuya nga nasusugad ka. Tuod ba laliwat?
2: Kung nasugad ba daw ako hinihan, girlfriend mo pala ako? Siguro diri ka mag-una-una nga pakasalan ako.
1: Han, pamati. Mauli na kita. Diri na kita mabalikan hi kay diri naman kinahanglan. Huna-huna ala nga maupay ka na.
2: Ginihigog mong pumababa ako? Hasta nga daya na, han?
1: Ano ba itong pakiana? Natural, kay asawa ko ikaw.
2: May damang asawa aging babayaan. Kung naabot itong mga pagprubar na kinabuhi itong mag-asawa.
1: Han, kaparte itong kinabuhi itong mga pagprubar.
2: Ano kahilarong ito na yung pagigugma para ako, Han?
1: Sige daw, mahangkop daw ako. Han, duro ko ikaw kay gugmaon. Itong diri mo may ahatag ako niya na. Yan lang may da problema at imo panlawas. Diri ko ito pagbibilingon. Kakainsindi ako.
2: Diri mo pamimilingon na ako. Kay diri ko pa may ahatag. Pero pamimilingon mo ha iba.
1: Han. Han. Diri ko pamimilingon ha iba ito nga butang. Aada ka man. Kadiri pala pwede yan na tungulit imong kondisyon. Pero diri man ito permisugad. Mauupay ka, di ba, nasaringi doktor?
2: Nahadlok ako nga mawara ka ako. Bangin o sakaid daw. Magmamata na lang ako nga waray ko na sapit hakama.
1: Diri ko mawawara imuhan. Diri. Diri ito may tatabo. O anay, maganda mo kito nato mga gamit para makauli na kita. Nagulat nato ni Papa Balay. Alingkod la dina, ako na lang itong mag-aandam.

0: Pastilan, Ginoo. Kaya nung adiri pa man niya, napapasaylo ito niya kalugaringon na itabukan niya mama. Diri man ito niya karuya ginasugan.
1: Ay, maabot ka gihapon ito na adlaw nga. Mapapasaylo niya ito niya kalugaringon, mano.
0: Ya ko gani nga, kapi kasuha kinabuhi ang bumaya kalibutan. Tungod hantong aksidente. Kung nakamingaw, pastila kay durugan. Pero diri ko yagin mabasulan hilaw nga kamatayo niya, mama. Bagi kahiyan nakaputan manibila hantong may tabon aksidente. Aksidente diri ito biniling silya. Dalay bisan magdiano kahin pag-ikmat, paghinay, na itatabo lagi hapon. Pasensya ka na sila. Hindi ko maliwat na pupog na ito akong luha nga nalulumlum ako itong pagsakit ni Biyaw. Kung hain man itong nawara, masulubula ito tungo dito ng kasugaran ni Biya.
1: Paborito pa naman ato niya ang anak ni Bea, di ba, mano? Aw, anay, sulibang ko, mano. Ayaw, anay, pag-uli. Ayaw na lalot pag kinadto na ospital. Kaya na ito nga, od tumagawa sa ospital ni Bea. Ngan, ito ni mo kape. Bangin mo mga limtan, mano.

0: Manaselia. Aira bayangan hi iya papa.
1: Aadu rasala idoy. Nagiistorya. Ay, malakat ka?
0: O mana, dere ako ang himakaon.
1: Aw, ala sige. Pero ano man, ako nalabat masalin kanda biya nga lumakat ka.
0: Oo mana, ala yun. Dere ko karayag magadisturbo tira pag-istorya. Sige nga, makatukaw kanda Jimmy.
1: Aw, ala sige idoy. Paghinay.

0: Hello. Hello, Tol. Ano na? Nakagawas na, Bea?
1: Kaninan, Otto. Tol, Ansarin ko balay makada ko iyo.
0: Magano ka, Didi?
1: Diri ako makada. Amol ito na akong sumat, dito ka balay.
0: Ano na lang tiningayin mo, Dali, Doy? Makain ka, good.
1: Orayla, mapalibuhay lang kay. Ilang kagana ko pag inukoy hospital.
0: Ano naman, tiningayin mo, ginlangkagan nimo. Bagan diri mo asawa ito nga ginbabantayan nga pasyente.
1: May dagan ni magbiling ako hindi dahil mo singa lumakatakan ay kadali ha. Basta kaya ada kayo.
0: Ba ah, ikaw good tol, ginbubutang mo good akalanganin ano. Hain ka ba niya na? Ada apartment ni Raisa?
1: Waray. Ada ko ligrit kalsada. Igin para kong sarakyan sa ano ako tumawagay mo.
0: Tikad to ka pala apartment ni Raisa kung sugan.
1: Kaya anong pa nga na yung sister ka man, makikikita ako kan Raisa?
0: Kay sige daw, makain ka.
1: Wari lang nga ni, maglilibot-libot la.
0: Iba good. Di rin na batid pag inumin tohon itong presyo itong gasolina.
1: Sige na. Kayo.
0: Ay pagdinuro. Ay pagdinuro. Masilagit imo talinga tul, masilhag. Sige, bye. Ah, purbida. Dennis. Di ako nakakag 1 plus 1 ito yung masiring nga. Duro mo kay gugmao ni Bea. Ganti rin mo karyo nga taga niyan tukang nga problema. Pero duro-duro na kaadik itim Raisa. Aray, nakadukot kahin siniguro. Di rin ka na nakakabulag.
2: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino. Wow, my kumso!

0: Diri man nababato ni Ray sa ito na akong tawag. May signal man, naringgod. Eh, nag-busy na. Kung natatawagan ko na hiya, karagsid mo, umuli na hiya. Eh, may signal na. Bangin waray hiya i-apartment. Nagkalakat na ng mga barkada, nga hindi rin napapanginano ito niya cellphone. Kaluro nga, Jimmy. Masilhag na kung natakong talinga pag dinuro. Maupintoyan na kung magkikita kami, kaya anin ako nga daan hagawas. Tatawagan ko otro nuro niyan. Magkikita ko iya sa nako umuli.
1: Ayaw pag dinuro. Masilag na tiyo mo talinga, tol.
0: Okay lang ko, tol. Basta siguraduhala nga diri ka magsusumat kang beya. Sideline line ni.

0: Kung parahay mo, magkakabuligay mo pag-upay itong pag-undang lanay at trabaho. Igbadayo nito ngayon mo plano, anak.
1: Dirito sigurado, Papa. Pwede pa ngayon kami mag-istoryan ni Dennis bahay nito.
0: Eh, kung singong tama dayo nito ngayon mo pag-undang at trabaho, pwede man nga dito lanay ka mo habang ito mag-ukoy.
1: Hirayo ay trabaho ni Dennis, Papa.
0: Kayo sa man naka-overset biyahe nga ito. May daman niya kalugaringon nga sarakyan. O pwede dabong to. Labi na kung ato ka mo ahoron, ipapayad natin it kamalig dito para mahimo nga tuhay nga balay. O may daman nga ni dito bago nga kamalig.
1: Makaupay ba daw lahakon kung natulaan ni kami pa? Siyahan, di daw kang panting nga nagmamani yung hinarayo ni Dennis. Labot pa. Kunaadto kami. Pirmi ako mahinunumdum kan mama. Diri ada makakaupay kunaadto ko maukoy aton pa. Diri ko karuyak.

0: Babe, ano ka ba? Bawi ka na kita. Pare ka man takasan. Unang diwanay.
1: May hana kita na wari pagkita. Ang ilang nga singabuto na itong panahon.
0: Singabot ka, gudliwat. Pero kita kadlo nga nag-inupod. Tapos yan ha, umarik na kita. Dili ka pa ba nagtatakas?
1: Ay, katuyo lang nga wari ka magpakita, akon.
0: Ano nga wari magpapakita? Ikaw ang wari magpapakita, akon. Siguro, gintarho ka rin mo asawa. Nabubulagan ka kung makikikita ka pa akon.
1: Babe, kung masugot ka, payrayo kita. Ikaw ta akong pipiliyon.
0: Asus! Ayaw daw ko pag inuwat ha. Makakagbuhay mayaman ka pa ba? Kung bulag na kamo ito ni mo asawa nga sa lapian?
1: Gusto na, gusto na. Sige na. Panpag-goodbye na kay mauli na ako. Sunod na lahat kita nga simana magkikita.
0: Ani mo saan nga credit card ha?
1: Basta pagkita na ito, otro babe ha?
0: Babe.
1: Raisa. Yun itong mas lamang hamon nga nito nga tennis, babe. Sumati daw ako.
0: Ikaw.
1: Dere ako nabati.
0: Ikaw. Natural, ikaw. Dennis!
2: Ano ka rin si Junior ni Raisa?
0: Sorry.
1: Pagliwan, Raisa.
2: Ano't kareksik yun ni Raisa?
1: Buhat kay, mabuhat kaya po na ko, baby.
2: Hino ka nga, animal ka! Hino ka!
1: Agbal ka! Ayaw pagpilihoy, buhay ako!
2: Hino ka! Hino!
1: Suntukot kayo!
0: Ano?
1: No, dilatak suntuk. No, no. Angin banyak. No. Adi, kuang ka ni. Adi, ini ka. Ini ka pusin.
0: Ibalik ito.
2: Pusin.
0: Ano? Palak tuloy. Palak tuloy.
3: Ano man, Bea? Mauna lang kayo pagkaturog, ha? Mag-uulay. Kay kumaduka na yung horon, sano kuman na syudad.
4: Salamatan daw ka sa ako nga bugas pa, ha? O sige, pahuway na. Ginlimpiyon man nila na ni Sally ang bakante nga kwarto.
3: Hidinis ba? Ayaw na lang paginulata kung karuyag mo na kumaturog, ha? Ay laman tiyala, permidara nga, hiabi.
4: Dahil pa man yan akong gimpipiraw pa. Nasobrahan na nga nilugudad ako yung pagkinaturga hospital.
3: Ada kay, maupay ito para magkabawit lawas. Ada nga din ako.
4: Oh, sige, papa. Good night.
3: Good night.
4: May dako tawag.
5: Lingkod ladida, Bea. Juduhol ko na lading ay mo cellphone.
4: Salamat, Nanay Celia.

0: Nahabot ang haalanganin ang kinabuhi ni Dennis tugon kan Raisa. Tungod ini, na-confirm kong akutob lang ayan ang pulong ni Dennis ano yan naiintindihan na akong sitwasyon. Kaya nakahimoya paglingo akon tungod niya ang panginanglan ng panlawas. Buwas, obdilagi hapon ako niyo pamati ito na akong istorya, mga ka-K5. Who's in your diary?
1: Nandini natatapos ang ikatulong na bahin, ang eksperyensya kinabuhi ng padara ni Bea, Han Rawis Anibong, Tacloban City. Inin mga paypayan ang kinabuhi ng ginpadara ng niya aton ng higing paanggit, basi may pati ka naton. K5 ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton, hapanguna nga papel ni Bea, Jael Yu, Kaupod Hira, Joyce Katubaw, Edwin Torres, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Ray Cabias, Randolph Palacio, ng Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Dennis. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ng ubus sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Tunay na niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga ligpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, ipadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inimu anin drama, basi mahipatik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. Mahigugmaon nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kaping nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
12: Hausa nga balay nga waray kami ngaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw. Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo. Pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
13: Waray pati noon?
12: Kayo waray awas?
14: Waray gap bugas?
15: Kayo! Yungat!
16: Aray ko! Sabadaw, Bianca!
12: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga hain mo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
17: Agoy kaol-ol, sana all!
12: Ang balay ni Biloy!
13: Libap?
12: Manok-manokon! Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
18: Mga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakang at manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
12: Hello mga ka-K5! Shout out kad Loloy Maat ngan Dodoy Tupas sa Barangay San Miguel, Dulag, Leyte. Sugod man kad Marnil Perote Ayo, Tacloban City. Ang magbugto nga Vivian and Belen at Guadalupe Heights, Suhi San Isidro, Tacloban City. Sugad man kan Neneng Balililiad ang Barangay Kauswagan, MacArthur, Leyte. Ngan kan Salumi Pelenio ang Poblasyon District 1, MacArthur, Leyte. Abri na niyo mga Facebook kan radio. Ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy. Ining ang programa, ipapadangat tayo iyo maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
20: Bawian niyo. Sige na, Biloy.
13: Ambot lang ni Kankap. Kankap mong yo. Ambot la. Nga haw.
20: Sige. Sige. Di rin ako mag-iisuga iyo. Sangkay ko na kamo.
13: Ha?
20: Pero asya iton. Kinsusugo ko kamo. Nga bawian niyo. Ang iyo reklamo ha ombudsman.
13: Aray kaya di kapong yo. Aray ha, aray ha.
21: Aray, answering.
13: Ikaw at pakikistorya. Bagan nahangin nga i-withdraw.
21: Uy, nila ko.
13: Amo nga ni nga pag-istorya ka mo.
21: Ay ko na siya ito tiya plano. Sige diri ako.
13: Kap, mas mga paikamot pag-istorya kay... Nagulat ni Mayor. Sige na.
21: Dahil ako. Ikaw na la.
13: Okay. Doon.
20: Ano? Dili ni mo wi-withdrawon. Andi mal ka.
21: Bala ka, Mayor. Dira kumasagot ito na imo karuyag. Ano naman lang ni pinanmatay?
20: Waray ako sala. I'm not a killer. I'm not a drug lord.
21: Eh, kabubuwaon!
20: I'm not a liar. Liar go to hell.
21: Weh, di nga. Oh, ano man?
20: I'm not a drug lord. Weh, I cannot longer involve in judicial killing. Believe me.
21: Wow, baga nakabati naman ako ito. Sound familiar.
20: Ay, kabungyok ka. Tataga ko ikaw yung ultimatum. Withdrawan niyo ang reklamo akon. Kay kundiri.
21: Kay kundiri? Aha. Ah, that naluwat ito. It's another case, ini.
20: Sige, kundiri ka. Magbabasol ka.

0: Kada amon lamok. Animal ko din nga lamok. Ginibulot ako nga pangiklopon. Waray pa man hibiloy. Ada pa barangay hall. Ano daw laga oras ang tokmol nga dako. Pero nila ako. Diri ako mauli kutob nga waray ko napapatay haira. Magulat pa ako.
1: Okay lang ra dito, Kapitan. Ginsuloy ko ang mga tarod daton.
2: Kagawat. Nga tumawag yung mayoran ni Tania.
1: Ano?
2: Tumawag.
1: Nagigistorya ka, Kap?
2: Kami ni Biloy.
3: Tinawag dito, Kagawat. Di ba daw di ba bawal ito din eh, Kap?
2: Igin man do ito ha, kunan aton abogado. Ngan mismo iya, marami mayor.
1: Kunay pagsabot, intatarog ka ni mayor. Aro yung protection order ha, ombudsman Kap?
2: Sakto ka kagawad. Protection order. O ang gintatawag nga, kuan, cease and desist order. Para bawalan nga magkikistorya paan akusado.
1: Guilty to ya, Kap.
2: Ada na ya, hailarong ito na preliminary investigation.
3: Ano man, Kap, mauli lang kanay?
1: Sige, Chip Tanod. Hinay din pag-uli, ha?
3: Pagkaan nahadok na loo kini, bangin na adalah ipipi.
2: Ikaw itong Chip Tanod. Papunin Tanod luwat para idulong ka simenteryo. Awan! Awan ba yung nagbaba, oy?
3: Halakat. Lagit simenteryo. Napakalas ka man, ma. Bunyog ka.
1: Sige, Kap, kay duty kaya na. Anil ako barangay. Hall.
2: Abdan ko nalulugod ikaw. Loy, papun na lang ta.
3: Mas maapay palugod, Kap. Abdilak ani ha, balay.
2: Sige, ito na. Uy, kawal na pugtot. Pagaling koron. Ay, kulop naman nga yan na ni. Ito na, ito na, balay. Loy, ito na.
3: Sige, pag-upod kita, balay.

0: Ay, waray pa ba ng tugado, ha? Gumawa sa barangay hall. Magandang pira o lugod ako. Ginhuhulat ko liot ang tanod nga magpasabot ako. Us, waray pa man ni magtawag ha akong cellphone. Kaya ano na wala? Eh, gabay pa ako sumandig hapuno. Samtang naguhulat yung tawag. Kamakapoy. Kapiraw.
1: Nasiling himiyor hakon. Diri daw hiya baga matangdo, kundi rin makabulos. Labi na kay baga gusto niya nga baga ipawithdraw ang kaso.
2: Ay, teka nga.

0: Oh, good man na, no? Aming, oh, good man. Kay baga, nagpasabot man na tibira nga ba niya lakat. Di pagkain daw at to.
1: Oh, may apam nagmarit ko na yan, may apam.
0: Ah, mo, nagmaritis ata. Oh. Hey, maram ka baloy kung hain-hain nila?
1: Ah, ba't ko ibarang mapamanila?
0: Wow!
1: Oh, katapos si Munit, mapailukos.
0: Uy! Kaya ano ko na?
1: Ambot, direk maram.
0: Uy! Hapit na kita baga. Ha, ilahin na loy, hapit na kita yun loy.
1: Ay, inenkap. Hapit na yan balay.
0: Okay.
1: Kulop naman. Hindi din nala balay kaon.
0: Ay, ayaw din ako wari dito muhi. Dahil yun. Bigla. Ano kayo makaon loy?
1: Oo, oh, God. Ah, sakto na, di kay pangiklop na. Hindi nala balay kaon.
0: Ay, wala mo eh. Lati rin na baga makarawad kanina eh.
1: Ano nga makarawon? Tana, dayo na niya palay. Anay. Ninay! Ninay!
2: Ano anto? Aanhin mo papakaunon ni Kapitan Bungyo? Uy, agi daw, na Bungyo na.
1: Ay, ki, makarawon eh. Hay, akun, kuan. Iyako ginduray, hag. Pakaunon tana na din eh. Total, kuan man. Di pagsiserum naman, adi.
2: Seryoso ka, Biloy?
1: Oh, God. Hinin, pakauna ni Kapitan Bungyo kay kuan, tinuod ito na.
2: Biloy.
1: May tinuod naman. Di
2: ba,
1: may
2: tinuod na? Makaarawod. Paulian nila ito ni Kapitan.
1: Mapauli yun. Dere papakaunon. Eh, kaya ano?
2: Pero ka ba? Ano ba't magpapakaun ito ni Kapitan Bungyo, Biloy, ha? Ano?
3: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my kumso.
6: Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
6: Manok-manoko.
2: Oo, amo ito.
1: Okay, no? Wala kita pagkaon?
2: Sumala. Anon imo ginunahuna? May da?
1: May tinuon? May sura?
2: Waray bugas, waray sura.
1: Kamakarawod, kinkap.
2: Katima, waray kita tubig ng criminal water. Waray may inom.
1: Ay hala, kamakarawod man.
2: Palitan yung bugas. Ngan sardinas nala, butang ang tahin daon yung ganas. Sige na.
1: Sige, hala. Hala, hanay kayo mapalit ako.
7: Tay! Tay, magutom na!
1: Okay.
8: Mangaw na kita, nay, tay!
2: Shhh! Saba ka mo! Saba! Huh? Ayaw maglakot, busis!
7: Tay! Kayo nun ay may lakaway, tatay?
1: Oo, waray. Aday, kapitan. Bisita na ito.
7: Niyan, ano man?
8: Nagaya naman nga ni kapitan din ha itong balay, nay.
2: Aani daw makaon. Takay, kay waray kita sura.
7: Okay. Malita, waray.
2: Okay. Waray paliwat bugas.
7: Makak!
2: Problema kung ano pag paiwas kang kapitan para din kumaon din habalay.
7: Madalila.
8: Ano man ito, Junjun? May ideya ka?
2: Ano man, aber?
7: Sige, nay. Ako't bahala. Suga din niya. Sigurado, maulit ito ni kapitan akong plano.
0: Uy, nakalagan ng latag tiyan. Ay, bagan magutom naman. At ito pa yung Biloy. Lumusyan? Uy, ininay. Ano daw lang kung baga may dasura? Ano? Ano daw lang baga? Ay, magutom. May gupi-gupin siya ba o pastilan? Ano daw lang tirasura? Pagmala siya baga mamingaw. At yun lang kanina, pati mga anak. Naginano daw lang ato dito. Siguro, nagluluto pa. Ano? Abalaw! Abalaw! Abalaw! Abalaw! Abalaw!

0: Isin lang ginoo ko. Ano to?
1: Ang nilay mo, may kamaraman lugas, ate.
0: Aba daw. Aba daw, ginoo ko. Nagsarang na buo, gintalon. Ano, hinay.
1: Hindi mo yan na ugas.
0: Ay, nibiloy. Ito sila, ginoo ko. Ano? Ate, sige na lang, ha?
2: Kapitan. Ano ka po ngayon? Ano po ato eh? Kahuna ko nga, waray ka na dida.
0: Ayaw. Ma, mauli na lang ako si Ganala Ibiloy.
2: Kaya no, diri ka din ni Makaon.
0: Ayaw na lang.
2: Salamat. Mauli na.
0: Sige, maka di ako.
2: Ay ka, magluluto pa unta kitahin sura. Marasa tak lulutuon.
0: Ayaw na. Sige, Ibiloy, habalay na lang ako Makaon. Ha, sige nga.
2: Pero ayaw ka mo sa baha nga sugar iton iya gimbuhat. Ano yung magimbuhat sugar dito?
3: Tay!
2: Oy, Biloy!
4: Pabiloy
2: din na. Sige,
4: mag-inay. Hay, ni Kapitan, habang nyo, ninay. Adiyo, umuta ng kwentsantinas. Nga dito na, nga dilata.
2: Ay, dito na, umuli na. Kaya ginggugutom. Ginggutom hiya.
4: Umuli na ngayon. Ano ba yun ni Kapitan? Huwag man magkulata akon.
3: Tay! Magutom na kami nalat makaw nito ni ati.
5: Balitaw tayo.
3: Ay, mudara.
5: Ito nga kita magutom na.
2: Magtutuong pala kita. Hulat-hulat lang ka magutom kalot itong kanon.
3: Bahaw. Aroy, itong bahaw na liwat.
5: Bahaw. Bahaw, bisan tukag. Sige, magkaon kami tunay.
6: Ano ini? Nangaturog man ako. Magan nag-vibrate man ang silpon. May dadatawag. Nay. Ay, ha? Antahanod man ini. Babaturog ko. Hello? Ano? Aday, Kapitan Bungyo. Nagbabaktas. Maagin din ako na'y umutangan. Hala, ano daw yung Kapitan Bungyo? Hain naman hiya. Ay, kuya. Malabay hiya din niya ako nung rin niya kaupon. Timing ka, Kapitan Bungyo. Imo na oras yan na. Ana akong pusil, andamon ko. Hulatun kuya. Hulatun ko ikaw, Kapitan Bungyo.
2: Kau may ano man Biloy?
3: Ha? Ano? Okay daw nagplano tay.
4: Diri mo tagin lalabugan ng kutsara ng tinedor ni Kapitan Bungyo dun.
2: Hagoy. Kaya
3: magsari ni nanay, karuya din nanay.
2: Hagoy Biloy, makaarawod. Wala kita pagkaon katima. Papakaunon mo he, Kapitan. An aton anak pinang gugutom na tapos waray nga ni bugas, waray sura.
5: Okay. Amo nga ni, balito tay. Kita na lang eh. Ito, kita.
3: Hindi nga kumaw ni Kapitan.
5: Balitaw. Kita na lang.
3: Di pangani sa dutan o bitin.
5: Balitaw. Kanong bitin ito.
3: Kinanglan ane rice tay. Magutong pangani yan.
5: Balitaw.
2: Dohala kabaso.
4: Payat.
3: Bakakla.
5: Magutong pa.
0: Kastilan. Kaya rumang nga nila. Kuan Biloy nga ninay. Ay. Klaro gud nga kulang hinbaga income. Salit. Kulang hinbaga mamam. Ay. Inalasan. Baltakad to kanina. Ay. Pero ayaw lang ito. Ano daw. Himiyor anitan niya. Dari gud ako baga nangangalimot ito niya baga bagahangyo. Withdrawon ko daw ang amon baga kaso ni Biloy. Yan na pa, naging patay na ni Ray Kagawa, dimit. He attorney, no case. Pati na ang tumboy nga he, bibay. Ganito niya, pagiging drug lord. Ito niya, pagiging corrupt. Salit, ang ilay to, hey, yeah. dur eh. Uy.
6: Kapitan!
0: Uy, may nagtatawag mo ako. Hinon na!
6: Hinihain mo, Loyo. Hindi ako.
0: Hin! Oh.
6: Ako! Ako ini, Kapitan Bungyo.
0: Pepe?
6: Ano? Wala ka na umakang luwas na ngaran. Pepe! Pepe lasen! Ang dati itanon! Ganan may plano kung madidato pagkapulong barangay ha atong barangay. Pero pakiyas ako, sana tiya na, Kapitan Bungyo. Pagbantay kay Toto na ason ko ikaw. Ikaw it masunod kang kagawad Demetrio. Ikaw!

0: istorya, paparting kang biloy yung mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat na!
0: Buwas na, hapag-abri utrohiton, ang balay ni biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Chenelin Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitche ko mulo nit nagduyog indiri abang nga sunata. Mga tunog ang karasikas ni Ray Cabias. Hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay bungo ani at tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Away yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon ng radyo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may E3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa malusog na tayo.
7: DTX 500.
9: Ayon sa mga expert.
7: Ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
9: Papalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman
13: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. bisiting ngayon bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May pumso!

supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
1: above, no one. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila. Ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
3: Mga
4: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Kaya naman, Doc.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug maunay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra po Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 bio Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 bio, nindot kaing epekto Sir GP.
3: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
7: Ako si Celestina Sipara, 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha, inyak mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
8: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rolando Basagis. Taghana kayo kung dutlawang kapi. Pero nahiig kayo yung DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hangtod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
1: DTX Coffee Mix.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
11: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Anatun oras alas 4 y media.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
5: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!

0: Maupay nga kulub sinirang na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Nautunta na kong maupay ang kimtang yan nga oras sa adlaw kita ito na Miyerkules. Pizza 27 bulan ito na Mayo. It's 3 days more to go before Swildo. Ano rin ngayon, before mag-Hunyo. Uy, matungan na ito na bulan ng Hunyo, ano? Para ilang mag-iha ito na panahon, mga ka-K-5. Di na lamang good gininitindi, ano? Labi na kung nabibisi kita ito mga istoryahon, didihan nasyonal, istoryahon ito mga senador, istoryahon ito na damo, kompleto. Istoryahon ito flood control project, yan na, magawaray na pag-iroy mga rawi. Amot kung hindi mapripriso, hindi ni, may mapripriso ba o kung waray? Gan istoryahon itong politika nga damo ito na pauwan. Hinugod itong tinuod nga oposisyon yan na ng mga panahon. Oo, kay di rin man po pwede nga itong oposisyon din ni Vice President Sara Duterte. Mahitungod labang nga nag-aaway hira, matatawag yung oposisyon. Magsangkay hira, di rin yung oposisyon na kay running mate hira. Diri makukonsider nga legit nga mga opposition ini ha. Ito na position mga ka-K5, di man lang tinikaring singon nga anything nala nga diri pabor in tipa. Anything nala nga pakaupay unta nga gibubuhat ito ni kalaban, igko consider nga diri tama or diri maupay bisan pagpakaupay because opposition diri la naintindihan ni tato mga politiko itong pagiging opposition kaya pirmi na balabag sugad ba diri to sugad dun ta no? Anyway, welcome kamo tanan ito nato na taramdan El Castigador, ako hi ka-K5 Roger Tilana, and of course kwalot hindi ni mga ka-K5 then opdang kita ito naton mga guwapo. Wow, ha? Guwapo, ha? Mga guwapo nga reporters, kasagabay, hira ka-K5 Jaime Gravador. Hino pa, hi ka-K5 J. Windil Calyar. Sugad man, hi ka-K5 Milton Mate, Didiha Engineering Department. At sugad man, hi ka-K5 Ruel Montesa. Ambot ka na ni ka-K5 Ruel. Pamati ko, antulay niya era. Kay baga harayo ito na patron niya na, di rin na baga ma-persa. Okay, kung baga harayo nila, patron bangin ko na na mag-persa. May patron niya na, di rin mabat ngon harayo. May pag-sulugon. Kung di ni kaliwat ha, Dagami Leyte, piyesta yan na. Happy piyesta. Ito na itong mga taga-Dagami, especially nga ni kan Mayor Jingle Sudario. Ang lagay ba ay ganun na lang? Pwede man unog kami padadaan kung hinutika di hatakloban, ano? Sige, balita mga ka-K5. Happy piyesta para itong mga nagpipiesta yan ang adlaw. Happy birthday para itong mga nagbi-birthday liwat. Tehray no itong mga nagbi-birthday yan na mga ka-K5. Uy, Julieta Poras Adorable. Gani Casey ngayon, ha? Casey Macalla Bintansus. Ayan, birthday niya yan na. Hey, Randolph Pedrosa, hey, Rosana Tolentino, hey, Juan Brazel, hey, Kate Angeline Florindo, hey, Wilmar Bahe, gani Joy Paul Acrosa. Alas 4.36 na mga ka-K5. Pauswaga kami ganito niyo tag sa mga puyanan. Live kita yan na, diniha Facebook, ipinagi ito natin na K5 News FM Tacloma Digital, minus ito natin radio. Pasinsya lang na ikamuha, wari kita yan na ha, radio. May tungod ka may problema, dumugang, uy, dumuroy, liwat mga ka-K5, hindi nga problema ito natin na transmitter. Pero kita kukunan na inihin na mga pamaagi mga ka-K5. Kaya maram kami, mamimiss kami niyo, didahang mga tagsa-tagsa ng mga radyo. Anyway, mga ka-K5, unahon-anay natin ito natin na didi-report na may pag-isumpay itong lakatan panahon. Padaw, ining kuan, mabalita, may pag-isumpay ito na posible kuno itong habagat, ngan itong El Nino, baga magkadungan. Ito na bagat posible kuno may experiencehan din ito na yan na nga itong pagikatarapos ito na bulan ng Mayo o usyahan nga semana hiton na Hunyo. Pero di pa nagtitikang itong rainy season. Sumala hiton na State Bureau. Pero may daluwat na balita kada si Ring posible magkadungan liwat itabagat El Nino dungan nga masulod. Kinahanglan pagandaman ini sa malay ton na pag-asa. E dako inin na siguro ito na problema kung pananglitan magkadungan inin. Ito na habagat mabirada ini didiha inin Metro Manila. Usually, kasi may nga nikita ng habagat tikang didiha west. Tikang didiha walang aparte ito naton and then nasod. So Metro Manila adin niya west side nakatunda din eh Palawan basta tikad to Igbao ito Bataan tikad ilo at ubos inin Batangas amin itong mga western part mga ka-K5 nga amot gini iguh ito na bagat kay pagabot lo at ito na northeast monsoon ito na amihan kita liwat itong giniiguhin din yung mga ka-K5 ha eastern side eastern part hiton Pilipinas alas 4:39 kung dato niton latest Twitter update anay kay bumuhat pa yung ka-K5 Ruel klarado ko dito nato dahil telescope yun din ka-K5 sige adin ay ka-K5 Ruel amot ko may upo din niya din na ka-K5 Milton na no amot ko na dan ako na sangkay mag-inupod-upod nga ni kamuhita ko na classmate gihapon banging good ka mo mahi kuanan sirin pa matahapan nga inin itatago niyo di da hisinetong bato sige mga ka-K5 adi ka-K5 Ruel Montesa tika Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Sir Ruel, stand by. Sulat panahon. Ka-K5 Ruel, i-K5 mo, kumusta itong panahon?
1: Ganan mamati, hanirang mga radio. Adi natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlaw, hana, Miyerkules. Ika, ika, 27 kadlaw, hana, Mayo. 2026. Mao pa yan ang patron nga to hadagamin late labi na nga to kan Ordobis family. Pasinsya na mapaso di balay yan. Correct pagkakapalit ng aircon pati electric pan paso naghiapit bugwak. Anaton minayoyongan minahal nga provincial late padayon lagi hapon kita posible makaabat kin mga panalagsa nga pagtaritheng an pagdalugdog mahitungod han sinisiring lagi hapon nga local thunderstorm nga usa nga daduha ka oras sa manabuin nga local thunderstorm kun makita nang mga Doppler radar it pag-asa ma-issue an pag-asa ng thunderstorm advisory nga kun ni barangay Bungto or syudad malakbatan ni nga local thunderstorm pwede tumakadan makusugay nga oran makusugay nga hangin nga may kaupon nga pagkidlat nga mananabula ito asa ko binusa nga daduha ka oras. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang southwesterly wind flow ang mahinay na ini nga amihan ang usa na ini nga rason na posible din na maiha itong habagat season. Habag kaya na ang Palawan nga ng kanluran nga dapit itong Mindanao amot apektado ini nga southwesterly wind flow. Ang trapliwat ang tropical storm na hiya nagkakapikto liwat ta sinirangan nga dapit hiton Mindanao. Kanina na alas 3 siya nakakulog na sipatan ini nga tropical storm nga may international name na nga Hangmi may international name na hiya kay tropical storm na hiniiya. Kanina na alas 3 siya nakakulog na sipatan ini anakad may karayoon nga 1260 kilometros sinirangan hiton Eastern Visayas. May daniya na hinikakusgon ng hangin nga 65 km per hora harani sentro kan pagsubas ko nga maabot ng 80 km per hora kan naglalakaton pa norte kan luran in 20 km per hora. Sumala hiton pag-asa ini nga ato pa ini hagawas sa Philippine Area of Responsibility. Posible ini sumakob hapar huy base diri nga ni Birnes nga pagtatawagon ini nga Doming. Kung babasihan it ko na ban certainty, harayo ini hit katunaan hit Pilipinas. Pero di rin ang ginlalauman nga makakalanpol bisan din nga parte hit ato nasod, pero kay ginataw ini nga southwesterly wind flow, posible ini pagigupon ini nga bagyo magre-resulta hin mga pag-uran. Amo ito may posible mahinabo magre-resulta mga pag-uran but posible gihap kita maalakbatan hini dinidapit. Pero kapag kaya na local thunderstorm la ito nakakaapekto ha aton nga kapag kaya na gihapon waray gale warning nga giniisa an pag-asa para yan ang adlaw dinhi ato dapit. Salita naton mga ka K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagian pagisda taluwas kumadtuha dagat pagpakabuhi basta magikmatleheran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe yan na niyan nga gabi sinubuhas iton magahon pinaagian dagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinato repeat ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anato real time nga temperatura di Tacloban ada kita 29 sentigrado nga kanina inabot hin 32 sentigrado naton gataas nga init factor inabot lahin 42 sentigrado. Anato na dilaw sinidlit kanina na aga alas 5:15 matutunod dira nga kulup alas 5:58. Anaton daylight time yan ang adlaw, nagkada kita 12 ka oras, ngan 43 minutos.
0: Sir, well, and then, may da, kuhan, local thunderstorm, diri, mapupun yan, ano, may da good possible gihapon.
1: Oh, may chance sa gihapon, labi na yan ang kulupo sino niya, may chance sa mga paguran, tungkol din yung local thunderstorm. Diri pa yun yung tropical storm, hangmi. Ito na nakakapekto ha. Ito okay. Kanina, kung makita kahan na satellite image rin at pag-asa, halayo itong hakatunaan ini pag-aagian niya. Tipaigbaw man ini at tipaigbaw. Sa kaita, nga southwesterly wind flow,

0: nga southwesterly wind blow, kung baga habubong pamulunganon ang mahina ini nga habagat. So indikasyon na ini nga diri na gud may ha mahabagat season na. Iton liwat sini sini El Nino, may posibilidad gihapon nga magdungan sana diri.
1: Pero kung magdadungan man, ini possible anin diha eastern side liwat it El Nino, while western side in amulat it na ka experience ito na habagat.
0: Oo, kay kay makorokusog ito na habagat. Maalak patang gihap kita ng mga pag-uran imbis nga El Nino. Imbis nga El Nino, maalak patang gihap kita ng pag-uran kay makorokusog man ini nga habagat kontra itong El Nino.
1: Oh, so ito dako ito na negative effect ni ito na pagpakusog luatan mga bagyo kung baga may tisulo dahil ganyan Pilipinas.
0: Tumpak. Kaya kung naka-experience ka, kita kada to igin 20, iyan na nga may super El Nino nga nabagat. Kung man na yun, gurukot yung bagyo pero makurukusog liwat.
1: Ba, titirukon gun ngayon.
0: Oo. Oh, so, sana now, diri gihapon.
1: Pag, now, tunta mga diri. Diri
0: nga mga impormasyon na, diri ta ginahadlo kita aton mga K5. Mga K5 ganan mama, nagkikita na aton Facebook Live, painom-dumlay ni. Diri man nga talan nga forecast, walay sinisari nga perfect forecast. Pagpahinom-dumlay ni.
1: Puro ang tinatawag ini nga, kuan, ini panabana. Ayan. Okay, sige. Thank you so much, Sir Ruel.
0: Napakiana ka nga yan, kung hinunta ko po didi, kami lang nga doha ta akong puto.
1: Okay.
0: Waray didi nung usang bato.
1: Okay.
0: May trabaho.
1: May trabaho ngayon. Kahuna, kumbaga, ini, okay, diri man sa bado ngayon. Kumbaga sa bado, bahay mag sinabado.
0: Private man ito, ana, itong gihapsang kahit itagiyan, tubhali na.
1: Okay. Sige, Sir Ruel, thank you so much.
0: Damang salamat, kan maupay nga kuloplate eh.
2: Sulat panahon.
1: Alas 4:48 na mga KK5. Damo salamat ngani ka na KK5 Ruel Montes. Kasumpay ito na impormasyon na may pagisumpayhan na panahon. Tama ito nga makuan nga ni, makusog nga ni, or mapaso, masirak. Nagpapakusugin ito ng mga bagyo. So, delikado ka upay, ano? But anyway, di man kita maaram hiton panahon. Banabana lamang guninin. Waray ni din hitong pag. Waray perfecto nga forecast. Puro lang ni pag banabana. Alas 4:48, so, mga KK5. Din iha balita lokal. Ba, nasa gunsun din iha norte nga dapit ito nato na syudad. Ini mga ka-K5 nga nagkakatatad-an nga patay nga lawas. Kakulop may nanatad-an nga babae naglulutaw-lutaw didiha may animong. May daliwat kanina hiton, yan na lang, no? Di pala may ha, yan na lang ligas. May daliwat usang for luminos 16 nga da 17 anyos may ito natad-an nga patay gihapon babae. Kagabi liwat, kagabi bato, an may naging bunong senior citizen. Baga mapaso siguro ito na panahon. Amo ito na kasusuga dito. May na mga naging ignom, naging bubuno, ano? Ano lang ginirestoryahan ninin kakipay bahay mo yan? Di riba lakipit ging kakirestoryahan nindin ni ito na partit politika? Kadaan ay inin nagdidibate kung hino itong tama, kung hino itong sayop. Ako lang masisiring kung naugup ka kang BBM, naugup itluyo kan Duterte, angay ka mo mag-away mo na. Balitaw. Inin, ayaw ka mo pag duluay kung nag-ano ka mo, nagdidibate partito. Kay, in the first place, nasyahan nga bahin, di man ka mo gimbabahinan, hini nga mga politiko. Ikaduha, magsangkay man tira amo niyo pag-ugo paira ka duha tungod kay magsangkay man hira. Pero magkabalikam pa ba ini nga duduha nga unity Matuod na ko ngayon ni Team Hira kung magkabalikan nila. Pero una, di rin tumatatawag ngayon ni Team.

0: kay wala man hira magkaaway. Itong yun, itong pag-unite, kung magkaaway kamo siguro. Pero kung hanuna, di rehira unitim. Okay, asya, nag-away, kaya di rin kuno unitim. Balita mga ka-K5, itong habalita nasyonal, may pag-isumpay luwat ini dito na Senado. Kakulop, nag-walk out, at to na 11 mga senador. May tungod kay gusto nga inin paghimang rawan haruang han Senado at itong pag-amindar han era internal rules. So itong internal rules mga ka-K5, amuin din hinakalatag din he kung ano iton mga igindidiri, ano iton mga buruhaton, function iton aada hasulod, ano ng mga committees, ano dapat iton mga sulot, kung masulod din iton na sesyon, ngan kun ano-ano pa ano mga do and don'ts. So maram kamo mga ka-K5, ginderibatian kagabi nga pupwede kuno ini magkaadahin virtual nga sesyon pa buligon hi Senator Bato de la Rosa kay di rehira magiging majority kumbaga. So amo ito mga ka-K5, imagine kung 3 man ang Tahirano. So sa bagay ini nakasalalay permanent presiding officer, so imagine do sira ito sa mga preside. Pero itong mga wise din hinga mga gios parte itong politika. Nang litan itong Senate President inin Alan Peter Cayetano. And then, yan na it gimbubuhat para hiya makagdebater. Igin re-relinquist niya itong iya pagiging presiding officer. Igin kakadto, igin di-designate nga tinusang senador. Kay para hiya baga makag-inakan, didi haruang hiton or didi hapudyo. Ruwang hiton na senado. So amo ito. So nga din niliwat. Kung do sila yan na, ito na di majority. Itong presiding officer mga ka-K5 in kapartit majority. So kung magbuburutusay, papriho 11 itong botos mga ka-K5. So the presiding officer amo na itiya bubuhaton, magiging tiebreaker ya. So itiya bubuhaton, kumbaga magapili akong hino ito niya gagapilan. Pwede luwat niya baga pagpatason siguro. Balitaw, ini nga virtual gadudugla. Pariwat yung bubuhat ni diha sanggo niyang palalawigan. Gad tulay ito virtual. Ano. Niya pag-iristoryahan na ito. I don't know kung ini nga ako nakuha nga house rules, internal rules, ano, hiton sanggo niyang palalawigan hiton late in tama ba or gin amindaran ba, updated ba ini. So may natun hindi hinakuha mga ka-K5 nga matatawag natun nga resolution or dinigod hiton era internal rules, ano. So 2020 pag kandakin e-session, itong pag-session ipinagi itong electronic, itong e-session kuno or virtual session shall be resorted to when the vice governor or presiding officer of the sangguniyan deems it necessary under the circumstances. Ba malabo itong didi kay yan screenshots kulay ni. Or when the ordinary means of transportation going to the sangguniyan palalawigan and or session venue are unavailable. So di ito nera kuan internal rules ano mga ka-K5. Nasiring din nga mapupoy nila iton e-session kung iton busy gobernador hindi makaka-attender may tungod kay waray sarakyan. Diri abilabli itong sarakyan at ikada sanggunian palawigan ng provincial lite or the kapitulyo. So, Yan ay nananabo amo nala ito ni raging bubuhat. But I don't know, sirin ko pa may ginamindaran ining internal rules. Kaya ining internal rules is didahan 2020 pa. So unum na ka ini na tuig. I think ang panahon pa ini ni panahon ini ni anahan-anohan ini na COVID-19. In fact, may dahil nira internal rules nga ito nira uniform dapat formal. Oh, it's either naka-coat ka, naka-tuxedo or barong Tagalog. So it na nabuya na mga ka-K5 kaya ako kay permanente at ako decision. May da mga nagpaka-sleeveless, may da nakapulo la. Mga simple-simple lang mga ka-K5. Nga nito na, ito din higipapakian na kay ano kasugad niya. Inin, itiba at tuman hiton isisyon. Nahimun nga pasangil para di makaatinder nga na hiton na ruang hiton konseho. You know what, dear, kita ninabilib nga every time nala nga may sisyon in kuan nala permanente adiha e-sisyon. Adi na lah Zoom, Messenger, or whatsoever. Ano nga klaseng platform itong ginagamit. Kitak masisir, nagkinandidato ka pa nga diri mo na kaya hiton paglinakat-lakat ng pagsakasak ito na kapidulyo. Alangan man kita na siring nga, duro maluat ito na baga imo maluat baga ginkukuan nga duro. Inin, no offend man liwat. Kaya na normal, nakandidato ka, katapos inin, kuan na ito ni mo baga panlawas, ay pagduruha. Pag kinaro kandidato, bisla, inin, sirin pa, harus magtungkod na la, paglinakan. Mga kandidato lagi ha, basta ka maubos ito na last term. Baga di rin maupay. Anyway, balita. Alas 4:58, ma-break ka na kita niya nito na ito paghimang raman. Detalye, ang patay nga babae, Taragita, ng 16 anyos, ka-K5 Jaime, ito maghahatag ito na detalye mga ka-K5. Ma-break ka na kita kadali, alas 4:58 na. Oras gipada nga tayo ang klinika D3 Bio, the superfood, the supplement, yan DTX 500. Makusog ang pagkontra ito ng high blood pressure ng mighty C, the alkaline vitamin C na gatagin extra nga proteksyon na itong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Stand by, mabali ka Neil Castigador, kataliwala pinang ang pahinomdom. K5 News FM, championing the live of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
12: 66th Palarumba Bansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of
10: of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: The 66th Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
14: Ang 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat tayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Harris Ongchuan, ng Congressman Edwin Ongchuan.
15: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
16: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
13: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
17: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan ni STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ng school year 2026-2027 is on June 8, 2026.
18: Lesillo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Lesillo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Lesillo del Verbo Divino.
19: DJX Coffee Mix.
20: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag igara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soul.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
19: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
24: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend food supplement for men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
29: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:08 na mga ka-K5. At atong oras, again, padagat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra ng protection na itong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Ang Klinika DTX 500, makusog na pangontra ito ng high blood pressure. So, boy no, mga ka-K5, kanina, may ada na liwat na sipatan. Nahitadaan mga ka-K5 nga patay nga lawas. Hinusang babae. No? Didi ha may part dito na anot di nga area. Kanan suhi. Diri ano kanan suhi. Ka-K5 Milton may nagtitinawag. Sige. So diri na kanan suhi ano anit nga Ridgeview kaya Ridgeview ano ito yung barangay kanan sa tail san... Kabalawan pa kaya. Okay, sige daw, i-check natin report ni K5 by me. K5 by me, stand by.
29: K5 News FM live report.
0: K5 by me, K5 mo.
30: K5 Roger yan ako na panog yung kanto natin itong sa nga lugar ha barangay ha Ridgeview barangay 97 Kabalawan Tacloban City which is ano itong panuyuanan pagkanto ha norte nga dapit itong barangay is malakita na katalaan nga interview ito na chief of police ito na Tacloban City Police Station 3 kan police captain Kemi Bas tungod kay may ada ka K5 Roger kagabi ano iging buno nga senior citizen na nga diha Barangay Santo Niño 106 naman ito na Barangay Santo Niño Tacloban City Senior Citizen and suspect iya lamang iya langahaw umangkon. Samtang balik kita nga dito na imo na mention ano nga sakto pag-abot nato na Station 3 gininform gyapon kita nga may adamang goda panhitabo or found dead body nga ni-report nga dito na atong kapulisan nga diha Ridgeview area hito na Barangay 97 Kabalawan Tacloban City. Itong Ridgeview in meters away la ini San Uliwat Maga Golf Course ano. So manggod na hihibutang ito na patay nga lawas hinusa nga 17 anyos nga babayihay maga makukonsidera pa ini nga minor de edad. At the same time migin nga ngaranan nga Nicole Magno ano. So gin kilala nga gin confirm ini mismo ito niya pamilya nga niton mga iyay kasi barangay taga Ridgeview lang ahaw nga baga nadadabi ini hiton I mean naaapil ini hiton na LGBTQ community. Kumbaga halayman's term tumbo yon ini nga ato na biktima. Ada pagabot naton kay K5 Roger baga pasensya na hiton aga nga naging kulupya na or baga late nga naga i-snack yan na para yan nga ligas in ada na itong state of decomposition ito na itong lawas ito na biktima. At the same time inin baga diri na maupay itong kahimtang bloated iya kadoro while ang mga mananap nga nakada itong iya lawas is damo na ano. At the same time usa nga panigam na itong iya lawas is may ada niya tato nga di itong iya may sugbong tuo nga sugbong while may lalawat niya sing-sing nga di itong iya tudlo nga dito wala liwat nga kamot. So iging kumpirma naman ini hiton mga nagpakasaksi nga nakadto nga mga taga Ridgeview nga residente manggod ini hiton Ridgeview nga sumala hiton aton mga pamakiana May 22 nagpatron hiton Ridgeview nakita pa kuno ini. Pero this is the last time kay K5 Roger nga nakita ini nga Nicole Magno nga dito era barangay. Ada kayhan mga lumagos nga mga adlaw May 23 kutobya na May 27 wala gud ini magpapakita hasta kanina nga usa mismo nga residente itong taga Ridgeview ang nagsumat banda alas 11 itong aga nga nagkonsulta no hiton na baga di na maupay nga baho hiton nga aragian nga dati kadto ha Ridgeview nga nasasapit la mismo itong golf course iya gyapon gi konsulta itong mga staff itong golf course kun diin gud ito nga baga masangsang nga baho amo itong nga aragian pinamili nga manggod metro la itong kaharayote kang hiton na sidsid itong golf course nakita ini nga patay nga lawas ni Nicola Magno. Oo.
0: Ito na nakikita natin dito na picture ano ini it mga banwa din na ito katadihan aw din na had sihan kuan katadi na. Okay, nagkakahappy na. But didahan buhi pa ini siguro awaray pa matatad ihag taas itong banwa.
30: Yes, oo.
0: Na nahingat huyat but nga.
30: Oo, baga ginuruhan san lain ni kanina para maklaro nga ma-access ito na area hininga aton na victim. Pero ang location talaga nga da, kumbaga masukal ka dito, kaya taas ito mga banwa. Though, ang usang angulo kanina, kinita naton, may aragian. Tikang iton, aragian iton mga taga Ridgeview, liga dito golf course, tika dito solo dito golf course. Which is baga di rin naharayo ito naging kamutangan, hininpatay nga lawas. So, amay ito, kay Five Barro, dyan ano, as of this time, waray pa kadugangan nga impormasyon. Pero kanina, alas 11 manggod, nahi-report ini kapulisan. Tapos, pagka alas 12, umabot itong mga taga-Sin Albro Crime Operatives sa Konosoko. Ngayon, nagdumarahirah ito ang investigasyon. Na kalakat na ito na mga taga-Soko, pero ginuhulat pa natin ito ang era resulta. Hanggang dumarang investigasyon. Samtang, ito na mga istorya naman, in bagawarin mo ni kontra. Nga tawo pero baga kung karelasyon may ada. In fact di rila usan nato nabatian nga karelasyon pero kumbaga an simpa an
0: bangin sangkay-sangkay la.
30: Oo, bangi. Pero niya karelasyon good ko no may niya uyab yan ha. Pero may din niya mga naging ex. Mga sugad iton.
0: At least one at a time.
30: One at a time. Bagan sugad.
0: Diri paruta kita. Balita. Inin kwan. Inin What a plain view man siguro, no, nga makikita nga Maple Play.
30: Oo. Usa pa iton kay K5 Roger ano, nga na iton si state nga ang area dida. Aragian manggo diton nga hiton mga taga Ridgeview, hiton nga Sid, hiton golf course,
0: shortcut. Kasi harayo talaga Ridgeview.
30: Pero loyo ito nga parte na hiton Ridgeview.
0: Mm-hmm.
30: Kung baagi ka nga diya front, baga-adi ka masulod na may kaman si High, tas doro diretso Ridgeview.
0: Pero at least dito, harani nga gyan.
30: Yes.
0: Kaya baga nagliliputit din nila at bukid.
30: Yes. Tapos, ini nga area, kung nagsiserum or kung gabi, masirum-sirum ang
0: gabi. Waray talaga.
30: Waray madabisan o sa nga street light. Which is, so mala naman itong mga naka-istorya. Kanina may data na interview, ano nga, bata ga, damo waray tayong tutok itong camera, pero sapit talhaya ito na itong cellphone para mabata itong audio. Baga itawag it nga niya, mami. Baga tumbo yun gihapon nga bata sing paniya, baga nababarkada ito nira or close friend amo tiya tawag mami nga mahilig ko na ito nga iya mami-mami magnilakata or magbinaktason nga mahilig ito ya lumabay nga da nga aragian bisan kuno gabi bisan masirom-sirom. So di kita maaram kung ano nga mga angulo itong kadilikaduhan ito na exist nga da ito na gabi ito nga lugar or by any chance bangin na tukob ito hayop der kita makakag-conclude pa kay bisan nga na itong kapulisan kanina in waray maglalabot kay nagstay lahira para itong pagabot itong poneraria pagkuha itong lawas. Pero as to the matter ito na initial naman lang ang report waray pa itong hira makaghatag dara kay anira ginuhulat ang report nga magawas itong resulta gindumarahan soko.
0: Mm-hmm. So may napangilalaan luwat yung pinamiling here. Yung pinamiling balot yung mga kaganak.
30: Yes, ano, okay, exacto kay Five Roger, kay though na natawag niya ko nga missing, kay yung pinamiling, pero waray ko na ito na report.
0: Waray ipablat.
30: Amo ito, nga baga siguro, usamang gawin nga rason kay normal ito na pamilya nga nito mga tao nga ito nga danay diri ko dihatig uli kanagab inga diha ira balay baga na normal na lang ito pero na maabot 5 days na bang good digang 22 hasta
0: pausa yan
30: na. Na. Pausa na
0: labi na niya mga sangkay mapakian na
30: besides siguro biska diri umuli in 5 days kumbaga nagsarit ka naman la kung hain ka at least aware ito yung pamilya pero ato no communication no contact iba itong sister itong iya pagkawara itong nga nag-exist lang nga nawawara or missing pero waray nga ang kaya-report nga diha police na blatter para unta siguro kung gumawas niya din aton file ano may poposta nga may missing nga tawo pero amo iton unfortunately nakita nila ni Ryan ang adlaw kaninan aga amo na ito itong kahimtang ito na babae nga minor de edad.
0: So hulatun ta nila ano resulta ito na pag proseso hon sinab the crime operative hiramang ko din ito na maaram kung may nabab foul play ang kun ano iton motibo ang kunhin iton mga magbubuhatin suwad ini nga tubtub nga awaton itong kinabuhi.
30: Exacto kay Fiber Jar
0: ngano sa pa ini nga palitabo igakadlok ini itong mga umaragi tigadto.
30: Yes.
0: So kinabo ini shortcut kun ikaw pananglitan mabaktas ka di iskina iton highway. Pwede ka magbaktas ng Ridge View haranila. Pero kung mga lipot ka pa net kersada, rayo.
30: Oo, eksakto.
0: Ay nakakarayo.
30: Bisan pa siguro inibotangan ni Rahin na streetlight. Kumbaga halaba liwatot nga pagbibinaktasan nga mapungaw, mamingaw. Tapos may history hinsugad hini. Baga, di rin na ito pag maagyan siguro itong kadaman.
0: Tapos, ini... Diri good mga taga ni Daha barangay nangungukoy kay halo-halo inin.
30: Oh, in fact, usa nga ni itong kaninahan ato na naka-istorya ti Police Captain Kemi Bas nga usay ni nga portal kumbaga hin may mga riot, hin may mga kagubot di diha norte kay dida itong lusutan itong mga nandadadlagan nga mga suspetsyado labi na itong kabataan. Kay masarap nga area pero pag lusot nim iba na nga karsada. Oo,
0: so, iba na nga yan.
30: Oo, amo iton, baga makurit nga that setting, kumbaga nahimot yan nga mga portal, mga takasan, kumbaga takasan itong tikasan.
0: Pwede gihapon. Or ada maagi.
30: Oo, balita. Asya ito. Buwas, nagpatapon naman ito na Tacloban City Police Station 3. Pinayag ang Police Captain Kemi Bas nga magpapainterview hira. Muna lauman nga makakahatag nera ito na opisyal nga mga investigasyon na or detalye ito na investigasyon nga gimbuhat para han kagabi nga gimbuno nga senior citizen na kataliwan actually dead on arrival na matay ito ha AVMC nga na hibabaruan naton umangkon nga aniya ito nagbuno laiya buno ito na krimen pero ang ginggamit nga armas sundang.
0: Mm-hmm.
30: Oo, so baga amo iton pagkita nato iton video baga damo iton dugo nga gumawas nga amo luwat ito naging kausa iton kamatayon iton aton victim and by history ngay an kaki fibro jara ka makasusubo nga panhitabo ini ngay an nga suspect nga nakabuno iton iya tito kagabi an senior citizen amo gihap iton suspect nga nakapatay hiton iya kag-anak han mga naglabay pa nga tuig before pandemic nga during pandemic ani liwat bugto nga lalaki iya napatay. Oo, so sige la kun it gawas-gawas kay tikang han kami nor di edad pamanggod la iya nakakomit hinsugad nga mga krimen hasta ya na in legal na nga pangidaron pero nadakop na hiya hiton aton mga otoridad. So na-file na ninira itong kaso kanina or yan ang adlaw. Amo buwas, maghahatag hiya ito na konkreto nga detalye kabahin na itong krimen.
0: Mm-hmm. Okay, sige. Go ahead, KK5.
30: Alright, KK5, Roger. Amo aton aton mga balita nga na hikaitik nga gawas. Durot naman na aton itong DTX500 ang makusong nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ni KK5, Amir Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan has sudah dan global nga nabugo sa sanurangan ng Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Damo salamat kay K5 Jaime Grabador. Karato nga report. Huwag talot ito na report. Pasigundahan nato na K5 Milton. Kadi ka na K5 Jerwin Dilcalyar. Kasumpay lot ini. Ito na street level individual Hagiwan Eastern Samar dakop lot ini itong mga kapulisan K5 Jerwin standby
2: K5 News FM Live Report
0: K5 Jerwin AK5 mo
3: dako pagin dumarang nga drug buyback operation han mga otoridad kakulup nga adlaw Mayo 26 2026 sa barangay Gahoy Giwan Eastern Samar an usa nga street level individual nga ginkilala kan alias Armando 33 anyos residente ang barangay sa isa na sabi nga bungto ini resulta ito nagpapadayon nga kampanya itong kapulisan kontra illegal nga droga narekupo tikang haiya posisyon in mga items nga nakadaha transparent plastic sachet nga gintotuohan Cebu may kabugaton nga 5.38 kagramo ngan gimbabana-bana nagakantidad hin 36,584 ka pesos sidecar buybust money bag ngan mga parafernalia hapagay na ang suspitsaryo in maatubang hakaso pagtalapas ng Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ini nga nato siya ang Duro Tayuhan DTX Coffee Mix sa gagapit ka na na detox ka pa ini ka K5 Jerwin Asidre Dilcalyar pangkampiyon nga balita at serbisyo publiko ngan kalayawan siya ng takloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas K5 News FM
2: K5 News FM Live Report.
0: Dama, salamat ka K5 Jerwin Dilcalyar para itong report. Nagtitika na mula gapit nagkakadadakpan anong hading igindidiri nga droga. Kay, maram ka mo, nagtitika na mo't customer. Kaya ano, nagbarato, napapalit na lang tag 200, oo, tag 300, ano na, 1,000. Pinakal last na ang 500. Would be the, ano yun yung pagtaga-droga? Ano't nakukuha daw lahat yun? Ay, nahika kay Five Brewer. Napakyan na anong tanaw. Kumangin na kapag research yun yun. Balita mga ka-K5. Yun nagtitika na mo itong nagamit itong na droga, nagkakadadakpan, because barato na ito na presyo, madagmit ka na malocate. Kaya damo na ito yung magiging parokyano. Pag-abot nga itong ignom, mag-irestorya, masering inin, tawag ito, kung ato irirignom, masering hahit may ada, yan na. Siyempre, nakapalit hay mo, masering may danakong maram, nga ito, nga dahi mo. Niya, kay sigit iristorya, magtitika na mo, iti mo mga parokyano hini. So after ito mga ka-K-5, kung damo na ito na imo parokyano, masasabtan ka na nga may dahil makakasulod ng mga DPA. May susumat ka, ite-test by ka, dadakpong ka, ito na. Sige, anyway, mabreak ka na kita kadali, alas 5.25 na. Oras gipanagat tayo ang Klinika D3 Bio, MITC, the Alkali Vitamin C, and Klinika DTX 500. Stand by mga ka-K-5. Mabalik ang iyo, Taramdan El Castigador, Kataliwa Leperang, ang pahinumdum.
28: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
15: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
10: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
9: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
10: akong gindubol dos
9: o kakapsul sa buntag
10: o sa gabi.
9: Wala pa'y bulan,
10: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
9: Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
14: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
14: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
12: Pagkataasa di ayon?
14: Bragkuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
12: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
14: Mauraon ta na.
12: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
14: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
12: Muday na.
14: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
12: Husto.
14: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
12: kondisyon,
14: wala kondisyon, wala kay gana.
12: Base
14: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
8: DTX 500.
22: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
14: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
12: Unya dok, kini pong acne.
14: Dagkong bugas-bugas.
12: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
14: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula, aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system, aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
12: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
14: Sobra nga tambok.
12: Oh.
14: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra na lang nga kaon ug kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
12: Hosto. Ano tay oras, Doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil nagaingon, mayong lawas at timanon.
12: Dili pag-abusuhon.
11: DTX 500.
13: Ako si Jubilin.
16: Sobra kataas akong blood sugar.
13: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
16: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
11: Para sa malinis na dugo.
17: DTX 500.
11: Para sa marusog na tayo.
17: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
17: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
17: DTX 500.
11: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butiga.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butiga.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga biskit ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
29: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.34 na mga kakay-five. Balik kita ito na ito na tramda na El Castigador. Kaupon lang yapon ninyo kay kakay-five Roger Tilanda. So boy no, meron niya naton ini na kakukuhaon ano ito na update live tikang dito ha prosperidad ha kamarin Agusan del Sur. Oh, dedi hito na padayong ini na gidudumara nga palarong pambansa 2026. Oh, i-update nato na pang ano pa inanuon nato na dito na update dito ha prosperidad. Kumusta itong Region 8 iyan na? Mao pa yung tanira basketball ano, mao pa pagkinita lugarin kay pamati kon momentum kanina in nawarayan na gana no. Oh, kakulup nga dagko ito na Davao. Mga gumana ito na itong taga Eastern Visayas. Pero ako aninin region 1 ba ito? Region 2 ito na kalaban. Bakay pa pa yung magtibaksi. Naliliwata na itong taga Eastern Samar na waraan Eastern Visayas na wara itong momentum. Ada na ika K5 Kevin. May naliwat na ito na basahan din dito na balita nga daw iging kabaraka ito na mga athletes. Especially itong mga tennis or table tennis player. Kay an lugar kundi inakad itong venue na pagbubuhatan hini, nasunog daw. I don't know kung how true ano, kay ginkikita na ito itong balita kung legit ba. Sige, anyway, adi man hika K5, Kevin. Okay na, K5 Milton. Oo, ada na hi Sir Kevin. Oo, adi K5, Kevin, Susana. Direkta tikang dito, Prosperidad. Hiton, Agusan del Sur. K5, Kevin, stand by.
1: Direkta mula sa Agusan del Sur. Narito ang K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Report.
0: K5 Kevin, kumusta itong prosperidad iyan na ang mga panahon?
2: Mayong hapon.
0: Oh, mayong hapon. Medyo dilimaayo ang signal. Tingali.
2: Amoy problema hini kung di rin mo upay taton signal kay usahay hindi amoy nagagaramit di dito na internet usahay di rin na upay ito naton signal kay 5 Roger.
0: Oo, okay na. Baga 5x5 na. Oo.
2: Okay. Sige. Ini na pagkaya na mga oras, mga...
0: Nautod na liwat.
2: Maduhan na ini ka oras na madalom dong si
0: Kakipag Kevin medyo nag-cutting out. Oo. Medyo nag-cutting out naliwat. Oo. Nag-cutting out naliwat. Ito na yung mo signal. Sige daw, go ahead.
2: Balihin na lang. Nakita niya nga video call. Nga din nalang kita audio call.
0: Ayan. Bangin pa na maupay. Okay, damot na gamit. Imagine, pipirat ng mga atlete. Katapos gagamitin din ito sa video. Sigurado yung signal. Baga na kinakapos.
2: Aba daw. Oh, kay permida mo yung tao, di ka kay 5 Roger. Permanente damo yung pagkirita permida. Isogan din tuhan. Una nga mga palaro, nga diri damit nagkikita, iya na natanan nga venue full pack. Damo gud ito nagkikita, pirmi patron didi.
0: Baak.
2: Ita nga kao, kay haros nga tanan nga murumlay, adila hiton compound, hiton Capitol Grounds. Mm-hmm. So pirmi damit tao, itubtub hiton kagabi.
0: Mamay kala ito. Oo, so inin kada venue, damo itong tao, karagsingon damo gud man ini nga mga tawo nga ada kay ada nakatambak nga tanan.
2: Oo, ka kay 5 Roger, permanente ko dami tawo tungod manggo din han era pag hinulat nga duha ka dekada
0: ba
2: magin hosterahan palarong pambansa salit ginhulat gud ini nira era gud sering paman ginanam nam itong tamis kahira itong host palarong pambansa.
0: Oo, under hin anong region itong kuan anong athletic association itong Agusan del Sur
2: kuan ini Caraga. Caraga region.
0: Mhm. Caraga region.
2: Tikang ka region 8 pagtabok nimo nga da Surigao amo na ito it Caraga region. composed of Surigao Sur, Surigao Norte, Agusan Norte, Agusan del Sur, tapos ini nga Dinagat Islands. Amo ito nga mga probinsya, Siargao.
0: Oh, okay. Ano? O pagtabok lang yan ni Chowder na late. Muna na yun ito na under ito ngayon nga Caraga region. So ito na Caraga.
2: Pag sinisiri nga gateway to Mindanao, ini nga Caraga region.
0: Ah, oo. So ito ang Caraga, ano ito ni era mga dominante hira ng mga kuan, mga Sigunaton Mulay or lakip na ito mga bull games. Ano ito dominante hira ito ng Caraga?
2: Inindiri ko din hira makusog hiton kuan. In fact, magtataro tabla la ini ng hiton Region 8, diri makukonsider it Caraga nga powerhouse sa sports. Adil middle class. Hindi ni hiram makusog gihapon na sports. Kay ito niya pali nga nangunguna sports, Metro Manila, Western Visayas, Central Visayas, inin Calabarzon, Davao Region. Amo ito taga-agragaw itong top 5. Pero itong Caraga, hindi ko din hiram makusog ha sports. Ada ni hiram nakaka-place la, number 11 to number 15. Nagpaparo parehas lining ang itong Region 8.
0: Oo, yan na, number 11 manggo dito ng Region 8. Pero ito Region 8 yan na, di pa number 7. Oo, ambot kay di pa...
2: Nag-i-5 ba manggo dito medal tally ka K5, Roger? Manhin na, kada network, kada media company, may danira paagi na hira itong maglulugaring. Kay nalalangan man, kunti ka nga an official... Kay diri parehas ang una ha, Ilocos Region, nga tag-upat ka beses, nagpo-post ang DepEd. Iyan ha, di kami maara mga network at mga media company, manhin lugaring, hiton era medal tali.
0: Kaya rin yung running, lugod online nga running tali. Ito pa nga di muna kinanglan mag-post. Pag paranglitan na... may ada event nga tapos na automatic na yun maklik la dito tapar iton ko ba inin time to time
2: may event there may hapa ito sa no magiging official okay, kay katapos game kun finals kun championship idadalagan pa ito nga document pan may mermahan na ito i-certify it mga game officials tournament director tapos idadalagan pa ito ngadto hiton record section. Tapos igbe-verify nga liwat din.
0: Okay.
2: Lima ka oras itong DepEd. Itong taga-media, kung may nakabantay dito, diretso ibabagis. Kaya human naman. So, la official.
0: Okay.
2: Amo ito, mamanhin po sa taga-media, kaya di regular na post itong DepEd Philippines, nga as of 5:05 this afternoon pero unofficial liwat ini nga itong Metro Manila nangunguna NCR amoy National Capital Region 16 gold medal nasunod itong Calabarzon Region 4A with 12 gold medals samtang nagsusunod naman Western Visayas Central Visayas ngan Bicol Region papriyas hira tag pito nga gold medals. So amo ito yung top 5. Ang nag-iikaunom ang Negros Island Region with 6 gold medals. Naikaputo ang Central Luzon, 5 gold medals. Naikawalo Northern Mindanao, 4 itong gold medal. Nga naika Siam, hapag kaya na itong Eastern Visayas. Nga may ada 4 nga gold medal. Kung an official manggod ini, apag kaya na, diri pa kinimaaram kung ano ini nga event nga ikaupat nga gold hit Eastern Visayas. Kay tub-tub kaninahan o to, tutulo pala nga gold hit nadagaan hiton Eastern Visayas. May da official website hiton Department of Education Region 8. Pagkikita ko dito, waray pa man liwat bago nga i-regin post kay maihaliwat hira san o nakakapost. Amo nga, nagwa-wonder ako niya na Visayas. Kay officially, dito itong post hit DepEd Eastern Visayas, tulo pala itong gold medal. So amo iniyan itakon berilingon kunhain ini nga ikupat nga gold medal itong Eastern Visayas. Niyan kahuman na kung report na imo, mananawag ako nga ito kung baga entertainment ako kay mga sagipo o ako ni bibisit itong era Facebook page. Kung saan unirag po Eastern Visayas. Basta tutulog palit ako paparuan athletics. Yan aliwat nga kulup, damo itong mga gold medals na pag-aagragawan di dahil track and field events.
0: Ayan. So, and last, palarong pambansa, pera and medal tally, kumbaga, and nakabot ito ni Sir Visayas.
2: Nakakuwang kita hadto, naka-20 nga gold medal, good for number 10th place. Napulo kita nga pwesto overall nga nakakuha kita in 20 nga gold medal. So, kung masalin nga upat ka adlaw emiling pakita ayos ka gold medal mo pa yon ta kon lumapos pa
0: ayan 16 nga gold medal oh pero ay kita na excel
2: it at hatak Anfield nga ito nga

0: Tuig did an wrestling competition, nakakuha kita hin unom nga gold medal.
1: Mm-hmm. Okay, anda.
0: Pupunta kon ko pa it coach yan na gabi, hiton wrestling, kon may ada nagpakasulod na finals, hiton wrestling competition para buwas nga adlaw hiton mga championships.
1: Mm-hmm. So anit mga, kwan, mulay nga mga remaining nga games, iton athletic is mga pera naka-percent iton tapos na.
0: Okay. Tanan nga team event, waray patapos. Ito'y matatapos it Biyernes ngang Sabado. Natanan ngang team, natanan ngang team events. Unfortunately, waray kita ito pag-asa nga makadol ng team events. Mm-hmm. Kaya kinahanglan hindag ko ng itaton na pag-asa ito nga individual. Ini nga paprumba, nga track and field, ini nga wrestling, ini nga dance sport, tapos ini nga swimming. Mm-hmm. Ada good luck kita ito makakakuha. Dire kita magcha-champion hin basketball, volleyball, football, harayo kito dako trabahoon. Mm-hmm. Kung may ada man mag-champion na team event, duro ito hin kamilagro kapag kaya na ng mga panahon para Eastern Visayas.
1: Oo, siguro kung billiard, kaya di man kinahanglan hin panagkuay, bakingin na maka-remedyo si Rimpa.
0: Waray ka kay Five Roger, size matters. Very good pwede nga masering pinadagmitay.
1: Uh-huh.
0: Kay it aton, madagmit na gunti. It iba, magdagmit na dagko. Amot problema ito.
1: Pero did you like ito na, itong billiard, lakip maghapon ito na, kuan, mga games nila?
0: Itong, waray na pong problema itong billiard sa K5 Roger. Kaya basta makaabot lang itong lamisa, nga makasahit hita ako, okay la. Pero did have billiards, anin upat lang nga gold medal at ginaagragawan. Duha ha 8 ball, duha ha 9 ball. Mm-hmm. An aton ball tak-tak na, waray na pag-asa. 9 ball na la ang pagkadali buwas it finals it 9 ball event.
1: Mhm. Oo. By the way, ano may namo na basahan nga nasunog daw kuno itong venue para han table tennis. I don't know kung how true.
0: Inin waray kon tinood dito kay may nag-araso kanina hanti ka orugto. Mm-hmm. Pero didi damo mga taga media nga adi waray pa ako pakabati officially. Bangin manggan may nasun pero diretso na parong.
1: Posible, oo. Baga nabarakad.
0: Waray yung istorya ay didi ngan waray mga post didahin mga Facebook page in mga news company.
1: Mm-hmm. Amo gin-check ko kay baga kun legit ba kay diri mainstream enton nag-post nabasahan ko la
0: tama. Mm. Oo kay ako med ako kanina nakita nga nag-aras
1: ayan
0: iha so most probable kwadto.
1: Mm-hmm. Okay sige kake 5 by Kevin hinay dida pero kapakadlaw.
0: Mag-o-overtime itong track and field. So, bisan ini mag-ooran, mag-o-overtime itong track and field nga events kay ang kaninan aga, waray man kadayon ang track and field kay kanan Idul Adha.
1: Ay,
0: so, diri man po yung mga Muslim nga mga atleta mag-compete kaninan aga. So, again, move yan ang akulup, ang damo nga event ang track and field competition.
1: Mm-hmm. So, nga tanong ngayon ng mga, mga event tech, kanina early in the morning basta tikag din ang Muslim nga ano side diri waray schedule kanina naga
0: an namo bla ka kay Five Roger ang track and field.
1: Okay,
0: pero ang mga okay la kay alas 8 man nagtitikang kaya memorandum
1: okay.
0: Tikang hiton maagahon tubtob alas 8 waray Muslim na pamumula yon.
1: Okay, so move nga tanan ang nagtitikangan kuan.
0: Itong track and field, nagtitikang hit alas 6 sit aga. So, apektado ang track and field. So, yan ang nalani Ray Himoon nga kulob.
1: Okay. Sige. Sige, K5 okay. Kevin.
0: Para itong aton mga mag-create dito sa Facebook, inin kita nalani niyo aton mga update sa Facebook, itong aton mga post. Bangin yan nga gabi, may napakita kadugulangan ng mga update, aton itong igpo-post. Tikang didi ha, prosperidad, agusan del sur, paran palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Chosana paran kumita servisyo publiko. Ngan kaliawan, ha syudad ang takloban. Ngan bugos kasinerangan Visayas, K5 News FM.
2: Direkta, mula sa agusan del sur, narito!

0: K5 News FM, Malarong, Pamansa 2026. Report! Report!
1: Okay, mga ka-K5, Vika K5, Kevin Susana, Direkta, Ha Prosperidad, Agusan del Sur. Huwag nga hawad to mga ka-K5. And then, mo pa dito pag-stay ka-K5. Kung may kwarta ka. Siyempre, damo dito at mga paraliton, mga souvenir items. Itong pagtrabaho lot dito. Ano, labi na itong mga taga-Midja. Palarong pambansa ko din rin. Kumbaga. But anyway, mga ka-K5. And then, thank you so much. Ano, ganika na ka-K5, Kevin Susana. Dato na in news director. Kan, kuan ini sports analyst, sports in the commentator, ilubin yung tagtulo ka games kahiyal at magiinakan. Sige, parin na kita oras mga ka-K5. Thank you so much sa iyo katanan. Actually, damugada na to na pupwede pa mga paghimangrawan. In fact, ini usahuntah na to paghimangrawan. At doon, gindudusuhan si Nado nga papagbutuson ni Senator Bato de la Rosa via virtual. Para lang nila pag-restoryahin mga ka-K5. Nga pupwede na kasuhan ni Senator Bato. Direto niya pag inabsino, isuspender lugo din mas dirihira mga Aragway. Hindi si Nado mga ka-K5, ano? Sige, anyway, wari na magod kita oras. Sangarin to natin maging kaurusa. Hira ka K5 Jaime Grabador, ka K5 Jerwin Del Calyar, Engineering Department, ka K5 Milton Mate. Thank you so much. Bantay niyo. Ito na masunod niya taramdaan na nato D3 Bio Evening Newscast. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban, yan bukos ng sinirangang Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
4: 66th Palarong Pamansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: 66 Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
6: And 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Harris Ongchuan ngan Congressman Edwin Ongchuan.
7: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500,
12: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, 5:06.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio Evening Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga kagipay, bali natin magpasong ang mga notisya nga natin mga laray ulohan. Balita lokal, natadan nga patay nga lawas yung babae animong waray foul play, subayhan investigasyon han kapulisan.
18: Senior citizen, patay han pagbunon, habarangay 106, Santo Niño, Tacloban.
1: Balita nasyonal, Senator Jingoy, atubangon ang kasong plunder nga malversation.
18: Senador Padilla ngan iba pa sasampaan ni reklamo ha CIDG hapagbulig kan Senador Bato de la Rosa hapag iskapo.
1: At naman balita lang yung labnasan na planta Washington nagaparika usap patay siyam sa Maran.
18: Tinaglawas han Russia egin patawag han pirang mga nasod ha Europa tungod han tarhog nga pag-atake ha Kiev.
1: At naman, balita negosyo, rice tarification law, plano otro nga pag-amindaran.
18: Haaton balita, kakaiba, amog nga mister, igin reklamuhan iya misis ngan mga katrabaho. Lalaki, ginpapagbayad, hin sobra 900,000 pesos.
1: Balita sports, Alex Iyala, ligwat na ha 2026 Friends Open.
18: Ato naman balita entertainment, Sam Versosa ngan Faith Da Silva, todo deny nga may relasyon pero pirmi magkaupod in public.
1: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, ini ang D3Bio Evening Newscast, yan ang Miyerkules, Mayo 27.
18: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yung makikitan kami din man nga parte ng kalibutan ni pinaagi to namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
18: Ngan ha detalye han aton mga balita.
19: Balitang lokal.
1: Shalito nato na balita lokal, waray sulot nga panapton ngan waray na kinabuhi. Dito na madiskubrihan anusang babae nga naglilutaw-lutaw hakaragatan na nanibong Tacloban City kakulop. Ngayon kilala ang biktima nga alias Len, 49 anyos, nga residente ang barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Subay ha impormasyon, tikang Tacloban City Police Station 2. Kaging kumpirmar mismo han bungtukon mismo han bungto ang pangilalaan han biktima. Sumala iya ang nasabi nga biktima in may problema panunahuna nga palaboy-laboy la kakarsarahan. Samtang nagawas naman ang investigasyon nga gibuhat nga mga eksaminasyon nga wari nakitaan nga foul play hapag kamatay ang biktima nga gitutuhan nga aksidente la ini nga nalumos nga naging kausahan iya kamatayon.
18: Halain pa nga balita lokala, nagkarigo han iya kalugaringong dugo. Ano sa nga senior citizen, han pagbunon, habarangay 106 Santo Niño, Tacloban City, banda alas 7:30 kagabi Mayo 26. Ginkilala ang biktima nga alias Mario, 72 anyos nga paraguma, samtang ang suspect naman ang ginkilala kan alias Kaloy, 35 anyos nga construction worker ngan pareho residente han nasabi nga lugar. Subayhan investigasyon, nagkaadahin mapaso nga argumento ang duha. Hinungdan han pagbunahan suspect ha biktima gamit an sundang. Nadarapa ha EVMC an biktima pero gindeklarar ini nga dead on arrival. Hapag kaya na in aadto na ha kustodihan kapulisan an suspect nga nakatalaan pasakahan hin kaangayan nga kaso.
1: Samtang kadugangan nga notisya lokal, nagaantusin kasamdan. Ano sa nga 60 anyos nga babae mo man nga hiyain tiga basun? Ano sa nga senior citizen kakulop alas 9 hanaga Mayo 26 sa barangay Kampuro giton Villabal Leyte. Geng kilala naman han mga kapulisan ang biktima kan alias Miring, samtang 63 anyos nga suspect naman ingeng kilala kan alias Noy, usa naman ini nga parang uma. Sumalak han report han Villaba Municipal Police Station, personal pang pumakadto era istasyon ang biktima mauman ang krimen. Inaligar ang biktima nga gintigbas siya han suspitsado gamit ang sundang nga nakaiguha iya luyo nga na iya ulo. Gintagan anay han mga kapulisan ang biktima himpaw na nga pagtambal o sa kapagdanon Habilyaba Community Hospital para kadugangan nga medical nga atensyon. Nag-surrender naman ang suspect ang mga otoridad pero waray na niya maitubyan ang sunda nga iyaging gamit na maong krimen.
18: Haaton katapusan nga balita lokal, malinang puso nga naiserbe ang warrant of arrest sa usa nga wanted nga lalaki nga 17 na katuig nga ginsalawdan hinkaso nga pangawat hinlubi. Kundiin arestado na hiya kakulupan alas 9:30 aga Mayo 26 ha Barangay Caglauan, Dolores, Eastern Samar. Ginkilala ang senior citizen nga suspect kan alias Don Jose, 63 anyos nga paraguma nga residentehan na sabi nga lugar. Ang warrant of arrest nga ginserbiha iya in may pitcha nga Pebrero 19, 2009 nga gin-issue han presiding judge han regional court branch 4 Dolores, Eastern Samar. May da naman igin-recommendar nga piyansa iya kaso para han iya temporaryong kagawasan na nagkakantidad hin 24,000 kapesos.
1: Alas 6:07 na mga ka-K5. Naton mga balita lokal, game padangan tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
20: Balitang National!
21: Balitang National!
1: Kaliyan tayo naman, ito na ito na mga balita national. Ege na pahayag ni Senator Jinggoy Estrada nga atubangon niya at mga kaso nga plunder nga malversation nga igsasampahan Office of the Ombudsman kontra haiya. Sumala ha Senador, pagadman anay nirahan iya mga bugado o nira bubuhato na nga pitan. Samtang nagsiring naman, he Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga pipirmahan niya ang resolusyon na parahan pagsampahin mga kasong plunder nga malversation na kontra kan Estrada. May kalabutan din eh, ang ginaligar ng anomalia nga flood control project nga ginibisigaran na han Department of Justice. Lakip gapon, hantun mga rekomendasyon han Department of Justice ang pagsalawad naman yung kaso ganda Senator Jovel Villanueva nga pirapang nga anay opisyal han Department of Public Works and Highways. Haluyo, hadun mga ligasyon, naging patapon ni Estrada nga ipapadayo niya ani obligasyon na Senado. Kung maroon naman, nga napreso na hi Estrada. Natuntuig 2014, may tungo din niya kaso nga graft and plunder. May kalabutan ang controversial naman nga pork barrel scam o compete up scam.
18: Haiba pa nga balita nasyonal, igin pahayag han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNPCIDG, yan ang adlaw nga magsasampahirahin reklamo kontra kan Senador Rowen Padilla ngan iba pa hapagbulig kan Senador Bato de la Rosa nga makagawas sa Senado. Siringan CIDG nga ang reklamo nga pagtalapas ha Presidential Decree Number 1829 o Obstruction of Justice in Igre-Refer, han National Prosecution Service, han Department of Justice. Ang nasabi nga reklamo in subay hamandato nga imbestigaran ang mga krimen nga nigpatuman ang balaod equitably and without exception. Ha, igin surat ini nga hanigin susurat ini nga notisya in waray pa kabatunan ang opisina ni Padilla kasumpay hini.
1: Alas 6:09 na mga ka-K5. Naraton mga balita nasyonal. Ginapadangat iniha iyo ipinagihan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra ka protection haton lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga na immune system.
20: Balita International.
21: International.
1: Ato naman mga balita lang yaw ngalab na saan. Usa ka tawo ang napatay. Samtang siyam naman atun sa Maran, dito na magparik nga party o nagparik nga party na chemical treatment dito ha Longview, Washington. Lakip ang mga sa Maran ng walong mga empleyado ha nga lakip naghihapanan usa nga bumbero. Ay inisyal nga impormasyon ginaligan nga tigda na na maruba ang tanke nga may sulod nga mga chemical mixture. Hadipon Dynawave Packaging Corporation Facility sa Longview, Washington. At nasabi nga tanke in may kapasidad din eh nga makagkarga in mabot 80,000 kagalon diin 60% ang sulod din eh. Diretong matabo ang insidente. Malaksi naman nga napuy-puy han mga otoridad ang natawo nga sunog han nasabi nga planta.
18: Haaton katapusan nga balita international, iginpatawag han European Union ngan pira nga mga nasod sa Europa ang tinaglawasan Russia mahuman magtarhog ang Moscow hapag atake ha Kiev. Laki pa mga nagsumon hin Russian envoys ana Germany, Norway, Netherlands, Poland ngan Sweden. Kasunod han pahayagan Russia nga target hini ang mga military facilities ngan decision making centers ha Kiev. Sumala ha EU diplomatic service igin patawag nira an Russian charge d'affaires agud igpahayag an ira mahugot nga pagkontra hagin tatawag nira nga unacceptable escalation nga igin patapod nga magpapabilin an EU delegation ha Kiev haluyo han tensyon. Samtang mahugot naman nga gindiwara han Russian embassy ha Germany an mga aligasyon nga gintagan hin doon nga surgical strikes la ang ginbuhat kontra ha mga target nga militar. Siringhan Moscow, ang iraplano nga operasyon in Bulusla han ginbuhat nga terrorist attacks han Kiev. Lakip na ang insidente ha Luhansk nga igin kamatay han 21 katawo. Mahugot naman ini nga ginpahimuhan Ukraine nga ginklaro nga ang ira target in usa nga Russian drone unit.
1: Alas 6:12 na mga ka-K5. At aton mga balita lang niya ang galab na saan. Again, napadangat iniha iyo mga ka-K5. And Klinika DTX 500, makusog nga pangontra hiton high blood pressure.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: At naman mga balita o balita negosyo, nagyasalawad hin balaod ni Representative Dada Kiram Ismula ganito nakbayan reform block agod maamindaran utro ang rice tarification law o kon RTL nga na makurkusgun o pakurkusgun at ito nagahuman gobyerno ha regulasyon han rice industry. Sumalakan ismula unom katuig na adto na kalabay at inetong maprobahan ang RTL pero waray lagi hapon kahuman ang patapod nga barato nga bugas nga modernisasyon ng lokal nga agrikultura. Paano yung balaod noon nga igbalik ang National Food Authority ang mandato hini nga maparigon ang presyohan ng bugas direkta nga makapalit hinumay ang mga paraguma yan magbalik yan naman eh, himbar-barato nga presyohan bugas sa haoras ito na krisis o emergency. Takop gyapon ha bala noon ang paghatag hinder dako nga papel ha mga organisasyon han mga paraguma ng civil society ha pagripasuhan rice industry roadmap agud masiguro ang transparency ng hapsay nga pagpatuman hatun mga palisiya ha agrikultura. Mga K5, alas 6:14, ato na balita negosyo. Yan na padangat hayuhan DTX sa Coffee Mix. Nakagapi ka na, na-detox ka pa.
0: Balita! Wow!
18: Haaton, balita kakaiba, ka-K5. Gaano mo kahigugmaon itong imo asawa? Kayo mo ba ang tusunit iya baho? Hangaran hiton gugma? Hanasod Turkey, waray na makaantos ang usang amisis. Tungod haniya mister nga waray kurukarigo ngan talagsaon lagi hapon mag-toothbrush. Nagsalawad hina deborsyo hiyen. Tungod han pagigin amogan iya bana. Siring haniya abogado, labot lahan kahubya pagkarigo, talagsa lagi hapon ini magliwan ngan mag-toothbrush. Komo pagpamatuod han kapasibaya hini nga hygiene nagdarahin mga witness hiyena lakip an iram mga amyaw ngan mga katrabahuan iya bana nakasurat ha court documents nga usala ka beses sa usa ka semana nakarigo an lalaki has sworn statement han iya mga katrabaho igin sumat han mga ini nga diri na hira na antos an body odor ngan kabaho han baba han lalaki salit sumugot hira nga magin witness. Ginaprobaran ang korte ang divorce ngan ginpapagbayad ang lalaki hin 500,000 Turkish lira o kung 922,000 pesos komo bayad ha iya asawa nga maihana nga nagiinantuson han kaamog han iya mister.
1: alas 6:16 na mga kakaypay. Nato na balitang kakaybang ipadagat tayo sa klinika D3 Bio, the super food supplement. Ato naman na balita paugnat hakusog, temprano nga natapos ang kampanya ni Alex Ayala sa Friends Open. Moman ini nga perdihon ni Iva Jovic sa straight sets nga 6-4, 6-2 hasyan nga round ang torneo kakulop. Malaksi nga nakalamang i-Jovic hasyahan nga set. Matapos umabanti ha 5-1 lead, pero ha kaluyuhin nakaback daw pa hi Ayala nga guti ay nala an lamang, pero bumawilo at hi Jovic salit nakuha ini an syahan nga set. Ha ikaduha nga set hi Ayala an syahan nga nakapuntos, pero malaksi nga nakabawi hi Jovic nga utro ini nga naduminahan ang second set. World number 17 hi Jovic, samtang hi Ayala inada world number 37 ranking. Aluyuhan ton kapakyas ang singles competition. Magpapadayon lagi hapon hi Ayala ha doubles tournament ay kaupo ni Victoria Magupo sa clay court grand slam. Alas 6:17 na mga kakaypay. Atong balita sports, game padagat ha iyohan extend the food supplement. Tagahatag in extra nga kusugan enerhiya. Sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend the food supplement ka.
3: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
18: Para ha aton balita entertainment, nauso na liwat yan na ha showbiz. Ang linyahan nga, we're just friends. Amog yapon ini, ang naging baton han kapuso actress nga hi Faith Da Silva, han pakianhan kung ano ba ang real score ha ira, han businessman TV host nga hi Sam Versosa. Pira nakabeses nga naispatan nga magkaupo ni Rasam ngan Faith in public. Ngan didalahan May 16, nasipatan na liwat hira nga magkaupod pagkitahan concert ni Jessica Sanchez sa Araneta Coliseum. May mga post gihapon ni Sam nga kaupod niya hi Faith ha iya mga business-related events. Una na nga iging pahayag ni Sam nga 5 years na hira nga magkasangkay ni Faith, pero diri kumbinsido itong mga netizens nga magsangkay lahira. May daliwat pira nga mga netizens nga nagkomento nga bangin ginpapaselos la ni Sam aniya ex-girlfriend nga Rian Ramos salit pirminyagin di-display ha public hi Faith. Manunumduman nga nagkabulag hira Sam ngan Rian hadton October 2025.
1: Alas 6:19 nato na balita ha showbiz sa game padagat ini hayo DTX Beauty Soap kampanti ka sa lagang dala nag DTX Beauty Soap. Mga kakipag, iyo pala yung batihan. Nato na Klinika D3 Bio Evening Newscast. Yan na nga Miyerkules, Mayo 27. Ano yung mga naging taga-pasamuak? Ako hika K5, Roger Tilana.
18: Ako naman hika K5, Jean Piliño.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
18: Ngan kaliawan, hasyodan na Tacloban, nga nabugos na sinirangan Bisayas.
1: K5, News FM.
22: K5. Championing the lives of the Filipino.
23: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
26: Para sa malinis na dugo.
27: DGX 500.
26: Para sa marusog na tayo.
27: DGX 500.
26: Ayon sa mga eksperto,
27: ang DGX 500
26: ang may pinakamataas na antioxidants
27: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
26: DGX 500.
27: Sumok na ng mga eksperto.
2: mabibili sa mga butika.
5: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitrayo gindong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
5: TJX 500.
2: Mabili sa mga butika.
7: Dr. Ramil Uy, ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Maying buntag, Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
7: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
8: Mm.
7: Pagisgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
8: Mm.
7: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
8: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
7: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
8: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
7: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
5: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
8: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
1: GP.
8: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
1: Oh.
8: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
1: Correct.
8: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang ang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
7: Pagkataasa na, Doc.
8: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diham na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
8: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes. Tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
8: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
7: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si J. Jean Paul Hineroso.
8: Uga ko sab si Doc Ramil Oy saying, maing lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito magaan akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo ito nga product nga D3Bio.
13: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
23: DTX Beauty Soap.
29: Pabalit sa mga butika.
30: Xtend Food Superman.
31: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
30: Xtend Food Supplement for Men.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
34: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
36: Number one.
34: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Og karon ania ang inyong higala.
38: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao.
0: Kini ang inyong higala na usab, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Makigkauban usab karon sa atong panag-uban higala hangtod tas alas 7. Live sa gihapon kita ni Ata Nanukad sa K5 News FM Dumaguete. Og sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa atong engineer on duty Mingala, sa atong master control, Engineer K5, John Abel Andro Racuma. Boy na Mingala, magkingsunan sa atong karumparang uban sa gihapon sa Tibok Versus K5 News FM, maayong gabi ngadto sa atong tanan nga mga silingan. Sa atong matigpaminaw mahigala sa matagkaroon niya sa ato dining tulumanon, atong ginatimbaya ang tanan labina sa ato nga mangkaigsuunan sa gawas nasod. Mayong gabi ingat tos mga taga South Korea, ato nakauban mahigala kining atong igsuong taga Mindanao, taga Sambuanga del Sur nga tua sa South Korea. Matagkaroon niya nagasubaybay ka nato. O dito sa Estados Unidos sa Amerika, mayong gabi alang kaninyo, labi na sa ako din nga igagaw, Edgardo Agad Ayuban, Dias, Ontario, ay Ontario kining Florida, USA. Mga igala sa ato karong panag-uban, sa ato din hinga palibot, itimbaya nato ang tanang silingan nato din sa atong provinsya Negros Oriental, ngadto sa Negros Occidental, Ades Bacolod, Familia Alcantara. Maayong gabi alang kaninyo. O sa ato usab mga kaigsuonan re sa probinsya Sugbo, atong ginatimbaya usab sa gihapon. O sa Leyte, siguro makauban nato si Sister Honey. Ato usab ginapaabot atong panimbaya sa mga taga Bohol. Sa ato makaigsuonan din ha sa may Ubay, Bohol. Maayong gabi alang kaninyo. Sa Mindanao, sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya kaninyong tanan. Bayon na may galam kingsunan, di tamaglangan kayong ato karong hisgotan, si Kristo ang sentro. Mauni ang pinakaminundanon tungod kay kundili pa tungod mga higala sa kahimtang nga ang kalibutan na hulog ngadto sa katalagman sa kasalanan. Kung wala pa untay sala, walay Kristo nga mahimong makita nato diha sa hulagway sa matud pa sa tao. Walay pulong nga mahimong unod o mahimong tao kung wala pang tao nakasala. Wala pud untay gitawag sinulat nga pulong sa Dios kining atong ginatawag nga Christian textbook ang Holy Bible. Apan tungod sa kasalanan, mauni ang katumanan nga ang gipili nandaan sa wala pa mabuhat ang kalibutan si Ginoong Hesus na himog yung nahimogso. Maayong gabi alang katukang Sister Honey diha sa Ormoc City. Maayong gabi alang kanimo, Sister Honey.
3: Hello, Brother Jerry. Maayong gabi usab ganimo og sa atong mga tigpaminaw ning takna sa kagabhiyon.
0: Dalagon ang Diyos, salamat mga higugman akong mahigalam kingsunan sa ato karong panag-uban, ato makauban sa Sister Honey Rose sa Ormoc City. Atong isgotan karon, si Kristo ang sentro ha, sa bisag unsay mga tema sa Biblia. Mauni ang nindot mahigala kay, bisag duharat na kabuo karon o tulo, nga magkatigom, nga si Kristo ang ato ang gisgotan, iyang pangalan, naagin siya sa tong taliwala, bisan pa og nakatagtag lain-lain nga mga lugar sa katarungan nga ang atong mga panagtagbo pinaagi sa mga pagtuon sa balang pulong sa Dios. Si Kristo ang sentro, naasa sa tong taliwala may galam kingsunan. Tungod kay iya kining mga pulong, mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Busa sa dipata mga hisgot karon sa mga minundanon kaayo, matagkaroon niya sa atong mga hisgutaan, magpaygayon sa atas sa atong naandan o sa kabinuksan atong pag-ampo. Mag-ampo tayo ni Gugman ako mga igsoon. Among amahan ng langit nun, una sa tanaan, maayong gabi kanimo o Diyos. Ikaw gayod kanunay ang among ginapasalamatan, matagkaroon og unya nga muabot kining panahon nga maghisgot mi sa iyong balaang mga pulong. Nagtuo mi nga pinagi sa iyong balang espiritu, ikaw gyud ang naggagiya sa mga unahuna, nagdasig nga pinaagining sibihan sa K5 News FM. Mapadayon namo pagmantala ang kamatuoran nga walay lain mas Ginoong Hesus nga mao ang maayong balita sa kaluwasan nga ipamantala ngadto sa tibuok kalibutan. Busa pinagining sibyahan nga gipanag-iyan ni Dok Ramil Oy, dalaygon ka tungod kay mapanalanginan ang tanan namong mga hinigugmang igsuon o mga higala na akaroon sa ilang dapit, sa ilang mapuloyanan, diin sila nagpahimutang aron sa pagpadayon sa mga pagpaminaw ining mga butang among hisgutaan labina sa mga pulong sa tagna. Busa hinaot walay makulangan namo sa kaalamong kahibalo aron maandami sa dakong adlaw o niya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa imong pagpakiguban o pagtubag sa among mga pag-ampo sa ngala naman ni Kristo Hesus na among manuluwas. Amen. Dinita karon maghisgot makigsuonan sa naibulubatakon unsa gyud pinakaunang ang-ang kon maghisgot ta og kaluwasan. Unang-una gining ang-ang kinahanglan ato yung sayron kon kinsa ang manluluwas. Kaysa atong kaugalingon nga nahimo natang nalimbungan sa kaaway pinaagi sa pagpakasala nato, wala nagyud tay relasyon o gitawag o kadugtungan ngadto sa Dios. Tungod sa sala, pat namatay ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Namatay ang atong espirituhanon nga kahimtang. O ang tao tungod kay patay, wala nagyud na siya mahimo. Bisan pag unsa nga parte sa atong pagkinabuhi kon mamatay na ni, ang lawas nun maning kahimtang ang mamatay? O espirituhanon maning kahimtang ang mamatay? Wala nagyod. Walay taong patay nga mahimo pa siyang may gahom sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon nga gahom. Bisan pag unsa ka matud pa abilidad or kung sa'y ngalan, ang ikagahom sa tao. Walay tao nga makaluwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon kung siya lang si ang kaugalingon. Busa, tungod ni ini angay tang magpasalamat nga si Ginoong Hesus bisag kumo na kaayoni nga maong nga mga pagtulunan nga ang motoo ni Ginoong Hesus maluwas, kumon kaayoni mga kaigsuonan. Pero ang kaluwasan nga angayan natong sabton, kining kaluwasan nga adunay matud pa consequence nga ang tao mamatay. Kay kon walay sala ang tao, di nangitag kaluwasan. Kay wala man po na siya'y angayan matud pa antuson sama sa tao nga adunay sala nga bilangguon o niya sa bilangguan. Dito na siya mahimong mawalad ang nagpaglaom, mawa nagyon siya paglaom nga mabuhi kay labinag ang imong sentensyas, imong sala. Bisag di lang gunaing nog death penalty nga patiyon ka, bitayon ka, unsabang matang sa sentensya, sa unsang matang sa pagpatay, kung dinhita sa husgados kalibutan, lain-lain man og paagi ning mga nasod, mga higala sa ilahang pag-execute sa kamatayon sa makasala. Kaniadto atong nasod sa Pilipinas sa mga katsila pa dinhi ang nagahom, ang ilang paagis pagpatay ilahang i-firing squad. Mao nang nahitabo ni Dr. Jose Rizal dito sa Bagumbayan Field kanang Lunita Park mahigala, diha siya gi-firing squad. Wala na sige salvage nga murag nahimo siyang gilabay lang o walay nakasaksi. Ang publiko saksi Dios pagpatay. Naagyo digala ang mga tao nga daghan bisan pag mga taga-simbahan mga higala adtong panahuna. Nagtambong mauna nga matang kaniadto sa atong nasinati kana according to the history sa atong nasod. Unya dunay mga penalty kaniadto pinaagi sa silya elektrika sa ato ng nasod, electric chair. O niya, unsa pa'y nagsunod, ana? Murag, wa naman siguro. Wa, di ka nang pagbitay. Murag, di man na sa atong nasod nga matang paagis pagpatay. Kanang singalan, ani? kanang ilansang sa cross, wala na, iya na sa pagano nga Roma. Kanang bitayon kag kahoy, bitayon kas cross, iya na nga paagis pagpatay sa mga pagano nga Roma. Na maunay gala ilang gamit po sa pagpatay nila kang Ginoong Hesus, gilansang sa cross. Og ang mga Hudiyo ang mupatay kung sila pananglitan ang musintensya o makasasala, ila ra nang bunog bato. Maupo na yung hitabo ni San Esteban. Maupo na yung mahitabo unta ni Maria Magdalena. O ila ginanggi-attempt nga si Kristo ilang batoon, mabasa na sa Juan 10:33, mga Hudiyo, mga higala, niingon sila ni Ginoong Hesus, batoon ka na mo. Asulay rago ninyog basa, liian ninyo na nakasulat sa Ebanghelyo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 33. Kini nga mga pulong may gala, maugyod ni ang ebidensya ng mga Hudiyo, musintensya po sila basta kay nasutag yun nga na ay ilang basihanan sa maong sala. Mauni o, kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga na nag-ingon, batoon ikaw na mo. Mauni ilang sulti ni Ginoong Hesus. Nga naman, unsa may katarungan, tungod sa imong pagbuhat, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo. O na po di ilang na kaplagan nga maayong gibuhat ni Ginoong Hesus. Ha? Kung dili tungod sa pagpasipala, batok sa Dios. O na sila'y nakaplagan nga sala ni Ginoong Hesus, pagpasipala. Unsa man nga maapaagi nga na nahimo siya nakapasipala. Kay ikaw, matud pa, nagpaka-Diyos nga tao karaman unta. Mauni ang ebidensya sab nga ang mga Hudiyo, dili mutuo sila ni Ginoong Hesus sama karon sa pagtuo sa mga Kristuhanon nga si Ginoong Hesus, gawas nga anak sa Diyos, Diyos gyud siya sa iyahang pagkanahimo siya mga higalam kegsoon ng manluluwas. Dili man pwede nga ang tao makaluwas og laing tao. Nahimo lang si Ginoong Hesus nga tao nahimong unod kay mauma na ang plano sa pagtubos. Nga wala pa'y kalibutan nga nabuhat si Ginoong Hesus, nahimo na daan, gipili nga mahimong maoy mutubos. Asa man ato na mabasa, 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18-19. Kay si Ginoong Hesus, kung walay tao nga nakasala, ang kalibutan wa pa makasala makaigsuunan, magpabilin si Kristo nga pulong. Siya ang pulong sa sinugdan nga uban sa Dios o bisan siya pulong ra, apan Dios usab siya. Mauni mga higalam makaigsuunan ha ang description ni Ginoong Hesus. Ang pagkanahimo niya nga unod o tao, tungod kay dunay katuyuan. Atong mabasa sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 mauni ang giingon. O dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Sa English ni, and without controversy, great is the mystery of godliness. Dako kayo ang matud pa pagkatinago sa pagka-Diyos nun. Kaya nga naman, God was manifest in the flesh. And Dios nadayag diha sa lawas. Kinsaning nadayag sa lawas? Kinsani? Mauni ang pulong. Sa Juan 1, versikulo 1 o versikulo 14, nga ang pulong nga uban sa Dios nahimong unod o nahimong tao. Aron makahimo sa pagpuyo dinhi kanato. Mauni mga kaigsuunan. Bo sa ato na natin-aw, tungod kay nadayag naman ang Dios nga maunis Ginoong Hesus, nakita o makita na nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Mauning hitabo nato karon. Naay daghang kaayong magsangyaw, mag-ebanghelyo, magwali, may tungod kay Ginoong Hesus. Ngano man aron dinhi makaambit kita sa gitanyag nga walay bayad, regalo, gasa kini, way bayad, kay tungod nis gugma sa atong amahan nga langitnon nga maoy magbubuhat og tag-iyas tanang butang sa kalibutan nga iyang gipadala kinis Ginoong Hesus nga aron mahimong magtubos, magkuha sa atong mga sala. Magluwas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. Okay, ato ning tinaon ha, unsa nga paagi nga kita luwason, pasaylo untas atong mga sala. Kung mawala na kita'y sala, kung pasaylo unta may gala, diin kita nakasala, kaysa Dios man ta nakasala. Adto po ta mga yung pasaylo. Nan, kung iyatang pasaylo, undi wala na tayo sintensya sa kamatayon. Maunay, maingon na yung tag, naluwas na ko. Kung sa bilangguan pa ka ni Satanas, ay nakagawas na ko sa bilangguan. Na-dismiss ang akong kaso. Oh, wala na yung problema. Sa makaroon, doon nakaroon mga binilanggo nga ang ilahang mga sala, gipasaylo sila sa ilang nagkiha sa ila, nagsumbong nila. Diin sila nakasala. O, nadala og amicable settlement. O, naariglo ra. O di, pwede na siyang makagawas o mapauli sa ilang unsa man galing ang ilang mga agreement ni ana. Ingon ani mga higalang kahimtang sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan yun dang mapasaylo. Pero kanang maunga kaluwasan nga atong gituuhan nga naluwas na ta, dili na sala nga ato pang pagabuhaton. Sala na nato nga nanglab.

0: ning dawat sila kay giwalihan man sila. Og iwali ninyo matud pa ni Ginoong Hesus sa mga disipulo Lucas 24:47, og sa akong ngalan inyong iwali ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa sala ngadto sa tanang mga nasod sugod magwali si Jerusalem. Di wali dayon si Pedro. Buhat 2:38, paghinulsol kamo og pagpabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa nga maong Espiritu Santo. O di, wala na'y problema na pasaylo ng sala, gitagaan pag yun o gasa, pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod kay nga no, naghinulsol, nakita karon, wa man ta kay balo og unsay atong sala, unsa may atong hinulsulan. Busa, nag-ingon si Ginoong Hesus ang tinun-an, panlakaw mo, himuan yung tinun-an ang tanang kanasuran. O tudlo sila sa pagtuman sa tanang akong gisugo ninyo, Mateo 20:19-20. Naun sa may atong gitudlo ron. Kanang nabutismuhan, ato raman ang ipatuo nga doon ay manluluwas. O malakay baloon si iyang sa. Unsa may atong ipapahinulsulan sa iya. Pananglitan lang, unsa man, di nagyo tayo doktrina. Nagitay pagtulunan. Kung ingon nga, nagkasaas siya, unsa may ang sala? Wa man na makatilaw og pagkaon nga nasad-an ni iba. May unsa may atong ingon nga sa, kasa na kay sige manguna o bisyo. Anya, wa man na kay baloog. Bawal ba din ang sigarilyo? Bawal ba din ang bino nga makahubog? Bawal ba din ang sugal? Bawal ba din ang kasino? Bawal ba din ang daghan pagkayong mga sugal karong mga higala nga online, nabay, sugal nga online, o daghan mang wa mahibalo ana. Yung saon man nila pagbiya, unsa man day meaning paghinulsol? Unsa man day nang meaning paghinulsol? May atong hatag sirhani, sirhani, unsa man ay pasabot paghinulsol? Namagoy ng utana na to din hibanga, unsa man ang paghinulsol? Repentance man sa English, unsa man lagi na. Niya ipawali man na ang paghinulsol. Maura ba hinungdan nga si Ginoong Hesus, wa pagani mo anhe, kaya di siya buot nga dunay usang malaglag, kinalaantan na makakabot sa paghinulsol. Unya ka nang ibautismuhan na nga pila pa edad anang bataa. Nakahibalo na ka na unsay hinulsol. Ha? Nakahibalo na ka na, kinibang ipangbautismuhan ba nga, na ay 8 anyos, 9 anyos, 10 anyos, bisa pagaling mga senior citizen na, sa ngalan nga wala na siya'y doktrina, wag yun na kay balugon sa'y ang inulsulan. Sa maatong ato din yung nabati nga nag-testimony, ang iya lang yun nung nagpabutismo siya kay iya yung nabasa sa Biblia ngang adlaw ipapahulay, adlaw yun yung ikapito o maog yun yung adlaw Sabado. Maurag yun na. Wag yung kunoy kalainan o sa ila, kanaragi kalainan. Wag yung sakay baloog. Unsaon, pagbalaan ang adlaw ipapahulay, din hina sa natingala nga, ay na, adi, ay kuan, kinahanglan, ay nagmangandam, na di ipapangandam. Maunay may galam kay sunan, may itong atang sinserhani, doon ay mga detalye aning hinulsol, o niya atong klarohon, ha? O, gamay raman itong panahon, pero sige lang, ato ni famous lang karon, o di mo man ron, di mo sunta ni padayon, o di sunod atong panag-uban. Sister Honey, alang ka ni mo, hello?
1: Yes, Brother Jerry. Sa like previous time, no, atong isgutan kung unsa kining ginatawag nga paghinulsol. So, ang paghinulsol mga kaigsuunan, maugini sa laktod nga pagka-istorya, ang pagbiya gid sa sala. Giila na to, ang atong paglapas o kasalanan, isugid na to sa Dios, o kini, dili na nato, balikon pa sa pagbuhat, human kita nga nangayo og kapasayloan. So mo na siya makaigsuunan, no? O usa ka maagi usab sa paghinulsol nga fully converted ka, no? Labi na diha sa ginatawag nga kamatuoran. Ang pagpabautismo gid makaigsuunan. Kana gawas nga naghinulsol ka sa imong kasalanan, sa atong kasalanan, ang conversion nato is magresulta pud sa pagpabautismo. Tungod kay nakabaton tag pagtuo, kay dili man pud ta makahinulsol siguro, no, kung wala tay pagtuo, wala tay kasayuran kung unsay kamatuoran. Ug tungod kay gusto ta mutuman sa kamatuoran.

Me. Di nalang ako tiwason kawa na ipanahon. Ugma mga higala ato'y padayunon kay naman tayo mag-exoonan ng mga nahibaluan ni mga devoted nga Romang Katolik. Di ko kay balog na pa ba ni Karon kay akong lula doge na mag-ing namatay. Pero tinod anay, maugyod na'y kahulugan ko no sa paghinulsol nga ang sala dumtan o dili na buhatog otro. So mauna ay haunta magpabautismo nga makabig na siya nga mauna di ay ang paagis paghinulsol. Aron, maluwas siya gikan sa sino siyang sala sa panahon nga siya mabautismuhan na. Nga muna gingon nga, ang motuo o magpabautismo maluwas apan ang dimuto hukma silot. Boy na may galam kiksunan, wanta igong panahon ha? O nga ato ni panun sa itong panag-uban, wanta igong panahon sir Hani? Ato na ning ibalik nga to sa ato nga pikastawa kay ang atong oras karuwa na tayo alawan sa ani. Kedalay gun ang Dios may galam kiksunan sa iyang paghatag kanato karong maayong panahon na sa gihapon na kapadayon to sa itong panag-uban. Sa ngala lamang sa ato ng Station Manager K5 News FM Dumaguete, nga to kang K5 Sir Virne Kabusa. Sa ngalalamusab sa ato nga CEO and President Doc Ramil Oy o sa atong pikasawak, sa atong Chief Engineer, sa atong Master Control Chief Engineer Abu Duen o sa atong Enjote Engineer Karamigala K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pirsa sa K5 News FM, kinilaman niyo may galam king suunan, Brother Jerry Gabaya Iuban o akong kaoban Sir Hani Rose Doctolero from Urbog City. Kami na lamang magkanayon sa pag-ingon nga ang Diyos mag-gabedisyon ka na to sa kadagaya pa sa iyang mga margayaon ng mga pulong. Og dalaygon ang Dios mayong gabi ikanato og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kaing salamat among amahan nga langit nun. Nagtubag ka sa among mga pangamuyo. Pinagis imong paghatag kanamo og mga pagtulon-an. Salamat sa imong gihatag kanamo nga dugang nga pagpadasig sa among pag-alagad sa kaalam og kahibalo. Ikaw naghatag ka namo og mga pagtulon-an nga amo o Dios masabdan sa tinaw gayod ang kamatuoran. O sa pinaging sibihan sa K5 News FM, salamat kaayo sa iyong pagpanalangin, labi na sa tag-iatag-dumala ining sibihan, Dok Ramil Oy, o sa tanang mga naminaw, o maminaw ining sibihan sa Tibuok Adlaw nga programa, dalay gun kasulay katapusan, sa ngala naman ni Ginoo Hesus nga among manuluwas. Amen.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinapo. GTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. GTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
9: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang doon akinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one!
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
2: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo at sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at lalong-lalo na hatid din sa atin sa Detox Coffee, Klinika DTX Cofemix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Mga produkto ng Klinika Di Alternativo na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, para magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, laging nagpapaalala na dapat laging may protection ang ating mga selula. Kaya ugaliing inumin ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At sa mga kabayan naman na gusto sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan, at magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa ngayon. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang problemang cystitis. Actually, maraming problema ang pwedeng makukuha sa urinary system ng mga babae at lalaki. Pag-uusapan natin ngayon kung ano itong cystitis at paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at ano ang mga dapat iwasan para hindi tayo magkakaroon ng cystitis. Ang cystitis, makaibigan, ay isang klase ng bladder inflammation na kung saan ang pantog o ang imbakan ng ihi na mamaga dahil sa maraming conditions tulad ng infection, irritation at bladder stones. Lalong-lalo na ang chemical exposure galing sa pang-inom ng mga synthetic drugs, toxin at radiation exposure. Ang lahat ng ito ay ang dahilan ng pag-build up ng free radicals na nagre-resulta sa oxidative stress. Paikot-ikot lang ang problema. ang oxidative stress ang dahilan ng pamamaga at ang inflammation ang nagdadala ng oxidative stress. At mabibreak lang ang cycle na ito kapag mahilig kang kumain ng prutas at gulay. Dahil ang prutas at gulay ay mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidative stress dahil sa free radicals. Ang tanong, mahilig ka ba sa prutas at gulay? Isa sa rason ng karamihan, mahal ang gulay, lalong-lalo na ang prutas. Kaya minsan lang talaga nakakakain ng prutas, kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng suplemento. Lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ito kasi ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidants na kailangan ng katawan upang maiwasan ang cystitis at iba pang mga karamdaman.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
2: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Ang UTI o urinary tract infection ang isa sa dahilan ng pamamaga ng pantog, especially sa mga kababaihan. Actually, hindi naman ito seryoso dahil sa mga mild case ay gumagaling lang ito ng kusa within few days. Depende kung gaano kalakas ang iyong immune system. Ang mga mahilig sa matatamis, added sugars, tinapay, pasta, noodles, mahilig sa extra rice, nagpo-promote ito ng inflammation na matagal gumaling. Pero kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw, lalakas ang immune system dahil ang Mighty C ay nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na anti-inflammatory properties na kailangan upang maiwasan ang pamamaga na nagriresulta ng cystitis.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag-DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500, DTX 500.
7: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ilan sa mga sintomas ng cystitis ay ang sumusunod, di mapigilan na pag-ihi. May burning sensation na mararamdaman kapag umihi. Pakunti-kunti ang ihi at lalong-lalo na minsan makikita mo na may dugo na ang ihi. Matapang din ang amoy ng ihi at nakakaramdam din ng discomfort sa pelvic area at nagkakaroon ng low-grade fever. Kaya kung nakakaramdam ka na sa mga sintomas na ito, mas mainam na uminom ka agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. O di kaya puntahan ang klinik ng Clinica di Alternativo Medicina para maka-avail ng libreng konsultasyon. Sa mga pag-aaral patungkol sa role ng oxidative stress sa pathogenesis sa urinary dysfunction, especially sa cystitis, nakita sa pag-aaral na ang isang napakalakas na supplement na nakakatulong sa inflammation, lalong-lalo na sa bladder inflammation, ay ang suplemento na may taglay na antioxidant. At kung antioxidant lang din ang pag-uusapan, ang DTX 500 lang ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Simple lang naman ang equation. Dapat walang oxidative stress at dapat mas mataas ang antioxidant kaysa free radicals. No oxidative stress means no inflammation. So dapat naka DTX 500 herbal capsule ka at may TC, the alkaline vitamin C, dahil ito ang tinatawag na the superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang free radicals para maiwasan ang inflammation. At ang kagandahan, hindi lang cystitis ang maiwasan kapag naka DTX 500 herbal capsule ka at may TC araw-araw. Maiiwasan din ang pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, pagkasira ng atay at kidney. Maiiwasan din ang pagkasira ng puso at utak. At siyempre, sasarap ang tulog mo kapag naka DTX 500 herbal capsule ka. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon ng mga maintenance, sa mga kaibigan natin dyan na nagkakaedad na, kailangan mo ng mas mataas na antioxidant. Kaya mag DTX 500 herbal capsule at Mighty C ka araw-araw.
2: DTX 500. Ulang bahang kain mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas mainam pagising pa lang sa umaga, suplayan mo na kaagad ang iyong katawan ng antioxidant. Mag Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape na may taglay na napakataas na antioxidant, vitamins, minerals na kailangan ng katawan para maging productive tayo araw-araw at maiwasan ang pagkakaroon ng mahinang mga selula dahil sa free radicals. May taglay kasi ito na desugared sugar cane, ampalaya, chia seeds at lalong-lalo na psyllium husk na tumutulong ipalabas ang mga toxin na nakaimbak ng matagal sa colon. Kaya sa mga constipated, laging bloated at laging irritable ang tiyan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
2: DTX
11: 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
12: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
11: DTX 500.
12: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500.
14: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500.
16: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500!
17: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
11: DTX 500.
17: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
11: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
5: Balik tayo makaibigan sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ang klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya para makasigurado na hindi po mapike, iwasan pong bumili online. Para sigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil napakaraming kumakalat ngayon na Peking DTX 500 Herbal Capsule. At ang kagandahan, kapag sa pharmacy ka bibili, sigurado yan dahil ang mga pharmacy ay kumukuha yan ng CPR na yun ang wala sa mga peke na kumakalat online. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating po text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 at magandang panunood at pakikinig ngayon sa lahat ng nakaantabay sa ating Facebook page, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon na pinupost natin araw-araw. Ating text line number ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
15: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo na sa pagpatuloy ng ating programa, talakay naman po muna natin makaibigan ang karagdagang benepisyo ng pag-inom ng alkaline vitamin C at lalong-lalo na kapag isabay mo pa sa superior antioxidant na DTX 500. Lalong-lalo na sa bahing ng bahin at lalong-lalo na matagal nakaka-recover sa allergies. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Mag-Mighty C ang alkaline vitamin C, ang natural antihistamine na panglaban sa allergies. Kapag ang ating katawan ay may allergy, naglalabas ito ng substance na tinatawag na histamine. Ang histamine ay paraan ng ating katawan sa pagprotekta sa sarili nito. Ngunit hindi maganda ang sobrang paglabas ng histamine. Kapag tumama kasi ito sa mga selula ng katawan, nagdudulot ito ng pamamaga at pangangati. Ito ang epekto ng histamine sa ating katawan na makakatulong sa pagtanggal ng mga toxin at allergens sa ating katawan. Ngunit hindi ito maganda sa katawan kung ito ay magtagal ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C ay maiiwasan ang pag-iipon ng histamine sa dugo na nakakasira sa selula ng ating katawan. Ang alkaline vitamin C na Mighty C ay isang uri ng vitamin C na nasa anyo ng sodium ascorbate. Lumalaban ito sa histamine bilang natural antihistamine. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis gumaling ang allergy kapag nakainom ka ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Protektahan ang katawan, protektahan ang ating mga selula. Mag-Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At kung ating pag-aaralan, ang sobrang histamine ay nagdadala ng pamamaga, kaya mas mainam sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag hirap ka ng huminga dahil sa pamamaga ng daanan ng hangin sa iyong baga at inaatake ka ng asthma. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule may taglay na anti-inflammatory properties na kung saan napakagandang isabay sa antihistamine content na makukuha sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya dito ka na sa superior antioxidant combination, the Super Duo DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C,
18: DTX ang Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na ha, sa mga merong inflammation, lalo na ating topic kanina, itong inflammation of the bladder, cystitis, pagkakaroon ng asthma problem, sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng sinusitis, arthritis at prostate problem, mas mainam, advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga pro-inflammatory foods. Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong mga processed food at lalong-lalo na ang pulang karne. Dahil po mga kaibigan, ang pulang karne, nakita sa pag-aral natin mga eksperto na isa ito sa pro-inflammatory. Na kung saan, kung may mahina kang prostate, may arthritis ka na, may sinusitis at asthma, mas madali kang atakihin pag lagi itong kinakain. At ang kailangan mo ay anti-inflammatory. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
19: DTX 500 Health Alert!
5: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan. Ang ating text line number, ha, 0919-002-8117. Galing po kay 481, Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C? Uy, ang tamang pag-inom ha ng DTX 500 Herbal Capsule is 1 capsule 3 times a day. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C naman, pwede mo siyang iti-take ng 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Depende po, especially sa mga merong maintenance. Kung umiinom kayo ng maintenance after meal, inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ng before meal. Yun ang tamang pag-inom. Or kung gusto niyo siyang inumin after meal at kung meron kayong maintenance, bigyan nyo lang o lagyan nyo lang ng pagitan na isang oras para mas maganda ang epekto sa ating kalusugan. Lalong-lalo na sa mga matataas ang sugar. And even meron ng maintenance. Biruin nyo sa mga clinic natin mga kaibigan, ha? Nag-maintenance ng para sa diabetes for 10 years, diabetes pa rin. Nag-maintenance ng para sa high blood for 15 years, high blood pa rin. Kaya itanong nyo na sa sarili nyo mga kaibigan, bakit ganon? Kaya mas mainam, kapag ganito ang mga senaryo sa inyong kalusugan, mas mainam, baguhin na ang lifestyle. Kumain na ng prutas at gulay at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Dahil napakayaman ito sa antioxidant na naglilinis ng mga ugat, nagpapalakas ng puso, nagpapalakas ng atay, kidney at lalong-lalo na sa baga. Tinatanggal nito ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na, every day, no, ang hinihigop mo pa ay ang detox coffee, ang antioxidant coffee. Pagising mo pa lang sa umaga, mafe-feel mo na yung bango, sarap at benepisyo ng DTX 500 Herbal Coffee, lalong-lalo na makaibigan, after makainom ng Clinica DTX Coffee Mix. Nako, makaibigan, ang kagandahan, magno-normalize talaga ang bowel movement. Araw-araw ka talaga makakapupo, kaya maiiwasan ang constipation na pwedeng maging colon cancer. Maiiwasan din ang hemorrhoid problem. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala para ma-achieve ang optimum health, matulog ng maaga, mag-exercise, uminom ng saktong tubig araw-araw, at kumain ng gulay at prutas sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless sa ating lahat mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
19: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
20: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
24: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
25: DTX 500, mapalit sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
25: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
28: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
25: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
27: Extend food supplement for men.
31: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
27: Extend food supplement for men.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

K5 News FM, Philippines Standard Time. 16 minutes past 9 o'clock, Mega K5. Good evening. Checking in is your Money Louie for program. Call me baby. Wednesday na Mega K5 midweek. May 27, 2026. Hanggang ngayon, off-air pa rin tayo. Tama ba yan, Engineer Milton Mate? Pero very soon, mga ka-K5, magbabalik na po kami. I-air na po ulit tayo sa radyo. Kaya naman, abangan, mga ka-K5. Okay, ang importante, kasama niyo pa rin kami online. Ayan, kaya naman sa mga nanunood sa atin by live streaming, sa Facebook, maraming salamat po sa suporta ninyo, mga ka-K5. Kumusta ang inyong araw? Ayan, holiday ngayon. At least, somehow yung mga ka-K5 natin ay nakapag-rest, nakapag-relax, nakapag-recharge, di ba? Para bukas, ayan, hataw na naman tayo. Padayon na naman. Siling paatol ako ng mga ka-K5. Laban lang. Nakapag-dinner naman ato ng mga ka-K5. Magandang gabi, maupay nga gabi. Maayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Oh yes, and I think andyan na ba yung order ko? Order ko na ba yan? Oh. Pa-order! Alam na yun ni Kuya HG, cash ko na lang daw. Shout out kay Kuya Maxim Rider, maraming salamat. Ayan, so ang dinner ni Maring Louie ngayon ay... Ayan, thank you Engineer Milton. Mga ka-K5, nag-dinner na ba? Bawal kayong mag-skip ng meal, okay? Kahit nagda-diet, kahit pagod, kahit stress, kailangan po hindi natin pababayaan na malilipasan tayo ng gutom, mga ka-K5. And of course, kailangan po natin ng mga food supplements na mag-aalaga at magpoprotekta sa atin araw-araw para hindi na po tayo mabilis magkasakit. Diba? Kasi pag mababa po yung immune system natin, pag lagi tayong puyat, pagod at stress, mga ka-K5, ang tendency niyan, mabilis tayong nagkakasakit. Naniniwala ba kayo dyan? Katulad ko, for example, kapag kulang ako ng tulog at feeling ko stress na stress ako at talagang kulang ako sa pahinga, mga ka-K5, feeling ko lalagnatin, uubuhin at sisipunin ako. Pero simula nang lumaklak at talaga namang minahal at tinangkilik ko na ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil. Uy, mga ka-K5, puwera usog, buyag-buyag. Talagang na-feel ko, naramdaman ko na mas naging malakas ang aking resistensya, mga ka-K5. At I would say, hiyang po ako sa mga food supplements ng Clinica di Alternativo dahil natulungan po ako ng mga products na ito, mga ka-K5. I-share ko lang ulit, no? 2 years ago, nung bago pa lang ako dito, mga ka-K5, nag-start na parang may mga bukol dito po sa my neck ko. And as in, natakot na ako and ayokong magpa-check up kasi nga, baka sabihin na kailangan ko ng magpa-opera and, you know, kung ano man yung sasabihin ng doktor. So what I did, sabi ko, try ko nga yung mga food supplements namin para malaman ko kung totoo ba yung pinopromote namin. Of course, it didn't happen overnight. Pero mga ka-K5, legit dahil ito po ang mga products na nagpatunaw and nagpawala sa mga maliliit na bukol na meron ako. Kaya naman, since then, naging passionate na ako na i-educate at talagang i-promote ang mga food supplements na ito. And every time na may mga occasion, talagang ito na po yung pinanarigalo ko, mga ka-K5. Kaya naman, isa po ako na magpapatunay na legit at talagang effective ang aming mga products, mga ka-K5. To experience is to believe. Kaya naman, subukan na ninyo, mga ka-K5. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kailangan talaga hindi makompromise ang ating health dahil ito po ang ating puhunan, mga ka-K5. Kaya naman, para maparamdam, diba, ang pagmamahal o iparamdam ang pagmamahal sa mama mo, sa papa mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, mga ka-K5, i-introduce niyo na po ang mga food supplements na ito. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, mga ka-K5, i-mighty C muna yan. At kung ikaw naman
ay may high blood pressure. O di naman kaya ikaw ay diabetic o may diabetes. Nako, ayaw natin ang sakit na yan, mga K-5, dahil marami ang komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating katawan. Kaya naman, eto na po ang sagot sa problema ninyo, mga K-5, ang DTX500. Isa po sa pinipilahan at mabilis maubos na produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, at may bonus pa dahil ilalayo kayo dito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At kung kayo naman ay makakalimutin na o worst ay kinakalimutan na, nako, mga K-5, palaklakin mo na yan ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement na may version coconut oil at vitamin D3. Baka bukas o makalawa, maalala niya na ulit kung gaano kanya kamahal at masabi niya na ulit ang mga katagang I love you at chiche. Mga K-5, again, available po lahat ng ating products sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. At eto na, mga K-5. Alam niyo naman, gabi-gabi binibigay ni Maring Louie, nag-recap tayo ng mga balita, ng mga nagbabagang balita na maaaring hindi nyo pong naabutan or napakinggan sa araw na ito, lalong-lalo na yung mga busy or nasa trabaho or di naman kaya ay wala nang time, you know, na manood or makinig sa radyo and social media. Eto na, mga K-5, dito muna tayo sa ulat ng panahon. Lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, mga K-5. Kaya naman ito po ay binabantayan ngayon at mamaya ay tatalakayin na titingnan natin kung saan, di ba, ang tumbok or nasaan na ang bagyong ito, mga K-5. Kaya naman, lagi po tayong mag-iingat at laging maging handa. Ayan, so mamaya magbibigay rin si Maring Louie ng mga tips kung ano ba ang mga dapat nating gawin na mga preparations, hindi lamang na kung kailan lang may mga sakuna o kung kailan lamang may bagyo na parating, mga K-5, dahil ligtas ang handa at may alam. Samantala, para sa ibang balita, mga K-5, sa gitna ng posibilidad na gyerahin sila ng China, naglaan ang Taiwan ng malaking bahagi ng pondo nito sa depensa at nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi gusto ng Pilipinas na madamay sa gulo. Abay, dapat lamang, mga K-5, hindi po natin kakayanin, no, na makisaw-saw. Hindi naman kaya ay sumali pa. Diba, sa gulo na yan, dahil mga K-5, aminin natin na hindi po kakayanin ng Pilipinas at wala po tayong kapasidad

Samantala, ipinagpaliban ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang paglabas ng desisyon sa kung kailan sisimulan ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyan ang hanggang hindi siya muling nasusuri ng mga medical expert para matiyak na kayang sumalang ulit sa trial. Samantala, mga K5, sa gitna ng lumalaking banta ng El Nino, ilang probinsya na ang nakararanas ng mga tagtuyot. 24 o 24 na probinsya na ang may drought, habang 14 naman ang apektado ng dry spell. At para sa ibang balita naman, mga K5, kapayapaan at pagkakaisa ang ilan sa mga panalangin ng mga kababayan nating Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Samantala, sakaling payagan ng Senado, sasamantalahin ng pulisya ang online na pagdalo ni Senator Bato de la Rosa sa mga sesyon para matuntun siya at maaresto. Nako, mga ka-K5, hinahunting na si Senator Bato de la Rosa. Kanina may nakita rin akong isang video kung saan pinuntahan ng mga kapulisan ang hinihinalang bahay na pinaniniwalaang tinutuluyan o pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. At itinanggi naman ni Senator Francis Escudero ang aligasyong tumatanggap siya ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects. E giniit niya iyan sa kanyang kontra sa laysay na isinumite sa ombudsman. At para sa karagdagang balita, mga ka-K5, inihayag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG na sasampahan nila ng reklamo si Senator Robin Padilla at ilan pang tao dahil umano sa pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas habang nasa kustodiya ng Senado. At yan at iba pang mga balita, mga ka-K5, ang tatalakayin at pag-uusapan natin. At yan po, ayan ang recap ng mga nagbabagang balita sa oras na ito. At mamaya, ibibigay ko naman sa inyo ang latest sa Showbiz World. Samahan si Mari, mga ka-K5, hanggang alas 10:30 ng gabi. For shoutouts and song request, mag-comment lamang sa ating live streaming. 27 minutes past 9 o'clock. Again, this is Maring Louie and you are listening to K5 News FM, Tacloban 103.1. My next song is a song by J.M. De Guzman titled 214. Good evening, mga K5.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 56 minutes past 9 o'clock. Mga K5, good evening. You're still with me. You're Maring Louie for the program. Call me baby. K5, nangyari. Ayan. Kasama niyo pa rin po mga kanyang si Maring Louie. 56 minutes past 9 o'clock. Ayan, shout out to Maring Louie. If you're not ready or prepared ng album us. Work na naman. Mga kakifir, huwag kalimutan na mag-dinner and of course, uminom ng mga food supplements ng Clinica de Alternativo. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga kasama natin online, yung mga nanonood sa ating live streaming. Maraming salamat sa suporta, mga kakifir. And very soon, magbabalik na po kami on air. Ayan, marinig na ulit kami sa radyo, mga kakifir. And of course, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina. Mga products at mga produktong mag-aalaga at magpuprotekta sa iyo araw-araw para hindi naman bilis ka ng mga sakit katulad ng babusok po ang lagnat. Ayan, sa lahat ng mga kikirm natin na nilalamig, kung hindi kaya ng lalamig na at kailangan ng pampainit sa kanilang relasyon. Uy, maliban sa extend food supplement mga K5, kape lang yan ang katapat, diba? Hindi TX coffee mix mo na yan. Siguradong alam mo yun, mag-iinit daw at mawawala na ang panlalamig. Nigisingin ka sa katotohanan at ikulalaban ka araw-araw. Mga K5, again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. At dahil nga may bagyo na lumakas na nga at naging ganap na bagyo ng mga K5, ay pinapaalalahan na po ang ating mga K5 na laging mag-iingat, laging maging handa. Diba mga K5? Dahil hindi po natin masabi ang panahon ngayon, no? Lalo na ang weather, very unpredictable mga K5. Kailangan po natin na maging handa all the time. So ano bang mga kailangan na meron tayo na mga gamit sa ating bahay? And of course, kailangan meron tayong yung to-go bag kung saan nandun po lahat ng mga kailanganin natin mga K5. So ano ang kailangan sa ating mga bags? Of course, ang inyong mga malinis na tubig, pagkain, emergency kit, or ang inyong andun yung mga medicines nyo kung meron kayong bata or meron kayong matanda. Of course, dapat may flashlight din kayo mga K5. And kahit pa paano, dapat meron po tayong pera na nakatabi mga K5. Para kung kailangan po natin, di ba, may paggagamitan tayo ng pera, baka mamaya walang bank, walang mga ATM. So, dapat meron po tayo ng mga K5. And make sure na yung mga important documents nyo, silyado na yan, na nakasilog yan, nakalagay yan, naka-ziplock or nakalagay po yan sa isang supot na sigurado hindi mabilis na magkakandungin or din ang kaya ay mababasa mga K5. And of course, kailangan din na alam natin ang ating mga evacuation centers. Ayan, yung mga nearest na mga lugar kung saan pwede kayong mag-evacuate mga K5. And dapat meron po tayong mga contact or hotline numbers kung saan mabilis po tayo makakahanap ng saklolo or ng tulong. Ayan, of course, numbers sa PNP, BFP, MDRMO, mga nearest hospitals, mga kakifap, and ito po sa inyong barangay. Oh, yes! So, huwag kakalimutan ng mga tips ni Mare, mga kakifap. And of course, ito talaga ang pinaka-importante. Kailangan everyday grateful tayo, mga kakifap. Let's end our day na masaya. Nagpapasalamat kay Lord. And instead of complaining and magmukmuk ka sa kung anong problema ang meron ka, try to count your blessings mga kakifab. Dahil lahat ng mga problema mo na meron ka, temporary lang yan. But if you will keep on praying at talagang mas palalakasin mo yung faith mo mga kakifab, talagang I'm telling you, grabe sino, siya lang talaga mga kakifab ang makakatulong sa kahit anong problema ang meron ka. Amen! Amen! Alas 10:01 na natong oras sa Bugos ng Pilipinas. Samahan sa manag ng alas 10:30 ng gabi. Here's a song by December Avenue sa Galing ng Pag-ibig. Good evening!

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

kailan pa man sa puso't di ba tayo'y isa.

0: Radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang mga karamdaman, at lalong-lalo na ng Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang DTX 500 at Mighty C araw-araw para protektado ang ating mga selula laban sa oxidation o oxidative stress. At lalong-lalo po sa mga bayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0921-9-0028-117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo po, makaibigan, live tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, paki-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan at magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo po, makaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan po muna natin ang isang good news sa isang kababayan natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix.
3: DTX 500 Herbal Capsule.
5: Brian, simulan nang isama ko ang DTX 500 Capsule, Mighty C, Vitamin C at DTX Coffee sa aking pang-araw-araw na routine. Napakalaki ng naging pumabago sa aking kalusugan. Dati, madali akong dakuan ng sipon at ubo at madalas akong makaramdam ng panghihina at pagod. Ngunit mula nang inumin ko ang DTX 500 Capsule at Mighty C, Vitamin vitamin C. Ramdam ko na mas lumakas ang aking resistensya. Hindi na ako madaling magkasakit at kahit exposed ako sa iba't ibang stress at environmental factors, nanatili akong malusog. Ang DTX Coffee naman naging paborito ko ang kasama tuwing umaga. Hindi lang ito nagbibigay ng masarap na lasa at tamang kick para simulan ng araw. Nakakatulong din ito sa aking overall wellness. Pakiramdam ko, mas energized ako at handa sa anumang gawain o hamon na dumarating.
3: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Yan naman po mga kaibigan, ang isa sa napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom sa epektibo na kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na ang ating Detox Coffee na Klinika DTX Coffee Mix. Kaya sa mga kabayan po natin na meron din pong karamdaman na tulad kay Sir, panghihina ng katawan, subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na original na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang ating mabili, puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo po mga kaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Balik tayo mga kaibigan, 5 years ago, simula ng pinalabas ng Klinika di Alternativo Medicina ang Superior Antioxidant Herbal Capsule sa market, hanggang ngayon, padami ng padami ang mga live testimony at halos araw-araw sa ating mga klinik, meron tayong nakakasalamuha pero nahihiya lang silang magpa-interview. Pero maraming salamat naman sa mga kababayan natin na gusto nilang i-share ang magandang epekto sa kanilang katawan after nag-try sila sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Kaya marami tayong naririnig sa ating program na mga live interviews kung paano po sila natulungan. Ano ba ang meron sa DTX 500 Herbal Capsule? Bakit ito napaka-epektibo? Ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay ang nangungunang antioxidant capsule na nasa market ngayon. At sa pagpatuloy sa ating programa, pag-uusapan natin ang antioxidant, kung ano ang benepisyo nito sa katawan na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule. For how many years na nag-practice tayo ng naturopathy? Lagi nating pinopromote sa mga client natin at lalong-lalo na sa mga radio programs, lecture, ang benepisyo sa pagkain ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay may taglay na phenolic compounds. At sa tagal natin sa pag-aaral about natural medicine, natuklasan natin ang benepisyo ng antioxidant. Kaya nung natagpuan natin ang DTX 500 Herbal Capsule na gawa ng Klinika di Alternativo sa pamamagitan ni Dr. Ramil Uy, nakita ko talaga na napakarami ang makakabenepisyo sa capsule na ito dahil ito lang ang kapsula na nakita natin na may taglay na pinakamataas na antioxidant. According pa nga sa pag-aaral ng dalawang scientist na nakadiskubre sa balat ng tubo bilang isa sa nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na polyphenols at flavonoids. Dito nagpursigi ang CEO ng Klinika di Alternativo na gumawa ng Superior Antioxidant Capsule at ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Nagsimula ito sa Visayas area, Mindanao, at good news dahil available na ito sa Luzon na malaking tulong upang maiwasan ang mga karamdaman at ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Nakakalungkot lang mga kaibigan dahil ang discovery na ito na nakakatulong sa maraming may karamdaman, sinakyan ito ng mga mapagsamantala. Ginawa nila ito ng peke na version na mabibili sa online, naka-soft gel at marami ang naloko. Dahil alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na may taglay na 1.3 milium scale ng antioxidant na kailangan ng katawan para maiwasang magkasakit at maiwasan ang mga karamdaman. Kaya during sa ating program, lagi ko talagang inuulit-ulit para makasigurado na hindi mapeke. Bumili lang sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dahil bago ka makakapasok ng product sa pharmacy, hihingian ka kasi nila ng CPR o Certificate of Product Registration na wala sa mga peke na kumakalat online. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na pinakamataas na polyphenols at flavonoids ay naka-box at naka-capsule, hindi naka-soft gel at hindi nakalagay sa bote. Kaya iwasan talagang mapeke dahil ang original na DTX 500 Herbal Capsule na available na ngayon sa mga pharmacy at sa market, may taglay ito na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na nakita sa pag-aaral nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million in the ORAC scale. Ang pinoli compounds ang makikita sa mga gulay at prutas. Ito ang nagbibigay proteksyon sa mga dahon at balat ng kahoy para hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. Exogenous antioxidant ang tawag sa antioxidant na makukuha sa gulay at prutas. At kung kakainin natin ito, magiging transferred antioxidant na nagtataglay ng napakaraming health benefits gaya ng anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory at kung hindi ka mahilig sa gulay at prutas, ang good news, makukuha mo na ang napakataas na antioxidant sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C. Isa ito sa klase ng vitamin C na nagpapalakas ng immune system at ang DTX 500 Herbal Capsule naman ay ang superior antioxidant.
6: DTX 500! Lagi ka mong wow, gutom at lagi naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon T na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
4: Araw-araw, hinaharap natin ang napakaraming carcinogenic compounds. Sa pag-aaral nga noong 2016 ng National Cancer Institute, nagbigay sila ng 62 ka mga known carcinogen substance na nagpapataas sa risk ng pagkakaroon ng cancer. Kaya mas kailangan natin ng antioxidant. At ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong itong suplayan ang ating katawan ng saktong antioxidant upang labanan ng free radicals at maiwasang masira ang ating mga selula. Dahil sa mga carcinogen na ito, ito ang dahilan kung bakit lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule para mahadlangan ang lumulubong karamdaman at maiwasan ang pagkalat at pagdami ng nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. Ang cancer kasi ay nagsisimula sa cellular mutation. Kinukurap nito ang cell para maging cancer cell. Ang anti-mutagenic compound na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, pinipigilan nito ang pag-mutate ng cancer. Kaya kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka, sigurado ang proteksyon sa mga selula. Kaya maiiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang cancer. Kaya kung for cancer prevention ang hinahanap mo na suplemento, kapsula na nakakatulong maiwasan ang cardiovascular disease prevention capsule, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka. At ang karagdagang benepisyo nito ay tumutulong itong lumakas ang mga internal organs. Babata ang mukha, sasarap ang tulog, hindi ka magkaka-diabetes at maiwasang mabulag kasi pinipigilan nito ang pagkasira ng mga ugat sa mata. hindi masisira ang kidney at nililinisan ang atay. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na araw-araw at may TC.
6: DTX 500.
8: Salina Hernandez. Dito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: At kung kape naman ang nakahiligan mo, hanapin ang Clinica DTX Coffee Mix dahil ito ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na tumutulong linisin ang ating katawan. May taglay kasi ito na de-sugared sugarcane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa saktong antioxidant upang labanan ang mga free radicals na kinakaharap natin araw-araw. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na tumutulong naman linisin ang ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan. Nakapagpapasok sa trabaho ay napakatamlay ang katawan. Inaantok at laging humihikab. Nako, sign po yan ng nutritional deficiency. Inuman ng Clinica DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500 Health Alert.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag kalimutan na sa mga pharmacy lang lagi bibili para maiwasang mapeke. Iwasan po ang pagbili online dahil maraming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan na tinanong gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Pero bago natin sagutin ang inyong mga katanungan, pag-uusapan naman po natin ang kahalagahan muna ng vitamin C sa ating katawan at bakit dapat mong subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kung naghahanap kayo ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag palampasin ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa iyo. Pinapalakas kasi nito ang immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa iyong katawan laban sa sakit at infeksyon. At nagtataglay din ito ng anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pagpupromote ng collagen production. Isa din ito sa klase ng antioxidant o may antioxidant power na tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaring makakasama sa ating cells. At lagi nating tandaan na marami kang makukuha na vitamin C sa mga prutas tulad ng orange, strawberries at guava o kaya naman sa pamamagitan ng mga supplement tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C at bigyan ang iyong katawan ng dagdag protection at enerhiya. Mighty C ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na nangungulubot na ang balat, dry skin at kapag nag-toothbrush, dumudugo na ang gilagid. Kailangan mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C. So makabayan po natin na lumalabo na ang mata at meron ng mga maintenance, mas kailangan mo ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kapag ipagsabay mo pa ang superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Isama mo siya sa Mighty C Alkaline Vitamin C na isa din pong klaseng antioxidant. Nagiging superior antioxidant combination na siya na kailangan sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon na puro na process ang kinakain at polluted pa ang hangin. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang epektibo na proteksyon sa ating kalusugan. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: DGX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DGX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DGX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DGX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: DGX 500.
10: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
6: DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, Health Alert.
4: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa klinika, DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagdadagdag lakas sa katawan. Kaya kung laging antok sa trabaho, makaibigan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan natin na abnormal lagi ang bowel movement. Laging parang may hangin ang tiyan na pakiramdam. O nararamdaman mong laging puno lagi ang tiyan kahit isang kutsara pa lang ang kainin ay parang busog na kaagad. Subukan ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, dahil konti na lang ating oras, sasagutin na natin ang inyong katanungan. Galing kay 482. Ano ba dapat gawin, Doc, para mag-normalize na ang sugar? Kasi meron na ako maintenance na tinitake, kaso yung sugar ko hindi po talaga nag-normalize. Ano ba ang dapat kainin at dapat iwasan, Doc, para mag-normalize ang aking sugar? Natatakot kasi ako baka masira ang aking kidney. Uy, actually, makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng problema sa kidney, sa atay, and even sa cardiovascular ang mga merong sugar imbalance o diabetes na sa matagal na panahon hindi mo na normalize o hindi mo nakamit ang normal level ng sugar na kahit merong kang maintenance. Nabe-burden talaga sa kidney. That's why, according sa pag-aral, ang diabetes ang pinakamaraming komplikasyon na karamdaman. Kasi kapag mataas ang asukal sa iyong dugo, lumalapot kasi ito. Kaya ang paglapot na ito ay nakakaapekto sa ibang organ sa katawan. Kaya ina-advise talaga natin na kahit may maintenance, kailangan nating alamin na lahat ng sakit meron pong dahilan. Dapat natin tandaan that every disease meron pong pinanggalingan. So para makamtan mo ang totoong kagalingan, alamin mo ang dahilan at tanggalin mo na sa iyong lifestyle para mag-normalize ang iyong mga nararamdaman. Hindi lang sa diabetes, even hypertension o iba pang problema sa katawan. So ang mga dapat iwasan talaga, kapag may diabetes, iwasan mo na ang puting kanin. Sa ating clinic, makaibigan, hindi na talaga natin pinapakain ng puting kanin ang mga may diabetes natin na client. And after 7 days, grabe ang kanilang pasasalamat. and years na pag-take ng maintenance, hindi bumaba ang blood sugar. Pero after 7 days lang, natinanggal nila ang bawal, iniwasan ang dahilan at sinabayan ng DTX 500 herbal capsule, nakita kaagad ang napakabilis na epekto. Bakit, makaibigan? Kasi ang mga white sugar, wala na po siyang fiber, wala na po siyang mga B vitamins at saka minerals. So wala nang pumipigil sa pag-spike ng sugar. Kasi ang puting kanin kasi, carbohydrates yan. Pagpasok ng katawan, i-convert yan ng ating digestive system into glucose para makapasok sa bloodstream. No? At ang problema, kapag sobra po ang asukal, hindi mabalansin ng ating pancreas, especially kapag may diabetes ka na. Ibig sabihin kasi, pag may diabetes ka na, mahina na po ang pancreas. So, yun ang dahilan na kahit may maintenance, hindi na re-regulate ng katawan ang asukal kapag ang iyong kanin ay walang fiber. Kapag iyong kinakain ay zero sa fiber. Kasi ang fiber, makaibigan, ito yung nagde-delay ng conversion ng carbohydrates into glucose. No? Kaya hindi mag-spike ang sugar. Kayang ibalansi ng katawan. So dapat palitan mo na ng red rice, brown rice, unpolished rice. O yun na dapat ang bigas mo. At tapos kung kakain ka ng mga puting harina o product na puting harina, imbis na mga tinapay biscuit ang kainin mo, doon ka na sa kamuti, kamuting bangin, kamuting kahoy kasi mayaman pa yan sa fiber na kailangan kapag meron kang diabetes. That's why ang mga may maintenance sa diabetes, napapansin talaga nila na hindi po normal ang pagdumi. O bakit? Kasi kulang po sa fiber. So ang dapat gawin, pinapasabay talaga natin ang pipino at saka ang palaya, no? Para makuha natin ang kailangan na fiber ng katawan para mabalance ang asukal. Isang pipino, isang ampalaya, hugasan lang po ng ayos yan. Kunin po ang pure katas, inumin po 1 glass 2 times a day sa mga merong diabetes. Malaking tulong po yan, mga kaibigan. Sabay po, no? Isabay, huwag kalimutang isabay ang DTX 500 Herbal Capsule. Kapag sobrang taas talaga ang iyong sugar, try nyo po 2 capsule 3 times a day for 15 days. So makikita mo talaga ang napakagandang epekto. Then after 15 days, pag nagbaba na ang sugar, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kasi kailangan talaga ang alkaline vitamin C kapag meron kang sugar imbalance para maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa mata, kaya nang lalabo ang mata, maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Dahil po, makaibigan, tumutulong po ang vitamin C para maging elastic ang mga ugat at hindi po madaling pumutok, mga kaibigan. Yan po ang dapat gawin, ha, sa mga meron pong diabetes. At kung iniinom nyo ng after meal ang inyong mga maintenance, pag inom kayo ng DTX 500, inumin nyo ng 30 minutes before meal. At kung gusto mong inumin ng after meal dahil nakakalimutan, lagyan lang po ng pagitan ng isang oras after nyo pong uminom ng inyong mga maintenance. Lagi nating tandaan na sa kalusugan, kailangan talaga alamin ang dahilan every time na meron kayong nararamdaman, meron kayong symptoms nararamdaman, alalahanin mo kaagad kung ano ang last mong nakain, ano ang last mong ginawa, at huwag mo nang gawin para hindi na po ma-burden ang mga organ sa ating katawan. So yan lang po ang sikreto. At ang pinaka-the best na sikreto para maiwasan na kahit hindi lang diabetes, ha, lahat ng karamdaman, according sa pag-aaral ng mga scientists at saka mga expert, ang pinakakailangang protektahan ay ang ating cell. Kasi ang ating katawan ay binubuo ng trillions of cells, no? Ng mga cellula, even our skin, our blood, mga kaibigan, binubuo po yan ng cell, mga kaibigan. Kaya pag yan ang unang masira, dun po nagsisimula ang mga karamdaman. At ang discovery at pag-aaral ng mga eksperto, nagsasabi talaga na ang pinaka-protection sa mga cellula ay antioxidant. That's why, makaibigan, kapag masubukan mo itong antioxidant na nasa DTX 500 Herbal Capsule, doon mo ma-feel na yung tulog na tulog manok lang dati, sasarap ang tulog mo. Yung hindi nakakadumi, gaganda ang bowel movement. Sa makabayan natin na laging bloated, gaganda ang digestive system. Sa makabayan natin na laging hinahapo, makikita mo yung napakagandang epekto kapag nare-repair ang ating mga selula sa tulong po ng antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po, sa makabayan po natin, ha, na mayroon ng mga maintenance, meron ng mga karamdaman sa katawan, kahit merong maintenance, ganun pa rin ang nararamdaman, mas lalong bumibigat. Subukan po ang Superior combination DTX 500 herbal capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na po ito sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating pinapaalala para hindi po mapeke, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil ang mga pharmacy sigurado po na original ang kanilang binibenta galing po mismo sa ating company. Galing po mismo sa Klinika di Alternativo Medicina. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Sa makabayan natin na gusto pang magtanong, pwede kayo mag-visit sa ating page, DTX 500 Luzon, or i-text lang sa ating text line number na 0919-002-8117. Ito pong muli ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. God bless ating lahat at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
11: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
12: DTX 500! Lagi ka mong haw, guto, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagbababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
12: DTX 500. Bili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa swak sa panlasa naming kabataan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Bili sa mga butika.
15: Mighty C, the alkaline, vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
16: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 imedia.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one!
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Balita K5 sa umaga!
22: Balitang K5 sa umaga!
21: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
22: Balitang K5 sa Umaga!
21: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
22: Balitang K5 sa Umaga!

0: Alright, Mopeng Morning Pilipinas, Mopeng Aga Stern Visayas, Mopeng Aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome. Hininga nung tinamdan balitang K5 sa umaga. Iyan ang Adlaw Pizza 98, nakita hininga bulan itong Mayo 2026. Webes nga Adlaw, ano? O tama, katapusan nga Webes hininga bulan. O Pizza 98 na sangkay, ano? Waray lasabta hininga bulan itong Mayo. O mahuhuman na nga kakay-five. Gan, o kinaliwat maiha itong na klase itong mga kabataan. Oo. Pagalat, ano bagang isang pitik lang. Alright, sangkay, kumusta ka na? Malibayon nga pagbamati hain mo. Welcome, hindi ano titamdan. Balit ang K5 sa umaga. Hika K5, Ogsemer, Asidre. Amo lagi hapon, di mo makakaupo. Alas 4:30 kita, kutub alas 6. Hitong kinada aga, no? Lunes. Lunes kita hitong Bernes. Din hilay, paborito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM, Tacloban. Oo, so hapag gina mga ka K5, amo lagi hapon, maray pa kita i-airi, radio. Salit, adilaan rin kita ha, Facebook, ano? May YouTube na kita ka K5, Ray? Yes. Ha, YouTube, gan haton Facebook page, kami mababatian, makikita. O nga na mababatian, ano? Yeah! So, amo ito mga K5, pasensya na ha mga listeners naton. O ito na ha radio, sangkay, ano yung mga transistor radio. Kaya waray pa kita, ano? Waray pa kita hapag kaya na i-airi ha radio. Ayun. So, Facebook lang muna ha, sangkay, para laanay nit may mga load. O may mga internet. At mga followers ito na K5 News FM Tacloban Digital. Amot aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital, sangkay, ano? Amo gihapon timo i-search sila ha YouTube para makapagpamati, ano? Makapagpamati ka, makagita ka. Ito na aton mga public affairs program, sangkay. Ngan update gihapon, ano? Ito na aton nagpapadayon niya na nga coverage ito na palarong pambansa 2026. Aton Facebook ito na update, mga panhitabo o mga mulay, ano? Ka K5 labi na mga nag-aabang itong mga mulay itong na Evraa delegation, ano? Itong aton Evraa athletes. Alright, sige. Simula ng araw na ikaw ang bida, mga K5. Ano mo, K5 Ogs? Ito na akong magatitikangan yun na. O, isang kay, kumusta ka na? Tikang ilanay, timplah ilanay ni imo kape. Kumusta nagkagkapi ka na? Ngan, anot imo pinipikahan nga kape? DTX Coffee Mix, syempre, K5 Ogs. Anatong herbal healthy coffee, nagkagkapi ka na, na-detox ka pa. DTX Coffee Mix na sangkay. Adlaw-adlaw ay nit paginomahin ito naton na herbal healthy coffee. Kaya itong DTX Coffee Mix, napaka-dako itong bullying, ano? Itong pag-hamis, pag-limpyo ito naton na lawas. Pag-detoxify, yasing pangani, ano? Pag-flush out, hindi nga mga toxins. Hindi nga mga hugaw, nga adit sulod itong aton lawas sangkay. Salit DTX Coffee Mix na, ha? Kanina, binati pala niyo, kandok John Alcizar. Wala yung bad tuliwat kay K5, parang diri, ano, Facebook, haradyo laad to, pero kayo wala yung mangita haradyo, sangkay. May da kami, prior hininga itong programa, ka K5, may da health tips, may health alert, parang ganun, ano, hi Doc John Alcizar. So, iya gini-explain itong mga benepisyo, itong aton mga produkto, ano. So, kung itong aton herbal nga kape, DTX Coffee Mix, at aton Rayo Coffee, iton aton DTX Premium Coffee, ngayon iba pa nga aton mga produkto. So ganito ang DTX 500, ang Mighty Seed, the Alkaline Vitamin C, at ang Clinica D3 Bio.
1: ang
0: bibig. So, yung i-discuss ano itong ano ini mga K5. I mean, ano benepisyo ini ano itong aton na panlawas. Sangkay. All right, sige. Ayun, good morning Anay. Aton mga nag-comment na dito aton comment section. Hello, hi Robert Felicine. Good morning, kuno balik ng K5 sa umaga. Sir Oxymer. Good morning, K5 Robert. Oo, shout out Konoha Phase 1, Barangay 109, VN Jesup Division. Masarap kunot bulalo pati plain rice. Ongan na padisan pa kunuhin 1.5 nga soft drinks. Oo, hindi ba na matdibag itong rarasahan sangkay. Diba? Bulalo, plain rice, ngan iinman mo pan matugnaw nga soft drinks sa sangkay, no? Mapay ni hiton may mga hangover pa. Alright, Rizal Di Manyo Perez, good morning, Consuel Oggs. Ngan ni Mateo Bantola, good morning, K5 Oggs. Kapi na kuno kita hiton DTX Coffee or DTX Coffee Mix, nagkapi ka na. Nakapika ka pa. Oh, shout out ko no Ngariya si Ellen Hotel. Ngan-ngan to Barangay Gingawan. Tabon-tabon na Leyte Bantola ngan Lazardi Family. Oh, sige, good morning haimo Mateo. Oh, nga may si Ellen Hotel. Nakagkapi na ko no hiya. Nakapika pa. Oo, binaliktad niya ang kape. KK5, pakakakapi niya. Nakakapi ka man liwat niya. Baga maupay ito. Ayon ni KK5, Dines Inciso. Kuya Dines, good morning, kuno konsehal. Pag-redgadla ko, hidon amon ika 18th civil wedding anniversary. Ayon. Ito na akong kuno higugmaon na kinabuhi. Salamat itong pagbasa. Yan, always naka-tune in, hininga imo programa. Oy, good morning kan Kuya Dennis Inciso, no? Ganito imo kapika sa kinabuhi. Congratulations, happy 18th civil wedding anniversary. Ayun. Sige, maupay nila ka pagpamati, ano, itong Inciso family, dida may bliss itong sagkahan. Ngat mga Inciso gihapon, dida may Barangay Maslog, o itong Lawaan, Eastern Samar, ngan. So, ngat mga tagabung to, no, mga taga-proper, mga Inciso family, maupay nga aga. Si Mark Dominic Idara, good morning ko, no, Dominic. Good morning, KK5 Mark Dominic Idara. Yon. Ating hapon ni Edwin Loxo Nabia. Maupay ko nung aaga balik ng K5 sa umaga. KK5 Oxymer. O mapag-greet ko nung ako kan Joey or Joe Panes and family. Aalang-alang Leyte. Kumusta na? Greetings from Edwin. Loxo Nabia. Hidon Basay Samar. Damo nga salamat. O hidon imo pagbasa. O happy Thursday. And good health and God bless. Ayon, Roda Tulibas, good morning Ogs, nagmata na ko nung Erning, pati Heruda, kaariha kansadong, patit among sapit nga balay, itay iyam. O nga ni Auntie na rin, maupay nga aga, itong pamilya Tulibas. Ayon. O sige, good morning ha, ito natin mga nagkikita iyan na kay sigurado ako't iyo radio. Waray pa, haganas pala't iyo binabati. Pero ayun, siring ko pa nga ni Sangkay, pinanining kamutan ini hiton aton na technical department nga maayos ini no kay mag-uusa na kasimana ka kay Febre no yun ang Sabado. Iton aton diri pag iton aton kakawaray pa signal ngit aton radio. Oo, so salit it iba na pakiana kun guba na kunot amon radio. KK5 Ogs, kaya naghihinaganas naman lang kuno ini. Kami po, dito po haamon na istasyon ito na may dagin susulbar nga problema. Technical, ano? Pero KK5, kung may dani mo internet, may dani mo cellphone, makakapamati ka ngan makakapagkita ka via Facebook Live, ano? Ngan hiton aton YouTube channel. Nga tanan liwat, nga aton mga programa, tikang hiton aton pagtikang, hiton balitang K5 sa umaga, kutob hiton na Call Me Baby nga programa ni Maring Louie hiton gabi, ano? Ka K5. Magin aton mga drama, hiton aton drama gihapon, hiton kulo, live naton liwat ini ha Facebook, ano? So amin ni mga K5, for the meantime Facebook lang muna tayo ng YouTube, ano? Naka-live din na K5 takloban. Alright, sige. Hey, Sir Lon Loigo, good morning. K5 Ogs, pabalhas anay kuno kita. O, didi ha, diit gym. Ayun. Good morning, Sir Lon Loy. Ganti mo mga ka-team yan na. Oo, mga palawin Sir Lon Loy. Kahit timprano pa, ginhuhulasan na. Oo, maupay ito mga K5, ano, liwat. Ito na timprano pa, baga nagpapabalhas ka na, sangkay. Ayan na nga oras, nagsuzomba, damot nagsuzomba, nagwa-walking, jogging. O na ano lang nila nga baga pahulas, ano? Dapat i-maintain natin ito, K5, ano? Ito pag-exercise. Adlaw-adlaw. Kung di rin man adlaw-adlaw, at least sa kasimana, may na duha o tulo ka beses na nag-exercise ka o ginuhulasan ka K5. No? Alright, Daro na tulibas. Nagmata na kuno liwat hi Miros ngan hi Kim Vic nga adto ha Manila. Hige! Maupay! Kaya nagkamata na! O pati hi Eliza. Ayun, sige. Alas 4:43 na. Di ko lang na isa shout out. Ito na akong mga ginsa shout out adlaw-adlaw nga maaram ako na mamatit radio. Kaya waray na pa man radio. K5, ano, di pa man kinanairi radio. So takon lang na isa shout out. Kung hinulat na comment o din aton Facebook. Kaya amulat ako, nakakasigurado ako nga nakikita ito yan na. Ano? Oh, sige, long haka. Good morning, kuno Tacloban. K5. Good morning, K5. Long. Oh, ganito ng haka family. Sige, mga nagbe-birthday na, no? May mga birthday ng adlaw. Sangkay, happy birthday ha iyo. At itakon halad, haliputay lang ang birthday song. Oh, para't imo yun na kaadlawon. Happy birthday. Hey!

Yon! Happy, happy, happy birthday! Ito mga kaka-FM kaya nagbe-birthday ng adlaw. Mayo 28, ano? 2026. Kaka-FM, tagan ka pontan, mga pangapanlawas. Hilawig ka kinabuhi. Yan, damo pa unta nga blessings, ano? Damo pa nga grasya. Ito na aton makarawat di kang hiton aton makagrahom sangkay, ano? Sige, happy birthday nga na enjoy, ha? Oh, enjoy. Tunay mo naman na birthday celebration. Mga may birthday na gadla. Alright, alas 4:45 na. Kagay 5 Oxymer. Good morning. Chua Oynaba. Good morning ko no. Shout out po. O sa Calamba, Laguna. Family ko. At sa iyo, Consejal Tito Mera. Good morning. Chua Oynaba. Binaligtad kasi niya nga aral. No? Good morning kanda ati Marichi. You know? Good morning kay iyo mga taga Calamba, Laguna. Sige. Hey Mark Dominic. Good morning kay mo, Mark Dominic. Alright. Ganyan na kita natin magiging lakad itong panahon. Yan ang adlaw. Kay an aton ginmumonitor ang tropical depression. Mga K5 in kumurukusog na ini, no? Usa na inihiya nga tropical storm. Meaning kumurukusog itong mao naman nga bagyo nga aadto hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Mga K5, ano? So, naging tropical storm na ini. Inihi Jiangmi. Amot iya international name, ano? Hininga bagyo, bagyong Jiangmi or tropical storm Jiangmi nga aadto pa ini gawas itong Philippine Area of Responsibility mga K-5. So hapag gaya na latest forecast itong pag-asa yan ang aga it iya ni location 1,195 kilometers est itong Eastern Visayas aadto pa ini gawas itong par mga ka-K5. Itiyag akos gunya na itong hangin naabot na ha 65 kilometers per hour. Ngan pagsurusubas ko, ano? Nga naabot ha 80 kilometers per hour. So itiyag ni movement moving northwestward. Kalaksi hon naman nga 20 kilometers per hour. So amin ni mga ka-K5 ini nga maong bagyo. Bagaman na wala hinidirekta nga epekto ha aton nasod gintagan hindoon itong aton mga eksperto nga padayon itong pagbabantay hini itong gios sining bagyo tungod itong posibilidad nga pagsulod hini hapar ha mga masunod nga adlaw mga ka-K5, no? Kung sumulod na ini hapar alang man nagpapanmulat kita. O paghatag kulat update ha iyo sumalat aton mga weather forecasters ano hiton pag-asa nga kung sumulod na ini hiya hapar tatawagon ini nga hibagyong Doming. Oo. So iton na banabanat pag-asa by weekend ano possibly sumulod ini ha Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. So hapag kaya na sangkay iton na perang lugar ha Mindanao nakaka-experyensya hinda mga pag-uran epekto hiton trough or extension hiton maong tropical storm ano nga na kun mapakiana ka kay 5 og Semer dinhi aton banda dinhi aton Eastern Visayas opo diton Metro Manila ngan pera pang lugar dinhi ka Bisayaan lauman naton iton magiging maupay nga panahon mapasok nga panahon mga ka-K5 yana nga adlaw hiton Webes
Pero di rin gagawa sa itong pag-asa, itong mga posibilidad in pag-uran, epekto liwat itong local thunderstorm. Probably, kuan, mga kulup, ano, or gabi. Itong iuuran din nga aton, kakulupan na kulup, madakmulan arom. Mga magbabanda alas, pasado alauna ada, no? Mga pasado alauna ka kulup. Nakadidapit tamay sa marada at dubanda. Mga sugod ka kadakmul ang arom. Salamat ito mga K5. Salit magpabilin lakit ang mabinantayon. Ito aton magiging lakat ito ang panahon. Western Visayas. Negros Island Region, maginan sa Buanga Peninsula, Soxargin, BERMM o BARM, Lanao del Norte, Misamis Occidental ng Palawan, makaka-experience rin mga pag-uran, epekto ito ang southwesterly wind flow. Ayun, sumala ito ang pag-asa. Bama ito mga K5, ha? Ito natin magiging lakat ito at panahon, yun ang adlaw ito no Webes. Alas 4:51 na kay 5 og sa anot mga balita kita. Good morning Ana, Himavil Gachery Cote. Good morning kuno Sir Oximer, live na ako dini pero adi na higda pa ako. Samtang nagkikita hiton live. Salamat kay 5 Mavil ha. Pero may pagkikita hiton aton na live. Good morning hiton mga taga Tinabanan. Dida hamay marabot sama rayon. Sige, itong mga balita yan na mga KK5 kaliuntat mga police report ano? Natad-an nga patay nga lawas sa anibong sumala itong mga otoridad ano? Hapag pamakian na itong aton news team waray daw foul play ano? Tubay ini hagin dumara nga investigasyon itong aton mga kapulisan may mga dinatakloban ano, may mga insidente, may mga natad-an nga patay nga lawas mga ka K5. Abukay Park, di ba? Kakulup ba to? Hamay Abukay Park nga usaliwat nga patay nga lawas in lalaki.

So malat report, bagan ko anahi ya, bagan na naagnas na ano? Mahuman mabilngan or didahan nakitan. Ining mao naman nga patay nga lawas dito ini hakabalawan. Barangay Purok 4 hiton barangay 97 kabalawan ano ini nga usang minor de edad liwat nga na nakitan adang nahiyahan na state of decomposition or baga sing patpulong naton kung baga aton naaagnas na ano han makitan inin usang residente. Alright, amo ini tanon mga police report, mga ka-K5. Dito liwat na may Santo Niño, barangay 106 Santo Niño, din Natakloban. Hadin nakalabay nga gabi, may ginbuno nga senior citizen. Patay, mga ka-K5. Mga panhitabo yan na ano, sangkay, pa mga nagkakabibilingan. Napatay nga lawas, adi may binuno. Kasama mo kami. Oo, nga na, ano ini, may diliwat didi, pero di rin din sa Tacloban, na-aristo la. Taton mga police report, usang lalaki nga nangawat kunuhin lubi. Pagtagal lubi, 17 na katuig ang naglabay, hiton iya pangawat. Ka-aristo pala ini ha, naglabay nga adlaw mga K5. Dito ini ha, Dolores liwat, Dolores sa Eastern Samar, Sangkay. Oo, nga na diliwat ha may Southern Leyte. Usang mga pusil ngan bala. O na-recover ha usang senior citizen na hapintuyan na Southern Leyte, mga K5. So far, amoy na itong mga balita yun na ha. Nga di ha, update liwat kita niyan. Itong Palarong Pambansa, 2026. Day 3, ano? Ikatulo ka adlaw kakulop. So, pangumusta kita ka na kay Feb Kevin Susana, direktamente Agusan del Sur. O para hiton na mga panhitabo ano kumusta ho naton mga K5 hain na nga ranking iton na Ibraa hiton na partial ngan unofficial medal tally o ito nagpapadayon nga palarong pambansa 2026 ano ngan anot mga kwan anot mga o kaabang-abang pa nga mga event mulay. Yan na nga ikaapat kaadlaw mga ka-K5. Nga na kumusta? Dako pa ba tsyansa no? Aton mga atleta from Region 8 nga makapaghakot, makadugang pa iton na medalya. O labi na't gold medal. Kaya kung nagsasayop, may nakita uupat. Upat nga gold medal. Nga na kagabi ha, akong baga Panginano. An partial and an official medal tally nag-iikarank 9 kita kasiyam kita mga K5 doon Eastern Visayas. Alright, sige national ano pat mga balita ka K5 Oxymer. Itong ICC naghatag na naman ng kasuguanan para itong panibagong baga pag Panginano ano hiton na health. Hiton kahimtang panlawas hiton anay presidente at Pilipinas. Former president Duterte. Mga ka-K5 ano ngan sumalat ICC. Titikangan posible tikangan ha Nobyembre 30. Kaya pa ka-K5 iton na ICC Duterte trial. O trial hiton kaso ng kakaatubang hiton former president dito ha ICC ano and crimes against humanity. So amoy ito mga ka-K5. So amoy ni so far mga panhitabo nga diha kauluhan. Baman nga diha iba pa nga himang rawon. Ito na firearms license ano nga nakarehistro kan Senator Bato de la Rosa. Ginbawi hiton PNP. Sobra 100, ano? Hiton na mga maggalain-lain nga pusil. Ito nakangaran kan Senator Bato de la Rosa. So pinaparevoke iton license ni, ano? Sangkay. Ginbawi na nga ni Ada.

0: hit on PNP. No? Sumala ini hit on FEO, Sangkay, and Firearms and Explosive Office, ito ng Philippine National Police. O pinapabawi ang LTAP. Ni Senator Bato de la Rosa, K5, license to own and possess firearms, LTAP. Maraming ni so far, ano? Amo manla, waiting lakit kuan, hiton sisyon, hiton Senado. Ayan ang ating rabot pang Lunes, ano? Ika-uno, hiton Lunes. Kung ano hiton mga pasabog na naman din ha, Senado. Marisyo, Marisyo din to ha, Senado, Sangkay. Market report. Mahinga nga tawa ka nga maaringit ka. Sugad bahalo nga emosyon. O, may mga part kagay 5 nga mga nga tawa ka. May manliwat mga panhitabo nga ma high blood ka. Ayaw lang panara, ito ang ka-high blood kagay 5. Importante na inom ka DTX 500, ha? Kaya mo ini ito ang pangontra, ito ang high blood ng diabetes. Oo, pag ininom lang, labi na kung di mapugnan, nagsusubaybay kagod ito mga panhitabo, labi na nga de Senado, no? Alright, sige, huwag sa kita mag-commercial. Good morning, William Carcueva. Sir Oximer, shoutout ako kan Ruina Lucero, Lagaon. Pero dumaraga nga malaom-laom. Oh, nagmamata na ko no, always watching live kay K5 Tacloban. Salamat itong pagbasa. Hey, Richard Gallardo, good morning kay K5 Oximer. Oh, watching ko no from Carmine, Zone 2C CDO. Oh, walang iwanan na K5 shoutout sa mga staff itong K5 News FM Philippines. O K5 CDO sa mga FB friends. O ni Mary Ann Yap. O Gross Marie Gallardo. O nga K5 Martin Rapanot. O sige, good morning. Tristan Gulay, mapeng aga ka K5 Oximer. Alright, sige. Alas 5 yung punto na ka K5. Atong pagbalik, update kita. No? Ito ang panarong pambansa. 2026, ngan sugad man. Ito na itong mga headlines kanina. No? Police report. Mga K5, Carlo. Stand by, mabalik kita. Mahamalad na ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: E3 Bio! Ang E3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may E3! Para sa malinis na dugo. DTX 500! Para sa marusog na tayo. DTX 500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500! Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gidang extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: Balitang K5. Alright, balik na ng K5. Natutunan balitang K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5 na. Ang oras, dilatatan ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dilatamong DTX ka sa Bon. O sigurado mo nadugan, hindi mo kamahusay, kagwapongan, kamalaom-laom. Purbida. Yan, ipadis ni mo at Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. O may nakita Roll On, Herbal ining Roll On. Nga magpapabusag, hiti mo irok, nga magpapahamot, ano, kagifay. Giring la magmamahamot, mabusag pa. O diba, familiar ka mo itong commercial ni Anay Presidente Duterte, ano? Ano yan? Alkitran! Para magmabusag, kagifay, timkili-kili. At lawad-lawad paggamit itong Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. So, aminin natin mga produkto, no? DTX Beauty Soap. Yan, Clinica Deo Fresh, Deo Roll On, kagifay. Alright, engineer, Sir Kevin, okay na? O sige, ati hatong linya na, naka-standby, hika K5 Kevin, Susana, o direktamente, Agusan Del Sur, mga ka-K5, ano? Pangumusta honta, itong update yun na, itong natatabo, day 4 yun na, no? Tama, anot mga kaabang-abang yun na, ng mga mulay, may da pa ba, da ko ba ba't atong chance, itong Evra delegation, nga makakuha hin medalya, no? Sangkay kay kagabi pag update ko mga upat pala anot aton na gold medals.
14: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 report.
0: Alright, K5 Kevin, kumusta nga da K5 mo? Okay, K5 Kevin, hello. Awara hiya pagkakabati ha aton engineer. Sige. Mga KK5 ito. Adi na, kinikita ko na actually hi KK5 Kevin. Wala yung lada pakakabati pa ato. KK5 Kevin! Mm-mm. Oo, wala yung engineer ka babatiin ni at akon boses ato. Sige lang, i-check la. I-check la itong linya ni KK5 Kevin Susana. Para itong live report sangkay dito ha Agusan del Sur para itong na palarong pambansa 2026 pangamustahon naton itong sitwasyon nga do kay kakulop na late ang pag-start ano kay holiday man ko kakulop idil adha okay na okay five cabs.
15: Yes, okay, Pep.
0: Yun. Okay na, sige.
15: Kay maring nga, senduro mang gudin din akong background, kay waray po magtitikang. Sige, Peton, pa-music hiton, kuhan. Era di pinaka-in-charge hiton background music. So, waray pakakabati kanina. Kaging titinawag na ako. Adi na kita yan, sports center, hiton Patinay sports center. Mm-hmm. Mga 10 minutes ago, nakaabot na kita nga di. Nga very foggy di itong kabutang. Doro itong burong nanihan pagsakay ko yung tricycle tipakadi, may nahihina yan kay doro yan na itong burong kay epekto pa din yan pag inoon, nag-inuran kagabi magkusugan oran kagabi di ha Agusan del Sur di dapitin nga may prosperidad ganyan na burongon ha, one fog itong kalsada ngan pati di da sports center tikang hit kung adi kita hiton osang nga kaluyo hiton oval. Diri natatanaw it kaloyo dito, di ba nalibot ini? Mm-hmm. Diri makikitan it kaloyo nga pag kunmalibot itong oval, tungod it kafagi. Pero itong mga atleta, sige net practice didi, nga may dana nato nakitaan ng mga taga Eastern Visayas ng mga atleta, nga adi nag-i-stretching. Mm-hmm. Kay may ada diritso yan na upat ng mga gold medals at stake. Itpantikang yan ang alasais. Inin 1,500 meter run, elementary and secondary boys and girls. But singon, upat direct swinging a gold medals, dida hiton alasais. Nahingalimot na kininga mo ni schedule. Mm-hmm. Kaya na ako nunta, kahuman ko mag-report yan na hininga programa, nga balitang K5 sa umaga, madirit so ako nga tuhan billeting area, ang aton mga atleta, which is 30 minutes away. Kay ako nunta interviewon ang nagpaka-gold medal ng mga taga-maasin han Arnis. Kay kakulop, may dakita duha nga gold medal han Arnis. An individual event ngan han team event. Mm-hmm. Ako nun tayo interviewon, kahuman ko mag-report yan na. Pag-abot ko nga din, nahinumdum ako, nga huibis yan ang adlaw, nga an aton gold medalist han 3,000 meter run, nga hi Krisha May Taharos, in madalagan niya na, a 1,500 meter run. Mm-hmm. Siring ko, gabay ako maghulat din itong resulta, kay para ko dayon ma-interview. Kahiya itong bet, kay 5, o siya itong bet, ini nga 1,500 meter run. Mm-hmm. Kumbaga, liyamado ini hitaharos. Akong liwat pagkita, it's either number 1, number 2, or number 3 ini hiya. Kay didahan 3,000 meters, hiya nag-inuna, tikanghan pagtikang.
0: Oo.
15: O yan na, kay haralipot ini, katunga la, 1,500, nag-iiba init strategy. Kay kung 3,000, nagreserba ka hiton imo makusog dito hiton katapusan kay maiha ini nga 1500 meters one lane ni tulungan hinto nga kalibot and 3000 meters sobrahin pito kalibot so magiiba it strategy iya yana kitaon naton kon maka double gold hi Krisha May Taharos neron yan ito mga 6:30 iton iya dalagan kay high school man ini uunahon ang mga elementary.
0: Mm-hmm.
15: Now hapag kaya na ka K5 Ogs, nagpapabilin itong Eastern Visayas nga ada top 10 itong medal standings. Of course, itong nangunguna, amo itong National Capital Region nga may ada na 28 nga gold medal itong era na tirok, tubtubhan alas 11 kagabi
0: nga
15: medal standing. O ane, kikitaong ko didi. Okay, 28 gold medals itong NCR. It nasunod, and Region 4A, Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas, Roblon, ngan Quezon, nga may adat 14 nga gold. Tapos nasunod ini ang ikatulo, ang Central Visayas, Region 7, nga may ada 10 golds. nag-iikaupat ang Western Visayas nga may ada 7 golds ngan 18 silver. Ang Bicol Region nag-iikalima. Surprise ini nga Bicol Region kay Maluya ini.
0: Oo. Oh, oh,
15: oh. 7 golds, 4 silver ngan 5 bronzes. Ang Negros Island Region amo ito nag-iikaunom 7 golds, 4 silvers ngan 2 bronze nga nag-iikapito kita. Ito Eastern Visayas may ada 6 nga gold medal, 4 nga silver ngan 5 nga bronze.
0: Mm-hmm.
15: Akon pa ini gindi diniskubre kon pick ang inidiin nga ika-6 nga gold medal. Kay may da kalugaringon nga Facebook page iton palarong pambansa nga page, palarong pambansa Ibra at 2026.
0: Mm-hmm.
15: May nira nakapost nga nakadaogin 6 nga gold medal. An ikaunom, an makuri, wala niya rin butang kung ano nga event, kan kung hin-off.
0: Mm.
15: Amit makuri hini kay, karuyag kung anin pakistoryahan hira, na kung magpo-post ka mo, ayawanay niyo i-generalize, ibutang it nagdaog.
0: Oh.
15: Kung hin-off ang kung ano nga event, diri kay mapatakalain pag-post na nakuha na han Eastern Visayas an ikaunom nga gold medal, pero wala dito it nagdaog, ngan kung ano nga event. So, nakaka-confuse. Anyway, so, ito nga unom nga gold medal, it nga ikaunom, diri pagmaaram kun hino ito. Pero natapod ako, kay di da manggudhan ka ng Ibra ang posting nga Facebook.
0: Mm-hmm.
15: So, it usah ito, Kantaharos sa 3,000 meter run. It ikaduha ito, kan Cassandra Balaba, Long Jump Girls Elementary. Ang ikatulo, ang taga-Tacloban, ni Janela Barrete, di da ang Triple Jump Elementary Girls. Ang ikaupat, ang team event, han Arnis, nga nan ikalima an individual event han Arnis. Ito nga ikaunom, amo petakon pagdidiskubrihon niya na bangin ini kagabi han track and field kay nag-overtime manggod na istoryahan nato ni ka K5 Ogs kakulop nga nag-overtime ang track and field kay waray man kadayon han aga tungod hadto ni mugin may mention kanina nga Idol Adha. So most probably nga didain in track and field, pero maano pa man bisan kon dire pakitin maaram, bisan kon blind pa kita ato na naging kakalipay nga unom na ito nakuha nga gold medal ito Eastern Visayas nga nagpapabilin kita top 10 kay iton aton good ambition nga dire kita mahigawa sa top 10.
0: Oh.
15: Kaya 2024 palaro number 7 kita nganhan last year nga palaro number 10 kita. So iya na ba hinaot unta nga makakuha na liwatin gold medal in Itaharos para maging 7 iton aton gold medal ngan anakon kasi si Nering ka K5 Ogs nga bangin magpakakuha kita in gold wrestling. Tatawagan ko pa yan ang aga itong coach in wrestling kung finals na yan na or buwas pa.
0: Oo.
15: Baman, oh, kung buwas pa itong finals, pero sigurado ko nga damo itong magpapakasulod ang final event nato itong wrestling. And billiards, unfortunately, upat man la itong gold medal ha billiards. 8 ball duha nga 9 balls duha. Ang aton mga entryhan 8 balls na taktak na. So,
0: uh-huh.
15: Aray na paglaom. Oh. So, yan ang adlaw. Amo itong final sa 9 balls. Papanginanoon ko niyan kay magsapit man lainingan itong secondary volleyball. Magsapit la itong venue. Nga di kitahan, yan ang adlaw. Importante duro alas 8 init pulay.
0: Mm-hmm.
15: An aton volleyball girls naging nirepresentaran han Ormoc City igkakakontra ni Red Davao Region. Do or die. Parehas ini itong era standing 2-1. Kung hinuit magdaog dida, makakasulod gan to quarterfinals. So do or die ini, importante ini hinduro nga mulay para itong volleyball secondary do or die game. Yan ang alas 8, Eastern Visayas versus Davao Region. Itong Davao Region, makulba ini ka K5 Oaks kay 3-0. Waray pini ka perde. Pero sigurado na nga masulod sa quarterfinals. No doubt na ito nga makakasulod sa quarterfinals. Ambot la kung dirira maniguro, it makuri la kung magpinaniguro pa kay kung perde ho nitong Region 8. Pero parit Region 8 dapat bisan pa maniguro or dirit ira ka kontra nga Davao Region in kinahanglan ihatag nire itong ira 100%. Kay kung maperde hira, magpaparehas hira it era standing ngan hiton Zamboanga Peninsula magiging toto lakay gin perdi kita han Zamboanga Peninsula. So maka di han winner over the other rule kun magtay iton standing. So waray mahihimo iton Eastern Visayas na volleyball girls secondary kundi magdaog god yan ang aga kontra iton Davao Region para makasulod na to quarterfinals. An ato naman ginbibinantayan nga secondary girls basketball nga tag-sobrahin 50 ang latak. Pagkaduha naman ang tira pagdaog. Pero niragin, kakastigo tira kalaban, 2-0 agidawan ni Reka tulong mulay kakulop kay ang poderoso man nga Metro Manila ang iraging kaatbang.
0: Oh.
15: Hiraliwat ang gintambakan.
0: Hiraliwat
15: oh. Nabulsan liwat, sobra 30 puntos ang lamang. Anyway, 2-1 ito tira standing, may dapanira mulay, yan ang adlaw kontra, kundi ako nagsasayop Sok Sargent, parang kayang-kaya nira ito. So kung maperdi ito nira nga Sok Sargent, masulod gihapon hira, ngadtuhan quarterfinals. Pero ang aton secondary boys basketball, waray na hanto. Ay makaduhan na pag antosin perde, may adaman la upat nga games, dida hiton elimination round, dida tiyo bracket, duhan daog, duhan perde, pero dako na itong achievement para ira, na may nira na dagaan nga duha, kaya unang palaro, waray ko dito nira na dagaan, ang ira upat or tulong nga games, and dito ha, Ilocos Norte. So, iton pahinian, iton swimming, waray kita pakakuha hin gold, pero nakakuha kita hin silver ngan hin bronze. Na sigurado ako nga may silver ngan bronze, kakadtoon ko paniro niyan kay para ma-interview ko liwat ang mga medalist di dahi iton swimming. Waray pa kita gymnastics so far, damo na ang na-award ng mga medalya gymnastics, pero tubtubya na, waray pa kita nakuha ng medalya at tikang ha gymnastics. Titikangan gihapon niya ng adlaw. Damo gihapon niya itong medalya di dahiton dance sport. Ano na nga palaro dito ha Ilocos, nakakuha ang region 8 in 1 gold ng 2 silver di dahan dance sport. Ambot lang ahaw yan ha kung makakadali gihapon kita in gold medal. So, to sum it up, ano, it atong good mga pag-asa, aadi ha individual event. Ini nga track and field, swimming, arnis, wrestling, gymnastics, ngan hini nga dance sport. The rest, itong mga team games, kukurian good kita.
0: I see. O, sige, KK5 Kevin, ano, thank you so much. Good luck itong mga atleta, no? Para yan ang ikaw-pat ka-adlaw itong palarong pambansa. Go ahead, KK5 Kevs.
15: Okay, so, tulo na lang ka-adlaw ng competition. Yan ang adlaw, buwas. Nga itong Sabado, kay itong Sunday, waray na morumlay. Maghuhulat na lang closing ceremony dito itong kulop. Mahatag kita na rin yan, hinkadugangan ng mga updates kung magtikang na ang track and field competition, sugad man ang iba pa ng mga detalye, itong kadugangan ng mga competition, dirihan palarong pambansa. Direkta tikang ha Prosperidad, Agusan del Sur, parahan palarong pambansa, 2026, naniningnga aton report, inigin papadangat haton ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan. Nagpapasalamat gihapon kita, Han Toyota Leyte Philippines, sugad man gihapon, Han Lieko 2, sugad man ang Sibiu Hotel, ngan ang Print Options, anira pagpadangat in suporta, hininga aton live coverage. Hininga K5 Kevin Chosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyodan ng Tacloban, ngan Bugos, at sinirangan Visayas, K5 News FM.
14: K5 News FM, palarong pambansa, 2026, special coverage, special coverage.
0: Alright, tapos naman yung K5 Kevin Chosana, live ha, Agusan del Sur, para naton 2026, palarong pambansa. Alas 5, 91 na K5. K5 Carlo naman, natin haton na linya para at police report. Pakamusta haton naton doon mga naisumat ha police blatter, no? K5 Carlo, stand by!
14: K5 News FM, police report!
0: K5 Carlo, i-K5 mo!
16: Yes, ka-K5 Ops, adi natin mga rahikay nga mga police report at ikang nga magkalain-lain nga police station na bugos nga sinirang Visayas. Kundi ina, nga dihiton aton tarugangan na investigasyon na natadaan nga patay nga lawas sa anibong. Nagumawas itong investigasyon na ka-K5 Ops, itong mga kapulisan na nga waray foul play. Natadaan nga patay nga lawas nga naglulutaw-lutaw. Dida hiton na Martes nga adlaw, hatadagatan hiton anibong hasyodan at akrobana. Ginkilala itong biktima nga alias Lina, 49 anyos. Nga residente ini, Hambarangay 106, Santo Niño, Tacloban City. Nga sumula ito na station commander, ha, Tacloban City Police Office, Police Station 2, nga Police Major Sina Layog, ginkumpirmar, handugto itong biktima, nga may ada ini problema hapan kinabuhatan huna-huna, tingkang pa dida hitong tuig 2004. Ngayon, sering pa doon, bukto ang biktima nga permi ini naglini na katlakat. Ngayon, waray nanira ini mapatambal, tungod kay diri na maiguano ito, or waray kapas itong kwarta para pagpatambala. Naghangyo naman itong mga kapulisanan scene of crime operatives, nga ikproseso itong crime scene, kundiin waray na inibado nga nakitaan itong biktima. Ngayon, mahuman itong proseso ang K5 also, waray manira may nakitaan ng mga samadhalawa sa biktima. Ngayon, subay naman itong doktor, nalumos ang naging hinungdan han pagkamatay itong biktima. Samtang siring naman ni Pulisa Major Layog nga iraigin endorso haangay nga buhatan itong gobyerno sugad itong Department of Social Welfare and Development o DSWD anira madadakpan ng mga individual nga may problema itong panhuna-huna para mataganin kaangayan ng intervensyon na. Samtang haparihog gihapon nga adlaw ha barangay 106 Santo Niño Tacloban naman inakarigo sa han iya kalugaringon nga dugo iton usang nga senior citizen han pagbun-o na han barangay ha barangay 106 Santo Niño Tacloban banda alas 7:30 itong gabi han maong nga adlaw ginkilala itong biktima nga alias Mario 72 anyos usang nga pragoma samtang itong suspect naman in ginkilala kan alias Kaloya 35 anyos construction worker nga pareho resident ito na sabi nga lugar. Ngayon subay naman itong investigasyon in nagkamayada hin mapasung argumento itong duha hinungdan itong pagbun-a hana suspect ka biktima gamit itong sundang nadarapa itong FVMC itong biktima pero gindeklarar ini nga dead on arrival. Nga napagkayana inaadto na ako studiyan kapulisan itong suspect nga nakatalaan na pasakahan hin kaangayan nga kaso. Samtang ato naman police katapusan ng police report pakadiliwat kita haabog kay Park itong Tacloban City kay matungod bangkod ka K5 Ogs usang nga lalaki itong nakitaan nga waray na kinabuhi haabog kay Park ha barangay 91 abogay Tacloban City alas 12:12 ano hiton kaagahon kakulup nga adlaw ginkilala itong biktima nga alias Troya 37 anyos magtatrabaho kumu helper hiton bus company gen resident itong barangay 91 abogay Tacloban dayon ini nga ginbiripika ito police station to ang Tacloban City Police Office han era makarawat itong report nga era nakumpirmar ka K5 Ogs nga waray na kinabuhi itong lalaki nga nahihimutang ha concrete planter box. Dayo naman nga gingkontak ang scene of crime operatives para itong pagproseso ang crime scene nga padayon pa hapagkaya na ano ka K5 Ogs itong investigasyon ng mga kapulisan may kalabutan dito na sabi nga insidente. Araton police report indoor tayuhan amay TCD alkaline vitamin C. Ini ka K5 Carlo Riscat para kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaniawa na syudad na Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Himig ng umaga,
0: hatid ay sigla. Alright, tapos naman yung K5 Carlo Riscado. Alas 5:25 na. May loto ngayon kita hato ka K5 rin. No? Sige, kahaman na lang ni ka K5 Maring Louie, engineer. Ito na ito yung loto result. No? Hey, Maring Louie, update kita. Hininga usa nga lalaki nga wanted. Ha, panlugos. Dakop dito ha, Northern Samar. O, sige, ka K5 Maring Louie, K5 mo!
17: Lalaki nga wanted hakaso nga panlugos na pukutnahan mga kapulisan sa Northern Samar. Nadakupnahan mga otoridad ang usang wanted nga lalaki hakaso nga panlugos sa barangay Talalura Mondragon Northern Samar dinahan kulupan Mayo 25. Ginkilala ang ginaresto kan alias Lael, 26 anyos nga usang backhoe operator. Iginsarbihan mga kapulisan ang warrant of arrest kontra ha akusado kung diin may niya 13 counts hand statutory rape nga may petsa huli 8/2/2025 nga nuwaray piyansa nga ginirekomendara parahan iya temporaryo nga kagawasan. Ado na yan ang kustodiyahan Mondragon Municipal Police Station ang akusado parahan kaangayan nga disposisyon. Ining balita yung duro tayo yung DTX Coffee Mix na kapag kapikin na, nag-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasunod ang Tacloban ng Bugus na Strang Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damang sila mag-K5 Maring Louie. Alas 5:27 na. Resulta kita ng loto, ano? Bangin kita mga limot. Sige, hati ba mga K5? Grand Loto, 655. May the jackpot prize nga 45 million pesos. Winning combination, kagabi ni Kabula, ha? Numero 33, 46, 43. 19, 38, 42. O, sinong itong pieces, o, oh, waray nagdaog sa 38. Mega Lotto 645, may jackpot price nga 28.7 million pesos. Winning number combination numero 23, 8, 9, 36, 43, 18. Oh, sabi ng PCS, oh, wala ring nanalo. Okay, ring dance with dress, mga ka-K5, alas 2, kakulop ini ha. Ang gumawas nga mga numero, 152, 152. Pagka alas 5 nga bula, o 967-967. Ngayon alas 9 kagabi, 001. O, slide natin ang ring nga 766 ha. Kaya ang resultahan alas 5, 966. 7 o oso slide na aton hearing kakulop na 7-6-6 Kakay 5 Oxymer ano man may dapa bayan ko may dapa halimbawa aton hearing inang adlaw ito na Webes 720 424 ngan 476 720-424 ngan 476 Kakay 5 alas 5.29 na laging handa. Update man liwat kita or di maiha? Masulod dito naton K5 kumustahan. Makakaabod naton dito naton mga sister stations. K5 News FM Palawan, maabot 150 nga driver. Quezon Palawan, nagnegatibo hagin buhat ng random drug test. Hiton Pideya. Samtang K5 Santiago, duhang ang minoridad. Sumurinder ha mga otoridad may pagisumpa hiton pagkamatay hintusan nga 3 anyos nga bata puno ng saya't kulay ng pag-asa oh ganda ngadi hiton na K5 CDO mga K5 may K5 Martin mag-send na headline sige anyway mo ito mga K5 ha bantay niyo di maiha ito naton K5 kumustahan alas 5:30 na ayaw nga yan hingalimot sangkay ha pag-inom hiton Power Trio. Og sa timo tingkangan dun imo naman na napaka-busy nga Webes nga adlaw, no? Yan ang adlaw. Palaton DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ingan na natin Clinica D3 Bio. Ang natin superfood supplement KK5. Dirilay ni ang ordinary yung D3 Bio, no? O tungkol kay may ni VCO o Virgin Coconut Oil nga napaka-maupay. O atun panlawa. Salin sang kay, bata sana na ito ang pag-inom. Manatong Power Trio, kada adlaw. Alright, lasing ko yung media na. Sinya-sinila ko, engineer, ha? Itong, kung ada na ha, itong linya, itong K5, kumustahan. Yan na, itong aton host station, itong K5 Cagayan de Oro. Sige, kuampa. Ginuhulat pa ni Engineer Robert itong pagsulod itong aton Zoom, ano? Hindi nga aton K5 kumustahan. Alright, atin natin aton K5 kumustahan!
18: Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM Palawan. 103.1 K5 News FM Tacloban City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM Santiago City Kisingin ang umaga sa Balitang K5 Pumustahan Balitang K5 Pumustahan
19: Alahoy! Magandang umaga po sa ating lahat! Welcome sa ating palatuntunan ang K5 Kumustahan sa ating mga kapatid na impilan sa K5 News sa Bayan Philippines. Mga K5, uunahin na natin ang Gardo Bersosa ng Tacloban City. Signal check natin mga K5. K5 Oxymera City, good morning, AK5 Bo.
0: Opo, magandang umaga K5 Martin, mga ka-K5, dito po sa Tacloban na walang problema ang ating signal. Back to you!
19: Salamat K5, News 7 Tacloban. Dako tayo mga ka-K5 sa rock ng K5 News 7 Palawan. Ang... Oh, nang Palawan, AK5 Gen 4 na Coco! Magandang umaga, idol! AK5 mo!
20: Ay, magandang umaga sa mga ka-K5 natin. Kasing lusog, no? K5 Martin. Yung signal dito, nagalagapok. Back to you, K5 Martin.
19: Thank you, K5 JP. Ayun, mga kaibigan, ang tinaguriang. Pero hindi siya gusto nito. Hindi siya gusto ni attorney, ano? Hindi niya idol. Hanap na lang tayo bukas siguro. Ang pokey ng Santiago City, mga ka-K5, kagaya niyang SM niya, si K5 Erol. K5, Santiago, K5 Conrad, good morning, magandang umaga sa iyo.
21: Maraming salamat sa K5 Bob Martin with your signal and of course K5 Tacloban and K5 Palawan ay kasing init po ng amin pong heat index dito sa Region 2 ang datingon ninyo. Kumbaga po, pumapalo kami sa 48 hanggang 51 na heat index. Good morning.
19: Okay, live na live yung signal namin sa K5 News FM Philippines. Sa ating ka-K5, kumustahan? Dito na tayo mga ka-K5 sa ating mga mainit na mga balita. Sa Tacloban City, may minoridad daw na babaeng natagpuang patay sa Tacloban. E5 Mold Samara City sa kumpletong detalye. AK5 Mo!
22: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Opa, maraming salamat yung K5 Martin ano, dito sa Tacloban na may sunod-sunod na mga insidente na, natagpo ang mga bangkay ano, nung nakaraang araw. Isa na dito yung sa may Abukay Park sa Tacloban, isang lalaki ano, ang bangkay ng lalaking natagpuan at kahapon sa may Anibong area rin ano, dito sa Tacloban. At ito, itong minor de edad na nangyari ito, natagpuan ito sa Purok 4, Barangay 97, Kabalawan, dito rin sa Tacloban. Banda alas 11:45 ng umaga kahapon. Ito ay kinilala kay na si Nicole Magno, ano, 17 anyos, at naiulat na nawawala ito mula pa noong Mayo 22. O batay sa ulat ng Police Station 3 dito sa Tacloban na TCPO, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen ano, hinggil sa pagkakadiskubre ng nasabing bangkay sa nasabing lugar. Agad lumisponde itong ating mga kapulisan at pagdating sa pinangirihan, kinumpirma ito ng mga otoridad ang presensya ng bangkay nitong minor de edad na nasa state of decomposition na o naaagnas na. So ito yung biktima, ayon sa ulat, ay huling nakita na nakasuot ng kulay asul na t-shirt at gray na shorts. So ngayon, kasalukuyang itong isinaalalim sa crime scene processing at masusing investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng TCPO itong biktima at itong lugar upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nitong minor de edad. O yan po ka-K5 Martin, ano, mga ka-K5, ang isa sa ating mga malalaking balita, police report dito po sa siyudad ng Tacloban. Back to you, ka-K5 Martin.
19: Lunes hanggang pwede lang, wala, initially, wala bang foul play na nakita ng ating mga otoridad na K5 Bugsimen?
0: Yun pa ang biniberipika, ano, K5 Martin, kung may foul play ba sa nangyari nitong minor de edad.
19: Okay. Salamat kay K5 Bugsimen from K5 News from Tacloban. Ngayon dako tayo mga K5. 150, no? Na mga chopper sa Quezon, Palawan, nagnegatibo sa sinagawang random drug test ng PNIA. Baka inom sila ng ano? Pagpa-negative. Completong detalye. Pagkita ang Jumper na Coco, AK5 mo!
22: AK5, News FM, Lawan, 103.9.
20: Maraming salamat! K5 Martin, mga ka-K5. Pero bago yan, i-update ko lang kayo doon sa balita natin kapo na isang tricycle driver yung nanaksak ng traffic enforcer. Nahuli na na mga otoridad yung suspect doon sa pananaksak sa isang traffic enforcer at inihanda na ng kapulisan natin namin dito yung kaso na isasampa laban doon sa Larin. Magandang balita, lalo dyan sa bayan ng Quezon. Sa ilang mga linggo ay i-airin na yung relay station natin dyan sa bayan ng Quezon, Palawan.
0: Okay.
20: Kung saan natagpuan ni Dr. Robert J. Fox yung mga ninuno natin sa Tabon Cave. Yung unang Pilipino dyan yan sa Quezon, Palawan natagpuan. At yung ating relay station ay i-airin na dyan sa mga susunod na mga araw. Umabot nga ng mahigit sa 150 na mga chofer at mga kasama na dyan yung mga pahinante, yung pong sumama o lumahok doon sa isinagawang Oplan Harabas ng Philippine Drug Enforcement Agency Palawan. Katuwang nila dyan yung Provincial Anti-Drug Abuse Council o yung PADAC at yung LGU ng Quezon. Bilang bahagi na rin ng kampanya sa illegal na droga, kasi marami ng mga balita na naglabasan itong kahit sa national na maraming mga nagpupositibo sa drugs o yung paggamit ng shabu habang nagmamaneho, na sinasabing nagiging dahilan din ng ilang mga disgrasya. At kasabay niyan, mga ka-K5, maliban dyan sa random drug test na yan sa mga chuper at mga pahinante, sinabayan na ito ng lahat ng mga empleyado ng LGU ng Quezon, mga ka-K5, at lahat sila ay nagnegatibo sa isinagawang random drug testing na yan. Patunay lang daw na talagang malinis at maganda yung pagpapatakbo ng tinatawag nila, lalo na doon sa tinatawag nilang drug free workplace program ng mga LGU natin. Kaya pinagmamalaki ito ngayon ng bayan ng Quezon, mga ka-K5. So yan, yung ilan lang sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5. Back to you, K5 Martin.
19: In short, K5 John Paul, safety yung mga pasahero dahil drug free yung mga chopper natin diyan sa inyong lugar.
20: Kung pagbabasihan yung report, pero may mga nagko-comment eh, hindi ka sure.
19: thank you, K5 John Paul from K5 News 7 Palawan. Ngayon, dako tayo mga ka-K5 sa K5 News FM Santiago. Dalawang minor di dadaw, sumuko sa otoridad sa ugnay sa pagkamatay ng 3-anyos na bata. Sa kompletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo!
22: K5 News FM 100.1 Santiago City.
4: Ito yung ano, maalala niyo yating naunang ibinahagi sa inyo yesterday, yung 3 years old na batang babae na natagpuan wala ng buhay sa likod ng St. Martin de Porres Chapel diyan sa Mesitio Bacnong Barangay Banawel, Natunina, Mountain Province, ano. Sa lumalabas na sa follow-up investigation, sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating otoridad ay merong dalawang minor de edad ang sumuko, edad 12 years old at 8 years old. Sa ang dalawang bata ay itinuturing daw po ngayon na children in conflict with the law sa ilalim ng Republic Act 9344, at ang mga ito ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng MSWDO para sa kaukulang proseso at intervention. Na lumalabas sa investigation ng PNP o ng otoridad, nagkayayan umanong uminom ng alak ang dalawa malapit sa isang saradong tindahan, ano, bago ang insidente. Nang makasalubong umano ang biktima, dito na nanaganap ang krimen, batay na rin sa kailang ginawang salaysay sa harap ng MSWDO at ng Public Attorney's Office. Natagpuan nga ang biktima sa likod ng kapilya at idineklarang patay dahil sa traumatic brain injury. Yung palang ito pala ay para bagang namatay ito sa palo, sa ulo, kumbaga parang a blunt item ang maaaring ipinukpok sa ulo. Kaya traumatic brain injury yung naging otopsiya ng
21: ang mga ilang doctors na tumingin sa nabanggit na biktima. Pagdadalong pa man ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad habang hinihintay ang mas malalim na paglilinaw sa insidente. So, kumbaga, yung nangyaring krimen dyan sa may Mountain Province ay masasabing it is already closed sapagkat meron dalawang batang minor de edad ang sumurender at inamin ang nabanggit na krimen. So back to you, K5 Martin.
19: Grabe na talaga yung henerasyon natin ngayon, no? Mga minor de edad, magaling nang uminom. Anyway, salamat ka K5 News FM, Condada. Dito naman sa amin sa Cagayan de Oro City, katapos-tapos na namin nag coverage sa exclusive ng K5 News FM Cagayan de Oro sa pag-serve ng search warrant ng aming City Mobile Force sa isang barangay dito sa Cagayan de Oro, pinakamalaking barangay sa Cagayan de Oro, sa Barangay Carmen, particular na sa Zone 12, Duhay, Barangay Carmen. Itong search warrant na inisyo ni Judge Vicente Rosales sa Branch 23 sa Regional Trial Court sa isang suspect na 30 years old na allegedly may mga armas. During sa search operation, mga KK5, witness yung reporter natin at barangay kagawad ng Barangay Carmen, nakuha ng mga otoridad ang isang 38 revolver at 18 na mga buhay na bala, mga KK5. Sa aming panayam ng suspect, siya ay nasurpresa dahil wala siyang kalam-alam. Isa itong electrician na wala siyang kalam-alam, wala man siyang armas. Pero may mga toy gun yung mga anak niya. Samantalang ito namang zone leader sa kanilang lugar na si Mr. Roberto Labial, nasurpresa din siya dahil in 12 years nakilala niya itong nasabing suspect, law-abiding citizen man daw, mga KK5. So ganito ang mga reaksyon sa mga kapitbahay niya dahil mismo sila nasurpresa na may mga armas na itinatago nitong nasabing suspect, mga KK5. So sa ngayon, dinala na, no, ang suspect sa police headquarters dito sa Marnica for dagdag na interrogation. May kinalaman na itong mga armas na nakuha sa kanyang bahay, mga KK5. Samantala, pang yung sa inyo sa Palawan, may sinaksak na RTA enforcer dito naman sa amin sa Cagayan de Oro. Ano ba tawag na tinatapunan ng mga itlog? Yung mga traffic enforcers namin na nagsagawa ng clearing operation, mga KK5. Nahuli yung dalawa, pero yung ibang mga ambulance vendors namin ay nakatakas. So sa ngayon, mga KK5, yung mga RTA namin, nagsasabay na ng mga police officer. Dahil sa in previous years, may nangyayari dito na may RTA enforcers na binaril patay dito sa aming public market, sa Kugon Market, sa Cagayan de Oro.
0: Mm-hmm.
19: So yan ang mga pangyayari ngayon. Mainit dahil sila, parabang hinuhuli sila pag nasa daanan na sila nag-display sa kanilang mga baligya, mga KK5, yun, yung mga binibinta nila.
0: Mm-hmm. Paninda.
19: Lang, mga paninda nila. Yan lang mga mainit namin dito sa Cagayan de Oro City, mga KK5. Ano bang atin ngayon? Si Senador Mig Subiri umuwi dito sa Bukidnon, no? Kanyang hometown, kanyang Balawarte. At nagpa-presscon siya. And then, emotional siya sa presscon na isinagawa dito sa Bukidnon. Dahil daw sa mga bashers. At ang mga bashers, may mga bashers na taga Bukidnon. Sabi niya, mahal na mahal niya ang mga taga Bukidnon. Oh, political lang daw yun, no? At medyo nasaktan siya sa nalaman niya mga bashers na mga constituents pa sa lalawigan ng Bukidnon, mga KK5.
20: Kung ako ang politiko, okay lang yun. Kasi dapat pag politiko ka, hindi ka balat sibuyas.
5: Ayun. No, correct, oh, correct,
20: ah. Kayo, mga politiko kayo eh. Si K5 Martin at si K5 Conrad, oh, di ba? Ah. Yung mga, kapag pumasok ka sa politika, sabi nila, simula nung pinanganak ka, kung ano yung putik na pwede lang damputin, ibabato nila sa iyo yan pag pumasok ka sa politika.
5: Yan, ah.
20: Dahil, maho lang.
4: Kumbaga, you cannot please everybody.
20: Ayun. So, mag-hire ka rin ng mag-hire ka rin ng ano mo ng social media ano mo para gumanti. 'Di ba? Sabi nila kasi sabi nila pagdating ng election wala no na, nagbayad ka no naluhol kasi yan eh. Eh bakit kayo hindi ba kayo naluhol? Magaling lang yung strategy nila. Eh dapat galingan. Pero kumusta yung sitwasyon ng panahon ninyo diyan sa inyong mga lugar, mga ka-K5?
4: Katulad na sabi ko kanina SM dito, talagang grabe ang init dito.
20: Kaya mainit kami pa rin diyan.
4: Yeah, kaya kami pag nandito na dito kami sa station, ayaw namin lumabas dito sa ano namin kasi paglabas mo, grabe.
0: Mataas na 51 na 'yan. 51
20: ilan
0: kayo?
20: Ilang 51 degrees Celsius.
4: Sa Cagayan and some parts of the ano, municipality rito sa Isabela, pumapalo. Pero sa Santiago, pumapalo kami ng 41, 42, ganun.
20: Dito sa amin, maulan-ulan simula nung mga nakaraang araw pa. Kaya ramdam na namin yung panahon ng tag-ulan kasi nga, di ba, sabi ng Pag-asa, papasok ngayong, baka ngayong weekend, manalansa ito si Doming. International name niya, si Jiangmi.
5: Sige.
20: Kaya ingat tayo.
19: Sige. Kung hindi ba papasok si Doming, magpaalam na tayo dahil malapit na. Oo, naayon natin.
20: Baka tayo sa kanta.
19: Yung Santiago City dahil kanina pa yan. K5 Conrad, yes, with your final report.
4: Okay, thank you very much again, mga ka-K5. See you again tomorrow. Maraming maraming salamat. And a good morning sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa K5 News FM Philippines.
19: From Santiago, dako tayo sa Tacloban, K5 Asadre, K5 mo.
0: Alright, maraming salamat yung K5 Martin. Mula po dito sa K5 Tacloban, ka-K5 Ogsemer, Asidre, maupay nga aga.
19: From Puerto Princesa, Palawan, ka-K5 Janford Dacoco, K5 mo.
20: Mayad na timprano sa tanang nagaparamatida di sa ating palatuntunan. Balitang K5 Kustahan sa Umaga. Back to you, K5 Martin.
19: Wala naman dito sa the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Buntag! Kalatuntunan!
6: Makinig na sa hinig ng umaga, hatid ay sigla. Balitang
0: K5
6: sa umaga.
0: Alright, K5, binati pala ninyo natin K5 kumustahan. Kaupulit natin mga sister stations, K5 Palawan, K5 Santiago, K5 Cagayan de Oro. Parang irang mga dumagko, ano, ng mga pangunahon ng mga balita. Alas 5, 50 na, si Roel Montesa, para natin weather update. Mga musta kita mga K5, kaya ang ginmomonitor, ginbabandayan nga tropical depression, gawa si ng Philippine Area of Responsibility, kumurukusog na ini, ano? Yan na, inusan na ining tropical storm, sangkay, ano? Kumusta ang gihapon natin, dato magiging lakat at panahon, din niya sinirangan Visayas. Alas 5.51 na, niyan manliwa, dito natin DTX 500 Morning Newscast. Bantayin niyo natin mga pangunahon ng mga balita. LG Palumpon, ging klaro ang mga naglutaw nga isyo. Social media, bahin itong inaaligar nga skin tax. Haos ako nung lang yawanon nga turista dito ha Kalanggaman Island. Seryeng Cremen, ha Norte, senior citizen patay, mahuman bunon niya umangkon. Oh, samtang 17 anyos nga babae. Bakit ang ngayon na kinabuhi, ha, Kabalawan, din Hiliwat at Tacloban. Alright, alas 5.52 na, Engineer Waray, si Roel, bakit ma-atrasar natin oras. Sige, kay may dala problema at iyalin niya, ano. Sige, amoy ito mga K5, samtang lain pa nga mga balita. Balita na, ayan lang, engineer, ayan lang magpasudla kayo ma-atrasad atong oras. Alams na, istrikto kita at oras yan. Balita nasyonal, COMELEC, gindiwara ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos nga waray pinili ay 2028. Oo, mga ka-K5. May hinana yun itong presidential elections. 2028, may ihapagad. Pero kaya, damot malilipahin yun yung election liwat. Minority Black, posible pasaka ha, Korte Suprema. Ang debate ko no, kontra ha, online, kapagbulig han mga senador ha, sisyon. At mong balik na international, military wing commander, hanhama.

0: Gin kasal na. Balita Sports sa Kakaifive, Eastern Visayas. Update kita ni M. Ito na palarong pambansa. Nagpapabilin kita nga sulod na top 10. Ha? Ito nagpapadayon nga medal talihan palarong pambansa. Alright, 5:54 na, mga Kakaifive. Standby lang, no? Masunod na itong DTX 500. The morning newscast. Ako naman inyong gina-anchor man, Kakaifive Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasilat ang taklawan yung nabugos nga sa irangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan ka ron kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones, Sir GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Mayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mao'y nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio, Sir GP, kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pod ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may plimas.
6: Adunay plima. Walay undang nga paghilanat. On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag D3 Bio.
6: Husto. Kay tungod sa iyang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kaga ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi. Napukahipasi.
6: Oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
6: Uh-huh.
7: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
6: Mm.
7: Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud di patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium-chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oh.
6: O, kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo, jud Sir GP, kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
6: Oo.
7: Antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
7: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
6: Mona siya. kung gihilantan ka,

0: o buka,
1: gisipon
0: gisipon ka, bakterya man o virus.
1: Correct.
0: Imonolaw rin na nimo, ana-ana sa D3Bio. So asa pa man ka, Dr. Mel, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3Bio?
1: Aw, mag D3Bio jud ko, Sir JP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
0: Kana!
1: Pero kung plain D3 ra ka,
0: awa ra.
1: Police station ra imo ha.
0: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: D3Bio.
2: Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6 in punto.
8: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupayang aga ka K5, halinan magpaso ang mga notisya. Hato naman mga laray olohan. Balita lokal, seryeng krimen, Norte. Senior citizen, patay mahuman bunon ni umangkon. Samtang 17 anyos nga babae, nakitaan nga walay na kinabuhi, hangga balawan takloban. Balita nasyonal, COMELEC, giniwara ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos nga walay pinili ay 2028. Balita halang yaw, military wing commander han Hamas, patay! Mahuman pun diriyahon han Israel. Ang mga business report ng K5 Pilipinas, posible umatubang ang mga seryoso ng hulga ha ekonomiya. Balitang wow, usang ayam na pusil ng usang babae han Nebraska gamit ang shotgun. Atong balita entertainment naman, ni Riri Madrid ngan kay Soto gin kasal na. Ang balita pag nanankusog ka K5 Eastern Visayas, nagpapabilin nga aada ha top 10 ha panalabang bansa medal tally.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ito DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawan Webes, Mayo 28, 2026. Ako naman ni K5 Oxymer Asidre. Mababatian mga K5 ngan makikita kami ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. Search mula ang K5 News FM Tacloban Digital. Ganyan na, hadidalye, hanaton, mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alasay sa tres na, K5 siyahan nga balita lokal. Serye hen krimen hanorte nga parte Tacloban. Usa nga senior citizen patay mahuman pagbunon han iya umangkon. Samtang usa liwat nga 17 anyos nga babae nakit-an nga waray na kinabuhi hag kabalawan Tacloban. K5 Jaime Gravador. K5 mo.
2: Nagkarigo niya kalugaringon dugo ano sa nga senior citizen ang pagbunon na barangay 106 Santo Niño Tacloban City gabi alas 7:30 iton Mayo 26 yan ang tuig. Ginkilala itong biktima nga alias Mario, 72 anyos, parag-uma samtang itong suspect naman. Ginkilala kan alias Kaloya, 35 anyos, construction worker, nga ginkikilala nga umangkon han biktima. Subay itong investigasyon, nagkaada itong mapasong argumento itong duha. Hinunglan itong pagbunahan suspect kan biktima gamit itong sundang. Nalarapa EVMC itong biktima pero gindeklara ini nga dead on arrival. Hapag kena, aato na ako suliya itong kapulisan ang suspect nga nakatalaan pasakaan itong kangayan nga kaso. Samtang, usan naman nga 17 anyos nga babae ang nakita nga waray na kinabuhi. Hakabanwaan nga napit itong Ridgeview, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City, alas 11 itong aga, kakulup nga adlaw, Mayo 27. Ginkumpirma itong pamilyangan residente itong barangay nga itong lawas naging kikilala kan Nicole Magno. Di na isumat nga nawawara, di na pa naglabay nga Mayo 22. Di rin paklaro pagkaya na itong kausahan kamatayon itong biktima samtang ginuhulat pa naman ang resulta nga ginbubuhat nga investigasyon han mga otoridad. Para dito X-Funded Morning Newscast, ini, higa K5, Jaime Gavador, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaliawan, hasyudad ng takloban ng nabugo sa sanirangan na Bisayas. K5 News FM.
1: Alasay sa 5 na, halain pa ng balita lokal, natad-an nga patay ng lawas sa Anibong. Waray foul play, so ba inihan investigasyon han mga kapulisan. K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
3: Gumawas sa imbestigasyon han mga kapulisan nga waray foul play hanatad-an nga patay nga lawas nga naglulutaw-lutawa hadton Martes nga adlaw ha kadagatan han Anibong ha syudad han Tacloban. Ginkilala ang biktima nga hi alias Lynn, 49 anyos, gan residente han barangay 106 Santo Niño Tacloban City. Sumla han station commander han Tacloban City Police Office TCPO Police Station 2 nga hi Police Major Shina Layog. Ginkumpirmar han bugto ang biktima nga may ada ini problema ha panhunahuna tikang pa han tuig 2004. Siring han bugto han biktima, nga pirmi ini naglalakat-lakat, ngan waray na nira ini mapatambal, tungod kay waray kapasan kwarta para hapagpatambal. Naghangyo naman ang mga kapulisan na scene of the crime operatives o SOCO, nga igproseso ang crime scene, kundiin waray na bado ang biktima han matadaan ini. Mahuman ang proseso, waray manira may nakitaan nga mga samadhalawa san biktima, ngan subay itong doktor, pagkalumos ang naging hinungdan han pagkamatay han biktima.
4: Or mga samad ay panlawas, and it was confirmed by the doctor who proclaimed hading patay nga lawas ano nga ang cause niya death is acute respiratory failure type 1 from alleged drowning.
5: So nalu-
4: submersion incident or drowning.
5: Nalumos?
4: Nalumos, oo.
5: Okay. At least worry foul play.
4: Yes, sir.
3: Samtang siring naman nilayog nga iraigin indurso haangay nga buhatan ng gobyerno, sugadhan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ira madadakpan nga individual nga may problema hapan huna-huna para matagan hinkaangayan nga intervensyon. Para handi ta X500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngayong kaliawan, hasunan ng takloban ng bugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5, lain pa nga balita lokal. Local government unit ang palumpon. Klaro ang mga naglutaw nga isyo sa social media bahin ang ginaligar nga skin tax. Ausang turista nga foreigner sa Kalanggaman Island. Sa K5, Jen Pilinio. I-K5 mo!
6: Klaro, han lokal nga pangobyernuhan han palumpon Leyte, anisyo nga gumuwas online kasumpayan ginaaligar nga skin tax para ha mga foreigners nga turista ha Kalanggaman Island. Sumalahan opisyal nga pahayagan LGU palumpon, waray skin tax o kadugangan nga bayad ha mga turista nga nakadepende ha iran nasyonalidad. Usang grupohin 34 nga mga turista an umabot ha tourism office han maong nga munisipalidad para ha ira pagbiyahe tipakadto ha Kalanggaman Island. Subayhan mga turista nga waray nira kaupod nga langyawanon among an iragin bay in angay para ha mga lokal nga turista. Pero han magbuhatin verification ng orientation and Coast Guard ng tourism orientation personnel na diskubrihan nga usaha mga miyembro han grupo in usa nga turista nga langyawanon. Amo nga ginsuktan hiyahin mas dako nga conservation fee nga nagkakantidad hin 1,000 pesos. Paglaro han LGU palumpon ang conservation fee hindi ri usa nga diskriminasyon kundi amo ang standard rate para han pagmintinar han isla nga ginbibisitahan mga turista. At mas hamubo nga conservation fee nga ginsusukot han mga Pilipino nga turista in discounted rate ngan usa ini ha ira lokal nga polisiya ha turismo nga mas barato ang babaydan ha mga lokal nga Pilipino kapag bisita ha Kalanggaman Island. Ginkarawat naman han gobyerno lokal han palumpon ang naging komento kasumpayhan mga comfort rooms sa Kalanggaman Island nga nagpatapot han mga turista nga nagpapadayon na ang era rehabilitasyon han mao nga pasilidad ngan padayon hira nga nagbimintinar han kalimpyo dito. Para ha DTX 500 Morning Newscast inika K5 Jean Pilinio para han kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ng Sudan ng Tacloban na nabugos na sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Samtang kadugangan pa nga balita lokal. Ang tinas ginkilala han DA kumuusa mga finalist han Agriculture Garden Awards. Kung ano ini ka K5 Kim Soriano, i-K5 mo!
7: Kauna, may higayon pa nga mataganhin award ang komunidad nga nagburublig hapag atamanhin mga utanon sa Tacloban National Agricultural School. Ginkilala kumuusa mga finalists ang Garden Hanti Anaias para ang Outstanding Community Based Urban and Peri-Urban Agriculture Garden Awards tungod ang irap panining kamot ka magkaadahin sustainable nga produksyon han pagkaon ng partisipasyon ng komunidad ha urban farming. Ginlalauman naman ni City Agriculture Officer Romelo Adade nga magkaadagi hapunhin mga garden ang ibang nga mga eskwelahan na syudad sugad man nga maparigon ang urban agriculture nga mga inisyatiba. Nakakaghatag gihapon ini hinigayon ang mga estudyante ng TNAES nga magkaadahin experience sa modern nga sustainable nga agricultural practices. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay K5 Kim Soriano para han kapyon nga balita sa serbisyo publiko ngan kaliawan siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alas ay suggest na katapusan naman nga balita lokal mga ka K5 kilala na ang University of the Philippines o UP Tacloban komo usaha mga 9 nga mga constituent unit han UP system kakulop Mayo 27 gindesisyonan han UP Board of Regents han pag-alasahan status han UP Tacloban komo usaha nga constituent unit ini nga paggilalain magahatag ini gayon ha maong campus nga magaanahin administrative ngan fiscal independence tugad man nga madudugangan ang ira mga karawat nga pondo lakip han 9 nga constituent units sa UP system amo ang UP Diliman Manila Baguio Cebu Los Baños Visayas Iloilo City Mindanao ngan Open University nga nagahatag in online degree programs. Kinaprobaran ang pagtukod ng UP Tacloban nilahan Mayo 23, 1973 nga naging kaparte naman ini ha UP Visayas kaupo ng UP Cebu College nga UP Iloilo amo naging UP Visayas Tacloban College o UP VTC nga mahuman ang naging desisyon ng UP Board of Regents yan na ang tatawagon ini nga University of the Philippines Tacloban.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala na naman balita lokal. Dito tayo yung handy DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nagagapi ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala na naman balita regional. Nanahon natin K5 News FM Olonga po. Tulong big time nga tulak hindroga. Maabot 1.9 million pesos nga kantidad. Hingin totoohan siya po. Piskar ha usang bypass operation Kagay 5 Island Cuevas Sanchez ikay mo
8: Arestado ang isang individual matapos mahulihan ng 1.36 milyong halaga ng ilegal na droga sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Giginto, Kamakailan. Kinilala ang naarestong suspect na si alias JR, 44 anyos na kabilang sa high-value individual. Sa ulat, ikinasa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 3, RSOG3 at Giginto Police Station bandang alas 6:30 ng gabi sa Plaridel Bypass Road, Barangay Kutkot, Giginto. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1.36 million pesos. Samantala, huli rin ng Station Drug Enforcement Unit na Malolos Police Station, si alias Atan at alias Sok, kapwa kabilang din sa high-value individual sa barangay Panasahan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: K5, hakatapusin naman nga balita regional. Kontan linyan K5 News FM Kalibo. Kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Diri na madadayon. Kaya sumalahi doon SMHC. K5 Leonard Viray. K5 mo!
9: Kinansila na ng San Miguel Holdings Corporation or SMHC ang planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Ito ang kinumpirma ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa isinagawang consultative meeting with the stakeholders on the Katiklan-Boracay Bridge Project nitong Miyerkules, Mayo 27. Ayon sa gobernador, ito naging desisyon ng San Miguel Holdings Corporation upang maiwasan ang anumang problema o conflict sa local government. Dahil dito, inihayag ng pribadong kumpanya na pagtutunan na lamang nila ng pansin ang pagpapatapos sa passenger terminal ng Katiklan Airport para makatulong sa pagpapalakas ng tourism sector sa bansa. Matatanda ang negatibo ang naging tugon ng karamihan sa nasabing Boracay Bridge Project dahil sa marami itong maapektuhan hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na sa mga marine at eco-life system ng isla.
10: Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Wala na naman balita regional. Dito tayo yung DTX 500. At epektibo. Gamakontrahan high blood pressure ng diabetes.
0: Balita National. Balita.
1: Siya naman nga balita nasyonal, gindiwara ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang alegasyon ni Senador Amy Marcos nga waray matatabo nga pinili ay 2028. Sumalang ang Garcia, mandatuhan konstitusyon ang eleksyon na tuig 2028 ngan bisan pa kung duha pa katuig ug sa pinili ay nagtitigang nahira hapag andam. Ginaadma naghihapon nira kung pati unan nira ma-automate or ma-automate ang pinili ay and voter registration ngan pagpatuman ang mga patakaran nga may giya para hini. Ang maong alegasyon ngin sumat ni Marcos sa sesyon ng Senado ngayon Mayo 25 kung diin ginaaligaran senadora nga may mga opisyalis ang Kongreso nga nagdudoso nga amyendahan ang konstitusyon. Kansilahon ang pinili ay 2028 nga pahilawigon ang mga terminohan mga opisyalis ang gobyerno salit mag-resulta ini hinuel o no election. Ginbaliwaray naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang alegasyon. Aniya bugto ka senadora kundi nagsiring kihapon ay Palace Press Officer Claire Castro nga diversionary tactic la ini nga mga alegasyon. Katapusan nga balita nasyonal kay Five, posible ipasakahan Korte Suprema anhan minority block ang debate ha online nga partisipasyon ng pirang mga senador ha plenaryo kung pumakyas man hira ha mga paningkamot ang mayorya nga amyendahan ang mga patakaran ng Senado. Sumalak ang Senate Minority Leader Tito Soto mahuman ini or mahuman ini ang pag-walk out ang minorya ha plenaryo din ang Mayo 26 ang pagprubar ni Senate President Alan Pinyat Gayetano nga presahon nga pagbutusan ang motion ni Senador Rodante Margoleta nga tugutan nga makabulig ang mga sesyon ang mga senador nga represente ha Senado. Gayon kondinar ni Soto ang motion nga nagsiring gaging tatalapas ang mayorya ang mga proseso ha pagdusuhin pagbabago ang mga patakaran nga diri anay ginhihingadayan. Ginpahayag han minorya nga iniingin dadagmit nga amyendahan para tagan sin pribilehiyo si Senador Bato de la Rosa nga makabulig ang sesyon ngan mga butasyon ha Senado. Lakip na iba pa nga mga posible makasuhan nga mga senador. Gindipinsaran naman kakay 5 Senador Panfilo Lacson na niragin buhat nga pag-walk out nga ginduon nga samtang lamang ha numero an mayorya nagpapabilin an minority block nga matinumanon agintokod nga mga balaod han Senado.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala naman balita national. Dutudeo an Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Balita International. International.
1: Siyahan nga balik na halang yaw ang labnasan mga kakay 5. Bigyan na samwak han Israel ang pagkamatay han military wing commander han Hamas si Muhammad Odi. Durante ini hanila operasyon nga pagpalaprakin mga bomba o sa nga balay ha Gaza City nidahan Mayo 26. Inin o sa nga joint operation han Israel Defense Forces nga ni Shin Bet o sa nga security agency ha pareho nga nasund kundi ginggamit nira ang pirakabulan nga ngan ginbinantayan nga pag-atake ha o sa merkado nga umawat hing kinabuhi hintulo nga Palestino. Sumalaga kay 5 han opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu hiudi nga usa ha mga nagplanohan mga pag-atake han Hamas didahan October 7, 2023. Katapos naman nga balita halang yaw ang labnasan mga kakay 5 naglunsar ang Israel and usa nga gikusuging pag-atake han Lebanon nga pumatay inihin dire maubos sa 31 ka tawo lakip na mga kabataan igang han ceasefire gagin pangunahan han Amerika didahan bulan han Abril mando ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pakukrokus gunpa ang persahin pambubomba kontra ha Hezbollah ang baryohan Masgara hinggin na gigigarabihi nga ginatake kundiin pirang mga kabablayan ang nagkaguguba ngayon si katawo ang narecover pikang hama o nga mga balay. Sumalan militar ang Israel na kaiguhirahin masobra o sa kagatos ng mga establishmento Hezbollah, lakip na ang mga warehouse, hinarmas, mga command centers, ngan observation post. Bumulos naman, hapag-atake ang Hezbollah, ngangin punteriya ang tuluhan mga barracks, ngan usang military post, anortehan Israel.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, ito naman na Balita International, dito tayo han Klinika, D3Bio. The Superfood Supplement. Di ka nga na ni mo kito Genic Diet in ang Klinika D3Bio. Ngayon pagpulsan, napakadamong ibinibisyo panlawas sini.
0: Balitang Negosyo. Negosyo.
1: Okay, 5 on Business Report. In considerar nga ang Pilipinas, kumusa mga pinaka-vulnerable nga ekonomiya. Tungod han pagrungan nga hulga han potensyal nga super El Nino. Pagluya han piso kontra dolyar ngan saramok han gobyerno. Seryoso nga hulga han asod ang super El Nino. Matungod kay K5 nga makakaapektar ini ha daan na nga hitaas nga presyon lana ngan mga papliton. Posible gihapon nga hamitaas ang rate han US Federal Reserve nga magiging rason han capital outflows. Paluyahon ang piso ngan tagan hin limitado nga mga pipilion ang mga magbaralaod mahiunong hini. Kung manunong duman sangkay o mabut na ha 7.2 ang inflation rate ang nasod didahan Abril nga nagduso ha Bangko Sentral nga pahitas o na nira kay policy rate ha 4.5%. But signon hini para umubos ang inflation rate gin pahitasan ang BSP ang interest rates nga nagpapamahal ha paghuram hinkwarad na mga bangko. Solusyon nga maibanan na paggasta ang mga tao ngan umubos ang presyo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: At ato naman, Business Report kay 5, Drodeo Han, Klinika, Deo Fresh, Deo Rolon.
0: Balitang Wow!
1: Alas 6:22 na, ato naman, balit ng Wow! Kakay 5, maupay kung sugad ni Team Ayam kung gabi. O labi na kung may magprobar nga mga watay mo balay. Eno, o sa nga Ayam ang nakapusil hin babae gamit hin shotgun. Ao sa nga convenience store ha Nebraska, USA. Lumispon din kapulisan han mga report nga usa nga makusog nga pagpabuto in shotgun. Ngan din natin madiskubrihan nga ansalaan ang suspect usa ngay an nga Ayam. Naabdan na lang mga otoridad ng usa nga babae nga nalunay ha parking area. Ngan usa nga kutsi nga may buho. Pero diton bala ano sa mga kakay 5. Subay hiton investigasyon, ginbayaan ang tag-iya ang Ayam, masulod niya kutsi para pumalit na maong nga convenience store. Rason para malisang ini nga magbilik-balik ha front ngan backseat hiton maong sarakyan. Natsyambahan nga may bala ang shotgun ang tag-iya ngan aksidente ini nga napabuto. Han Ayam, eksakto nga naigon sa babae nga naagila unta. Gindira naman ang babae nga ospital nga maswerte nga niriseryoson iya naman na angkon nga kaigan o kasamdan. Nakihaan naman ang tag-iyan Ayam tungkol ng pagdalapa sa balaod ang Nebraska hinpagdalirahin loaded nga pusil ha sarakyan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, ito naman balit ng Wow, Drodeo Han, DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lami.
0: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
1: Yan ito naman balit Balita Entertainment. Ganiyon natin kakaifan, makichika kita. Ini Hiriri Madrid at bugto ini ni Roro Madrid. Ginkasal na kan kay Soto. Aring Louie, ikay 5 mo.
12: Riri Madrid ngan kay Soto ginkasal na. Ginpankalasan ng mga fans nila Riri Madrid ngan kay Soto mahumani ganunsuan ira surprise intimate garden wedding ha Alfonso Cavite. Inatindiran ang close friends and family and bride ngan groom ang kasal ngan ginduara ha events place nga pananag-iyan mag-asawa nga Chito Miranda ngan Neri Naig. Sumalakan rere haluyuhan mga ayat ang ira relasyon ngan diri pagkakaintindihay. Gimpili lagi hapon nila Soto nga tumapod ha kada tagsa nga amo ang nagpa-rigonan ni nila relasyon. Simple nga white spaghetti strap gown ang sulot ni Rere, samtang all white outfit naman hikay nga bumagi sa revenue nga may tema nga white floral wonderland nga ginarrange ni Gidon Hermosa. Present sa seremonyas ang bugto ni Riri nga Hiruro Madrid nga niya girlfriend nga Bianca Umali, samtang naghatag naman hing kaliawan ang parokya ni Edgar reception nga nagpabot hin mga mensahe ang mga kasangkayan nga ikasi atleta han bago nga kinasal. Para Showbiz News, ako'y KK5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan sa syudad na Tacloban nga bugos ng Sarangang Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita entertainment. Dito sa iyo han DTX Beauty Soap. Kampanti ka! Sa alagang gila namon DTX nga sabon!
0: Balita Sports! Sports!
1: Alas 6.5 na, dito naman balita pag natan kusog ka K5. Eastern Visayas, nagpapabilin nga na top 10 ha, palarong pambansa medal tally. K5 Kevin Shusana. Ikaifay mo!
13: At papabilin nga ada ha top 10 han medal tally han palarong pambansa 2026 ang Eastern Visayas Golden Stingers. Sumanan aton latest nga nakuha nga report tikang mismo han Golden Stingers nga kampo hirahin nakatirok na hinunom nga gold medal, upat nga silver, ngan lima nga bronze, ngan hapagkayana hirain na lingkod ha ikawalo nga pwesto didahan medal tali tubtubhan kagabing adlaw. Ngan yana naman nga Huwebes ikaupat nga adlaw han kompetisyon han palarong pambansa, damo pa nga mga medalya ang pag-aaragawan. Nagpapabilin nga nangunguna didahan medal standing ang National Capital Region nga amo ang defending champion. Hini nga kompetisyon nga nakaangkon nahin 28 nga gold medals, samtang ang Calabarzon o kon Region 4A inasunod di pinaagihin 14 nga gold medals. Ang Central Visayas o kon Region 7 inaaday katulong pwesto na may ada na pulo nga gold medal, samtang ang Western Visayas o kon Region 6 in may ada pito nga bulawan nga medalya ng 18 nga silver. Nag-iikaliman ang Bicol Region nga may ada 7 golds ng 4 silvers, samtang ang Negros Island Region in nalingkod ha ikaunom nga pwesto na may ada 7 golds. Ang Eastern Visayas inaada ha 8th place na may ada 6 gold, 4 silvers, ngan 5 nga bronze. Para naman han ikawalo ngadto ha ikanapulo nga pwesto ada ang Central Luzon, Zamboanga Peninsula ngan Carangay Region. Kakulop ng adlaw nakadugang ang Eastern Visayas hintulo nga gold medals, kundiin ang duha in tikang haarnis o ang mga players in mga tikang liwat dito ha Southern Leyte. Amo na natin latest medal update han palarong pambansa 2026. Para natin sports update, durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bungkos kasinirangan Visayas K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa 28 na ka K5. Mayroon pala na batian ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Itang atlawhan Webes, Mayo 28, 2026. Ako naman ang naging tagapagpasamuak ka K5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na siya ng Tacloban ni Nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM. Tacloban City 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
16: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
16: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
15: D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
16: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
15: D3 Bio Health News.
16: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
16: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: D3 Bio Health News.
14: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
15: D3 Bio Health. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 6:35.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
18: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

Good morning, mga kakay-five. Kumusta ka mga taran? Nautunta na kang mapahintang yan ang oras. Adlaw kita hito na Webes, Mayo 28. Pero nalakad lang mga kakay-five, magtatapos na ito na bulanhan na Mayo. Bayan ka muna ipapausa kay ako ito nagkakaputya na hininga taramdan. May personal nga importante nga lakat ni KK5 Edward Sanyagan. Bueno, welcome ka mga tanan hininga taramdan. Foro de los Pueblos, ako hi KK5 Roger Tilana. And of course, updang kita itong bugos nga fersahan K5 News FM Tacloban. Engineering Department, ka sparring partner natin din, hika K5, Ray Varona. Ayon ito mga piyesta yan na, ha? Dini ko na Tacloban, siring din ito natin mga kasagabay, piyesta din di Barangay San Roque. Iya syudad ito na Tacloban. Pero din ay yung tagsatag sa nga mga bungto, ha? Ayon ito na piyesta. Oh, matatapos na ito na parupatron. Singabutan niyo ito na higayon nga kinahanglan in may ada niyo makaduan nga patron mga kakay-five. So bueno, ano itong mga istoryahon na iyan na? Of course, itong lang katang panahon. Oo, kay siring din itong ato na nahiyabasahan, ano? Kasumpa itong update. Nga posible daw kuno magadungan itong habagat nga sugad man itong El Nino. Wala pa ba ito El Nino? Sige naman itong pag inunat-unat ito na kamampasuhan panahon mga kakay-five. Kauna ko ito mga El Nino na normal pala ngayon na doon. Ito na problema kuno basta may na El Nino. Possible kuno mag makusog itong mga bagyo. Pero malilimitaran itong ihap. Ah? Problema la kay itong guti ay nga ihap had bagyo nga masulod. Eh. Ngayon hiyaton, in posible mga kakay-five, in magigin makusog. Pero itong kamapasuhan na panahon. Ano ito natin mga himang rawon niya na? Didiha lokal. Itong mga istoryahon, kitaon natin ano, itong mga update, kasumpay mga panhitabo, mga insidente, dinisyo na itong Tacloban. In particular na ano, mga nagkakatatadaan nga mga patay nga lawas. Mamay gala, didahan na unang adlaw, didahan may anibong. O natadaan nga babae nga naglinutaw-lutaw, didahan kadagatan. And then kakulop, din liwat na may kabalawan. May dalawat mga kakay-five didi natad-an liwat babae gihapon. Oo, padaw ano ini nga panhitabo. Kahit tayo naghinao itong tanong inin mapats up ini ito na kapulisan. Dapat liwat bumuligin din itong mga barangay. Ano? Labi na ito natin mga force multiplier o inin aton mga barangay tanod. Mabulig-buligan. Kay dako kaupay nito na may bubulig, amo itong mga barangay tano, itong barangay, di ba? Kay itong mga kapulisan, di rin mang permamente nga itong barangay. Doon nga may ada mga police visibility, but still, nila ito din ni ha urban area. So maybe di ha kwan, mga main thoroughfares or itong mga pangunang mga kakarsadahan din ni ha syudad itong Tacloban, makita ka mo, manggod, itong mga kapulisan. Or didihiton kwanla dinhiton dayagla makakita ka tamagad kuno nga may police visibility kaya di manhira didihiton mga naagi nga karsada. Yung problema nga dit mga interior so ito nga kukuanin din ning kikinahanglan iton bulig hanaton mga barangay especially ito naton mga barangay tanods ha. Kaya mapabayangan ni itong mga barangay officials direto nira tagsatag sa nga barangay ngan waray panginano damo nga mga krimen. In fact, bisan nga ni itong problema ito ni gindidiri nga droga kung mabulig itong mga barangay officials
It mga barangay tanod, kung mabulig lang hira, waray illegal drugs nga mahitatabo din niya Pilipinas sa mga kakaypay. Diba? Oo, kay kung kuan la, inin sirin pa vigilante la ito na itong mga barangay officials, waray hito na yung mga illegal drugs, waray mga insidente nga mahitatabo. Hindi ha tag sa mga barangay. Imagine ano, inin kakalasan na lang barangay official, kukuhaon din itong pag-witness kay Medagin Baybas. Kakalasan nga, ano nagbabaligya ka ba ngayon? O, siguro, itong tanod di lang nagsusumat. Kaya imposible nga di rin masabtan itong mga amyaw. Kaya ito nira ka amyaw, itira ka barangay, in usang nagtutulakin igindidiri nga droga. So, niyan, itong kukuhaon itong update, kasumpay ito nira investigasyon, hindi nga natadaan nga patay nga lawas, hindi nga may babatngon, kabalawan, ano, din niya syudad itong Tacloban. Okay? Kay para nato masabtanin din rin kung ano ko nito naging hinungdan, ano? Kay importante ni, kay delikado nga ho, ini yan ang mga panahon. No, delikado ito na yan ang panahon nga kundiin damo naman ko dito mga batanon. Mahilig pa naman yung mga batanon ito pag linakatlakat di dito na kasisidman. Mahilig pa naman ini mistambay di dito mga kasisidman. Dilugo na di dito na bukas o itong kalamragan. Oo. So balita o ini na itsugan ini dito nga lugar. Shortcut ini tikad to daw kuno ini may Ridge View no? So karig sigon kay waray mga kuan, waray mga street lights. Kung shortcut inin, most probably damot maagi nga to. So ano ito hinungdan itong pagkamatay hining talon na no? Mga 16 nga da 17 anyos nga babae. Hindi may kabalawan. Kada sugod man mga ka-K5, usay ito na itong paghimang rawan na didihan nasyonal. Ano itong istoryahon didihan nasyonal? Maram ka mo mga ka-K5, na didihan nasyonal, ini nga pag-walk out ito na kuman. 11 nga kaapi itong Senado, nga adihira ito na minority black. May tungunin din ni itong issue, had itong kwan, inin internal rules. Oo, ito na tagsa-tagsa ng mga legislative bodies, may ada ito mga internal rules. May na ito nira, kwan, may na ito nira gin susunod mga ka-K5 na dapat pagbubuhaton ito na mga miyembro. Ngayon, lakipin din ni ito internal rules, amo ito na mga functions. Functions ito mga tagsa-tagsa ng mga committee chairmen. Function ito na committee, or hit committee, hindi ha Senado. Function ito secretary, ano ito nera mga proper decorum, ano ito nera mga susuluton. Amin din yung mga ka-K5 ito na kuan. Amin ito na internal rules. So, nagkadahira yung pag-derigbati. Hindi na ito na gusto, ano? Gusto mga ka-K5 i-move. Hindi ha ruwang itong Senado at doon pag-amindarhan internal rules. Kundi in mas kuan in may daging nira plano in duduso nira nga tugutan ito na hinuman hin usang virtual attendance para hiton inin pag attender din ito na sesyon o regular at same time inin makabuto sinanuman din ang mga deliberasyon. Wherein, iniingintipahan at mga minority black niya kay gamit mango nito. Maram ka mo, di dito mga sesyon itong legislative bodies. Iniin, kuhan mga ka-K5, gagamitan ini hito na numbers game.
So numbers game ini sukod ada kamu mayoriya, ada kamu majority. Nga tanan din ni pabor ini para iyo. Oo, nagigin pabor ini kay ano nga nagigin pabor? Kay pag-abot ito na divide the house. Ini na kwan ini madaog permanente tadi ha majority. So depende na lalwat itong taktika itong minority like what happened di Senado. Dera gin buhat is nag-walk out. May tungod kay gini insister ito nga pag irestoryahan na ruwang itong Senado durante itong sesyon din itong Lunes. Lunes ba itong sesyon? So amay itong mga ka-K5 nga and then gusto gin move ni Senate President Juan Peter Cayetano nga pagburutusan na whether tutugutan ba ini nga pag-irestoryahan na ruwang o kung diri nag-move ya for divide the house. Pero itong motion, bagamanhin, waray nag-insister liwat, nga maipatuman. Kaya waray man lang nag-sisikan the motion, mga kakipay. Oh, so ito na kwan na lang din eh, inin gimbuhat liwat, kaya gini-insister na good, nagkakagaramo in talo ng presiding officer. Maram ka mo, kaya bisang kunhi inin Senador Alan Peter Cayetano, hiya itong Senate President, supposedly hiya itong magiging presiding officer durante itong mga sesyon regular ni Dia Senado. Pero pupwede itong i-delegate niya nga dito na mga senador. Anybody nga pupwede niya i-delegate kung may daniya liwat igano inin gusto niya bumulig din itong deliberation. Gusto niya bumulig it discussion. So pupwede ito i-delegate niya ito na pagiging presiding officer. Pero di rekareksingon nga mawawara ito niya pagiging Senate President. So di na ito kay baaram itong minority nga hira in mapiperdi. So anong gimbuhat mga ka-K5? Nag-walk out. So ito ba nga pag-walk out mga ka-K5 in magiging paborable baliwat nga di ito na minority? Yes. Magiging paborable hiya kay kita ka mo mga ka-K5 at ito na ginbuhat nga ini nag-walk out at doon napulo ng mga senador. Napulo anay nag-walk out kay nagpabilin hi anay Senate President Tito Soto. So pipira na lang nakad to kay supposedly 13. 13 ng mga senador dapat at doon nakad to. So kung do sila kay wari man Senator Bato, ika-13 hi and then anay Senador Tito Soto plus presiding officer, so pwede ganun-ganun. Kaya di Eric, magiging na dusi lagi hapon. So supposedly 13. So again, nag-motion for roll call anay. Kaya again, question ito na quorum. Ba daw kay di rin na quorum, nag-move for adjourn. Nag-move for adjournment itong anay Senate President Tito Soto. Waray na tuhay. So, otro liwat nga baga Lunes pag-irestoryahan. Kung tutugutan ba si Senador Bato de la Rosa kay again cite din itong internal rules nga nasiring nga pupwede la ang virtual o ang kwan inin virtual attendance nga dahito no sa nga senador nga diri man na adihiton kay dapat kuno inin pwede la itong virtual attendance kung pananglitan may national emergency. May mga national emergency ano pa ton mga iba pang mga hinungdan and then mga ka-K5 and may da mga president like Leila de Lima ida iton gimpapabulig unta di dito
Natugutan na bad to. Ni Leila de Lima, di dito na mapriso ya. Mati ko waray mga ka-K5. Raya matuguti. Kay nga maka-attender via online, ano? Nga klase ito na attendance. Para ito mga sisyon na di hasinado. So ini na kay magrawan nato ninin na niya paghimagrawan taliwat. Nga mababayog inin mga ka-K5, ini nga internal rules nira. Nga kung diin pupuy nila, kung may national emergency like COVID, ipupuy di iton mga ka-K5, iton e-session. Electronic session through iton virtual, ano? Kaya pera nga mga LGU, nagbubuhat na gihapon nini. Especially iton sanggo niya ang palalawig na probinsya iton Leyte. Pero ng katuwing era gin adapt, ano? In fact, din itong era internal rules in mamalatum at hindi nga pupwede ito na i-session. So, ini nga i-session, adiman yan or remote communication meetings shall refer to a method of holding regular or special session or meeting of the sanggunian by means of electronic conferencing. Aminin din ni ito na, pero I don't know kung inibain amindaran na ba ini nira nga era internal rules o didihasan ko niya na panlalawigan. So, ba man din ito na pipira anong inin provision hindi ni or di man ano. Sorry ko pa, inin, I don't know kung era inin gin kuan na gin amindaran. Hindi ito era rule number 4. Amin ni ito na decision. Decision. So, didi ito rule number 4. Section 1. Paragraph C. Subparagraph 1. C1. Okay, sige. Nasirig din eh. Ang pag dumara itong e-session,

0: So upon agreement kuno iton majority or two-thirds iton sangguniya members without need of the 24 hours advance notice requiring requirement under rule 4 section B and B1 of revised internal rules and of procedures. Sering padidi mga ka K5 nga ano malabo bang utat mata di kita nakaka I mean siguro malabo ito na aton gin babasa nga document. Pero sirig din eh, nga pupuy nila kuno magkaada in virtual session kung pananglitan itong vice gobernador or vice governor or presiding officer in waray masasakyan para available nga sarakyan at tipakad to hiton session tipakad to hiton venue or waray or itong venue kuno in obstructed. But I don't know, sirig ko pa ambot kun ini in era nagin amindaran. Imaram ka mo, pag-abusaran na lang din eh, nga virtual ako. Imagine ito na formality ito virtual. Inin, while nabiyahe ka, nagsisisyon, nadaka ito na sarakyan, bulig ito sisyon, through virtual. Permanente hirakurum mga kakaybay. Because inin, gina-allow man. But I don't know kung ginamindar na ini nga era internal rules. Kay kung waray pa, diri tama ito nira inin policy or gibubuhat na pagena. Alas 6.55, di anato nini pag ipapadayon ng himang rawon. Yan pira pang mahimang rawon mga ka-K5. Ato pag himang rawon, nini nga ito na tarabdaan na Foro de los Pueblos. Oras alas 6.55 na. Oras ginpapadanga tayo. Ipinagi ito na Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system. Kaya Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito ng high blood pressure. Standby, mabalik kayo taramdaan na Foro de los Pueblos. Kataliwala pirang pahinomdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Mga ka-K5, may dakoy gi-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
5: No one above, no one... Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
10: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay o

0: Resina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itun ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, woodstone ngan paving block. Ang ira opisina in nahimumutang ha utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
1: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
6: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay mo matraya iton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro Belos Pueblos!
20: Alas 7:07 na mga ka-K5. Balik tayo nato na taramdan na Puro de los Pueblos. Meron yan. May iyong mababatihan ito na latest update. Ano? Ito na itatabong palarong pambansa dito ha Prosperidad Agusan del Sur. At dito na ito mga kasagabay. And of course si Kaki 5 Kevin Susana. Amo ito na natutok hini dito itong mga event. In fact, kanina may nato na hiasabtan nga may adan na double gold medal ano? At ito na nauna nga nakakuha hindi gold medal ha palarong pambansa mga ka-K5. Oo, nga taga din niya sinirangan na Visayas. Inihi Christian May Taharos. Oo, naging na double gold medalist na. Nagdaog niya kanina ito na 1,500 meters girls secondary. Ano? Dinatong Lunes, nagdaog niya liwatan na gold medal 3,000 meters girls secondary gihapon mga ka-K5. Pero niya, natuninin makukuha ito na report. Ikang dinikan na ka-K5 ay Kevin Susana. And itong pinaka-latest, ano, latest nga medal tally, nangunguna lagi hapon ito National Capital Region. ato gud man magkarit ambot ka ano ano nga dut magkarit iton mga athletes. Kaya no kay siguro inin kuha na era inin available iton mga inin tawag ini bilabli ha era iton mga training facilities, of course kada eskwelahan maupay iton baga pag pag-training itong mga sports event. So, NCR good ini, National Capital Region. At itong pinaka-rikuliwat ng lugar. So, itong sports, gitututukan talaga nira. Ikaduha, itong Region 4A. So, itong NCR, by the way, may dahinin 25 na ng mga gold medal. May da 15 nga silver, 21 nga bronze. Nga nitong Region 4A, amo siguro nitong Calabarzon, may na 18 nga medalya, nga na 12 nga silver, na pulo liwata din he, 18 nga gold medal, 16 nga silver, na pulo nga bronze. Region 6, oh no, Region 7. Iton Region 7 is 13 ang gold, 12 ang silver, nga na pulo nga bronze. And Region 6, siyam nga gold, 14 nga silver, nga na pulo nga bronze. And Negros Island Region, ayun, may na pito nga gold, 6 nga silver, 2 nga bronze. Diretso na lang kita ka dito nato na Region 8, lima na ito nato na gold. Subay din ito na atong tinatamdan ng latest records, ano? Or partial and unofficial medal tally. Ito na Region 8, lima itong gold, lima itong silver, ngan walo itong bronze. I don't know kung upon na ito na record kanan yana. Yana pala, so maunom na ini kung diri pa inin upod. But possible, diri pa ini upod mga kakipayt. Alas 7:11 na mga kakay-five. Good morning, Anay Adikan, Tristan Wyatt Gulay. Yan, sugod man, hi Evelia Barantes Capedos. Oo, kumusta mga kakay-five? So, bueno, ano pa ito na? Ito na mga panghimang rawan. Yan na mga kakay-five. Uy, by the way, ano ito na ito na lakat ang panahon? Wala na ito rin may hatag kanina. Kay itong tropical storm Changmi. Ayan, nagapapabilin itong kakusgon samtang tisulod ano, din ni Hapar. Okay, nagapapabilin ini ano, nga makusog ini nga tropical storm Changmi. Bisan kumbaga nagtitika hinay ano ito nagiusi ni samtang tipagawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumalay ni ito na pag-asa. And subay ito na weather bulletin and weather bureau orhi nga nasipatan ang bagyo nga kundiin na kadakarayon nga 195 kilometro sinirangan ito ni Eastern Visayas. Banda alas 3, kanina itong kaagahon, Mayo 28. Itong kakusgun ni itong hangin, may dahinin sustained winds nga naabutin 65 kilometers per hour. Harani ha sentro. Nga may dalotin ni magapag subasko nga 80 kilometros kada oras. Nagiyos itong bagyo, tipa northwest. Kalaksihon nga 20 kilometers per hour. Nga gilalauman o gibabana-bana nga magpapadayon ang iya direksyon samtang tisulo din iha par din itong Webes. So amin itong kabutangan na itong panahon may na nato na din tisulo na no? Ining tropical storm Changmi o Changmi. Alas 7.14, pwede ba nato na tandim ka kay Five, Ray? Oo, sige, kay, hulat-hulato nato na ano, ito nato na din he, Kwan, din mga kasagabay, tigang din ha, prosperidad ha, na kamarin, Agusan del Sur. So, by the way, didihiton kakulupad doon. Kulupad doon na kaada in kwan? Trial nga di kan Presidente Duterte o ane Presidente Duterte. Kulupad doon kay sering didi nga ito na trial kuno kan anay Presidente Rudy Duterte and possibility kangan. Dina ito November 30. So, malah ito na ICC mga kakifay. Kauna ko idudungan liwat didihiton kuan. Idudungan liwat mga kakifay, didihiton impeachment ay complaint. So ito impeachment ay complaint mga kakifay. In bumuhato nini, didihiton July 6. Dina ito may ha, ano? Magiging marisulo at inin mga ka-K5. Ito naka-upay line eh. Kaya itong impeachment, iyan na. And also na itong social media. Unlike na mga naglabay, mga diri pagod din ni mga inin ginkakagatgod hato na ito na mga kabugtuan ng mga Pilipino. Pero yan na, kaya ginkakagat na, but may dahinin pipiril what nga dinagagan. But mostly hindi ni eh. Imagine ko may mga troll. May mga trolls ano, may troll farm nga tapos ito nagbubuhat ni nga pagko-comment, pagpo-post itong usa ka tao danay mga tag 50 itong iya account. Ora itong mga ka-K5. Tapos magpipinan din mga friends. So, di na itong pagdamonite yung mga friends in, of course, magsasarang liwat itong mga iging pupost. Amoy trabaho ulit mga trolls. So, anyway, hinautuntang, yun yung mga trolls, makabulig-bulig liwat inidin ni Pilipinas. Especially itong ekonomiya. Ngayon itong panginabuhit mga Pilipino. Otherwise, mga ka-K5, orahin din gamit, oray gamit light ito nira pagiging mga trolls. Alas 7:16 na, nato na oras sa gimpadangat inihayuhang klinika D3 Bio, the superfood supplement ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Katagin extra ng proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Ang klinika DTX500, makusog na pangontra, ito na high blood pressure. Oh, ada na ito nato na, okay, sige daw ba, pasulun nato na K5.
0: Banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng sa master gustong malampasan at best birthday gift for super tiktia kahit malakas ulan, hindi napigilan na masungkit ang karagdan ng gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Panarong Pabansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang nabalita nito, K5 Red Sandano.
21: Katayfag panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon.
22: Panalo ang Team Negros.

0: Regions Valley Bulger Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Panalong Pabansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Panalong Pabansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Skor ng Calabarzon at humabol pa ang NIR ng dalawang regiona dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang skor sa 28 pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
1: Dikit kami sa man nga game plan. Kag I think sang second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon, I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piya. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila perdihon. But gusto ginyan naman magdaog. So isa man lang naka-factor like excited or gasaligay sa kagisa-agisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
0: Manalaro ng Soksarjan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siling tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
1: Siyempre happy at the same time sa ngara sa tunga court pressure kay hindi mapaktan sila madaogar kami pero thank you kay Lord kay ginhatag niya sa mo.
2: Ito Almendralejo! Naibalik po yung bola. Ito ulit, Almendralejo!
0: Bang! Report mula dito sa Agusan del Sur para sa Panalong Pabansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming gulat muna po sa volleyball games, K5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng boys secondary volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. Umaatikabo din ang labanan sa Secondary Girls Volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6, 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1, 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2, 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B, 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5, 2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo, laban sa Mimaropa, 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros.

0: Cross Island Region laban sa Region 12 volleyball. Ito naman po ang naging resulta, ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11 2-1. Parehas din na resulta, 2-1 panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Susana. Para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5 Kevin Susana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament. Puntahan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Kay Buscain.
2: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round, Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR. Tulad dito sa Agusan del Sur Sports Complex, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5J Buscaino. Para sa kapinapalitan sa serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5J Buscaino. Una po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagi sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
3: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
4: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: sa Kaypag-usap ng Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa earnest competition category sa palarong pabansa. Ang computer balita ng ito ay hatin ni K5 Jerry Lodnabuiz.
5: K5 dyan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong Arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa Arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampina Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling, dito po sa Agusan del Sur sa Palaro Pabansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Maywa, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyona balita ito ay hatid ni K5 Donding Ludoy.
6: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
7: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapatos sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution, ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maning desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbakan nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka-score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, napinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawa ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang 2 balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
6: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si K5 Donding Ludoy. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Donding Ludoy. Para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mimaropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kampiyon ba nito ay atin K5 Ray Almuda.
8: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon ng Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
9: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing na inaasahan din natin. At sa araw na ito, meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis, elementary and secondary, na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
8: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimropa para sa secondary boys athletics sa 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursig ito na makuha ang gintong medalya.
10: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
8: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay. Para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
11: Magliliyab ang hardcourt ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira-matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumalik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10. Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at CAR, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagadsarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Cabraa versus Dabraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Barm, Wivraa versus Caraga at Soksarjan versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hardcourt at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Ang kampiyon ba tayo ay aplikated sa repet.
12: Dinalo ng Western Visayas basketball team ang Norte Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pang yata sa DN kayong araw. Pumasa sila sa final elimination round ni Cundamar. Samantala, tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya naman, nabigo ang NIR makapasok sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba namang laro, ang Region 1 nanalo Batok Eastern Visayas 96-73. Nagwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin ang magmagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pabansa Special Coverage, ito si K5 sa Real DTX 500 Repe. Para sa kaming mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa report. Grabe, samantala, Super Tikya, muling nakasungkit na ikalawang medalya. Mga atleta, hindi alintana ang malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Zaleza.
13: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilip ni Trixia Ann Arellano, mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100-meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan nitong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
14: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Mr. Visayas. Kasi sa salamat ako kay Mayor, tinatawi sa ako niya allowance, kasi sa pamilya ko. Hindi ka ba dahil sinapasalamat? Yeah. Kung hindi tungod sila, wala ko di sabog.
13: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400-meter hurdles elementary boys.
14: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
15: Dahil? Sige, sabutan mo.
14: Hindi ko po masabi kasi malakas lang po talaga kalaban.
13: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400-meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
16: Bahan po kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400-meter lane po kaya... Yung nakita ko po yung Rainer Shen kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po, napakadelikado pero salig na po sky God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
13: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisan naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500-meter dash, pole vault at 4x100-meter relay.
17: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, sa medalyang ng Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay
18: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Mayjan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya nakahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
19: Ginaya ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
18: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinals si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
20: Ano ang bal mo ng utang ka mo?
21: Oo. Para makaupo din.
20: Ha?
21: Para makaupo din.
20: Para lang may maupo ka mo din.
21: Makatupot siya.
20: Ah, ano bra mo?
21: Diver.
18: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze ang mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa May Esperanza, Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si Crefe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: mo sa special nga okasyon.
1: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakantoha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
2: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
0: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
3: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Linemen Oil. DTX Linemen Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Linemen Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Linemen Oil. Hindi lang basta oil, kundi Linemen Oil. DTX Linemen Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga ito. Itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamanit sa mga butika.
7: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mambibili sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dairy Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Foro de los Pueblos!
17: En punto alas 8 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan na Foro de los Pueblos. At katatapos pala, no, ito na mga balita update. Eti kang diniha Palarong Pambansa 2026 Agusan del Sur. Meron niyan, may makahatag anuhin update liwat. Hika K5, matundi rin naglalive yan na Hika K5, Kevin Susana. No? Oh, and then,